tsa gore na bagalabe le bagekolo ba batho ba bagolo ka kakaretse ba ile gore mola bo sosha bo mamelodi na ge ba ba gola morago mola na taba ya gore ya itumile go ya gore dikoloi ka kwa o ka se tsene wa loka ka koloi na taba ye ke gale le gona e thomile gore dipetogo tse le gore di a makatsa mo motseng wa geno tsene go tsa tsona ebile batho ba ba sa bolela ka gore dikoloi di a tsiwa batho ba makatsa ke di ke bana bao ba dirago masea bana ba ile gore ba sale dikolong tsa fasana dikolong tsa godingwana mola ba ile gore bontsi ba bona sa bona ko dira bana ga ba fetsa dikolo ga o na le kgatelopele le go gona maphelong a bona sa bona ko dira bana ba dulama gore kere mo motseng wa gešo ge o ba o dula ka shawelo ka Soweto o yo dula o makete gore ke ya bookelong clinic lo phela le kgobokane le bana e ba bantšhintšhintšhintšhi ba tlisitse bana phetogo tse di tlileng 082-869-1645 mara gona mo dula go gona matjatja le makatsa keng mo dula go gona ka keng se o se le makatsa matjatja ke petoga kere matsetseng a peleng go bo go sibiane go tlile petogo le dula maketse motso wa gore na matjatja o re makatsa ka sa gore le sa gore le sa gore le sa gore le sa gore le tshedimo dinyaka dithapelo God Only Knows King Country koša e go yone o sepela le Dolly Parton gomme itlolotlela ke koša go tswa go Charles Jenkins ana le fellowship choir ba itla go wena ba re Grace 082-869-1645

0: Your Love ditorong tsaka go thobela FM le go tla go tshela Africa Borwa re tshwere sa le ga re reketeka kgwedi ya Tata Madiba re ntho bana molana mo nana molana mo e fela ba ga jesus go lo le shetle se bone gore be le ka thobela FM shetse re tse ba ga ditse gore na re tsebishitse gore na house number 66 re ya kae ka ga mang shetse le bone ke tsapa eba na dilo tsela tsa ga di ebe bana bo dirgala gana tsapa re tshetse le bone mo segareng wa mabane lena nong la e balena re mangkoko baby a tloa tsaba ga tsa sewe semmosho gore hey batho re ya ka re ya ka fela nete di taba ke yona e o ma re show ya gore botsa sefoka ena o tsiba ditjwe mabane go me ka le tshetla le someti mo kgweding yona ke re le mmago yona mo bathile tsena pile ba mema ntlong ya house number 66 activation e tlabe le mokibelo re ya ka ga Madikgong Gladys Madikgong Gladys Nkgadimeng yena o dula ntlong ya bo masometshelatshela Caprif ramoloi gomme o ithopetse le 66,000 rand to cheer ye e le gore e tloa e thega ke Starlight Entertainment le kgomo e gona magagešo le kgomo e gona letsebe letsebe lena le kgomo e gona ditaba tse dibotse tseo le nna le a diko magagešo. All right, nna le wena re tswele pele ka tša rena ditaba tse dingwe tšhitšeng a re lotšheng le kaena
1: nna ešomo ke dulang gona ka mothontšhe tša bo Bagenberg ba re ke se ka re konte matala se se mmaka tswang ka moo morago wa dipula tše di fetša go na mengwe e ngwaga wa go feta lefase la ešo o tshotshoma metsi mo dipolekeng tše be re sa gopolore ka tshotshoma metsi o tshotshoma metsi a tshotshoma le mara a ditsela le mo tseleng o tshotshoma metsi re bona bjale le maria a sa atlwa metsi a ga re tshe gore na bothata metsi a e ka ba tlhola ke eng re sa makete gobane ke tulo e beile gore be e omile senke ebile metsi jalo jale nna thokolong ya efo ke makatha ke nto e jalo man of the match ya
0: kore lefelo lebelele fetogile kore lefelo la Skrifontein le fetogile go ba wetland nyana bjale le dula le tsotsoma metsi a ke tsere seo se tlhola ke eng se ka ba se dira kore metsi ke ya mantšhi fase fela go ya le ka botlhalotseng ka gona gore ga e sa le dipula tse di nelego tse dintšhinyana phetogo ye ko gona e tla ga bjale ke go kwene ga ke na bonnete ba gore nna ditsebi di reng ge le felolosetse le lebale ka re metsi a yo tsotsoma mola ditsebi di reng ka motlhomongwe go na le ba ile gore ba ka bathileditse ba ka ba ba re fa tshedimoso ba le bana le seno
2: tobela man of the match tobela man of the match aowa
0: a re letse
2: ka jaaka o bona mane mo magoweni man of the match yale re tshwaruwa poo ke banenyana makgarebe manyane awe a ka kgona gore a be a sa le sekolone wa tswa ba rutele thuto tša bona ba kgone go kry-a tšhalete ya bonolo ba kene sekolo bona bjalo man of the match ba re tshwara poo man of the match o no re o sa sepela man of the match le garebe le no feta o sa nagana selo le tshware peke ya gago le tsamao gogelana ka peke ya gago man of the match le tlhaba le mokgoši le garebe le go elela man of the match ge batho ba e tla man of the match ba re napile ba re o mo tshwara poo man of the match ba rotote a tšee peke la yena o a šhaba e ba sala ba fetša ka wena a sa le gona le peke ya gago
0: ebale
2: man of the match wa tswa ke motlholo o tletse o mo magoweni matšatši ya man of the match
0: Evan ba re ke nana hore ke ya di taba tsa bule batho matlo ka province ke Gauteng ba ra wa ba ya magarebe shiba batletse matsha magarebe ba tshwara ba thopo ba tshwara le banna po eh hey, e botlhoko ka hore ge a setse a goelela wena o go gapeke ya gago yena o a goelela na pile wena gana muwe ka nnete batho ba ka o rothotha ba re monno o tshwenya ngwane nyana o Ya, di petrogo tse dingwe ke di petrogo
2: ma res. Man of the match. Nna tlhoba boroko e re bele yona ka mono ga borena ke taba ya metsi. Ene o ka lebelela ka mono ga molaepotsebe rena mo re semetse letamo la metsi. Mara metsi a ona tla sokolela mane. Yo. Kore metsi a ona anoka re ke mare ga so a tswa bosego mosegare a tswa. Kore mosegare a ka tswa tswa 1 hour wa tima. Mara re bo setlhesela sa dipula. Sa December kore metsi a ona tswa bosego le mosegare ka re batšhaba gore dipipeje a di tla phantšha ka re metsi a ne a tlete kwa letamongona gane jalo so a molepo re sokola metsi mane kore metsi a ona o kwadi wa bona mosegare o tla re wa wela 1 hour 2 hour wa tima mara bosego nako ngwana le go botwena kwa sege metsi bosego motong ya sogara ga bosego tswa ka 1 wa ga metsi nne ke nna Frederick Ramapopo tla ga fane o tswa ka moga molepo Maripateko extension 2 ga goshe molepo mošate o mogolo
0: na yeneo Frederick ke phetogo ye go na le nako yeo le gore ntle le ge dipula di na di sane go na le nako yeo e le gore metsi a ba kgona go jotswa letšatši ka letšatši ya ba goreng ga lena le tlhoba boroko le etete e wa putšhone ya ka enyane ya go netefatsa gore na ka nnetenete ke phetogo bjale go fetogetse go tlhokega metsi na a relotšhen tobela
3: ka mošato wa tsebo le boithabišo man of the match nna mo kudulang gona bana ba bannyane ba phela mo dishopo tša mafaladi ba tsuka diretebatši le metsuko e la bona megolo e la go ba tlhakatlhakantšha mo maphelo a bona ba sa tsebe pele le morago ebile ba na le madila ga ba sa ya sekolong ke diphetogo tse di tlileng mo kudulang gona madikala maoamao kareng bo shat
0: ke kae gona mom diphetogo tse di tlile kae o dula goba ke gona lefelo le o lebelela go lla magoa allright arolotšhen tobel FM
2: man of the match jafta wa gaphala o tsebalagala ka la dimo 20 mashamtan Burgersfort a rena man of the match ke gona re chaisa re tberekela night shift January until December night shift ke tse sebaka se man of the match go leboga ka mmino wa sedumedi o re fapago ka ona la mafelelo ke no keteka le boraditaba ba rena ba go fapafapana e ka ba badipadi ka ba ba re fago ditaba ka mokana ga bona ba ditlang le meso ka moka boraditaba ba rena ke keteke le bona letšatši la legono le bao ba robetšego boraditaba ba rena re ka sa ba balago ka maina gore a ba fetša ke go leboge man of the match ke re mošate
0: re leboga tle re tlhoka re leboga
4: alright di femeje mo tsa mo nel mafia so wana ma house rena bo sibi ba Alex
0: eh
4: e hlile ba thobaka o tlhina re ntsa ka ntle ba ba sna ba mangwala man of the match mo la ba mo house ba sa vele ke man of the match amen
0: na gona le nako yo wa ragana mo nel mafia gona le nako e le gore tsona di femeje go bo shuma batho ba ka mo Africa bo rafela o mese o thomile o ba phetoga ba batho ba o bona ba kae ba ba kubile go diragetseng ke ra gore ge re setse re bolela ka ka taba ya phetoga alright selo seo se o makatšago mo motseng wa geno matšatšia tabela man of the match ke kopa go tsena gareng ga topic ya lena ntse ke re mo motseng wa rona ke makatswa ke bana ba gona yanong bana ba tlhomola pelo re ka se re ba tshaba dikolo ga ba tshabe ba bangwe ba tshepiswa go bolaiwa ke mabuli go botlhoko ke mabuli ke ra bo ke nana gore ke le ka gore ke batho ba ke di bullies ba tlhoko fa jo bya le bya le go re ke bona molaetsa o ya pele so ba feletsa bana mareng ba dira bana ba sa ikemisetsa ba tsimane bone ba tshwara dipo na ntse ke re modimo o matla a tsene dikolong go fedisa botlhoko bo ke o rategile ka hamaskrale ka matso mangwe ba go tlhorišwa o e le gore bana ba bangwe ba itemogela ona ke diphetogo tse e le gore di le fitlhetse go tlhorišwa e le gore bana ba itemogela ona ke ona o dirileng go tlišitse go diphetogo ka baka la gore bana ba tlhorišwa dikolong ba feletse le gore ba dula gae ba tšhaba o ye dikolong ka tlhorišo e le gore ba itemogela yone ke seo ke se kwa go tswa moletšeng wa gago a maskrane
5: alrightobeletobele kamo Gauteng kamo man of the match
0: Gauteng mo kae
5: magarabo rena ga itse di jarena ei wonchi ba bona ba tawo sepetsa slam man ba tawo sepetsa slam ba nako tlokomelo bo shulumuse are man of the match ba tawo tlokomelo bo shulumuse gare wa si tlokomele o tla tsena ka ntwana le swisi ei and on other side se se mari ke two fingers ei o ta jela challenge ka mogonyane o se o kushishini yo ee ha ba sa tshaba dilo ebile ha ba sa thompha seno ee ba e fetositse banna e mpartareng ke bophelo ba Gauteng sa rona re itoteng re itlhompheng o tsebo mo jwane ore o kgone o tseba mo yana pituaramalepe ke nna ka tshwane ma a se botoka wa makato ja jane ka moshata
6: man of the match go tswang ka gashwe ngwana bomma nna e maka jago ka mokwana moloto man of the match re tsene le kekelego a ke tsho rena ko re sa le go tloga yo weekend to weekend sunday saturday go a bolokiwa ene ke tlaba kore go tlhokofala basadi fela ga bone weekend a mahala ba bangwe e no a ka mo moraga ga go ne go shebile le gule le ka moraga ga go mara o sa le tsebe ga ke tsho rena ke taba gore ba bantšhi ore ke taba gore ke poleke ya baswa ore ke taba gore re ke dirile selocatione ebile a ke tsebe lego ke le lentšhi mo kona moloto engwe ke taba ya metsi be re ne dipompi ka mo malapeng ba reje dipompi re ga metsi ka malapeng re itshina ka metsi anyane ba thabo ja re tse rona molato keng kore kwana moloto o sene tšhalata go epa metsi ke tshokolo fela kona moloto kona dimaboya ka kona moloto
0: ke go kwele heba
7: sandile nna mo ke dulang gona mo ke makatša ke gore mo dishopong tsona tšetša batho bana ba re rekišetšang ba mo re rekang gona bo marotho dilo tše ka moka o humana group ya bašimane gore na ke tse gore na ntho e ba kgobokantšhang gona moo ba kgobokantšha keng ane go feta gausi le bana bašimane ba go yankga go nkga dilo tše kore ba tsoba dilo tše dingwe tše e leng gore o ka se kgone go di kwešiša gore nake kore ebile o ka se tlhoke bašimanyana group ya bašimane gona kowe go dishopong tšeo o kumana go tlatše group ya bašimane ba tsuba ebile ga ba tšhabele batho ba bagolo ba tsuba pele ga bona kore ebile o ka se ba botse ebile kore na ntlo e khumana e mmaka tša gore na mo dishopong mo ba kgobokana e le ge dilo tše ba direka ka mo dishopong ore ba direka kae ore go diragalang ai nna bana ba rena ba senyegile le gana mo dikatareng mo ke bona o ka se kumane batho ba bagolone ke bona ba tšea bosuka moka ba tšhaiše ka bo 12 yakere ka masa e be gona ba phatlhalelang fele namehile dikolong ba tla ya jwang aka ka se tsoge ba ile dikolong bana ba rena ba ai nna ke humana ke mmaka jega ke a leboga ke tledise moka o morui fala
0: Clarys ka rival ka go kwele ya ba pe dipetro tse le tshusha le batswa di ba rena a re tshente ba le FM le gona
8: enga
0: tobel
8: tobel le ga
0: re gona le kae
8: a nna re ona sir tsena ga jar ma borne ba tsima la ba u tsya ga muga
0: eh
8: ba muga bona ba u tsya sona ba nyane ba bona ba tsena ma je ba mmaga ja ga u tsya ma bona
0: babanyane
8: ya banyane
0: pele taba ya utswa ithobile utumaneng taba ya utswa ithobile utumaneng
8: e di tswaga ma
0: o ora re se tshi kare ke se try di biale
8: e di tsay
0: all right
8: nda
0: ke le kwela o ora ria se petogo e yo ba re ke se go phela bona mara ke dimela gore gore go bile le nako ile gore ka nnete go ba sona taba ya gore bana ba shimanyana ba mutsobelle bele le khu ke selo se sengwe sa se tloelere kana go engwe go tla le gona o tsena go man ba sabele mahumo motseng fete mafela be ke a mabedi a mararo a mane go di ka mo ka o sna le khu fela majitsa re ba ka mo kona mo lotse ka mo yo phela ile tloba boroko ya le bele na ba nyana ba bona ba o tsara po ba na le reng ka bona ta go lena go province ya Gauteng ke se tsebo gore na o be di le tlhaletse ka province ya Gauteng ke se tsebo gore na kai kai Gauteng ke re Gauteng ile yona na le metsana metsana gona le metsana metsana ka province ya Gauteng na le bolela ka Johannesburg ka gare gare go ba le bolela ka Germiston tlo mongwe le bolela ka Mamelodi la ka e fela maga ke shutilo tse ka moka tse ke re di boletse go e ba diphetogo tse le gore di tlile mo metseng a borena re ma di a re makatsa machachia ke tshedi mo tshele gore ge letsatsi ka letsatsi ge re di tshe re rapela o rapela ska go tsa o rapelela ka montlong ya ga go fela o rapelle le ka montle ga ntlo ya ga go ka hore tshwantse gore dilo tshireletsegile mo motseng wa geno ke dingwe tsatsi le gore tsola ko re fela re dirapella re go felletse ka lena ka mo arlo chentebele fm
9: re
0: le kae
9: o no and no fitness ke di mo ratwa ke ka tsana no first love outside o ntse tlo o tlo mo la fo ito
0: go kae
9: Jane First Plaza
0: o ka Jane First o mabenkele nga Jane First
9: ya ona ba tshimanyana xi ba le mola ba nna gore a ba tshabisho le bona
0: ba tshimanyana ga ba tshabisho le bona
9: a ba tshabisho le bona ke re ba putula ba hlaba mara go ka tshwana
0: oh
9: awa go di tshisa mara mo
0: na ma Jane First ba e thomile neng kuri ke bulisha gore gona le mabenkele metsaneng ya go fapafapana no go tsa le gore nga wata gore go ba mengwe go dinyana tse tharo mengwaga ka mengwe ka mokata ba e be sedira mo Jane First ba go tla it learning e ya ba tshiba ja ba dinyao pele di wa le tshe tshe dingwe tse ka moka
9: yona a ke no re bo ma 2 years back
0: yeah ke mo ithomile o tsenelela
9: ja botlo no bona botse o ka eno ya ka mo la o tlo bona le fasela ba nna le sine le ba tsa ka bana ba bo mang bona ba awa a ona taba ke nna mo dilo ka mo sereng ke ke gape mo Jane First
0: are ke go kwela wa rra ka Jane First hey re ke kwelena arlo Jane Tobel FM arlo Jane
10: no
0: tobe
10: ele kae
0: ro gana le kae
10: ro ona ke bona ya lema
0: eh ba re ba bolela lema ke nna na rutlong ba tsene ka posha a re le tshentobela fm
10: tsaba la le kae
0: ro gana le kae ma
10: na ro gana man of the match
0: eh
10: na ke maka ke maka ke ga ka mo ga borena ka mo go la cvd ela ka mo
0: eh
10: taba ya koma
0: koma idira bia
10: kudu kudu koma ya ba sadi a isana siriti gore go ne dilo ke ditete ya ke tsebe ba le a ditseba
0: eh ke tsebe ka tsona
10: eh ga go sana tlhompho rena ga le state e tsire ge ba re sekile re tshaba re tshabela go fitla ka fasegane tete re khuta
0: eh
10: ba le tsa ga ni lo le di tsipela strategy di tsola le ba shimanyana
0: a
10: uri eh ya ene o tla bona dikoma e ka ba tshe tharo motswane moti kuri ge di sheke di tjo di tletle tjo ba shimanyana ba tla ya kwa alinya ke ka gara ga motse ba ya kwa skontiring ba re tjane di tletle tjo di aba funya la tjari itlang ga pere ya tsa di khone go na tiko wa ke market ke bone bile mo shimanyana ya first plate biscuit bana motile o ja stroller a itaba koma ya ba sa di mo ga pere na ga isa ne street man of the match
0: Everton ape taba ye u se ke a tsbora di ka se ga di mo zebediela fela le rena re go tsheretse ba taba ye u bolela go ka dite ke se maka man
10: yo a wa na re bona mitlholo go gore skontiri se tla tla ka ba shimane motho ka moka wa khothoga bana ba le ba banyane rena ndo be re tshaba gore o tshaba gore bo yo go tsena le ka fase ka mpete re sa itlile gore ke motho ga ne ba le batla go botsa gore ke motho
0: ke gopola ga botse le nna be re sa tsebo re selo seo ke motho re yo tseba leina le fela
10: ee ba re ke dilo tja go tswa thabeng a wa gane jalo di a raloka di a strola bašimaela ba re kgobokanetse ba ba phaphathele marago a di service man of the match koma e tswile seriti
0: fanda ke go kwele ke go kwele
10: ee ke a leboga
0: ei ya ke bothata mongwe le ena o bolela gore ka mola ZB ka nnete baswa ga ba e magung matšatši a e fela ge batho ba boa dirapeng o tla khwetša ka ga o setse o tletse baswa ba yo emela gore nako ya o ja e fitlhe ba ketima ba ketima ba ketima lena ge le boa le boa dirape le khwetša baswa ba setse ba ija ka mo gae baswa ba mo motseng tomakage lena boe taba e ke re ka se e fetše fela ke le kwele

rietela ga kae mo ga wo o rietela ga kae mo nna le wena e leng gore o re o re boledishang ra sekwe ke ga kae mo ileng gore o wele ke ga kae mo ileng gore o ile wa aroga ke ga kae mo ileng gore o ile wa sethieletse wa wela ka gare ga diphoso ka lebaka la go sethieletse mo ga wo modimo he le ntjule go boledisha ba re are ye mona mona tsena ka gare ga taba ye gona le lentsi le lengwe ka gare le re o seke wa dira ke ga kae he ke ga kae ke di tshelete tse kae tse re di lobang tsa tsika tsatsi ka go sekwe lentsi la gagwe modimo wa rena o ileng gore kgaogelo ya gagwe go ba di kgaogelo tsa gagwe a di fele o khumile ka dikgaogelo o khumile ka lerato ba go tsiye a go boledishe ba go gape mo gofe a go lemoshe ba go arose ba go ntshe ka gare ga tsela ye o bongwe swere a go etele a go lemoshe gore shikinya hlogo Oui, kwa gore ka gare ntse ngwe re ke seke ka dira. Empa go bane re le bane le batho. Eh? O tshaba go gana mo tsela. O panelwe ke gore a wa. Ke ga kae mo re dirishwang diphoso bo shego le mosegare. Ba bangwe re dirishwa ke meloko le metswalle ya rena. Ke malapa a ga borena. Bangwe re dirishwa ke bagotsi. Bangwe re no dirishwa ke batho ba re phelang le bona. Diphoso. Empa lentsi le go etele le re ska wela gobane batho ba go lebeletse ka mahlong o wele ka gare ke ba bakae ba ileng gore ba ile ba tla ba go senyetsa thuto ya gago ke ba bakae ba gwera ba go senyeditseng thuto ya gago Lintsi le go etela ka mehla gore o seke hlokomela wo le wo le wo empa ge ba etla wa no tswela pele o ntse o ikwa gore gona le se sengwe se se ganang ka gare a go boledisha lintsi le wa ikhakantsha lona wa itira o kare ga o lekwe ke ga kae o itshotse ga kae mola o welang ka gare ga dilo ka moka ga tsona Yo, modimo re thuseng re kgone go kwa. Ka gore ge re a roswa wa re lemosha. Ge re senyetswa wa re lemosha. Ge re tsena ka gare ga ba gwera ba babe wa re lemosha. Le ge le pele re ya go tsena ka gare ga dilo tse re sa swanelang. Wa re lemosha. Empa kana go tshedingwe. Sore ga se re ko lentjuleo a gona gore o seke wa lekwa wa re ai ai wa le phirisha re phirishitse mantsho a makae letswalo le re o phirisha letswalo le gana le go ganetse gore o seke wa leka kgato yeo o seke be wa itsiya taba yeo o sekabe wa idumela o sekabe wa idira ra dira ra dumela ra tse kgato e le re sa sonelang re itshotse ga kae re senyageletswe ga kae goba re senyageletswe ga kae go sele go segaletse ka mošate wa tsebane boithabiso re a leboga ke sone serapana sa rena seo e leng gore ka nnete re thoma ka sona mesori ka gare ga letšatši la gospel thursday gomme ga re le gona fao ga re lebale gore le kgono ke letšatši la pedi mosegamanye ya ke kgwedi re leng ka gare go yona ye e leng gore ya re lemoša gore jale re phatlotse ngwaga ka bogare re a subelela jwale re ka kwa re tsheletse ka kwa mo re leng gona ka gare ga letšatši la lekgono ka moraga kweša ya sisi winans mercy said no mercy mogao o rile aowa
le tswalo le ganne le ntshu le go etetse la re e ka tsena nna ka dira Thursday ke tsedimo se di rolling ke le tshile le leng gore le thoma ngwaga ka ngwaga ka gare ga beke ya mathomo ya la ya ya July yer leng ka gare go yona ke Thursday la bone la go nyora le leng gore o wena go bana le wena re tlhoka go mema batho gona le dilo tse dingwe re palela ke go dintšha wa tseba re palela ke go di bolela re tlhoka go tlhompha letšatši le re lebileng mafelong a beke mo re kgonang gona gore a re tsweletseng dilo tse dingwe tse e leng gore di a re tshwenya Thursday dilo tse di go tshwenya dilo tse di re tshwenya ka gare ga letšatši la lekgono re nyorelwa go bona naga e jwang re nyorelwa go bona re phela ka tsela mang re phela ka tsela mang ga se yona fela ye re le go ke letšatši le la di-2 tša July ke a tseba gore go na le ba bangwe ba e leng gore le bona lekgono ba keteka letšatši la matswalo la kere le rwele le matswalo a gago re a keteka letšatši le rwele le matswalo a gago wena e leng gore letšatši le rwele ke letšatši la gago la matswalo re kgopela go go keteka le wena re go keteka re re o phadimelwe ke tsohle tsohle tseo di labalabelang tseo o di lebeletseng tse e saleng o dingwala o saleng o dingwala fase o fela o ya o di tlhola re le keteka ka tsela ena.

0: Tobele FM, moshato watse bone boithabisho.
1: 0860002452. Ke tsona ditaba tsa sealemoya. Ke ge re keteka bathong re a leboga lena a re lebogiseng mo sadi wa ka kua. Ka moloi. He, wa tla ba rawa. Kane le dirang ka mo. He, sesit ladies, re wa ganga dimeng. Re a lebogisa lena batho ba ganga dimeng. Ka gare ga moshato watse bone boithabisho. Ke tau tsa tswako. 086-000-2452. Ke hopana go tsemegana ye e mine fela. Boledisha godi ya July. Boledishang se hlaserleng ka re go sona. Re nyaka eng ka gare ga godi ye. Thobela FM. Vincent Makobe.
2: Leke.
1: Go se le go sagaletse samma.
2: O wa rona. Le go isa wa nka ding. Ego tsopa tlamba ka ga se tlhine tsore e fili je kwa ga moloi ga bo.
1: Ga bo tsebotse. Ai. Ba thwale ba ngwala man. Gora o rena. E ba la hlela. Ya, re ya ba lebogisa.
2: Ya, no a go nna tata re ke ke le se khoje. Ke re mo tlo ba thwa wa tsopa go mishumo. Ba shume. Ba tsume le mme ma la pa bona. Zinga le di tsene mara ga bana ba motho se fetoga le fela ke fela ene go toro ya ma Afrika Borwa e go rase e go rata ma illegal foreigners e tetere o tsile ma illegal foreigners
1: e tso o le di she July re leboga Vincent Makobe re leboga ka mshate go sele le gone
3: e te go di ya ma shee
1: re gone mo riti
3: e tebizeng tere ga skoro
1: re le amogele ka nnete re le boga
3: e ro botsile go sagaletse re
1: tlile di shekgedi boledi shangkgedi
3: ke boledi shekere e sale kgedi ya go tloga loga ga dikomong ka re bana wa rena ba ka bua ba bolokegile ka mokana ga bona
1: wena mosegamanya bana ba rena ba tlo bolokega a gona ene e shetse e kusha bohloko ka re go bile le dipego tse di shetseng di le gona tsa gore re shetse re lo bile bana ba babedi ba ba ilego ka thabeng
3: ke bole di shakere go tlogeng ga ba le ka re ba bangwe ba ka tla ba bolokegile le gore kgwedi go sa tenya jalo mpa ola ya ske ya tsa maphelo a bana ba batho re wena kgwedi ya July ke re jalo
1: re botsa kgwedi mo ruti mashaledi ya leboga
3: mushate
1: wena July ga o tlo re go sha botlhoko ka go tsea maphilo a bana ba rena wena kgwedi ya July di P4J a di tlo re tlisetsa dikotse ka malapeng batho ba lebala di ba re keng ena di hitara ba lebala me paola ya tla ya tsea maphilo a bana ba gago ba re yalo tsobela FM ka mushate o sele go sagaletse
4: le ka
1: re bona le ka mamsa
4: ope re mo tshego ga polo
1: yo nna na re a gamola re a
4: gamola
1: awwa
4: re bona
1: hey ba tsokile na mamsa re a leboga re a leboga gore ke phefo ke khudi yo
4: na re ke ila ile
1: Ei,
4: mukutwane bana mukutwane.
1: Bana wena mosegamanya o tlo re tlela le mikomane.
4: A wana bana bana mukutwane ba tla tiba na ba tla re bana.
1: Yo, ene e bohloko.
4: Mukutwane ka mali diso, ka ma nna ke tsirala le di khogo tso credit.

0: ile ga ba opola tata tobele fm
1: yo
0: mo shete wa tsebale boithabisho
1: a gona ya go feta yeo ba lwela tokologo dumelang dumelang ba lwela tokologo ba naga ye le ba dinaga tseo di fapaneng re a leboga basadi segobeng le bona ba re kv re re go sele go sagaletse dumela lengwalo la mesong shilile ke one efficiency one ke ba efeso ba pele temana ya bone ge o ikwa o kare ga se o lekane ge iba o ikwa o kare ga se o lekane ba re verse ye e tlo go thusa gore o tsebe gore pele le fase le modimo a le hlola a le dira o be a ntse a kgethile nna le wena o be a ntse a re ratile o re ratile a sa tswa ra tseba gore re tlo ba batho ba mohutamang empa yena o be a tseba ke ka moo a ileng a kgetha gore rena o tlo re popa ka seswantsho sa gagwe ke dife tse di tlotsweng mo lefaseng tja go swana le ena ke rena ka gobane o re ratile pele a dira lefase le ka diatla tse tjaga pele a phurulla dilo ka moka a senka dira phoso felo se ka nagana rolo tse dingwe modimo o dirile phoso a se modimo wa diphoso
0: Pretoria, Tshwane, Makopantsha ditšhaba. Ye o ikgapilego ka mejakaranta ye mebotse ye o ikadilego. Bokgwale maatla di tlhakana moo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošhata wa tsebo le boithabišo.
1: 086-3002452. Yay, sese Victoria, Queen Vic. Molaetša wo o tletše maatla re a leboga basadi sekgobeng ba re ga re le bona gana jale ge re kgwatha baruti ka yona tsela ye le lena re a le kgwatha gobane re a tseba gore le matolong ka yona nako yona ye bantšhitše lengwaloshiliwe le bona a re lebogeng ke tšea megala go 086-3002452 ge ba o na le lengwalo le o le rweleng o kwiša gore o tlhoka go le abela batheeletše goba baruti goba bana ba borena ba e leng gore wa tseba ba wele ka mahlo dipelo di robegile moya o fase ga sana kholofelo ga sana tshepo gona le bana ba borena ba ile gore ba ka dipetlele re go ba gwatha ka mmino bona o ro ba palang re ba gwatha ka ona 086-3002452 ba ruti ba rena ba ile gore ba bangwe ba ka dipetlele ba bangwe ba palla ke go tsoga ba palla ke go rapela ka gore ba imetse moyeng kgopolong maikutlong re ya go ba rapele re ya go ba e khwata ka lengwalo la misong le ka ona mmino ka mshati go sela go sagaletse a ile sene tebele fm ya all right go sela go sagaletse ai da nelson go sela go sagaletse sa mma ka moye yeah re le boga hle batho ba ka gamle ka kwa la tena ga molle ka kwa ga molwe ka kwa ra ba ra ba le ga se ka nne ai re ba le ba ge se ba ga nka di
2: mentlelena
1: mm a bui ba
2: ka botlhoko. Ya. Ke Alexander Moruti wa rena ke Moruti. Mo dimo go se go fatsa. Moruti go ba ikwa venda le na ke ra mo dimo ba se go fatsa ra pelle matso wa bona a ba ra pelle se tsaba wa se fola. Da bona le lotse se ke ya.
1: Awa fola sa maki a kwa gore moya ga go fase fase fase le foleng ka mo gothang ke mmino wa gospel. Thobela ka mshati. O se le go sagaletse.
3: Bobo.
1: A re.
3: Le kae?
1: Awa, re bona le kae batho?
3: O bona.
1: Eh, le a tsoga.
3: A le go sa bolela le go go.
1: Ka nnete hle.
3: Ke ka pagela sa rone.
1: Ke a le kwa le ka pala sa rone le bathong le ga botse.
3: La tswa go ntse ra lena.
1: A wa re lebogeng. A re lebogeng le kapala sa rona.
3: Ke tlile ke se di tshwete go re diwa la tsela gago.
1: Eh.
3: Ke re ke mo somane o tsebe re asi. Ke tlile la mela. Re ke le kala ka. moruti Ramasodi le moruti Seletela le go ra le moleke kwa malemo mo ka jiro pe ka la ba se bitse mo le mo le go ga go tse go tse go e ke di ka la le bo wa
1: o ba tsere le ba ga hle ba tsong le kapela sarone
3: ka la ke di
1: re le bo ga ke thabela go le kwa moyeng
3: le bo ga nna ke di
1: ka nete ka mora gana go etele jana ka mo shate a go sele a ile seni
4: ke mo gra ile seni
1: eh go sele go sagaletse
4: ke mo go nna le ka ka mo ga
1: ile go sele so gana la ka drogo
4: I'm going to go to the house. Ei pisala manke ke ba le ke bona ka re itumile go bua la ke ba le go ntse re tsena mo go pisa. Ke le ke tsena mo pisa le mount 12.
1: O bo bala pisa le mang?
4: Pisa le mo mount 12.
1: 9.
4: 90.
1: Oh, 90. 90.
4: 90. Apre le 12.
1: Eh.
4: Eh, ke tla batla gore ba go le mo ga ntong go e bitsa sebakanyana. Ka lebaka la gore ke fitileng ke tla go fitla go ba go boloka tlhogo ya kereke ya rena head of file number 7. So se sa nthuta gore ka re ba lata bo 90 mara le kana ka tsa Nelson Mandela. So se sa nthuta gore go nentle ngwe ka re ke sebakanyana gore re sa file sebakanyana ga se tlhompha re tse gore ke sebakanyana.
1: Amen.
4: Ke pisa le mme re ruta gore re tsebe go bala matsatsi a rena ke re phela mo lefatsheng. Gore kgone go tseba gore re tlele pele ya botlhale.
1: Amen. Re le bo.
4: Ka lebaka la gore matsatsi a rena a ba di. Jalo ke ne tswalela ke nako tlhoke ke ra tharatha ka re kgone go tsene ka dipisalong ke ne tse teng se dira sa madi.
1: Hei, gore nkosa eo nkabe ke na le yona. Yo, gore nkabe ke na le kosa eo ke ya go leboga segana le ga drogo. Wena o Joel Masemola. Ka mošate go sele go sagaletse. Hello.
5: Ma kontong khotso.
1: Hey bathong ma kontong. Aya teng. Le bona.
5: Ra tsor di chele.
1: Are le boge ma kontong.
5: Na nna ke ra tsa o le bo mre na modimo.
1: Amen.
5: Ke se ke o feta ka 27 mo re di a ka banya le ma kontong.
1: Be a nyalwa.
5: Eh Mildred mo te monna ya.
1: Wa no khumola ma kontlong wa se tsibisheta ba e kakakaka.
5: Ka thakalo a kore wa tsiba ma kontlong mere go bole mo.
1: Ah.
5: E ke re ke a founa founi a itse ne ba na Mildred ba ya Freiburg kwa makase ba nna.
1: Yo o kai.
5: Mildred mo to ya ma. Ah se.
1: Yo.
5: Freiburg. Otso a Tenerife ya Friday.
1: Banna we lena. Banna re le boga hle lena ka gongwepe.
5: Banna le nna ke le u.
1: O se kontlong re le boga modimo. A le re o botsa re le boga modimo ka re lwe tsheka moka ga tsona. A ke re lo dispatch ga botse a gona e senyegileng.
5: A o nna e senyile mma kontlong ke rata o le boga modimo.
1: Ka nnete.
5: Di le mo Saudi le mo hao.
1: Ah, but.
5: Le re ke le boe mo hutu Godfrey wa rabosha ga o tswela majitileng ke ena ba motho ono lo fa.
1: Eh.
5: Le go filimo le mo le fe motho le re tsiya re mela le ka bo Adele Mjela go re bengile ba nthega ka moka.
1: Bohle.
5: Ke a le bo nna go ntlong.
1: Ma go ntlong re le bogata ba tshe o di o re bo tsantsana ke tshe boss.
5: Ke re ka di fela mo di fela just 79.
1: Eh.
5: E re mo ke mana e re ba tlhanka ba botsepeng.
1: Ah, ma kontlo wa tsakile ba o mena le ke re motho le re se ba rutika mo ka ba dikereke tsa 23. Yeah. Ke re mo aba di ka o lo ka pisa le 23. Matsakeng ka mehla. O shebole mo sagare. Ke mo kontlo. Matsakeng. Ke re ke le ba tswela ke ba malokole metswalle ke ba fa Johannesburg. Ke tsabona se ka tsa futhu ya ba dimele mo di. Ke moka. Aba sarelele. nna re a leboga re leboga whatsakeng ditshegofatso seo modimo a di tsholletseng ka moo gangwepe ka fao o ya go emele ba gangwepe gona kwa freiburg kwa Mildred. God, here I am to worship. Are motho mišeng ke moka tafita o rialo o re tshotletse di leng teng ga ka a di

0: akere tshohle tse di lenteng a gago ke tse o di busha moya tafita o rialo wa tsaba keng e ma letsalo ke moholo holo are yo taogadiwe wa tsaba ka nete modimo wa rkhala are khala ra sekwe ra no dira ra re mola re dirile re itshola wa tsa sa o makatsa gore modimo a ka se go lahlele matsogo o tlono go amogela o mo senye ditse o mo pusheditse o itshotse o itshola go bane ile modimo wa go se fetoge go bane ile modimo wa di hlaka moka ano go kwa go bane di kgaogele tsa gagwe hey dia makatsa o khumile ka di kgaogelo o khumile ka di tshofatsa o khumile ka lerato ba re madume mo ready dimela hle na ke khopela gore o noya o ntumedishetse ba rutishi bale ka mola Presbyterian Church e fase ka bo phara gore go tloga gona ka mo sesego zone 3 di zone ka moka ba ruti ba rena ba Presbyterian Church KV Moreti ke khopela yo mkhwathele bona ka mmino owe he sa hitle ke na tlenka go sa yare na I'm here to worship are e ya mkhwathele bona ke re modimo are bolokele ba ruti ba rena modimo shuwe ka Psalm 23 ke mama Naume molokomme ba ka mo se show zone 3 mama Naume re a leboga apostle project are ya ei bana ei le rato la modimo le ya makatsa re a leboga he never fails ke kae mo lena we ke ning mo ri len ra kwa ba re le khono wa palelo he wa palelo ha khone ke mo palela ke go palelo metse se ke masempedi tlhano ke khopela go tshemegala e meraro fela ke mo karna pele re tswalela jalo taba ya go rena ya go khwatsa ba ruti mo mesong ya le khono ka moshate Arlo Cheng
1: Lega
0: Rona Lena
1: Yo ke thabile ya
0: Mola
1: ke bula lena e bubu ke mathamo ka go founela
0: o na le maka o bolela le nna kai
1: ke ba tsaya ga mo
0: mahlatsi ene o bolela nete
1: Wala la niti niti.
0: How about so?
1: Kamu kule mkwala busu ka wana.
0: Chuna li na. Hey. Aura le boga tle batong. Yo.
1: Mwari ke bakwate.
0: Bakwate baruti eger.
1: Muruti ke Francis Mota ke rangwane waka. Le disi ruling. Perke nga ZTC. Le baruti ke Mako. Le bapela. Kamu kereke akabre nga ZTC ruling.
0: All right.
1: Le rahadi wa ka ke muruti ka tswa ya Jehova Christ. La mkwa.
0: Ke a go kwa sam, ke a go kwa matlatsi.
1: Ke mo tla ka potisi wa ruti.
0: A ke a kwa gape gore go tletse ba ruti, ke tse ba muruti mmako ka mola mphana maka mola. Jale ke a kwa re gona le muruti mmako gape ka moe ZB.
1: Ka lengwalo la Isaiah 16:22 ke re re ba le ba faladi ba ga borena ra ba rata go ba rata gone ba tsamaile ka le re ka sala re pele pele ka di business tsa rena
0: o re ke sa ya mang
1: all right na ba ile ba nra ka ba faladi ke a uteng ke re tsha le gone
0: ba re a utsome
1: re nena o re tsha le ka sana le ja rena tsa mang ka kana ba ra ka nna na beng ya ge yo
0: Mahlatsi wena
1: re ba rata go ba rata mara le ba ntse ba rongwa tshe le rena
0: ene e re go go botse a se gore taba e ga ba e botsebe ba itse ba ga botse gore a rena bothata le bona ba itse ba ga botse
1: ile ka kwa botse go kudu kudu se se ke dira ka ke motho a go tlhoka ID na re nya re ishi
0: ya ba re tloga fa
1: ba di a chelete e dilo ke re tshe tshe le di di fela ka go akhir tshe tsa go bona gal ke putsha re bona ba di a bokae
0: gore re ba dira ya go feta ye wena o bongwe se ya
1: ba di dira
2: Yo,
0: di bela matwa ka mo we practice ya re fihlelang ke se ya le moya.
2: Eh, girawa. Faruto ba ga shuka mo ga ba re seta o ga le ntse girawa, mo di mo a be le bo hona ke ya leboga.
0: Bana. Yo, koma na we. Wa tsara leboga. Le nna ke thabela taba ya gore ke la mathomo, thomo, thomo. Come side.
2: Mo thaele ke mo thaele jo thabela ya se.
0: E ne o mo go le bo o mo. Wa go sentsene moyeng. Moshate shuwe ra le ba priste ba rena tsogang khwatang ke mmino wa gospel bo father tsogang khwatang ke mmino wa gospel ba dishi ba rena ba dikereke khwatang ke mmino wa gospel Thursday go tsa ka dikereke ntse go fapana fapana dikatoliki postola e kereke tsa bagetswa re a leboga hle ka gare ga mosate go sele go sagaletse nna le wena re napile re ka gare ga siripa gare ke dumela gore ye re sha go dintlhagolo tsa tlokaletsela
3: Gospel Thursday go Thobela FM re fodisha moya wa gago o psile ka Thobela FM Shut the WhatsApp on the way to be sure.

0: will supply. Konam ho kek Franklin or fitisha go colonel. Colonel, salute, salute, salute, Colonel Letuaba. Rape ke tlhakile gore ke le khoetse colonel e bile ke putse gore go diregang e kere kere e no well fa si awa e awa e le tsogile ga botse
1: e ka be le tola ja awa tsole botse ka e le dilo tsa metsa megala
0: ke nna gana jwa le gore ke di network e colonel
1: e ring ka buri bana ja le ka ge le rena go se tshile ke magoto ke di ona e tsa gore mona e tsa ka mo botsa pele ba se tlisa ka mo Limpopo ka ba le gore re tswa masolong go parara a motlala naga ba tloga ba le boga ka mo re tshaba sa bo rena ba ile ba tloga ba ke tshwara ka gona ba tloga le re ba ne ga mo ditiragalong tseo ba ke tshwara botse ba se le ditiragalo tsa di kharuru ba bosini se tsholo ya ba ba tsia ka rolo ba ile gore be ba shimtsana le ba phetha ka molao ba ile gore le bona ba tlhile ba tsia ka rolo gore a re tsweleng pele go shimtsana ka mo gore re gone go lwantsha bosenyi re gone go lwantsha dirang le tsela gore mohlomo wa sibilang le molao e tloga e le tshimtsana e botsikudi e le gore ba tloga ba ile boga mo betsa pele wa rena mo komisiona ra mtsotsere e le go Major General John Skipper Fuila kwa hotela hore re le boga tsaba sa hore na le ka nne so a re ke bente le kana mkhoti e go pego ka mokgwa wa tsona tsa rural safety structure ke e ka ba private security ba go re go bala motho mo e ka ba go tshoya di ba tsia ka re lo ka mokgwa ba ile gore ba tlo le ba tsia ka re lo gore a re ke le mpele ka tshimishano le e se ka tsala ba le ba baba
0: Lerna re le ba bo ikhafo bya lena re a leboga colonel Malesela le twa ba ka nete go bane be le tshile ga senke le robale le shirele tsena ga re le boga colonel salute salute mashate wo kwa tsebele bo ithabisho ke no leboga kwishishwe lena tabenye ba thabile

0: dira mešongana šongana go matlafatsa mmele. Ntlha bobedi, eja dijo tse di tlhokileng tse di lokileng. Ntlha boraro, iphe nako ya go robala boroko jo bo botse. Ge o robetse nako e telele, o khudisa mmele le monagano. Ntlha bone, e ba le mokgwa o o dirisang go laola kgatelelo ge e tla mo go wena. Ntlha botlhano, ka dinako ka moka, nagana botse ka wena, nagana botse ka ba phelang le bona, nagana botse ka mošomo wa gago. Ntlha boselela, laola maikutlo a gago ge o robetse. Ntlha bošupa, e ba le nako ya gago ye o iketelang wa lokisa dilo. Ntlha boseswai, phela botse le batho ba o phelang kgauso le bona. Ntlha bosenyane, bula lebati la go ithuta mo bophelong. Ntlha mafelelo, go kantšha moya wa gago le mmupu wa gago. Moya ge o fodile mmele wa fola, moya ge o fodile mmele o ya pele, moya ge o fodile mmele wa fenya, moya ge o fodile mmele o kopela le tšotlhe ka moka wa tšwela pele. E ba le nako ya go rapela ka metlha, nako ya go bala dintšu la Modimo, ya ntlong ya Morena, theletša mmupi ka nako tšotlhe a bolela le bophelo bja gago. Jesu ke ena ngaka kgolo ge o ka mmitša ka o dira motlholo. Mmitše le gonne ngaka kgolo a o direle motlholo gore o fole moka, o fole moyeng, o fole nameng. Mmitše ngwanešo yo a ratega. Papa, ke rapelela motheletši yo o kule lentšu le kgomile bophelo bja gage. Mo fe maatla, mo fe tiisetšo. Wena Modimo wa rena lokileng, Kwenda Therapy of Wellness. Modiše mo matlafatše mo lebitsong le maatla, leina le le a phela, leina la Morena Jesu. Amen and amen.
1: Dr. NJ Rasakanya, re leboga molaetša wa maatla. Amen. Re tla kopana le lena gape letšašeng le latelang ka ona mokgwa rona pele re ketumela go mmerwa ke yena tiragalokgowa o re fa ditaba tša mathomo tša meso ka morago kgadi ya ditšhweni o na le kgadi ya bona reng ke yena maleswane wa letswalo setlhopha ka moka se feleletse sa tlhokola tsela ye nka go netefaletšang yona mananeo ka moka a Thobela FM le kgono ke mmino wa Gospel Thursday go tšwa go nate ya gadiaga mašego e ya o phadumele ke tšotlhe tše yang go di dira. Shalom, shalom, shalom.

0: ishipile metso tso go tshela go iri ya botlhano le ke la tlokela tselang tsabelo motho o sebela go aga bo wa le tamisha go misong ye ke mogadi moremi nna ke gadi ya ditshweni ke mohananwa ke la pedile July mo ga kwa ke tpedile masome pedi tsela ke mo leboga mmira tiragalo wa goa o re file ditaba tsa mathomo tsa le tjatji ke vita go gadi ya mashego le yana ke mo leboga o tsogile le nna e sala ka diphukana la tlokela tsela belo ka metleng lena le batjeletse mo tjeletse mo go lo re tsheletse re mo tjeletse metšhini morakatefo motsweletse phetisi wa lenaneo le ke mmapitse botlhoko o se lebale gore setlhopha sa naga sa bafana bafana se boa ka mono nageng tšatšina le kgono gana molaka boseripagare go e tswela go iriela ya botlhano ba tla ba ba le boemafofane
1: ka nete gadi ke go tamiše ke go leboge le bona bana ba tšeekgala ka legolagolo le kgausi mo baka bago ba theleditše ba le gona wa letamiša go fa ke maleswane banyana wa ga letswa letabare disere le mesong ya lekgono kgweding ya Nelson Mandela di akaretša tše magareng ga tše dingwe mokgatlho wa baithuti saus o tla swara kopanokgolo ya go atlhatlha bothata bja bodulo ba baithuti diyunibesiting setlha sa lenyaga sa dikgopelo tša motšhelo se thomolositše semmušo peresidente Cyril Ramaphosa o emnišitše semmušo ditona tše dimsa le batlatši ba jona go latela diphetogo kabineteng ya gagwe ba gononelwa ba go feta magolosenyane ba golegilwe go ralala le Afrika Borwa nakong ya ditšhupetso tša go ba kgatlhano le bafaladi bao ba sego molaong tabakgolo mokgatlho wa baithuti sauso ya go swara kopanokgolo ya go atlhatlha bothata bja bodulo ba baithuti diyunibesithing le bona go ka ba le tharollo ya go ya go ile tabeng ye goba aowa le ka robela maikutlo a lena tsopo ka mokgagatiša lentšhe nomoreng ye 0784591988 o letlakala la rona la Facebook SABC ditaba gabe di tlhaetse tsa ba gopolang gore di a hwetšagale bjale ka di-podcast go sabcnews.com go kwa tšele tše dingwe le gona ka go tlologa tshwantsebe go tloga bjale goba go fitlha ka iri ya botshelela re sa buša re bušeletša bana ba tšeekgala ka legola re re motho ke motho ka batho ka gore yalo thekgo le thiele tša lena re e thabela ka mehlatlhe tameng thobe
0: Yes, nyane metso tso go tshela go iri ya botlhano a re thomeng ka mabenkele.

0: boiphelo ba dipapadi go Thobela FM le Vicky Sejamoleja.
1: A ke a leboga Sthembiso motshetsa Thobela FM ke go tamiše go ditaba tše ka seripagare go tswa go irela ya botshelela. Re lebeletše fale setlhopha sa naga ya England se e le gore se buile morago go fenya setlhopha sa DR Congo ka dino tše pedi go ye tee papading ya tša mafelelo tše masometharopedi. Setlhopha sa Belgium se ralokile papadi ya maemo a godimo ge ba šašhara setlhopha sa naga ya Senegal. Digare di a sepela ditlhopha tša Afrika go ya gae e fela Morocco e re lena ba e le gore lebe le na le tshepo go nna nka se lenyamiše ke nnete ba tloga ba leditše thupa ya moretlwa kgatlhanong le setlhopha sela sa Netherland ke Holland the Dutch ba e le gore ba ba papatile ka dino tše tharo go tše pedi o sekoa ba shuta ka seripagare go tswa go iriela ya botshelela ga ke a bona fale OR Tambo e eme ka maoto ka ge e le gore setlhopha sa Aforika Borwa sa kgwele ya maoto Bafana Bafana ba goroga go tswa dipapading tša FIFA World Cup.
0: Boiphelo ba dipapadi go Thobela FM le Vicky Sejamoleja.
2: Matšatši a go tonya a marega a kgona ke kofi ye lebebe ya Cremora. Tshedimošo ye ya maemo a boso o itlišetswa ke Cremora. Get that Cremora feeling.
0: Ja boso go di tla le meso Thobela FM mošate wa tsebone boithabišo.
3: Tla ke ke go leboge seja motheletše madumešia a ke maemo a boso go di tla le meso tša Thobela FM re thoma jalo ka provenseng ya Gauteng. Maboneng Johannesburg tše pedi fela le masome4 Tshwane tshela lesomesenyane provenseng ya Limpopo Polokwane gape mošate Seswai masome25 Baphala Borwa lesome4 masome23 Tzaneng lesome1 masome29 Lephala lesomeseswai masome26 Bokone Bophirima Mafton ke Mafikeng pedi lesome5 Rustenburg Rusty Dust 5 masome2 Re lebeletše jwalo Mpumalanga Kampombela lesome3 masome29 Sekunda 3 lesome6 Tumi Paduri wa lekala la maemo a boso kanageng ya Afrika Borwa o gona go tla go tlolela tsona.
2: Ka moka re a hloka maikutlo a le a Cremora a tliša go borutho ba gae. A swana le go tlhwa o gokaretswe le tšatši ka moka. Lebebe la moswananoši le le dira gore kofi ya ka e be e kgethegilego. Mme ba lapa laka ba ipsina ka tatso ya lebebe mo tepeng. Cremora e dira gore tsohle tšeo re di dirago ke phuphume ka lerato. Ka pasta yela botle ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tša go rothiša mare. Ikhumanele tatso ya lebebe ya o relela go sa swetse gore ke tiragalo efe. Get that Cremora feeling.

0: ka shebo nyacha ke le gore ngwae kwa ya sibe la go bia le go thobela FM ditla le miso joyous celebration e ke ka mogoi le gore re bula lena neo ka gona ya o ska le bela batho ba nyacha mane ka ba motho motho mo wa sema ye monga gago go se tshogodiega e upi o tsebe gore tshatsi le lengwe he magodimo a tla bulega dilo di a tlhakatlhakana wa re o molebela wa re kwa nola maloba le maabane ba bangwe difane tsa lena be di sa tshwanela go ba maemo a dileng go ona mamotlha ka lebaka la gore morena modimo ile a tsena a dira motlholo tseba gabotse gore ka kgonega le wena le go wena le go wena le go wena ke la bone gospel thursday ke ka mokgwa e le goreng o kwa mmino wa sedumedi go thobela fm ka mokgwa e le goreng re oamela ka gona re re palakata lapeng la gago ra re palakata pelong ya gago
1: Party ye kgolo ka mono Africa borwa ye ngwe ya di party di kgolo ka mono Africa borwa a tsamaye a bontshe a etetse batho ba ile goreng ba nyakiwa ka mono Africa borwa batho ba ntshe ba e bone jwa le ka lenyatso kudu ka dilo tse ile goreng ba e be di diega ge yena e be le mo president le di gupta tse ile goreng di le di a tswelela a phatlalatsa beno tlantlantse re bona re kwa gore na ba re go diegang e upi ntwe ke ile mogileng gore mo Africa borwa a mantshi ba rile yo ratla ranya jiwa yelo so be singa re mitso so tsho iri yela ya botshelela o amogetse ye ke ditla le meso dilo gona fao

0: Letemba ara bazalwane ke ile gore o file yona a gabia le pele ga mo re o file ba reng iga ba sa belegwa
1: ya gonega
0: se le 2000 ba maike mutshile jo tobela fa maike ke yena le gore nge o di ke tse maike o di ba ba khotla khotla o tsere di tshapo e wa khotla o di yang maike
1: Batuba Nagi, what's a Kibekinal album? Ya, Celine Dion.
0: Wait,
1: Nana. Ye, I'm a life camarade. When you take one of the Nagakua, King Way, Lorobo, Pogisana, and I believe Talam, Talam, Rata Dima, Recopola Rabuti. Jolly, Agascar in Navikis Hall. Ah, and I honorable. Sarah, give me cheese, I are to relic.
0: Ya ba mo tsenele je ba ra wa wena ge tshe dilla iga a o tsebe selo ke dilo tsa rena ba bagole le bo mai
1: e be ina le di technique ka gare album ma gona e be ina le
0: e bukanyana o re bala
1: e wa e bona taba
0: ya mo tsenele je tsoba la FM se se mo sa ile gore se tlhagile ke taba ile gore re kwele ya mafikizolo mafikizolo ba tsanela ba go ya go diragatsa ka kwa Zimbabwe beno go tsweletse dipego tsa gore ka lebaka la ditiragalo tse be di direga bo March to March le ka mogoile gore ma Afrika borwa e ba bolela gore bona aba a gopela gore o mongwe le mongwe a se nang dipampiri tsa maleba tsa go bakanageng a boelele gae ba re le bona ka mogowe aba sanyaka batho ba mafikizolo ba diragatsa ka kwa ka lebaka la gore Afrika borwa le raleng ya ke batho ba bo bona
1: nna se re ba ska diragatsa ka nageng ya Afrika borwa gopola gore re na le dinale tsantsa go tshwana le bo Berita le bo Oliver Mtukusibe ba diragatsa jwa le ka nageng ya Afrika borwa se re se belelang ke taba ya gore go ba le dipampiri tsa maleba tsa ka ba gona ka nageng ya Afrika borwa jwa le makhazi gopola gore le yena o be a tshwanetse o ka diragatsa ka la ba sometharo ti kgweding yona ya mosigamanye re leng go yona ka kwa go la Zimbabwe go festival ye nngwe e ba re ke Chase Music Festival o sa dira tsheka go bare o na le matshuse tsi ya gore akatla a tlose perform go ba go se dira ga tshe gona ka kwa ka lebaka lona le la go busetsa ba batho morao
0: ntongwe ke le mogileng go gore ga ntshi bona Zimbabwe ga ba dira di festival tse ding tshe tswana le Botswana ba bitsa ma Afrika borwa ke nana gore o na le ntongwe le gore nga ikushishege ka gare ga dilo tse di diregang ka much too much go ka opela tshe tshila mabane be re bolela le yena mo kere ke molaudi go ba ko mogolo wa bona much too much re boletse le yena se se golo sa se boletseng o boletsetsa ba gore ku shishang lentjwe le re le bolelang batho ba go tlhoka dipampiri tsa nnete tsa go baka mo o ka re batho ba bantšhi ba banyake go e lebelela ka letlhakore leo eno ba tabela gore nga leng ya ke batho ene ba o ka re jwajong Afrika borwa ke yona e sa rateng batho Afrika borwa ga e nya ke batho ke ka mokgwa e le goreng ba bantšhi Afrika ka bophara ba thoma go ipenta ka gona gore a leng ya ke batho a leng ya ke batho ba borena ba tle ka mowe ke nagana gore ka mokgwa re boletseng le ena maabane ba tlhalosa gore ee a re ra reng ya ke batho le ba borena ba gongwe e be ke lebeletse ye nngwe e bolelela gore batho ba go lekana 1 million ba maAforika borwa ba dule ka nageng ya Afrika eupia e re ko o botse o ka se yo o dula Australia o sena mangwana
1: sese
0: ke tswa kua ntse o tla šhika ka yona dilo tse tsa gago ka moka di-passport le di-visa o di tshware le go e ya metsing ore o sa nagan le gore e ka thapa ntse o sena thapa o di o nagana gore ge motho a ka tla re lephodisa la re thobela sese o tsebo rena mile ke mathata
1: go na le mosetsana o mongwe o ka kwa gola Japan le yena o fela ntse ntse a phatlalatsa molao dikgwane tsa le yago a re ge o huduwa go ba o tloga mo madulong a ile gore o dula go ona a kere motlho mongwe o kirishitse ka mo seshego go tloga mo seshego we ya ka toropo o tshwanetse o ka ya police station o ba tsebisa gore ke tshentsha lefelo ke ya go lefelo lela la ka kwa dilo di sepela ka molao gore o tsebege gore na wena o mo kae o dirang ka se nakongwe le o sone tse o ka tsena la go tsebisa
0: e opia e thusha mmusho go dira dilo tse dintsi ke nagana gore batho ba bangwe ba kgone go kwešiša gore nna gore re tsebe gore gona kana geng e thusha kae batho ba modimo ge re bolela ka methaladi e le goreng e ba gona dipetlela mo e le goreng le molao 14 line ba fetse ba re dipidisa dio ke lebaka la gore a ba tsebe gore ba budgetela kae ba tsebe gore ba beakanya ka tsela efe gore wena o tlo kgone go humana thuso a se taba gore mamanganya keo ke taba ya gore mmusho o be yakanye dilo ka botse gore batho ba gone go humana ditirelo ka moka benong nna lo wena ga bjale re re go gore na bana ba rena ba reng o gopola ga botse gore botshwe ya rena bana ke gore na gore o bo moeta pele o mokaone wa go tshwana le president Nelson Mandela na o tshwanela go dirang ra re ge ba tswalela temana ya bona ba re botse gore ba tse ba eng ka yena tata Nelson Mandela o gopola ga botse gore go dire le mmogo yona ke yona kgwedi e le gore re keteka Nelson Roli Tata Mandela.
2: Bana, ba tsiba, o di tla le miso.

0: tsa kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Iga ga go lebo ga motheletšerelo tšhitše tšeo ka go letela ka area se swai di akaretša tša gore tona kgolo ya Gauteng Banyaza Lesupi o rile province ya gabo e tla dula e le kwa manamadula e bapilwe ga ba reng ga tsebišo ya gore megwanto ya go ba kgatlhano le balodi ba dinaga dišele e tla tšwela pele. E tla re le kgono Presidente Cyril Ramaphosa a tšea leeto la go thekga dinaga tša African Union go mea le ba Democratic Republic of Congo. Motheletši tše dingwe ke tša gore setlhopha sa naga sa kgole ya maoto sa Bafana Bafana se gorogile ka boemafofane bja boditšhabatšhaba bja OR Tambo. Ditaba ka botlo ka iri ya seswai thobela.
2: Boipšhelo bja dipapadi go Thobela FM le Vicky Sejamoletša.
3: Ha ke le bo wa go wa motšhelo jwa Thobela FM ke go tamise re tšeme fa ka o botsa gore dula gona fa o ka bakala gore SABC e sa le mogagashi wa semmusho di papadi tša sebela sa lefase tša 2026 all of us all in re ka fela SABC ke mogagashi wa semmusho di papadi tša sebela sa lefase tša 2026 tla ke go botsa fa motšhelo tše gore Seth Green o tla tloga stopping sela sa Orlando Pirates go ya stopping sa Durban City he pele ga re se tlase se seswa sa 2026 2027 ha se ka lokwa ibile o ka gopola se sengwe se ile gore setantse shedibe go bolelwa ka yena re lebohile mofokeng mo ile gore motlhahlwi wa setlhopha sa Bafana Bafana Hugo Bruce o re o thabela ditaba tšetša gore mofokeng wa sepela o ya ka kua setlhopheng sa Belgium e le go setlhopha sa USG Union SG mo ile gore mofokeng re lebeletse gore yo o tlo o rwalo ka dipapading tšela tša UEFA Champions League mofokeng ke ile gore o sepela a ka mašhelene a godimo historing ya PSL go ya Europe ka 70 million. Rebeletse fale gore ga bjalo o tlatla a lekolwa maemo a gagwe a tša lephelo gore na ka ba ile gore o eme ka sebopego se sefe. Molaodi wa High Performance South African Sports Confederation and Olympic Committee ke SASCOC e le go wena Leon Fisher o abelana leeto la dithulaganyo la mosepelo go setlhopha sa Africa Borwa go tlo ya dipapading tšela tša Commonwealth ka kua Glasgow. Dipapadi di tlo thoma ka tšatši la 23 kgwedi ya July go fitlhela pedi kgwedi ya August. O gopole gore go tsebišitšwe baraloki ba lekgolo lesomepedi go raloka dipapading tše lesome go emela Afrika Borwa.
4: Question, Charles. We have sent everybody that has the possibility of going to the Commonwealth Games and requires a visa, because some people already have visas or they're dual nationals. All those letters have gone out. And if they haven't gone out, the final letters will be sent this week. As I said, we only received the weightlifting names on Friday evening, so we haven't received those letters yet. Those letters will be coming.
3: Motšhelo wa Thobela FM ke go gopetse gore o romele kgatišo ya lentšu re kwe le gore na wena ge o lebeletše Algeria e kgepetša Ghana le Cape Verde ke se sefe setlhopha se e le gore setla se tlaleletša goba le setlhopha sa Morocco re lebeletše kontinente ye ya Africa. Tla re kwa maikutlo a gago.
5: Sija le setlhopha ka moka sa ditlalemiso e re ko le tamišeng ke bona nkare gare ga ditlhopha tše di šetšeng bagana bagana ke yone e le gore e tlatla e gatela pele safelegodi a mašhambene sekete
3: mošatšhaa
6: go setlhopha sa ditlalemiso bona se sejane ke lebeletše setlhopha sa Ghana le setlhopha sa Egypt gobane ke ditlhopha tše e leng gore re nnete gona a ke bone gore ke kopa le ditlhopha tše e leng gore nka re je boima ge e le bo Cape Verde bona ai ba mathateng mane ke tshaba go ba bonela ga makofane mošwane
3: a mafelelo allright ebilekeseja
7: mamoleja
3: ee re gona
7: so ke kole botlhoko mabane ka Senegal le DRC the way di performa ka gona so wa sa ke re se ntse le ka masa so mara ona taba baby Ghana ore
3: Egypt
7: ai ke kule botlhoko yo a ke watlo bolela maka
3: a ke a leboga mothele ja Thobela FM gopole gore setlhopha sa Ghana se tlo ba sa raloka le Colombia e gepeta ya o raloka le Australia Algeria e raloka le Switzerland Cape Verde e raloka le Argentina jo mafelo a beke ye re lebeletse Africa ke a leboga.
2: Boipšhelo bja dipapadi go Thobela FM le Vicky Sejamoletša. Tša sephetephete go ditlalemiso re go tlišetša tšona go tšwa diprofenseng ka moka ka Afrika Borwa. Bolokega mmileng Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
8: Nna le wena re tlo kitima jalo go kgaogelo wa gamphago kgaogelo wena wa lefapha la tša dinamelo wa le polokego ya setšhaba ka mo profenseng ya Limpopo weše o dumela tle Gauza? A gaugelo mpago? Ai, ga gona taba tla ke re dire se.
2: Malimi a o fapana fapana. Sechaba le na ga eti. Toro eta tama diba, e tshwela pele go ba mushumo wa rena. Tobele FM e kitika kgwedi ya Tata Madiba. Tobele FM moshate wa tsebo le boithabiso.
9: Ke moshate wa tsebo le boithabiso ka nete. Dumi siroka go ena re go amogelang e seng gauza man.
8: Oh a se gaugelo mphao. E tu se se Dumi. Man ye yingani ke letswa ka, yingani ke letswa ka dumela se se Dumi siroka ka mo feta go botiwatsi.
10: E tlo le ya ka se ka me le re ne ne ne joy me sije. Ke re tlabela. Ka matlo ngwa rena feta go motiwa tlo seng ya le one. Ke tsene ka go le mesa le ba tshele tsi ba rena ke ska ba le bala. Ka de ka go tete fi se rena ka mara tre tre rena ka go tere tsana le road maintenance ba sa tenta me me tsala ya rena mara ga tsene ke re tle re tsene le bona ga botse. Mile wa rena wa kona dark le 8 breeding street. O ne le di hambo tse di so mo ke go tla le ska ba la di wela ga le bile mo la alusta. Le ska la diwana ar tsoko melen rotelen ka sedi mino warna wa diwan chinen sit melen mino ma khemeng sara rot construction ar rotelen ka sedi mino warna wa D4150 le D2437 mala tsiti tsama ga bote mino warna wa D2219 ile mino ma kama tsikeng ma lekano le mino ma pota le warna mala tsiti tsama ga bote mino warna ar tsoko 5 ka tsoko 40 go le ba diwopo rena le di traka tse dinsi le di fatana ga tse dinsi ke re sa ar rotelen ka sedi kamara tropane stel poti mirtsane ndo khotla rieneng tsetsane ndraye marashelana mile warna tropo sa foto apega foto le ba ore state mola ke tsama ga bote re sa le mola go feta trainer nae me rolo ke re tsela e bana tsela u yeme le tete pele o ka re se tla pele mile warna tropo sa apega foto le ba morate le ar ke tsama ga bote foto le le ndete mola ke tsama ga bote ke kitime le ka atorisne office ya rena mile warna wa D4190 Tilingin minar na sa mula minar na magulo ar tirse bane ulibi le machine bane malas tapos na magabot kaya ko pala malas minar na D4250 tilingin minar na sa mula bu pagi shopping center ulibi le Apple Cross le wala malas tapos na magabot kaya le bago apple ko wala makan na le na ar tirse
8: na magabot yani le bago wena tumi patudi kya bale bo tumi se roka le tumi patudi what's working ka he ba botlhago ra
10: ke tse
8: a bona le ka botlhata kya go le boga wishu
2: re gopola mogale go litlatla Madiba Nelson Mandela
11: Hastin Bonanga Bonangu Mandela
2: Tobele FM go tlotleletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya Tata Madiba Tobele FM moshato wa tsebo le boithabišo
12: legala la mmino wa gospel go Tobele FM

0: ke tshepile wena revolution ke bona ba ile gore ngwa ba kwa ga bela go thobela FM.
1: Cheese sa wena le popotwane. Se la theken sa magana go bipwa. Mengwa geng ya masome pedi le go feta. Le popotwane le dira dimaka. Le gotlagantse lentjula ga go tsebeng ya morati wa gago. Ibile seo, ibe se lelekane. Ke se tshile lengwe. Go ba le setlogolo se botsi shago. Koko, tshuma kamera ya gago. Kamera? Kai. Nabile, tla ka no fa tsala popotwane. Yale, le tla ka kamera le WhatsApp. Ba ke sa go dira megala ya video le ya lentjo. Go Citrus L05 go ja 1.5 gig WhatsApp bundle. Ya mahala ka 299 fela. E go ja ka go Telkom le mabenkele a o tsiago ka rolo. Telkom, possible begins here.
2: Ga gona supermarket ya wichipile go phala you save. Seo se ra gore o hotsa ditshekejo tse di golo di tsweletseng tsa gago tsa mamoratwa. Di hlokwa tse tsheka tsatsi le tse dingwe tse dintsi. Hotsa 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya U Brand Super Maize Meal ka $69.99 fela. Dintsola ka tse di hotsa la go fitla ka di 12 tsa July 2026. O se tlhaelo ke dintsola ka tse kaone kaone le tse dingwe tse dintsi. Ha you save fela. Mo di tsa di bo sidi bitsa go ganye nyane kamehla
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya botlhokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Thobela FM ke tika tata Madiba. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
5: The time for the healing of the wounds has come.
4: Thobela FM iri direla ba go tlhoka. Direla ba o ba phela go ka bogolofadi le botle ba o ba imelwa go mo dinakong tse boima tsa ikonomi.
5: Thank you that you chose to come.
4: Dula o theletse Thobela FM go kwa ka ditaba tsa go ama tata Madiba. Le ka fao batho ba ka fetolago maphelo e le ge ba gopola tata. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
6: Materikwane yana a gago le a phetola le zamang go a dira ne le tlo e tshola ka gotso
7: brabisa mina ne Caster Shikwembu ke re halleluja ke nako ya gago le wena brabisa nke la botsemanenge
6: wa bona ne na le kitime meriting ya lebitla le phetolo yana ola wa gago
7: ke se tumileng ka sona na setseba o dulela go tshosetsa batho mana go baleke na setshwango phetola ta go laya
8: ke tla bonele tsa mahlaku ipsine ka tsona ka kotara pele ga ire a seso a ikora to eita o se go bia la bonele
0: a ke mushate wa tsebo le boithabisho ka nnete ke makala e iga re mo iri ya mavelelo ya le nene wala a le khono ke masembe ditharo metsotso jo go iri yela ya bararo ke lebeletse ex mo ile gore ke bona gatisho yengwe ya tshelela mo mo ile gore ba batho ba bontsha ba gana go namela ditekisi le na batho ba ka Potchefstroom motlhomongwe ga e ba gona le so setsebang gore go diega eng re botse e bua se se bona lang se diega ba re batho ba gana go namela diteki si bar a re tle ka lebaka la gore makhura ile fa senka nga le sa ishi tshelete go le fela fa se le yone
9: a ba na
0: mo motlhekela bona sa tjo ya go mabane
9: a ntshi ke ke ntwe ke sa e bolela wa gopola re le be rena le Cecil Becker pala wa Santa Cruz mo la kere na nka re ba sa lebele ka ditlole lengwe gore motlhomong ka lela majaji ba ba theoshe ka ge e makuru ya tewile ya pele bona bana metla u ya bana metla ka chalete ya go dimo ga se jere le beletse na ke tse bo rena motlhomong o ka be go ina le ka mogoba ka dirang ka gona
0: a sa ga ntshi mo ile gore nge ba beile gore taxi ya go ya se tshwere bokae a ke tsebore sa le ke namela taxi ne taxi ya wa radio ka moka moka le o tlaela ne sija
9: ke batho ba o
0: le o tlaela le tsebole hore e le petha ga mpe petrol a re le dumi ba go ya se go ba ya ka bokae e ke ipotsa hore go ya se go ke bokae o kwa di tse ka bokae gape o ra hore ga ba ishe go di mo ka 2 randa e botlhoko
9: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Le ile ya ba gona go ba ka gore o ka di tsheka 2 rand re fokotse rand ge ya fase a ke tsebo ya gonega go gonega gona ntwe go ba re duobolela fela

0: A spirit of praise barna sempini ke le gore ngwae kwa bana le kapza the small moko sheng yona ye rebolelang ka yona a go thobela FM ditlalemiso go pela ga botse gore ke wana re ga rithlela nna na yo la ditlalemiso misong ya le khono ka se bopego sona se re tlo ba retjwa re siela yena Brett you know me wana na Jimmy Thomas le motho mpinela ba thomji na
1: ke ya go hopela
0: wa ntse
1: so the queen is here pamparara the queen is here
2: o ka re wa mbona
0: o nthagale
1: ke bana
2: ka bo bo thong khantse ja re
0: o thagale jimpetelet
2: ba mothare
3: o no lo botsiwe le mpetelet wa thoma
0: eh
3: a o no ka mogoleng ka
0: gore o nthagale jo thagale jo motho mo diela sa ntho
3: a o mo basading tshelete re nya ke mo basading rati o banka
0: a o ke setse ke
3: tshelete re nya ke mo basading mona
2: re mpia ka
3: e tshelete ye
0: o le o tshetsa ntse pishi
2: o nya go ntompia ka
3: o iko se pishi
0: eh
3: ka
0: o le re tswa mo
3: o bona se pishi a pa o tla go sha botlhoko o nya go e mapolisa go tloga ma out le 50 rand
0: e don't know about 50 rand ke tsore wa itse voice note engwe e ya phatlalala ba re wa bana 50 rand e go fila nyona a wa phone la los no it call
2: ke nna lo wa 50 rand
0: e a le
3: go lukile le joy botata bo gona o ga botse ke lena letla le mare ga a o tsenelela kudukudu a hore ya leboga
0: wa tlo
3: le mamtla ibile wo a ke tsena o buritse ikaa rena kwa eno motsena
2: yo na bila
3: ka ka
2: o motse
3: anchila
2: wa o ta ba fe
3: age ba tsena jiba tshola FM ke re di tshwereng le khone go lenano la silibeng ke tshe dilatelang tshatshila le khone re tlabe re na le tlotlheletso ge re thoma go bishop Rapudi ba tlabe ba re thusha ka go ka rapellela megwa e ka dira gore motho a be le kgatello ya tlhaologanyo ka lebaka la gore re tse ba re kgwedi e ke kgwedi ela ya go ka ya go ka lebella taba ya kgatello lo ya menagano e leng re batho ba ntshi re tloga re itemogela yona kapa gape re tloga le coach Amelia mo leng re tlabere se re dijo tsa moya magagesho tlabere na le ena ka tshe leng gore na re bolela ka taba ya neo ya semoya re bolela ka neo ya semoya na ka ba le rona re bolela ka enye tle le mo magagesho re le ka re lona e kgolo ya botlhokwa Dr. Mashitisho ba tlabe ba le gona ka ka taba ya kokona tlhoko ya HIV and AIDS diputisho ka moka go ba ditlhoko ka moka tsa go butshisa ka HIV and AIDS ba tlabe ba re arabela tsona dula le rena ska ba shuta mshate
0: ba mshate ke bona ba se dibeng go tloga na iri ya senyana go tloga na iri ya le somepe di gere shuta wena wa tseba ga botse gore o tla itatswa le bona
4: Scrum half, di tloka di fly half. Feinberg Mugomezulu o tloka Velumse. Tlopa sa mabogobogo se tloka siya. Mistena se sengwe se sengwe se tloka AfriSem Cement. Re gona le motswako wa go tsebalega le quality ya go tshepega gape ya go tia ya cement. Re a thupa. Reka mikotla e mihlano go ba go feta ya AfriSem Cement. Mme o ka nwe tupela bipsino le di Springbok bja batho ba babedi. Mmogo le matsebetse ba di voucher tsa ngwaga. AfriSem, bathegi ba boikgantšho ba di Springbok. O na le dipeelano.
5: Tobela, na o nyaka go tseba gore TV license ya gago e kolota bokae? Fela ga o nyake go leta. O se tshwenyege. Romela SMS ka potlako ye wena le go ID go ba nomoro ya gago ya TV license go 44210. Gopola, di SMS di lefišwa kelo ye e tlwaelegilego. O a bona ge? O tla bona gore o kolota bokae le semetseng. Neng go baneng kae kapo kae. O bonolo, pele gore modikadika. Leke, o hwetse tshedimoso ka potlako. Go na le dipelo.
6: Happy birthday go batho ba le roba go la tshatsi lela le khone metsofela ke ya le some go lebela irela ya bo senyane ja o ntleletse mogala go 0860002452 night getope o ka tlelo tlhoka le tepe dumela tle etse bele fe mushate
7: ba ntopile ba ditlale mesor moyeng le gona ba gash
6: a ku topile ka bogwari rentse
7: a re ga o ge tshintumeleleng ga ke ya ka phejane wa go la ka motheki ke ga skororo ena ke doli wa ma o mathintsana wa kela ke botiwa go wa moruti mashale di ka tech zone tere ga skororo ke re ya go la go le ragadi ya bana ba ka
6: go la go le ragadi ya bana re a leboga ka mathexen dumela tle le kae
8: rona le le thabo le kae
6: nna na rentse
8: Tawara le bo e reng ka keleng shedi logodi ka go a mashashane wa gola mamotla ke ra go la go le ke motheletsi wa Thobela FM ke dine special ka mo ga maponto e le tabo
6: le tabo o sa ile lo medi shao da da ne tike go rogona mara o kwa ga botse a ke
8: all right tawara le bo ai ka mo pulukwane thank you
6: ehe aga Thobela FM dumela tse
9: Hi Iga Iga Nengi Lily Joy Lily Joy Hi Lily Joy Lily Si Damali Chakoto
6: Tobela Kira Lucha
9: Sedila Madaro Mawa Isaka Rinkil Wachigile Chigile Airport Airport Ko O R Tambo Kikwapanecha Ketakanecha Kumoto Felicia Wama Hua Baishu Wataka Sufani Lintate Daniel Mkwako Ha Nekile Airport Mawa Nekile O R Tambo
6: Ya Kwagala
9: Ba hole.
6: Thobela ke nnete se tsentjile gore ba go bokane gana ka kua go la boema fofane ba o are Tambo ba letile jwalo ba fana ba fana ke se tsentjile gore ba ipona ga itse gore ba tla ka kene. Thobela FM dumela tle. Realocha. O bile fa se tla ke tope yo. Thobela FM dumela tle.
10: Ba ma ha wa mdi.
6: Jehova Ramasedi.
10: Hey, re go mo ha ho le le go ntse ke go le ka ka mshat.
6: A ga nka bo kwile.
10: A wa re ho na kreta o tsatsa ba ka tse ho di se luka mati ba ho la mabana ke ngwana ma le mo ke ra wa le na ho la ho.
6: Thobe motho a itse ka tsatsi la ga. Ka mo ga wa modimo ke tsatsi la la bone ke tsatsi le gore nge ke la ke re ke a ke. Dumela tle.
10: A e man I gal ga.
6: A wa nna na rentse.
10: A wa re ho na ke o pela wa gela mo.
6: Ke la jwalo.
10: Di agela marubeni pegi sebo la bolole di jogoni
6: ehe
10: wa agela ke babawe e ri sebo la jogoni bolole
6: a ka boloveri batho ba ba gole ba gole wa agela ke bo babawe
10: o babawe
6: a ke zwazwelo
10: di poma o tsena go tsola FM
6: a itwa bana e
10: galelela
6: a wa ga hona le ka botlhate ge ile gore ke mathomo o tsena tlogare o amogetse a ke
10: okay ke a leboga malume ya dangile
6: thobela thobela e
10: thobela
6: aga thobela FM dumela tle re a locha thobela
10: go
6: e le kae wishu
11: ya rwana le ka imnaka
6: ke ka bele tuile go she mpusha
11: a ka mar tuile se
6: ehe
11: e o ya le masme dire ka mo tuile ka dra tuile nya
6: ehe
11: e a o mong ka ka go go go tuile go le bole ka sen e ke re go kopela go di sa monna mongwe tsena ba re ke e tuile wa ka mathakola e na ke nne ka fela don e nne wa go le tsara mo ga ine ntse ya ke o rile mo go yana o rile mo go nna re kwana mo se ga se nkhudisi mana ne ngwa mantsi mara nkhudisi mana nna ne nna e ga le joy ke mo pele nya ka e ka ka ya wa gona yalo ke re le a gona mo khodi ye go tsotse ya papa Nelson Mandela the catalyzer ke re mo khala bo a no gola gole
6: a gole a gole hey re a thaba o no ka tsale nane o la ditlale meso
11: bona ke tsela ka gore go ya ga e kere re nka maile gore ke ne ke tsontse le joy ke tlo o motse gore ke mmala o kule ka bentjela ga ka le sedinga a di edi mo feng la ka bentjela go le buile baby
6: eh ke nnete ke o thele ntse ga botse wa go tswa e bile shule ke a mmona o e bisha mazo gore awa nnete wa
11: le bo a mo tlo ya ga ka mo tlo ya ga go le ya ga le ya ga
6: eh eh ha hona le ka botlhata ka gore pc yona re tlo tshwara e teng kere
11: ba
6: ba ya leboga ga o dalaka botsana re ya leboga batho ba ile gore ba tloga ba dirile jwalo ka mogwa wa go leletsa mogala go 0608600025 2 lwana o tloga o dira jwalo ka mang a mananeo a Thobela FM go tswana le yola e beng motheletsi o montshwantshwa a gonne o ka tsena lwana go tsena la mathomo thomo re tloga re o thabela nete ke gore re o amogela se se shata
12: ba ima ke la mathomo theletsa Thobela FM o amogetswe
1: wow
12: Thobela FM mo shata wa tsebona bo ithabisho
6: Hey, ro amogela ka sona shiate ka sona sepogo se weng na ena ka nnete re tloga re tlogela keno le tsa jilela le gone re ritile go tloga ka irela ya botshelela go fitla ka irela ya bo senyane jwa le nnete ke gore re pya le tshele pele le tshele jamang a Thobela FM na neo jwa le she tshintjile gore ya rena re gathile tema wa ka wa le rato o ka keno jwa le nnete ke gore hey le tšatši la le gore ke tlogile ke ipsina ka gore re be re gaša mmogo re le gona fa bjale ke batho ba gauti a kere le ba tseba gabotse ga go na le ka bothata hei ipsineng ka mang a bananeo a thobela FM a šiweng badibu ba mmale bekwa gao ke e le gore o tla tsebeng ya gago o riša jalo go ditaba tša iri ya bosenyane mošate

0: bona mabatho mashaba yena re kwana ya modimo dulelereng
1: ga re ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thobapelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Clientele, ga o reke fela leano, e utswa o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yo o e hwetsago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
2: Ga gona supermarket ya uchipile go phala YouSave. Seo se ra gore o hwetse ditseketso tse dikgolo le tsweletseng tsa gago tsa mamoratwa. Dihlokwa tse ka tšatši le tse dingwe tse dintsi. Hwetsa 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99. Le 10 kg ya rice ya Speko goba Golden Delight ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R299 tsa tharo. Dintšhwelakae tse di hwetsela go fitlha ka di 12 tsa July 2026. O se tlhaelwe ke dintšhwelakae tse kaone-kaone le tse dingwe tse dintsi. Ha YouSave. Save fela. Mori jo tedi busi ke jaho ga nyane. Kamisha.
3: O regile data. Kulele sa ntjho ta leona. Ba ngwe ra se ba ho tsimela e tsao. Fela Telkom. E o khwedije. Go bane mo. Data ya bolela. Reka 150 megabytes che pedi ja all network data bundle ka R27 fela. O mme o khwetse unlimited Telkom mobile voice bundle mahala. Na network ya go dira seo. Dial *180# hash. O ba download my Telkom app. Bona le dipelano. Welcome. Possible begins here.
4: See, kisi bibi, ka breadwin le Timmy Thomas, fela mo go thobela FM. Moshato wa tsebone bo ithabisho.
0: Mezoto ye le sumeti fela ngo tswa go yona area la iri ya senyane dula le rena skala shooter la gatile nano ke la lena le nano le le botse le nano la CD bank tsa tsela le khone re tloga re tseba gore ke la bone awa ke human but
5: a ra le boga gadi
0: ka tla ka putuka o thintsha mang ka
5: go tshepile eh go tse go tshepile di
0: hey ya ka ka ja ka go tshwara ke khatello ya monagano ka kgwedi ya khatello ka ya khopolo a o botsiwa
5: Nkore ya mogele.
0: Magesho dumelang, dumelang go tlhogothe mo le kabele le gona, go pelang gore ka nnete le nano la gago le botsile nano la CD beng le thomile ka sona sebopego sana se re batamele magagesho le go peleng gore tjatjila le kono. Mino ke mino wa sedumedi ditaba ke tshe re dikwaetseng tsa go ba le taba ya go ka matafatsana, ya go ka tlotheletsana. A sela morena le ga tete le ge le re kwa re ba laba. Ditimana go tswa pukung e kgethwa le se ka bala tshoga le ga tela go pola gore ka nthe mhlomong ke taba tsa kereke ke taba tsa la morena lena ke nna mashupse wa ga menyamane go me dula le rena le se ka bala shutela ga tela botiki ya thaba mane go mpotsa ditaba tsa bose mo mpotsa ka lengwalo
5: naga re le tabisha ba tele di go tlhomola ka bala le gona nne tere le boga re le boga tele tswa le lena sa le moetse ke sa lena re le khwetse le tele di tse ke ka fa hore e kokobetsa go re tlang go lena ka boleta re kgopela gore a re sepeleng mmogo le nanong le la sedibeng go thoma ga bjale o futa ka iri ya lesomepedi nana mpitse maisele wa mašwa mpitseng ka reta sasa ebile tsa sasa di thomile re a leboga re leboga modimo a rena modimo a phelang re leboga bophelo ga se ka go reta ga rena go ba fa kgweki ka go reta ga yo godimodimo ebile re leboga motsweleditsi wa rena ke yana pharepare ke mokgati wa motlabjane morwedi ya tau le ena wa letsamaiša ke yana motlhokomedi wa sediba se sa metsi ya mokgako re a leboga re a leboga mabele a pheladi re leboga ditaba tse di a senyane nnete re tla ditela ka iria lesome re leboge setlhopha sa ditla le meso tshedimose ba re fileng yona nnete re tla ba letela ka moswane gadi oe
0: otue
5: ke kgauswi le modimo mpalele lengwalo
0: le bona le khone ba gaisho nna se la tla ka nna le sa go masha wa se ba re ke ngampetha ka lengwalo le bona ke sa ingwaya ke sa re kera ke ne selo a ke ne selo a re tsa mae go ba Roma ba le sume pedi te mana ya le sume pedi le a bolela lengwalo magagesho le ba ntshije le re thui go sa le ko wena wa ikemishetsa go kwa selo ya go tswa ka rapuke khetwa lengwalo le re le thakha tshwe ke khulufelo yo le na go le yona
5: le go ba le thabishwe
0: ge le na le matshwenyego le se a felele pelo le dule le rapela ka metlha le ka metlha amen
5: hallelujah ke ka mokgo ke nyakang modimo a rena ke modimo wa go botega ge re khunama re ya matolong re mmitša nnete matshwenyego a rena a to fela nke re se ka be ra nnolega mooko leeto le re sepelang go lona mathata a e le gore ne le ona nke re se ka felela pelo wa rena o tlo reye kwa modimo a rena gare bo o reng o re tsebetša ka ga di a thibana monka sele kwego ka kwatše le di bolelago go nna a ba buša re tlišang tsotlhe tsotlhe tse le diimela tseo di le imelago le di tloseng magetleng a lena le di fe nna nna ke nna yo e le gore ke tla di fediša a halleluja
0: amen amen nkwano le lebotse bodi lengwaleng fase magagešo ba roma ba roma 12:12 ke yone e bolelang ditaba tše di fela jala re tloga re leboga ka nnete magagešo dula le rena gopola gore mphago wa letšatši o a latela bo bishop rapodi ba satše ba le gona gomme re tlo lebelela taba e bohlokwa taba tša ya go ka rapediša seo se tlholago kgatello ya monagano ro rapediša dilo tše e leng gore ke tša lefase le tše di tlholelang motho kgatello ya monagano Tim Godfrey le Travis Green bona ba re na modimo a ka nna nna nka o direlang wa tsamo no je di botse tse di ntshintshi ba le di dire tsentse wana batho ba modimo a wa bana a hone seng ka o fansona ipe mara ke tsano dula ke re wena o morena
5: haleluya.

0: ereke masome pedi fela go tswa go yona e riela e ri ya senyane nnete ke na khoela rena ya go retse re kopane le bo Bishop Rapudi re lebele tshe re kgwedi ya tata Nelson Mandela e le go kgwedi ya July ga se kgwedi fela magagetso ke kgwedi e leng re le moshaka dikgwekgwetse botlhokwa go tswana le taba ya kgopolo kgopolo e kule botlhoko matsatsi a e ka re le nthogo e lebeletse ka re ka one ka hore e tla fola jwale kgopolo e ba bothata ka baka la gore ne le go gobala moya molamoya o ka se supe wa o bona jwale go ne le batho ba e leng gore ba tseba gore go ne le setlhare se segolo sa walafa ntho ya go tshwana le go gobala moya le go gobala kgopolo ke bo Bishop Rapudi ke bona ba le gore ba tlo retela ka ditabatšheng
1: ebile re kwa re thaba ka baka la gore ne le bona ka mophaposeng kgaso re rata kwa tša sebaka se re ba amogele mo Bishop ra letamiša re lamogela ma
2: ke a leboga bothimi le sesi Breadwin ka lebitso la morena Jesu ke dumediša batheletše batho ba le FM dulang ga botse bana bešo a nke re boleleng ka dikelelo tša rena le dipelo tša rena
0: Amen.
1: Re lefatshe baka mo Bishop re ne le mathata a mantši ka mo malapeng ka mo bophelo ka kakaretso re ba le kgatelelo ya monagano ka baka la mabaka a fapanego mangwalo a makgetho a re tshega bjang
2: mangwalo a makgetho a bothimi a re lebeleleng buka ya baflipi temake ya bone temana ke ya bone e reng thabang moreneng ka mehla ke boela ke re thabang boleta jwa lena botsijo bathong ka moka morena wa rena o gause o re le seke la belaela selo ge o na le tsele ditlhokang ditlišeng pele ga modimo ka thapelo le kgopelo e e nang le tebogo ka gare gomme kgotso goba khutso e fetang tlhaloganyo ya motho e be le dipelo tsa lena le meboya ya lena ka Kriste Jesu amen,
0: amen.
1: Amen.
2: Ke rata gore bana bešo ke sa bolela ka tsela ye re re ko bokenyane ele ya baFilipi re boele ko verse 8 ya yona e re bana bešo ke fetša ka gore išang megopolo le tšeile go thereso le tšeile go bokwala le tšeile go toko le tšeile go pelo thereshi le tšediago ka lerato tša tumo e botse tšeile go bolo tšedi ka go ratiwa e be tsona le dinaganago se se bolela gore monagano wa motho ke yona engine ya lethabo monagano wa motho ke yona o tshwereng lethabo go balego monagano wa motho ke yona o lebelelang gore motho a ka ba le kgatelelo go ba a ka se be le kgatelelo go na le polelo ke ratang o e bolela gore a ona ntho ya o kwesa botlhoko go tshwana le menagano dikelelo tse re ba le tsona ene a gona ntho ye ka o lokollang go tshwana le dikelelo tsa rena se re tsebang gore kelelo e ka o sietsa bophelo ebile kelelo e ka o bopa jwale ge re ka tsiya dikelelo ka moka radisha go modimo dilo tsa re di re palela ra bolela le modimo ka tsona re tlabe re fokotsa bogale ke tle ke bolele ka lentswe le leng ke re ventilation ke ge re bula mafestere ko dintlong tsa rena gore moya o tsene le ntho ye o tshwenyang ko kelelong go e botsa motho go tshwana le ge o bula lefestere la ntlo gore moya o moso wa o tsene o kwa o imoloa a re tlwaeleng go bolela ka tsona ge e le gore ga re kgone o di bolela le batho a re ye ronya ka thuso ba gona ba direla leago di gona di-psychologist le ba gona baruti ba ba trainilweng gore ba kgone go thusa batho dikelelong mara go feta tseo ka moka a re bolele a re lle a re rapele a re tlhakatlhakane re sa tšhabe gore ke mang wa tla reng re dira jwang eo yona ke yona e tlo kgonang go fokotsa botlhoko jwa ka gare go feta ge ke gomotse ka gore ge ke gomotse ye e latelelang ke kgatelelo ya monagano ka o rialo bana bešo a re boledišeng dilo tse di re palelang ge re bona re sa kgone o di boledisa a re yeng ronya ka thuso ba gona banna le basadi ba ba tswang dikolong gore ba thuse dikelelo tsa rena a re kitimeleng ko go bona mara go feta tsotlhe a re itlwaetseng go tlisa dithapelo ka moka le dikgopelo ka moka le dillo ka moka go modimo ka thapelo ke yona ye e re kgonelang ho mme le ntshula modimo le re thabang moreneng ka metla hore ke Paulo ke boela ke re thabang boletsa jwa lena botsijo bathong ka moka morena wa rena o kgauso modimo a re thushe bana besho khatello ya monagano a re ntsheng ka go bolela lo a re boleleng ka yona ge nkhopisitse a ke botse motho ge ke kwa hore ke palla go khotlela a ke tswe ke yonya ka thusho a ke ye krekeng ke fitlhe ke bine se fila ke be ke lle ka mogoki gonang go lla go lukile le ska ba go lla o bontshe hore o fokotse go lla ke yona ya go ntsha botlhoko jo bo leng ka gare go feta dilo tse ding ka moka a re tlwaeleng go lla a re tlwaeleng go bolela a re tlwaeleng go rapela a re tlwaeleng go bula molomo di tsene ka kelello di tswa bonolo ka molomo mara re tlhokomela dikelello tsa rena gore nna re naganang ka tsona ka lebaka la gore dilo tse re di naganang tse dingwe re di naganela batho bile re sa tsebe le gore dilo tsa tseng ba di dirile ke tsona tse di feleletsang di ama dikelello tsa rena mola re sena botlhatsi tšatši le leng go o naganela motho o seka mo naganela o ka re ga a sa phela mmotsise gore o naganang motlho mo o tlo humana kelello ya gago e sa tshwane le ka mokgwa o yena a naganang ka gona modimo a letlhogonolofatse bana besho a re rapeleng modimo ntate papa ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nasareta morena wa rena tlhogonolofatsa naga ya gešo modimo wa ka bophelo re thuse re kgone go boledišana morena wa bophelo dikelello di senyegile le malapa a thubega morena wa bophelo go tlhakatlhakane ka lebaka la kgatelelo ya monagano kgatelelo ya monagano e iphetošitše lenaba maphelong a batho mo e le goreng batho ge ba seno gatelelwa ba bolayana ba bangwe ba lwa bana ba tlhakatlhakana ba bangwe ba ya le go ja dinyaope ka lebaka la gore dikelelelo di tlhakatlhakane goba tša batswadi di tlhakatlhakane modimo wa rena re thuse morena wa rena tsena ka ra malapa tsena ka ra dikelelelo tsena dikolong go tlhakatlhakane barutiši ba tšhaba bana ka lebaka la gore bana ba fetogile diphoofolo ke a rapela motswadi wa rena re kwele botlhoko re bana ba gago re bana ba gago modimo wa rena re bana ba gago morena wa rena re thuse re rute go di llela ka lebaka la gore ge re lela re a fola go bolela ge re bolela re a fola modimo wa ka bophelo ga re nka tsotlhe ka moka morena wa bophelo boloka dikamano tsa rena le batho ba lefase boloka dikamano tsa rena le batho ba re ba ratang ka lebaka la gore botee bo tlhola go ipolaya botee bo tlhola tlhakatlhakano ya kelello ke a rapela modimo wa bophelo re thuse go lemoga botlhokwa jwa batho ba re phelang kgausi le bona re thuse modimo wa rena wa o phela gore ka metlha ge re rapela re rapele re rapedisa le batho ba ba leng kgausi le rena malapa a boloke bana ba boloke bokamoso jwa rena modimo wa bophelo ke bona bana ba e ba le rena o re tlhogonolofatse wena ke wena modimo morena wa rena re tshepile wena teach us gore rena re ka dirang gore re tle re kgone go phela ka ra botlhoko jo morena wa bophelo thusa baruti thusa di-social worker thusa di-psychologist thusa batswadi modimo wa ka bophelo thusa botlhe ba ba ka kgonang go thusa bana ba rena gore bana ba rena ba be bokaone modimo wa ka rukile re a rapela ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nasareta ke rapela modimo wa ka lokileng station se le sona ke a se batsametsa pele ga sefatlho sa gago modimo wa ka lokileng ditlhoko tsa rena ka moka ba kgona go di fitlhelela ke ba gopelela botlhale ba o tswa le godimong gore modimo wa rena re kgone ka metlha go fitlhelela dipelo ka moka tse di re tlhoka re a o leboga modimo wa rena lebitsong le maatla la morena wa rena Jesu
0: amen amen amen bishop re tloga re leboga ke bona bo bishop Molira Pudi ba re tletse ka ditaba tse botlhokwa re di kwele ka moka re tla tsamaya ka tsona gore re kgone go efoga kgatelelo ya monagano ga bolemetseo tshwere ke masome a mararo fela ngo tswa go e riela ya senyane ke nakwa re ntlhagolo tsa ditaba

0: tso iri ke le seme shupa fela ngwe gona iri yena iri ya le seme re tloga re leboga ka nete ba lutse le rena re ya leboga re ya thaba go kwa gore ba thole tsheletse le nano le nano la sidibeng re tshere go sha itse go bona le jwela motheo bona ba re thapelo ya ka ba re etla nyolohela go ntate ke motho mang le mang ga rapela na ga ne tlhapelwa ga wena o thabile tlhabile o rapela nya gore o kwa ke ba ga ishane o rapela ba
1: a ke rapela ba ga
0: ishane ke se re senyaka gore e nyoge e go yo go dimodimo
1: ke ba rapedisa le bona a ke rapela gore ba nkwe ke ba rapedisa gore ba ga ishane ba rena re phele ka khutshwe
0: Sammy M yena are inseparable are bona na le romantla yotlhe re so monwana le lenala a ga re ke ghetho wa ghetha wena o rena o nya ka ba buange le ramatla yohle dilo le rena ska wa shoota la ka titi na mabane ke bala challenge re tla motabeng ja dipapadi gore ga dinga go khuma ke tsiya tsiya ke bala la maka ya ba ke ba se go bona selo ya
1: ya nke re mo gale Frank se chabe Frank o tla re no re tsopolela ka buripana papadi e le gore tla bera lokwa boshomba le khono ye le gore tla berega setswa ke HOD ke go di tsamago ke doctor go di tsamago ke yana le gore tla berega setswa yana e tsha ka bakala go swarega mola le mola bo tsamago ba ka rega bo doctor go di tsamago ba ka rega kopano be le re gopetse Frank se chabe gore a tla re tlhatla re no re tsopolela ka buripana re no go kushisha Spain Spain le ke kwai kere crusha king
0: gape wa tsiba gore keng gore yone nna ke lebeletse ditaba tsa gore le kgone ke letsatsi le legolo la borani ba gashi ba dipapadi ke Spain le
1: Australia
0: Spain le Australia ke tsona tse e leng gore tlabe di bapala tsatsi la lekgono re tloga re ikgantshe
1: aga a re tshome ka yona e o itlhalosang tsatsi la lekgono gore a se letsatsi fela ke letsatsi la lefase la babiri ba dipapadi tsa babiri ba ditaba tsa dipapadi re amogela Frank dumela ra amogela
2: Khabira Mashupe o me le nawa le se se leng tsitsi ka le tsa se di ba sa magako a ka se di beng tsa thabela fela
0: aga e but Frank
1: re le boga Frank re le boga a re thome ka ye le gone ga se letsatsi fela ke letsatsi la lefase la babiri ba ditaba tsa dipapadi le ile gore le thome ka ngwa skete magolosenyane masome senyane nne re tlhompha lena Frank nke re kwe wena ka boripana o re botse gore na o tswa ka e ka bobiri ba ditaba tsa dipapadi go ba magashi
2: ebile leeto le letelele Sabirwa le masupe ka o ka tseba gore tatlhego nngwe le nngwe e na le tanegelo ya go tlisa selelo sa lethabo le selelo sa go kwa botlhoko go latela ka tsela dingwe e leng gore ga go ke go ba bonolo mo go e leng gore ba ka go tšea ba go beya mo doropeng ba go fa mathata go ba go fitlhelela letsatsing la lehono leeto la ka ebile leeto le e leng gore go tloga gae madibaneng malagale go tsena sekolo sa tlase sa pebetsi le sekolo sa godimo sa lekentle a ke re go tloga gona sekolong sa fatshe ka kakaretso dipapadi a sa nka ka dikgetha di le tsang kgetha ka gore ke tsere karolo go mabelo a makopana le baka leleteng le le mabelo ka kudumamelo a makopana go ba go fitlha sekolo se phagammego sekolong sa tlase ke gona go hwetsa dipoka ka go thopa mabelo ago o kgona go bona le go lemoga ga botse gore go tloga gona moo go ba le seabe se segologolo go bontsha gore o na le kwešišo ya ditaba tsa dipapadi ka lebaka la gore re o kopana le kuranta e nngwe le nngwe e le gore ya mantšhwana le ditaba tsa dipapadi o ba wa mathomo go ikitimela le ge e ithegile ka terata goba ka segopa Hlabirwa le Mashupe ke wena wa mathomo o ikitimela gore o kgone go anywa tshedimošo ya seo e le gore se a direga go ba go fitlhelela ke e tla go ithutela ka tse tsa go gaša kudu go gaša mo o e leng gore ke kgone go dula ka morago ga lekope la go tšea mantšu ke le ka polokwane gomme ka bala mahlatsa magologolo mahlatsa magologolo ke gore ke ile ka fiwa sebata ka Creator le boa go mo FM ka seleteng sa Capricorn gomme ka bereka le bona ka ba ka bereka le ka GDPLA FM ba o ile ngore le bona ba ka seleteng sa Capricorn ke mo o ile ngore go ile gwa gwa hlata ga botse ka tsena ye o ile ngore be ke gona go gasha ditaba tsa dipapadi gona wa ka retswa le go fiwa sebaka go nna me go la tlhokala tsela go ba mosekaseki wa go ikgetha le go thopa gape le dihempara tsa di-Mellowood kuse-kuse o ka e gopela ga botse phadišhano yewe go nna me go la mabaleng a dipapadi e le ka kakaretso tse dingwe tsa ke e lego gore ke kgonne go feleletsa di tlhola tsela yeo e leng gore di se bonolo ka gare go nna go leeto la go feleletsa ke fitlha mo go lekgotlagaso la Aforika Borwa ipela pele ga mowe ge ke fitlha mo go thobela FM SABC Sport ile ya re fa sebaka sa monaboadi mengwaga e mebedi re ke gopola mo e leng gore ba be ba kere kgato le maikarabelo a gore ga ila maleme le gore loutša botlhokwa jwa go itukisetsa go katla go ba ka gare ga lekgotlagaso la Aforika Borwa ka lefapheng la dipapadi e le ge ba be ba re swantshetsa le gore ntšhe mapatlelong gore bontšha gore go gaša dipapadi re be gaša jwang le moeno wa lekgotlagaso la Aforika Borwa o e leng gore o sa bolela ka ona ga jale gore ke letšatši la babega ditaba bagaši ba dipapadi Hlabirwa gore o swanetse go tseba gore taba ge o itšea o iša moyeng o le mogaši wa dipapadi o iša ka lemanoga la mokutalang ga o iše jale ka motho e le gore o sepela mmileng o iša ka go yagela legora le go tseba melawana e ba go rutileng yona sekolong ya seo o swanetseng go se bolela moyeng le seo o swanetseng go se bolele moyeng ka lebaka la gore ga o a swanela go bolela dipolelo tse e le gore ka gare di na le nyefolo di na le kontlollo go mothebetse
1: age Frank ke papadi efe ya mathomo o gašitseng mo lekgotlagasong re šeditse yona thobela FM
2: ya yeo e le gore nka se lebale ke gopola ebele ka lebaka la gore be ke sa tsena ba sa ntlhatlha mola le mola ba ile ba nthomela ka Peter Mokaba ka kgwedi ya manthole ka re bile gona mola ka bo dinkana ebile ke be ke na le mmetsa wa leso yena o ile gore o tlo re ga setse papadi mo bosigo jalo bono Dr Kamago ba mpha sebaka gore ke thega-thege ka yena a mpontšhe le go ntoutša go ya moyeng e bile setlhopha sa Cape Town City le setlhopha sa Baroka FC morale ke go tswa ka nageng ya Zimbabwe talent chawa P1 ka se lebale papadi eo e bele ya Telkom knock out ga jale le go e le tradition ya Cabin knock out talent chawa P1 re ke petsa go tšea lekopelela ba raloka kgwele 1-1 ka ntle go di-18 areas talent chawa P1 a mmešetsa setlhopha sa Baroka le ewe ke papadi eo e le gore nka se lebale e fela go fete mowe ya semmuso ke gopola ga botse gore e bele papadi ya setlhopha sa Pitty Festivals ka Mill Park ka Empire Road gona ka Johannesburg ka lepatlelong la Pitty Fest.
1: Frank maabane bo o re ga setša papadi ya England le DRC England ya tšhelela DRC mabuka dijong Hurricane mothola mara mothola gola ke modingwana wa papadi ola wa kgwele ya maoto
2: Hlabirwa re Hurricane ke tau yena ka boyena tau ya mariri tau ya go ba le meno ka lebaka la gore moela dino tšeletso pedi tša dimišitšego ya mathomo ke e bona ya bobedi ke ile gore e dile gore rena ba bantši jala ka bagaši ba dipapadi re bolele gore Argentina e na le Messi Norway e na le Mbappe France e na le Haaland ge e le naga ya England e na le Hurricane ke ra gore anešan moele a e rapa ka kgato e tee fela ka gare ga di-18 areas a oga lerumo a tlontlolola mosoradino wa naga ya DRC Lionel Mpasintau e le seo e le gore se diega mo motsotsong wa masomeseswai tshela ga se mang le mang o e le gore o kgona go ba le pelo ya go swana le e le gore Kane o ile a kgona go feleletsa a etsweletse mo bosigong jwa maabane kudu jale ka ge e le gore naga ya England ba tloga ba motlhoka mo le papadi yela go ra ba tshibishi mo ka ya Jordan go mmelo ho no ba itsitse mo ka ile ya Jordan ba ya go le bana le beng ba beng ga e ba di papadi tsena tsa mo opwa se jona sa lefatshe le naga ya Mexico
1: ya bo mo ke le tete ka tetele kgolo kudurang ka bakala gore naga yela ya Mexico ga senke a fenywa le gate e gata bofodile gore leto la bona le ba bonolo kudu ke ne go bona gore na ge ba ya go kopana le naga ya England leto le tla ba jwang e tla ba papadi e le gore e kgolo ka nnete le go fetisisa are tshetse papadi ya le khono Frank
2: papadi ya le khono ka iri ya senyane bosego naga ya Spain le naga yona ya Austria naga ya Austria ba ile gore tlhabirwa le mashupe re a tseba gore go ba tsere mengwaga e masome a supa mengwaga e masome a supa go ikgotse ba fitlhelela legato le gora gore seo ke phitlhelelo mo go bona a ba ye go ba ka tlatse ga gatelelo kgatlhanometeng kgwete ka mogopo wa sejana sa lefatshe la galete naga ya Spain o ka gopola ba thupile mogopoo ka letsetsela lesomete godi ya mosegamanya ka ngwaga o ketepele lesome ka mo nageng ya Aforika Borwa kgatlhanong le naga ya Netherlands gomme e le ya legato la bobedi la last 32 go tswa ka Los Angeles ke moo o e le gore ba ya go tsea tshepo ya bona naga ya Spain ba iša go na le jana ke bolela ka lesegana le naga Lamine Yamal gore o tshwanetse gore a eme ka maoto a baphološi go akaretswa gape le Miguel Oyarzabal ba o e leng gore ke dikokwana nka se lebale lesegana la ga Dani Olmo o ile gore o ralokela setlhopha sa Barcelona mona ka letlhakoreng le lengwe bona naga ya Austria ba tseba ga botsebotse gore ge ba go na le moraloki ya santsego a ba phološa ba direle mosomo o mobotse o mokaone ke ena moralo ka pele Marco Arnautovic o e leng gore o ralokela setlhopha sa Sbardeva moo e leng gore o setse a na le dimetsago ka balela go tse pedi go fitlheng ka sebaka wa morago ba ya go tsea tshepo ya bona ba e bee go moralo ka morago wa maloba kwa setlhopha sa Real Madrid wa kgaogane go le setlhopha sa Hala Madrid ke bolela ka lesegana la ga David Alapa wa kgaogane go le bona mo setlheng se gore a ye go kgona go feleletsa a dira lebota la ka kwa China leo le tlwaelegileng go bitsa gore ke the Great Wall of China kwa morago
1: Frank re a leboga re leboga tshekatsheko yeo go itaetsa gore bo mmamoratwa ke Spain gona moo re leboga tshekatsheko e o re fileng yona
2: go jwa le tlhabirwa go bontsha ga botse gore bo mmamoratwa ke yona naga ya Spain ga itse fela gore Australia ba ka tshela mabu ka dijong tsa naga yona ya Spain e fela ke rata go leboga motsweletsi wa lena Khatso Mogadimatlejwane ka lebaka la gore ga a tsebe gore o re buletse ditsela jwang go tloga go di-community radio station o ba go fitlha mo e leng gore mo gona e le ka lebaka la boitshepo bo o e leng gore ge a ya moyeng le ga apeya pitša a fala magogo a pitša ya sedileng sa Tabela FM re a kgona go feleletša re gola metsi ya gona
1: re a go ja dijo tsa mosegare le bafanabafana ba gorogeileng kere re se re kgweditse taleto gore tlang dijong re no ba go tsa gore le ska nola ga moko bana ba morena
0: agee.

0: Jai songwane hane lena sipa makhabane ba re re se re se ka nnete go ne le mabelo a leng gona kgatlampana gona mola dipaparing tsa mogopo wa lefase go mere mo mafelong a le tshatsisantse go be le motho pa se foka hey yai are ya re se bantse re ka rofela o di lebelela o bona ka re go tla dia ga mmare king king e we bona ka re
1: o tla dia ma o tsa ba re king na ga ya Mexico a ke bona e ga le file kudu
0: o bona e le ka bogaleng
1: e ka bogaleng ke le o dumela gore kwa mafelong kwa ebe yona naga ya Mexico le naga ya England dikopane ke ke no duma ja le gore ebe tsona tse le gore di a magaolagang hey continent ya Africa a ina pe hey a roga ka roga ka gere ya morago man re tla no bona
0: re ba ba nna ba mona ba
1: go tsho go tshule ba ba bedi ba se ba sepetse dinaga tse pedi go akaretsa le rena go setse dinaga tse ka etse seswa ire ke sa foshe re tla no bona
0: are Magashu iri ke a lesume ke nako ya gore re go mirwa ro kwa ditaba.

0: 9 fela. Dintshola ka di gwetjela mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest go fitla ka di 12 tsa July. Ga Shoprite fela.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Se ke se dibeng ka Breadwin le Tini Thomas.

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Ke leboga Thimi le Brett ba theletše Thobela. Magareng ga tsona ka iri ya lesomete go akaretsa tsa gore motla tsa motlhankedi mogolo wa maphodisa ka Ekurhuleni yo a fegilwe go Julius Mkhwanazi le molaodi wa mmasepala ka Gaselo Rutla go letetse gore ba boele kgorotshekong ya selete ya Boksburg le Hono. Molatofatso wa molatong wa maiteko a polao yo gape go begwago e le komangkanna ya bosenyi bosimosi Cat Matlala go rulagantse gore a tswelele pele ga komišene ya matlang ka bekeng eo e tlago. Maphodisa a Province ya Western Cape a re dintlha go ralala le seo se tlhotse go kotsi ya mesong ya Lehono yeo e fetilego ka maphelo a batho tseleng ya N1 gausi le Toes River digare di a nyakišišwa. Ditaba ka botlalo ka iri ya lesomete. Ke a leboga.
2: Matrikwani yana ga go le a petrola le zama go a dira ne le tlo itshola ka go tsho
3: bra visa mina ni khesa xikwembu kere haleluya ke nako ya gago le wena bra visa ngela go tsema nenge
2: o bona nena le kitime meeting ya le bitla le petrola yana ola wa gago
3: ke se dimile ka sona na setseba o dulela go tshusha tsa batho mana go bale ke na se tsango petrola ta go laya
4: tsa la bonele tsa mahlakong ipsine ka tsona ka kotara pele ga iri ya seswai karate o shego bja la bonele

0: Mä oon aika ei värinää.
1: You got it.
0: Ei värinää. Hei. Mamma le tafulas
1: fala. Mamma le tafulas fala.
0: La la la. Ko
1: jalo o pela pela pela ke mo sa do Linda Randle.
0: Hey.
1: Ka se fele go sha mo.
0: Nga re a re. Ka diputswana. A pele diputswana.
1: Diputswana.
0: Mamma le tas.
1: E re go botsa ena mamma le tsare le kae kae kae kae. Ka kuga pela pela ka go le o tswa re ke. Karaoke.
0: Karaoke.
1: Ke lo sabon sis lo sabon
0: re di hwarimo.
1: Bona o tla mamela Charlie and our one day at the time. Jesus tomorrow we never be mine. O tsa re ke. Ah bona.
0: Ai ene yo.
1: Are mo le ba le ba bole.
0: A bo tswa re molaudi wa tsa kgwebo gona mo le khotla ga sho go nopela bana. MDK. Le na ke mmone a tswela.
1: Ke go nopela.
0: Jo jo.
1: A o ke la wena mara o ba tsebe botsi batho ba.
0: Eh.
1: A ba tsebe botse.
0: Le yena o ile a se faleng.
1: A o pela eng?
0: Ke eng go shela?
1: A tshe sa mate ke.
0: A wa, a se ona you as one you. He was one.
1: A o pela eng? Ba pe.
0: Ke eng go shela mana?
1: Ko re nake no bola ke sa itse dumeletse. Sa le ka timenela gape.
0: E tsya go opela o opetse.
1: O pela o opetse. Na bile o o thoba di fuka. Ke mologadi.
0: Jojo!
1: Hey! Jojo! Weakness is in me. Why do you hate me?
0: Hey, nan wake. Be ko khopetse ke rena.
1: Mara wena nka no so e mara tlhabirwa.
0: Ke re ke ne go opela ko Shaya Brook Benton.
1: Le tlhatlha booking ska mo tlogela.
0: Yo! Yo. Tata ba pela le mangona mola. Ba pela le Madam Speaker.
1: Eh, le pisa le di utswa le tlhatlha booking. Ba pela go shengwe. Le pisa le di mara. Ba ba khakantsha tja ke se ba rata go pela gudu.
0: Eh.
1: O be ba ba tja ke di tshuni.
0: Ah.
1: Ke di tshuni.
0: Ba tsaba keng? Bo ipsino bo la bo bileng gona. Bo sa re tsaletse no. Ge le fela le e kwa rena o gabola ka bona bo ipsino bo la. Re ipsino.
1: Ka ke.
0: O ka re le mishume mengwe go ka no ba jwalo.
1: Kena a nete se go thwenke go ke team building akere e ke botlhokwa mo di company tse di fapafapane ka re modimo a ka le thusa le lena di company tsa ga bo lena la fela le kopana le lo bolela ka tsa moshomo go ba lena kwa go raloka la tsiba gore mangwe le lebelo mangane le be
0: wa go pula re
1: mangane le be
0: Netflix na kwela se se khonza ke nna hare ke nna abare uno wa uno shwa batswa ba tswala pe
1: are mana sho
0: ila bana motori aiwa a sori metsi tsa tshologa ke bo se se khonza bao
1: a emelela iprotha tsho mo go kitla motho o ne le pelotelele o wa gotlelela tlhabire re re tlo sana ka lona nya rena ka lona e botlhoka go me ke tumelo yaka e re tsenang ka yona re bolwetse ka taba ya taba ya picho ya semoya taba ya picho ya semoya go ne le ka mogheleng re dilodi dika gona go ne le ba bangwe ba re ba ite ba tsa yona ba re ge ba ite ba ditse yona go ne le seo ba itemogelang sona re rata gore re tle re bolele magage show ba o ba ditsebago a re nya go kwa motho a re ngwana mmane wa o tswara ke mamang motho a magishane lena batho ba leng o lebiditswe tsa semoya na taba ya gago ge shetse o palela ke go tsamaya ka mogho semoya se o laelago na ke pono tsa mokhutamang tse leng gore o fela o kopana le tsone ke sa tsebore na ke e bia ga botse tlhabirwana
0: o e bia botse
1: wa e bona
0: go ba le ba ile gore bana le pitso ya semoya ina bile pitso ye ya semoya bana le go e ganetsa ei nke re boleleng ka go ganetsa pitso ya semoya e ka ba ka tlhakore la setso ba go bitsa ba re tla ka motla tla o tlo thasishwe go batla ditaola shidi ba go laetsa tsona o ka bo le ditorong go ba le ba ile gore ke ba ka mo kerekeng ka mo seprofito ba re wena o ka bulega o tla bolela ditaba epša ditaba tse wena wa di ganetsa ba bang ba go botsa ke rata go ne le dikereke tse e leng gore go ile go tsona ba re ae wena ka mo badimo ba re e ya ka kua e seng ka mo e nna mile wena wa gana
1: mothamo o tlhabirwa le ge o se o gane re nabishe re phatlalatse re tle re kwe le ge motlhomongwe o ne le o le ka gare ga dilo tse upia mara dilo tsa gago di sa tsa o sa ntsa ma jika mogwa wa maleba re kwele eh na re di tsebe re kwele go thwe o ne le ka mogwelong gore motho a ileng gore ga tsa ma shidilo tse ka mogwa wa maleba go ne le ka tsela ye a ipona go ka gona a makatsa pele ga sechaba mola go yena a sa makatsi ye nngwe ya tsona o rata dintwa a sirena ye nngwe ya tsona go ba le matlho a matelele e le ka ge semoya sa gago o sa se tsamaise ka tsela ya magole batho ba modimo
0: ye nngwe ya tsona mošomong dilo ga di sepele ga botse o ne o hwetsa o ne o ngala go o tsene ka mo dilo a di a di be ka thalelo nne ee o ne o kwa o ne o tenega nna medi wa tsepelela wa ngala o ngala le ge ba go bitsa ba re tla mošomong o ne o seye
1: na ke nnete tabaje na ke nnete re tlo di kwa go tswa go le ena tlhabe re a re ye mo kapela ngwana mma re tla bua re tswela pele le bona aga ke mantšha o tlogele matšatši a lekgono bophelo bo tswela pele dikgwedi ga di swane fela cover ya balapa la gago ya go swanelwa ya ga se a swanela ke go timelela fela go ne gore o tlhoka tšhelete ke ka moo metropolitan e tsebagaditse go cover ya bona ya mpšha ya poloko ya no lapse funeral growth plan yeo e tlhamilwego go ya ka moo phelago le ka moo hwetšago letseno ka gona ga o lefe debit order o lefa ge o kgona wa tlaleletša gone le bonnyane mme ge o fitlha go 1500 rand ngwageng wa gago wa mathomo go na le cover gona moo cover ya gago e noteletswe ebile ga e fetwe ke nako ge o se wa lefa se sengwe le se sengwe se laolwa ka WhatsApp go mo o ka lefa moo o shetšego o reka gona go akaretswa mabenkele a Shoprite, Pep le Pick n Pay o ka ba wa gola cover ya tlaleletso ge balapa le bagwera bao o ba rometšego gore na ba lefa ditefelo tša bona tša cover na o nyaka cover ya poloko yeo e sa fetego ke nako ge o se wa lefa romela WhatsApp go nomoro ye 086 0724 724 o ngwale o re no lapse ke no lapse go 086 0724 724 go ya le mabaka le dipeelano Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited Insurance ya bophelo ya go ba le license mabedi wa ditirelo tsa ditšhelete o a dumeletsego ebile e le moabamekitlana wo a ingwadišitšego
2: ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: Beile tafole nomoro ke 0600002452 nke re bolele le batho ba ile gore ba ne le maitemogelo mabapi le poledišano ye e ya re rena ye gore na e ka bataba tse re di bolelang oa di tseba nana o ile wa itemogela tsona nomoro ke 0600002452 ke nako ya gore re boledišane le wena
1: mathomo shu wena re mamošhate re alotšha re bona re
3: le mamabolo ya wa di tsa tsere ka mkhulu du kwanka khona di dia do ei ba ta utile ntsho ngwe le ngwe le nyalo a go tsa gereke ga di gere ko ba tsi ya tsela tsa di banking ba tsi o bana go bona ka netsana le simo ya saga go kuma le gore ba ta go tsiela le bona
0: o le khodi e tswang ne rotse
3: le khodi e tswang ne rotse go bana kile ka di tsetsa di le tsaka di bile ka mkhaga tsona ke tsela bophele bo bo to bana kile ka tsetsa le bona ba dinyaka
0: e go e ganetsa mo bo bono ga netsang ga botsema
3: ke be ke no ga ne jaaka ke le gore dilo tsa mokutu be sa le nne o monnyane ke sadise gore na dilo tse di fetela ka mokgwa mang o ba fitlhela ba mpotsa ka kereteng yo ke nngwe e tloko bampotsa ba mo phetlha jaaka ne o tla boa
0: go diregile nko ne o re botsa gore wena ba go phumphantšhitse bjang go fitlhela o retolola monagano
3: ya kwa
0: go diregileng ka wena
3: ke be ke thoma go lwala ke ya ka ICU ba sa bone boletse gore ke bolaya ke eng ke thoma go fela sala dipele ke thoma go dula ke eng ka kwešiša gore go rare ke o ke thoma go bona gore na bophelo bja ka go diragalang ka bona ka kry-a le gore ke na le thuso ya badimo ke ka e le gore bophepela badimo
0: o baphetetse dilo di sepela gabotse
1: re a leboga mma re a leboga re tša motheletšo mo gape šo yona re mo mošhate re a lotšha
4: president le Thomas le ka yena
1: bona ra lena
4: e ba tlhina ka mosa kampane yena le Mafias
0: aga
4: so re ke tsama ka ba grand ba ba pele chapter 14 verse 39 mm ke re go bona bana ke se lang go tore se tla ba la ka male ke la go thibela le go 40 e tlo se ka botsaka le ka molao aba na hona le nnyo go di nne ya go tore feta kwa bo thibela ba ka bo thibela ba go jela la mathata la ke ka tsona tsena i la bo thibela ke motho ma mo rumila tsabela motho wa thara shish so go tla tsela ga ke na ona go na le nno e la ya se profete ka ba di dingwe tsela se ka go dira la mathata manyalo a se be bona le se be tsiya go le pa no go felela pele ka ba le hore nno e la motho mo ya re tshilo wena
1: mm
4: ba bona ke le sentir ke tsamo lo mo se tshe ka nno ya ra le nno e le ya ra mo di mai la nga ka le mo le ya re o sa ntse ke thaga go sa e thaga ke wa ba be fedish
0: Mhm. Ra le kwa muruti ra le kwa ra le.
1: Ra le boga ra le boga muruti ri tloga ri le boga motho le tshe mongwe yena re mo mshate ri ha lo cha.
5: Eh go tobele le.
0: Aya te
1: go.
5: Le ka.
0: Ba ka ra le lena.
5: Mago magola mo yukina yana. Eh re le bela tshimo 1414 o se tswafele newe ye o ifilung wa profeti.
0: Hallelujah.
5: Ira gore batho ba ske ba tswafela neo yo ba isibeng.
1: Mm.
5: Ba kuranda 112. Ba kuranda wa pele.
1: Mm.
5: Ya go 12 e bolela ka dineo tsa moya e re dineo tsa moya di fapa fapane. Yo mongwe o fiwa se yo mongwe a fiwa sela.
1: Mm-hmm.
5: Ya re a ishita mo buho go fwa bo profeta marapala go hlatholla di profeto.
1: Mm.
5: And then ba Roma 14 yona ga itheo e bolela ka di seo batho ba se fileng bale ke rata go bontsha gore dineo di gona empa re se ke ra di gana ke a leboga
0: re a leboga
1: amen re a leboga re tloga re leboga ka nnete ga motlhabi re batheletse ba rena a re nametse thaba ee mangwalo sheung a bolela ebile go laetsa e ka re batho ba bantši ba bokwešiša ba kwešiša taba tša dineo tša moya tšeo di filwe gore wena swantse o dira sele sele se o tseene ka gare ga taba tše oa diragatša eupša a o dire ka tshwanelo a o dire ka tshwanelo nna maitemogelo a gago ile a ba ba mafe a go se dire ka tshwanelo maitemogelo a gago ebile a mafe a o se direka ba bolela bo Timothy ba re eng go a tlhokega bo jona sešiba le bona orile a re a tšhaba a itemogela mathata a se ke tšhabe ke ile mara a ke tsamaise dilo ka mokgwa e le gore ke matsela wa makgonthe nna ke bale go rena o diega eng o lefela jan o ile wa itemogelang
0: tabašiwe
1: motheletsiši wena mošhaterelo cha
6: areyaeleaeeone
1: le kae
6: re gore a ke tlo bolela a ke nemolobotshe ke ne o tlhatsetsa fela gore e taba ya ya pitso ya semoya ge o sa e tlhokomele ke nnete e a tshwenya go sanela ba ka go fa ka mo le ka mogotsa le ka thapelong o gona le ka dilong tse dingwe gape o gona le ka molomo fela nnete o le go fore eme o se o gone o rapelela batho e a bereka andge o e bereka o e latelela ke dilo tse di botse go a tshwana le ge o ka kgotsa o ignora dijago di tla senyega nna se ke tswa terongong and ke be ke betha ka gare ga kereke ke a leboga ke tsona seo ka be ka swara ke tlebile o swara ka be kae kore oaaaba go ntshe ona se terongong aoaore ga o theeletse batla go botsa gore a o theeletse o na le lenyatho tanke ke a leboga
0: re a
1: leboga dipotsiso e ba tse dintši nkane ke go semoya sa semoya sa setso le semoya sa ka bebeleng e ka re se e leng gore se tloga se tlhakiša kudu ke sa setso
0: re a boa batheletše re tloboa re tsweletša poleišhane ya rena pele ee re mo gopola mogalabe bishop a thomas yona setlhopha se sa barwetsi ba molena

0: bona ba robetse ba mrena ba re moha wa modimo sa lung phithela nna ka makala tseleng yena ya bophelo eng ba re sela sa semoya semoya sela sa setjo se bogale batho ba gona ba betha ba loma ba kharametsa ba lwa gwa lwiwa go di ga eng
1: ke nnete
0: go di ga eng e ka ba ke gona go se latelle ditatelo tsa gona tsa mannete tsa magonthe ge di itsweletsa wa tshosa ba motho mongwe o se gonege ke nyako fa motlhala ka nto ngwe bonolo ke le mosadi ke le bua le monna o mongwe le mongwe a fetsa ke bona ka re swantse e be wa ka ka baka la taba eo a ba re a botsiša a re re o jwa le ne a re tsee ya go bulantšha pitso ye ka baka la gore e gona mo go wena o e tsamaiši gabotse ye masome a mararo ngo tswa go yona e riela e ri ya lesometeng ke nako ya gore re o kwa dintlhakgolo tsa ditaba ke re dintlhakgolo tsa ditaba re ya go bone
2: dintlhakgolo tsa ditaba tša SABC yeo ikemego e sa tšego letlhakolo
3: ke a leboga thimi le bret ba theletše thobela magareng ga tsona ka iri ya lesomepedi go akaretsa tša gore mokomišenare wa motswa o swere wa lekala la taolo ya melelwane ke gore BMA major general David Chilembe gore ba ririšana le mmušo wa naga ya Malawi ka magato a go potlakiša tshepidišo ya go romela bafaladi bao ba sena go mangwalo mo lelwaneng wa Beit Bridge ka mosenya porofenseng ya Limpopo. Moetapele wa DA Jordan Hill Lewis o re maAforika Borwa a tshwanela go itokišeletša bokamoso bjo go be yona ANC e senago le ditulo tše ntši palamenteng le mmušo wa selagae. Molatofatšwa molatong wa maiteko a polao yo gape go begwago e le komangkana ya bosenyi bosimosi Cat Matlala go rulagantšwe gore a tswelele pele ga komišene ya mahlang ka bekeng yeo e tlago. Ditaba ka botlalo ka iri ya lesomepedi ke a leboga.
2: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhatlhotse mone go ithabiša.
1: A re leboge gadi re a leboga gadi a masogana re a leboga re leboga ka nnete e re tladile tela ka iria lesomepedi nke re no e ruma re no tea batheletši ba bararo re tswe ka gare a taba e nomoro ke 0860002452 o bodiša botsišengwe e botlhokwa kodusese gore na ke nnete na um gore ka tlhakore ne la setso o ka re semoya sa ntshe se ne le maatla nomoro ke 0860002452
0: re tša motheletsišiwana re mo mošhate re yalo tšha
4: lekaeona ke tlhoka ina
0: kereaaaate
1: tlhoka ina
4: ee taba tša semoya dima mane ee ke bolola kgodi ka go lerotseng ee ke ile kano letha mmereko mafeloišhare mara o ngala-ngala mo mara ke gaeng mara ntho fa ke taba tša semoya ee
1: ee o botswa eta o diganetsa
4: ee yona ka nnete dinaka tlhokomela ee
1: e namile wa thusa ke eng tate tlhokaina
4: a ke rebele semoyaona le sa sekereke go na le sa sotlho jale ee bale sa sekereke ee
1: aga
4: ee yona ka nnete modimo ke yena tsela le nnete le bophelo
1: aga
4: ee
1: tate tlhokaina
0: re lekole papa re lekole re a leboga re tša motheletsišo yona re mo mošhate re ya lotšha a re lotšheng a one motho re ya mo re lotšhitše thobela mošhate
5: ke sa tuma sealemoyare
0: a lotšha
5: ke kgopela go ba thokaina
0: a onele ka bothata
5: le nna ke tse semoya dile ka mphitlhela ke a ntšha ka moara lenyalo ke be ke ditšhabela ke be ke le ka o dikhuthela ke a ntšha le ka moara mosomo jele tsona ka nnete di bothata ene jele jaaka ke tša seporofeto a se tša sesotlho mara di no ba bothata ka mathakoreng ka moka ka fa thoela le taba ya bale re kare a kere lentsi le lengwe a le šomišiwe re no re tano re ba o seleka ee le bona ka mola thukong la bona ge o sa di finishe di a o sota le wena and-e o ba khumana o na le se sengwe se o ba tshepišitseng date ya yone ya fitha wa se kgone o phethagatse ka mokgwa o tshepišaneng le bona ka ona legato le lefa ka setopo motho wa tlhokofala moo yale di no ba di le botlhapa tsa ba ja semoya mara yale ge nna ke le mo profeta ba le ba ka kwa bana ba ba o seleka yale ba thoma o lwa le nna ka ba gala gore yale a kere ke a ba bonela gore ile ba ntwa e re le bane le yona re le ka moka a ona o mongwe o le re o ka ntle ka moka re bona ka mo gare ga tshidibase ke tsapor le nguile
0: re nguile papa re nguile papa ei ya ei taba je bui ei ke ja go lori jitswa mo sha go tshabela e pebra lo cha
6: eh malume tshini le ke tsetsi
0: a ga ma ma
6: le hona
0: ra ra le na
6: ke mathoma ke tsena
0: ra ya mo ga ma we ra le tshabela
6: a want tshabela e pelela
0: a ge
6: Mo ke ga tsoma ya go di ala pisha lena.
0: Di la pisha mang ndi le bosiwe.
6: No, mara ke dile, se ka sa itela ba nna bona.
0: Eh.
6: Ah wa le ba.
0: Ah ah, tsari ya le tle.
6: Ba o ka se ba bona.
0: Yeah. Mara o mara wena o tomo tshi matlo pele re tamo tamo tamo tamo.
6: Eh, o tsho mo tomo ka ba dile.
7: Ah wi.
6: O le tshwenye matsatsa.
7: Are ya ba ke kwa re bona ba go bona.
6: Ba go tsana la tsana tsana. E mo sa di tsana. O ta ba ka go ka ka di tshaeni.
0: O tla ba sega bisa go fologa. Ee.
6: O ta tso. Ke le tsaka ra ke ke bona ka re di tsetsa ka setse. O ta go tiwe. Ka di tshaeni wa ditima. E ne ba tsonela ka setela a o ka setela ba nna ona yo le bana ba go tsonela tsone tsone. Re thaka o thaka re le yalo.
7: Au
0: au
6: he ngwanesh yana ba bana
0: ba
7: ba le bogatsa
0: ba tshele tshebeletsena le re bontshe le tlhakore la gore ge dilosetse tlhakale botseng a one ntwe e leng re bothata mo lefaseng e tla mo pele a sefahla go sa motho go pelang gore monei wa bophelo ke modimo a kere ena mbile dilo ka moka di emo ka moka je ditla mo pele a rena a re ganetse dingwe a re tse bo rena ke tsa eng ke tsa male ya tlala mara ka mokana ga tsona di tshisa ke modimo di emo mo pele a rena re nya ka gore le tsene le lena ba ile ngori le ile la ikhumanela khutso ya bophelo ba lena tlhaloganyong tsa lena morao ga gore le dire dilo tsa maleba ke bolisha ke polelo e tswang go sesi ga ndwe le ga fetse a bolela a re go tlhaka re ya tlhaka a ke tshepo re swantse le tlhake bophelo ka moka ke nagana gore go swantse go ba le karabelo ga motlhomong dilo di sepela ga botse le modimo wa thaba ga dilo di sepetswa ga botse jwale a re kweng mo shate thobela FM re lo cha
8: ke se predwin
0: muti
8: muti thini
0: a re
7: muti muruti
8: wa tloga mo ke ba akwa di tsaba ba di bolela
0: ei
8: go bula ke mphara go na le ntwe mo e shotsa
0: ke
8: moya o nyaka go iketla o bo be skoon a
0: re
8: moya o nya go tlhakatlhakana
0: amen
8: maola boleding ga ba ke ka re bolelang ke ema le yena ge wena o imo tswa semoya a o se pele go ngolo ngwe mo rata a o di di se se di ngwale tse dingwe ke ka re o go nora o khetsi jang tse ngwe le ngwe leng ya matsomelo le go tlhagelang ke ene la ba ya bolela go sala pelo Ntsengwe lengwe lengwe go wena mo bona le ona se yona wa e tsinya dilo tse dintsi motho wa go wa modimo a leng ga o tsile ene go ba anya ka go mushimisha semoya wa iketla a ke kwishisa re ke ena mang a gona go laola ka re bolela ka semoya re bolela ka gore o ne o dula fase a ba bolela wena o ba akwe o ya ga botsu le tlini
7: aha
8: ke a go tsa ba ba le bolela mara ntwa mathomo tshomo go mo tsheletsa le gore na o ja eng ha o jine motho wa go ba le moya ha a je ntengo deng ke tla di dilo ja ye ja go gore dilo tse di tsile gore
0: muruti le ne le ona le na moya le a le ne ona le bolela ka gore le kwele batho ba bolela ba re ya kere
8: ke no ba ke na le mogomong wa go no ba ke go shisa gore ga ba tsotse wa le mola go le la mathomo
0: re a leboga bo papa re a leboga re le kwe re a leboga re mo tsima go a magwa re mo kwele re tloga re leboga re ba tlhanka ba morena e a re gane e mangola Timothy tshe ba re file ona ipi a mara mo re nya ka dikgodu tswa go tswa marotseng ka bakala gore tabe motho ongwa ka aka o tsara one ntwe ngwe la pisha ba thoba ngile ba re ba bolela ba re a di riwi ka rena re se gona ke ka fa hore tsa tshila le khone re duma e ka re ka tsiya batho ba go phela ka pitso yeo re kwa gore na e ka ba le gore na ge dilo di sa sepele ga botse ka bakala gore re lemogile gore batho ba bantši ba ne le dipitso mo nakong ya gone jwale jwale motho o mongwe a ka bolela gare ba bontšha ba šiša ba tshoša ditiro tša bona di a tshoša di a makatša lebaka le legolo ke gore go thwe moya o go fitlhileng mo bophelong ba motho ge motho o sa o tsamaise ga botse o dula mo o nyakang o ka dula ka gare ga dimpa o ka dula ka morago ga sephoto o ka dula mo matsogong o ka dula le lemeng wa re go bolela go khumana go kgopisa batho
9: re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o tshireletso go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamuka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di irintse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General ke FSPA di moletse go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona dipelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
0: Yeah, one day la moya.
7: Tokoza.
0: Aw re le boga magagetsho re tsogare le boga. Ke go pledishano e leng gore ka nnete ma ke mishetsho magolo magagetsho le re kweng. E be se go ka bia motho nyanyeng, be se go bia motho pepeneneng. Mo re be re nya ka re batho ba kwishishe dino tsa bona le go tlhompatsela tsheo e leng gore ba swantse ba tsamae ka tsona. Gore batle ba go ba kgona go bona khutso moyeng na go ngudilo tse dingwe wa di dira uno di dira di makatsa ka nnete o tshwana le tlhabiro a re ke fela pelo o mongwe a re ke kwa bua mbang ba mhlomo e le ka neo yo o neng ka gare ga yona ka fa magagashu modimo re rata ka moka
7: modimo re rata ka moka re a leboga gadi ke rata ka mogho o kharitlelang ka gona wa go tshepile ha go kreng re ya go rera magadi re ke sepela le wena Retabuale change.
0: Puti are.
7: Ra le botle botle tshe le botle tshe le re le boga motho le tshwana ke ra pare pare ke mogadi o motle byane gore ya lo tshiwe taba kholo ya batamela mokoni ga mogolo gore ratile ke kana se sletsa tshwantse tshe le ya matlhoko re lukile mabane be la pele le go lela.
10: Kgwedi e la o pedi ka senatla. Gale Dr. Godetsa Nelson Mandela. E bana re go bia ka ntshitse ga o ya bokiti tshe nne magolo a mabedi le lesone seswai ga o la go bia ka ntshwa le go ngwala ke KZ. Zongo Mahlangu, Patrolichi Michining, Tandi Poshoko, Little Moody Mutsafani, Mutualichi Lewisha Moying, Malevolabza Lady Madira, Mutualichi Moroki Isaac, Silo Mashila, Ipsinicating Jahano Yelikunu, Yabuki Tichen Nemaholo Mabidi, Lelasumis Swai, 4218.

0: Alfius,
1: ke
0: kgopelagre go ntebelela
1: ele
0: o ntebelela ga botse mogatsa ka o tle go le o tlhonkutswa o tšhabiša matlho ba o sa le o ntebelela
1: gape ke jaba le o lebelela
0: obaneng
1: gore wa tseba o botse le o feta pele kudukudu ka moroko e o leng ka mogara yone a bona mona o lebelele kwa ke bone ke nyako bona ya That's my wife.
0: Ke a leboga matsaka.
1: Go bolela nnete ke a bona ra se ke la tšhelete nako la go fa gore o reka diaparo. Ke a bona o tse o metšha gore mo ntukolosa.
0: Ga ne bona gana gore nka se reke dilo tse di botse moga jaaka a odio ba e le gore motlhomong o bo o sa ntlhokomele o wa tse ba re lešhela lona ke ya le bona ke be ke dio ba ke itlhokela šheleng
1: o ya wa ke nnete gape le ona molabo o di apara ditukane tseo dingwe tsa o ikela kwa malaselapinyana a mangwe a o se tsebale o bona no gawa ke a bona gore ke na le mosadisadi and-e sa nkgatlha ke se se
0: tengmpoiša mpotse keng kwa kwa kona ngwane o monnyane jale
1: aowa ke ne raya gore gape ke bone le marogwana la ka re o tšhentšišitse ore dia mangwe a dišhešenyana ke twang ke a bona le dikantanyana
0: soo reng o tlhoo wa bona wa boneka
1: mo dishopong a gona re a bona o ne o kry-a bile ba apešitse le dimpopi re rona di dumaduma di le go le jwale dikagae
0: e re ke di o ikgomolela
1: mama
0: mihe
1: wa tseba bjale ka motlaika bjale ka tlho ya lapale ke nyako gore o mmetše gore kore ge ke apere seeta sa nkwana e be o wena o gaufi le nna o ntshwere ka monwana o mmetša le nna o tsamaya le mabaka bjale o tshwanetse gore o reke diaparo tse di botse tša o tura ene le dijo ka mogae ka mo re tshwantse gore change kore re tshwantse gore re phele sehomi wangwa as from now on wena bolela o bo fupa ke tla patela
2: mongaka mmalego nna ke ne o leboga fela ge ke go kgweditse o le ka mogae ka gore ke ile ka re ke le ka kuaga ka tlela ke mogopolo wa gore ke tle mo go wena mongaka ka tabela re thabile
3: ee nkgono taba re thabile ke e feng jale tlhalosa
2: a ke re tšatšilela o tlile ka kua gaka ke raka kua ga mabona
3: ee
2: o tlo mpotsa gore re thabile o tlile ka mogaga go a goroga a ba a roga le badimo ba geno
3: kojalo
2: nna ke ile go kwa go tlala pelo le go selekiša koola re thabile ka re o mo rathe ka tladi ya lesee
3: ga ke ngoko ndi a khumbula koko e o itse ke morathe ka tladi a tlwela go telela
2: ee tsole go mpona ke ilalo ke tlile mo ke rena a ra kwatamana o se ka tlho o sa edi ya tabela mongaka mmalego
3: a wa nkgono wena ne o ipolaisa go tsamaya fela nape re thabile ke motshwaretse
2: mpekashi wena
3: nkgono
2: ge e le gore o bošetse o tlhakantse ditlhare tša go moratha ka tladi ditlhakanyo lela
3: a nkgono ke dikopanya jwang ka re thabile ke re ke motshwaretse na
2: aa ko go kwele gona mongaka tswalong ko mpotse mo re thabile yena o ile e thwalatla mo go wena a tla go kgopela tshwarelo
3: mang re thabile gape re thabile yena o nagana gore yena o tlhalefile mme ntla go jetseng kgono wa bona motlhang matlhale a felang o tlo tla mona kitima re thabile
2: aowa mpekashi
3: dakutlwalela

0: Saki.
1: Ah, Petronella.
0: Katla ka gore mahlatsi go kopana le wena hle.
1: Oh, Petronella. Wena ba re bija mathatse tsa ba mkho ka ne ke ile la.
0: Ah, ke re ka go bane ke gale ke nyaka na go boledishana lone ka taba ile ya rena.
1: Oh, taba ya rena, taba ya rena. O ba ka taba ife yo. Na ke le bata.
0: Saki, nya go mputse ruse tshule betse ka taba ile ya rena.
1: Ah, ke re betse ne ye re tshwarana le lo je dingi ka mata.
0: Okay, all right. Go ka ba jwa mo ka tla kwa bankeng gore ke go nobolela ga botse ka bakala gore mo batho ba ka tla ba re kwa re bolela ka taba tsa rena. Apa go raite go bolela pele ga batho ka taba tsa mashileng.
1: Bona Petronella man. Bankeng yona ke beng ka ta. Taba gore na koma.
0: Na go ya go direng sa ke ka bakala. A ke re already setse le mo tropong ne ke re tla ka bankeng fela gore ke go nobolela
1: ka yo Petronella. O tsere mo tropong ke tete. Ke tete o stoka. Bele tswe tswao tso wa papa. Ai ana go ya tsinyala man.
0: Ha re go bo go sna botata ka re already gona sa.
1: Ai man no.
0: Okay, go lokile.
1: Yeah.
0: Bona ge o na le nako. O tle re boletsane ka yona taba because e botlhoko gore o kgone go invest tjhelete ya gago ka tsela ya maleba.
1: Petronella. Okay, apa ka tsaba e le re o joga ba le ndaka yona. O ba ka investa.
0: No no bo re go bula ka ke sa.
1: Abe o ke sa teng fetse je ka yona le ba. A le go buja. O bona nna mo makhumetsa ha ke mashesha.
0: Seki o rata nka hore o shetse o feditse ka yona.
1: Ke sa ta ke khumana mo ile hore nga investa hona. O rata bya.
0: O putse go investa ka.
1: O re ke o putse. A hore ke investile kae? Ke re nna ke khumana le filo na maleba. If you don't mind. Nga tuwa ka tsamaya. Ke ke ra hore nna le wena le ka kopana ka mora wa 6 months. Ke tla ke tshwere botatse ya investment. Ke o bontshe hore na a botsa tsere ke apa ka investment. Re ya apa ka yene. E se o ntshwa bo lena ya o rralo ka yene.
0: Saki. Saki.
2: Malhongwanaka
3: me
2: gape gape le ke fetile mo
3: eh
2: le ke feta mo ke bona mama bona fa ga tla tsena ka mo
3: eh
2: o be alla ka ina
3: o ba re ha le re se kopane tshedilo tsa tsa re thabile ke di tsholle ke ra di tlhare
2: ka mantjwa mang o ba re le o kopa kopa tshedi tlhare mo fe re thabile
3: aowa o ba re ke molaya re thabile ke mara teka tladi
2: Malhu
3: ka ne na go la ke se mo la tlo kwa na ha mabona mama bona itse hang ka ga ba rena ara nna re eh wo wena o batla mo shape ka tladi o tshaye ka ena
2: e le gore mmama bona o nagana gore wena o ngaka ya mohutamang ya go tlhakantšha ditlhare o tlhakantšhetsa ngwana o monnyane
3: ele ke yona ntho ya ontena eo ya gore batho ga ba tse bore ngaka ke ngaka moloi ke moloi ntena gampe taba eo re na a rena re bolaya batho na
2: o bolela nnete ngwana ka batho bantšhege ba bona ngaka ba bona moloi
3: wa tseba mme a ke tse bona nka etsa jwang ore ke rute batho re ngaka e a phedisa ga e bolae
2: go ya ka nna ngwana ka e ke nagana go bonolo le ge e le gore a ke na botlhatsi kapa bona bonnete ba nto e ke tlileng go e bolela
3: ee
2: e fela ke nagana gre go kwanya ka ngwana o monnyane wa o ne o tshwana le mo motšhitšhiwa
3: ee
2: go ne dilo shitse ba re ke di-social media
3: oh.
2: A go diela yona gomme nto ela ke re namile tlo bona ke batho ba bantšhi mo founung
3: ka nnete
2: nyaka ngwanana ngwanaka
3: Monica, what a wanzola muhulana. Fella retrogale women. Kalamna,
2: who tell a link?
3: Come, second haga, mamma, when I'm long. Okay, I'm long. Lipstick,
2: you
3: hono. Didn't some way a guy.
2: You, Maloko.
3: Eh,
2: kill a fussy monaka.
3: Can meet.
2: And again, I go, which are never like in a garage of a couple of yak, and I go, it's in a garden.
3: May we
2: come and drum and get a garage. What you fella, you are rat.

0: Exe, eh bana machiche.
1: Eh butu.
0: Khale mana gore ga nka wena machiche.
1: He. O lele ka gore?
0: Ai man machiche, go khadile ka taba ya ao ya rona after school uno zwa kala hiso mo shopong o tlopolo ma o liwana mane. Khale mana u dira mo shopong o liwana so.
1: Eish, butu, o phele o fetogile. Mehla e sa tshwana le ya gale. Gore la bona ka kwa ga mabona, o ufile. Kuri e ya o sale monate
0: mana. Amanyana mochichi, o sale ngwana kudu mo ile ro ka bolela gore ne dilo di fetogile mana. A kwa na jump fetile. Only thing o sale o dira kudu wa ngwana ba o fa dijo ba ya sekolo ngwa ba sekolo o di home ke tsagao. Go ba ke o bolela ka tabela ke kwile mba rene le na di division ka mo ga mabona.
1: Eh, se tla tlile di group check pedi. Ke ngwa ke ya bokuku, ya ngwe e backup o le re tabi. And re tabile mo backup but just because of challenge.
0: Hai. Okay, mbana ka tla go botsene. Ke go bela gore wena o we ngwana. Dilo tseo ke di family matters ne fa bagolo ba tla di-solver ka gae wena the only thing o tshwanetse o e dira ke gore o ya sekolong wa ja wa raloka le bana ba bangwe ya ba e le gore ne o lebelela bokamoso ba gago mane
1: ke a ekwa gore ke nna ngwana sekolong santse ke lebelele dibuka jaaka mara go a tshwana ke nna ngwana mare ka ra lapa le e leng gore o tlhakatlhakane ke dintho le nna yang affecta mafelelong
0: okay somphanaka o nyontheela gore ne yo affecta bjang go kana ba wena le batho ba e le gore ne kae ba bolelela dilo tse dibete ka wena go ba eng go diragalang
1: ente ina tabeke ka go randle le kirile ke sare kirile go tshwarisha o kirithabile mpedile na o tompo cha ka di cream engine o re injury o ba o re di civil matters ke ntana tshe ka mo ke lo fantsi ke ba tshwarisha mongwane nyane okay a ba go go ibla ba tsa tsena ke depression mona
0: okay o bu ja ka di cream injury ka no mfana ka ta go botsa ke mantswa mongwe a makotwa ile gore ne ba shumisha ka mo law fraternity o bona o tlo go shisha go gola ke ga le gore motho o ile a shumisha lena la gago o bolela bo shaedi o bona so ska wa ra mana wena se o tshwanela ke go se dira ke gone focusa dibukeng tsa gago like I said
1: hai marela tsa botutumi ke ne gona wa le ka one o rile se bolela ka tabe ka gore ke nana o re ta thoma ya lethakathakantšha kudu ka baka nana o fetisha tekane
0: okay mfana ka bone ne o bolela nnete se o tshwanela ke go se dira ke gone tswela pele gone tlhompha batswadi ka gae ge e le gore batswadi ba lwa batho ba bagolo ba lwa ka gae wena o ne o tswa da wa ipotsa gore ne wena the only thing e o e diang ke go focusa dibukeng tsa gago kwa go ngone lo rene o totjolela wa ba le bright future man because right now go ga tlotla o go sa risetse stress ka gore ka gae go dirwa sebo go kwa ba kwane le mang papa o dira ngo dira mfana ka o to khabata ya go sekolo so as your big brother ke a hopela mfana ka gore ne wena focus on your books

0: kamoka re a le dumedisa ba gešo a re lebogeng bao ba tlilego pele ga rena ke bolela ka ba sedibeng ke bolela ka ba ditla le meso wa tseba le moragonyana kua makhubing a banna a botlhokwa la tsela re ba leboga bone makgopa ka kgatshwa ditaba lwena re a leboga monetho ethametso tsebela ke seswae go tswa go ere ya lesome epedi ke wena mosegare o mogolo le thabile letšatši monopolokwa le magagešo le lena re a le bona ka magae le a emaema le a tlhokišatlhokiša gore dilo di loke re leboga bjang magagešo ke gona ge bophelo bo tswela pele ke dingwe tša ditaba tse re kgonneng ko di kgobakantšha ke tse magagešo re itsogile ka ditaba tja go galaka tja gore batho ba lesometshela ba tlhokagetse kotsing ya bese ka provenseng ya bodikela bja kapa dipego le re bese yeo e be e sepela tseleng ya lephefo ya N1 e rwele banamedi ba go feta 73 ge e tla latlhegelwa ke taolo ya wa ka banamedi ka makhubi a banna ka bo iri ya pele mesong ya lekgono maphodisa le ba ditirelo tja thuso ya tshoganetso le batlhapetši ba tsela e sa le ba tsogega ba šheditše seemo tseleng ye uweng go netefatsa gore ga o tlhage kotsi tše dingwe gape fao maphodisa a re a sa nyakišiša seo motho mongwe se ka ba se tlhotse kotsi yeo ba le ba Road Traffic Management Corporation ke RTMC ba re bese yeo e be e lebile ka e tutswa ka provenseng ya botlhabela bja kapa moetapele wa mokgatlho wa Democratic Alliance Jordan Hill Lewis o tsogile a bolela le maloko le bathegi ba mokgatlho wa gabo bao a ba boditšego gore mokgatlho wo o tshwanetse go leka ka gotlhe-gotlhe go tlhabolola dipolotiki tša naga ye le go rapeletša gore diekonomi tša naga ye e boe e gole le go gola naga ye le go lwela gore seo motlho mongwe se ka kgonang go bušetša naga ye sekeng ka pela se be gona re se bone kudu-kudu ekonomi ya naga ye go rialo a re ke nako bjale ya gore ka nakongwe re lebele taba ya tšhomišana le mekgato e mengwe gorena e toga e sa šoma gabotse na tona ya kgoro ya boditšhabatšhaba le tirišano Ronald Lamola le kgonele o amogetse mongwe ka yena go tswa ka nageng ya Poland Radoslaw Sikorski moo ba kopanego ka Pretoria go tiišeletša kgwebišano ye botse magareng ga dinaga tse pedi go ya ka ketelo ye e kileng ya ba ona peleng ya magareng ga President Cyril Ramaphosa le President Karol Naoki wa Poland e le ge le bona ba be ba saenela go šomišana le go kgwebišana ga botse ga dinaga tse pedi tšeno re kwele magagešo gore ra kgwebo yo a le go ditabeng a ganelela go ditabeng o tla boelela ke bolela mo ka Kathmandu o tla boelela kgorong ya tsheko ka Pretoria bekeng ye tao ka la 13 kgwedi ya July ebile re kwa gape gore gona bekeng yeo o tla re ge a fetsa ka kgorong ya tsheko ya tshwanela ke gore a lebe ka kua go komišene ya matlanga mbuise le matlanga ka ge le bona ba mo nyaka gore a tle a fe bothatse ka ditaba tše dingwe tšeo di amang komišene yeno motlho mongwe motho ano ruma ka ye magagešo setlhopha sa rena sa naga sa kgwele ya maoto ke bolela ka Bafana Bafana moo se gorogile gae mesong ya lekgono go tswa ka kua Mexico moo ba kgoromeleditšeo ka ntle ke setlhopha sa Canada go mantšhano a le a ditlhopha tše 32 tšeo di tšwela go pele go tlhokolana go lwela go tsena ka gare ga ditlhopha tše 16 tše di šetšego ba amogetswe ke tona ya dipapadi Gaten McKenzie le tonakgolo ya Gauteng Panyasa Letsofe mokapiteni wa setlhopha Ronwen Williams o ri bjale ba ya go tšea šedi ya bona ba e lebantšha thwi le go atlega gore ba tle ba kgone go atlega go tsenela dipapadi tšela tša Africa Cup of Nations tšeo di tago re gomela gona mosa tšheletše tshobela FM ya lekgotlagatšo la Aforika Borwa magagešo nke ke re reganyane ke re ke bone ka moo
1: go tloga go tša dipolotiki go ya go tša ikonomi le maphelo re go hlathollela tšona ka botlalo
2: Major General Richard Sibiri o ragile mošomong
1: go tabakgolo ya Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo ge ditaba di sa fiša tabakgolo ya di sekaseka re go tlišetša tšona di sa tuka mollo Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
3: re boledišana le ditsebi baetapele basekaseki le ba bangwe ba bantši go lenaneo la gago la mamorato now the college alone.

0: Masha Maite o swaretse tona ka leleme la geno. Go taba golo. Tshwabela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Ke yona magagešo, ke yona Pula Madiboho ya gona yane o re a dumediša re tsene re tsene bjale gona ka nnete o sa tšheletše Thobela FM ya lekgotlakgatšho la Aforika Borwa eše o gašetša e le motoropong kgolo ya Polokwane magagešong. Batheledi re ke no kholofela re na le kholofelo ya letšatši le lengwe le lengwe la gore awa dilo di sepela ga botse mo le leng gona magagešo bophelo ko gona bo tswela pele. Le kgone re nyaka go lebiša šedi ya rena e kgolokgolo tabeng ya dikoma magagešo gape go tloga mola setlha se sa dikoma se thomilego ka mono provinceng ya rena ya Limpopo moo go šetšego go berilwe mahu a bašimanyana ba babedi aobane ke bolela ga badi ka moo go lokile se se talege mmušo provense ya gešo o be o boletše phatlalata gore o tšere magato a tsirimeditšwego ga botse a tiilego a go netefatša gore dikoma tša lenyaga di tla sepela ka polokego ka go latela le melao e tshwanetse gore e latelwe o ya ka kgoro ya pušo tirišano le merero ya magoši cokstar mošimane wa mengwaga e lesomepedi o amogetswe ka komeng ka kuanondwene ka la 24 phupu ke kgwedi yane rilego e ya go feta gomme ka letsatsi la go latela a tlokofalela fao morago ga gore a išwe ka tliliniking ya šitlakate mo a tlhokofetsego a le gona molaka go le lengwe mošimane wa mengwaga e lesomešupa yo a bego a šetše a lafša bolwetse bja kankere pele a ka išwa ga malakomeng o ile a amogelwa komeng ya bakgaga ba kopa ka kua tikologong ya Tafelkop ka fase ga masepala wa Elias Motswaledi go ya ka dipego magagešo ka la 23 kgwedinyane ya phupu e fetilego o ile a edibala a išwa bookelong bja Kroblastal gomme ka morago a fetišetša ka bookelong bja Philadelphia moo a tlhokofetsego a le gona ka letsatsi la 24 aoba ka morago ga ditiragalo tse ka moka tsona molekgotlapediši wa kgoro ya pušo tirišano le merero ya magotse e le go Bioscop Makamo o bontšitše magagešo ka manyami a magologologolo ao a go laela gore dilo a di sepele ga botse banna o e beile ka yona tsela e ke yona nako e mmušo o tswela go pele go gatelela ntlwa ya ona e kgologolo kgatlhanong le dikoma tše motho mongwe e le go dikoma tše e le goreng a se tša maleba goba motho mongwe a dina diphemiti tša maleba se ka gebekeng ya go feta maphodisa a Limpopo a ile a tswelela a tswalela dikoma tše lesometharo tšeo motlho mongwe di bego di šoma ka ntle ga molao ke gopola ga botse gore kile ga ba le molekgotlaphetiši wa kgoro ya pušo tirišano le merero ya magoši gona ka mo studiong se ebile a thagetse kudu a bontšha gore re beile melao ya rena ga botse ka moka ga ona koma ye e tla kgonang leka go wetša bana ba rena molae le gore a ya fiwa mangwalo a maleba go ya ka dipego magagešo bašimane ba go feta 500 ba ile ba humanwa dikomeng tšeo gomme dikoma tseo di ile tša feleletša di tswalelwa ka baka la gore bjele ga e ke le bontšhitše molekgotlapedi dule a tloga bontšha gore a re tlo kgotelelelo tša se sepele ka tsela lesolo le lengwe gape gona ka kua mmasepaleng wa Maruleng go tsweletše dikoma go tswaletše dikoma tše dingwe tše pedi tseo le tsona di bego di šoma ka ntle ga molao taba e e namiletsoša dipušo tša gore na bana batho ba ka gore nna yena ke ya gopola ge ke be ke na le molekgotlapedi Bioscop Makamo gona ka mo studio se o bontšhitše gore re ka thabela kudu gore bana ba ba rena ba ye dikomeng tše ba phela ba ye dikomeng tša maleba ba be ba boye ba phela ke ka baka la eng go tswelela thoma dipalopalo tša makhu banna mola re be re nagana gore re itshwere ga botse bjale gona le gona ke magato afe a tshwanetseng gore a tšewe go fediša dikoma tše di šomago ka ntle ga maleba mane kore ka ntle ga mangwalo a maleba
2: ga gona supermarket ye o itšhipilego go phala usafe seo se ra gore o hwetša ditshekeo tše dikgolo di tšweletsweng tša gago tša mamoratwa dihlokwa tša tšhiši ka tšatši le tše dingwe tše dintši hwetša 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99 le 10 kg ya U-Brand Super Maize Meal ka $69.99 efela dintšholakae tše di hwetšala go fihla ka di 12 tša July 2026 o se tlhaelwe ke dintšholakae tše tše kaonekaone le tše dingwe tše dintši save fela mo dijo tša dibose di bitša go ganyenyane ka mehla
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosing le go amega mushumong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa Clientele Legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamuka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General KFSP e dimeletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona dipielo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
2: Na o bona air fryer yo o phela go e lebelela websiteeng le lounge suite yona yo o rile go e lebelela fela ga re ntlo la kae cha birthday ya OK furniture tseo o di eleletsa go di reka pele o ka di hwetsa ikhumanele 16 kg ya twin tub washing machine ye grey ya Hisense ka 3999 o seketsa 400 le ketela ya mahala le Huawei Nova Y73s yo e tla go le di earbud tsa mahala ga bile ke 2899 birthday ya rena ya go khatlisha o phelo ba ga go bobotse ke hwetsa go fitla ka di 5 tsa July go latela mabaka le dipielano
4: O tele di tseta bagolo mo thobele FM le Dr. Moloko Mashamaite.
1: Go bua lo bagesho a ke salete ya ke salete ke tlomperile magagesho ke na le moeng wa rena ka moeng wa rena o tswa ka khorong ya khorile ya Cockstank go bolela ka khoro yela ile go reng ke ya pusho tirishano le merero ya magoshi o tle ka sebele magagesho go bolela ka mmidi monno ke a moswa ga pao tata pao madume se hore a amogela monna ga tshobela
5: ke ho dumedisa ntate mashamaite ke dumedisa le batheletse batho
1: o ke gata go re dile ga sebele monna ga tsho no tsana le malobeng ge re be rena le mo go tapetse wa geno ona ka mo se tla sa di koma so tšomile monna ga tsho bile be ke ndi ditao ke na le kholofela gore bataba ba fetsa gore bataba ba bue ka moka bata ga re ba phafatela matsoro ba tlo buya ba tlo thopa bonna mo go tapetse bile re bontsha gone ka mo studio se are re nya ka gore ba ye ba phela ba be ba bue ba phela e fela be ke se pedi a se di feli mmidi empa re se dire kwele gore ba rena ba babedi ba setse ba tlhokagetse bjalo ka a kgoro a ke tse bona le reng ka taba e ka baka la gore ei e rile ba ta boya ka moka mmedidi a se ba boye ka moka
5: data mashamaite e re ke thomela go laetsa fa gore mologotla petition ntate Baskop Makamo o tloga a swabile nko go feta molomo ka tiragalo tse olelang ka tsona tse pedi tse ka ge e le gore re šetse re dirile boitlamo ba gore bana ba batla ya phela ba phela gomme ba bua ba phela eupša ka bomadimabi go šetse go tlholegile mahu a mabedi jalo ka go tlhalositse la mathomo ka kua enondweni ka tikologong ya ka mopane le ka kua gaskhukhune ka thuko ya tenalty gomme di nyakišišo tša rena di utolotse gore o wa ka mo mopane o ile a thoma go tlhakatlhakana a le ka kua komeng gomme morago ga fao a kitimišetšwa bookelong fao e le gore o lobile bophelo ba gage gona ke nagana gore ye ke nngwe ya tiragalo tše e le goreng maphodisa a swantse go ba le gare a katane le yona malebana le dinyakišo gore a e kabe go diregile eng ka ngwana o gomme ye ya ka mo Denalton yona e tloga e nyamiša kudu ka ge e le gore yo a tlhokofetšego o be a fetša go kgaolwa lotu a na le bolwetse leoto le kgaotswe ka baka la bolwetse ba kankere yo a bego a na le boyona gomme
1: le kgaolwa kae ka
5: bookelong o ba a sa nwa ditlhare tša gage o ba a sa le ka tlase ga kalafo gomme a re kwešiše gore ke ka lebaka la eng motlho mongwe motswadi a ka dumelela gore ngwana a ye komeng le ge e le gore a ba a na le mengwaga e boma lesometshela mara ke engwe ya lotse e le gore e tlogile e re tshwenya kudu gore ke ka lebaka la eng ba mo dumeletse gore a ba a fitlhe ka kua komeng a le mo seemong se gomme se sengwe seo e le gore motlho mongwe le rena bjalo ka lefapha re tshwanetse go se lebeledišiša ke gore a na go lateletswe melao ka moka yeo re kile go ra e beya ge re tlo fa beng dikoma maswanedi a gore ba ka tswela pele ka tsona ka ge e le gore o tla gopola gore go swanetse go be le medical certificate ya go bontšha gore motho o ka nnete
1: o
5: gabotse gomme ke engwe ya tse swanetse re di lebelele motswadi o swanetse a tlatse ntho e re bitsa gore ke consent form
1: ke a dumela gore
5: ngwano atle jalo re tlo lebeledisa tshepidišo yeo ka moka ga yona gore na a ka ba e le gore go bile le phošo kae ge e le gore go ne le fao e le gore o swantse go tseiwe magato gona re tshwanetse go dira bjalo ka potlako bjalo ka lefapha
1: mbuje a mo sona mahu a amabedi ka manyami a re bolelang ka ona dikoma tse ba be go ba le mogotsona di be di le malebeng go ba di be di le tlo ba ba na le permit ka maleba go ba mothomo ke tseng go ja dikoma tse le gore di lela di emisha
5: aowa tse ke dikoma tse le gore di tlogane di na le ditokomane tsa maleba
1: o ya
5: gomme ka sija tlhapi re kano gore they were compliant ee go be go sena bosodi malebana le maloka a bona a go tshwara dikoma tseo gomme ke ka fa gore re go tla tshwanela gore re lebele dišega botse gore le ka moso re se ka tla ra ikhwetsa re le mo seemong sa go tshwana le se ge e le gore go na le magato ao a tshwanetsego go tsewa ke lefapha ge go tlo diriwa kgopelo nakong e o tlago re kgone go lebelela gore aowa ka nnete setlheng se se fetileng re ile ra itemogela mathata a itseng ka mo ekomeng ya ka fa gomme re tla tshwanela ko go dira bokaone ge re ya pele
1: mmedidi o monna o motswadi re batswadi man ke nyaka one kwa taba ya gore bangwana sho lefetsa go bontsha gore o be a ile a ripia loto ka baka la motho mongwe malwetsana a mangwe di-underline tse dingwe tsewa ba ena le tsona go tla bjang gore ngwana a e sa leka go fodisa ntho a ishokome bane
5: ka nnete le rena e tlogile e re makatša kudu e tlogile e re makatša kudu ntate mašamaite ke ka fao re re gore le lefapha re tshwanetse go ne o tswela pele go dira boipiletso go batswadi goreng hle a re berekešaneng le mmušo a re tlhompheng maphelo a bana ba rena le ge e le gore koma ke setso sa rena bjalo ka maaforika re tshwanetse gore re netefatse gore setso se sa borena se re se dira ka tsela yeo e lego ya maleba yeo e ka se beyego maphelo a bana ba rena kotsing ga re supe motho ka monwana eupša re re go botlhokwa goreng re tlhomphe maphelo a bana ba rena jwalo le rena ka ge re le lefapha re šetse re ile ra tšea magato go tlogeng ngwagong wa go feta ge re thoma go bulela dikgopelo tša maswanedi a go dira dikoma gore go na le melao e e tshwanetse gore e latelwe
1: botsa ke na le nana gore kware re na le go tlhoka tlhokomelo motlho mongwe jale ka batswadi mane batswadi a ke le rweshe molato ke no ba ke nana gore o na le mongwe mo re sa tlhokomeleng mo le go tlapetis bioscop makamo ba dutsa le mo setulo se o dutse mo go sona a re batho ba modimo a re netefatseng gore bana ba ge ba e yaka kua thabeng e ba ga botse go kgonega re be re nyake le certificate sa gore a kaya pele o mongwe shoo wa mengwage lesomesupa ba re ba phela ka wena le kankere bana motho ya kankere a ke kgolo gore a ka lala a ile fao a ba a feleletsa a ile ka lesolong le la banna a ke kgolo
5: ka nnete ntate mašamaite o tloga opile kgomo le naka gomme ke ka fa o re rego re sa dira boipiletso re le lefapha goreng batswadi tswetswe ka kgopelo a re berekišaneng a re tlhompheng maphelo a bana ba rena re se ka bja maphelo a bona kotsing ka baka la setso sa segaga borena setso ke bokgwa ba rena gomme re tshwanetse re dire seo ka tlhokomelo e kgolo
1: ke a tseba dikgoro tsa mmušo di na le tšhomišano yo botse kudu motlho mongwe kgoro yane ya pušo tirišano le merero ya magoši ka ba e šomišana le kgoro ya maphelo kudu-kudu e re lebeletse ka mo setlheng se sa dikoma e ka ba ba ba maphelo ba a tseba gore ngwano a be a ena le kankere o ile a išiwa kome ba a tseba le lena le tseba eng ka tabai
5: se re se tsebago fela ke gore ba maphelo oba goba ba kgoro ya maphelo ba tsene ka bogare ge ngwana o go tlhokega gore a kitimišetse bookelong ke fao e le gore ba thomile go tsena ka bogare moo ba leka go ka phološa bophelo bja gage eupša ka ge e le gore seemo se bešitše se kekile kudu ba palelwa ke go ka mo phološa gomme ka nnete re tloga re swabileng ko go feta molomo ntate mašamaete jwalo ka lefapha gomme ke na le nnete eo e tletšego ya gore ge provincial initiation coordinating committee e tlo fetša sehlase go tlo tshwanela ke gore go be le pego yeo e fiwago molokgotla phetiši gomme ke tše dingwe tša dintlha tšeo e le gore molokgotla phetiši o tlo tshwanela ke gore a di gatelele kudu ge re tlo tswelela pele ka setlheng se se tlang
1: e fela ge ke be ke na le ena ka mo molokgotla phetiši o ka no ntlha tsela o bontšhitše gore dikoma tše lesometharo tšeo motho mongwe di sego molaong di kgweditswe di šoma tša ba tša tswalelwa ka lebelobelo tša phumulwa gore ei le ka se tswele pele ka mošomong ke nyakone kwa gore na setabe a e bontšhe gore le ge molekgotla phetiša ile a bolela ka tabe ra nana gore batho ba kwele a e bontšhe gore motho mongwe o na le mongwe le lena bjela ka kgore le a tlhaelelwa gore ee lena dikoma tše a leka le seleke le tšati le le tee ka baka la gore a lena mangwalo ba a leka la ba la feleletsa le boelela gape le go di tswalela di le lesometharo
5: okay e re ke e tlhalose ka tsela e taba ye ya dikoma tše lesometharo jaaka kua thoko a bolobedu dikoma tše ba ile ba dira dikgopelo ba ka mošati gore go tshware dikoma setleng se
1: gomme
5: go a ba le boipobolo boipobolo bjo o tlišwa go ke ba bangwe ba go tswa gana kua setšhabeng sa balobedi gomme boipobolo bo bo išitswe kantorong ya premier ka ge e le gore ke yena a nago le maatla a go ka tšea sephetho se sengwe malebana le merero ye ya tša dikoma gomme mopremier o ile a ntšha taelo morago ga boipobolo bjo bo atlegilego gore dikoma ka moka ka kua lefaseng la balobedu ga di a swanela go tswela pele ka moka ga tsona
1: oya
5: ka baka la gore go na le process gore ngwagong wa go feta ba ka mošate ba ile ba tliša taelo ya gore ka baka la gore ga gona senior traditional leader a le kgošigadi modjatši a se a tlhwa a belwa a bewa selong semmušo a re se ka bang le dikoma
1: oya
5: bjale
1: ke kwano ya setšhaba ka moka goba ke kwano ya lešamatana la batho
5: aowa ye ke taelo ye nna re ikgweditšeng go tswa ka baka mošate gomme ra obamela lentšu leo la gore aowa ka nnete lentšu la ka mošate mabung a bona re tshwantse re le tlhompe bjale mongwaga ke bona ba ka mošate bao ba tlilego ba di a tumelelo ya gore batho ba gopele go tshwara dikoma ka fao gomme ge boipobolo bola bo etla gore a na go fetogile go etla kae ke ge premier a lemoga gore aowa ka nnete mabaka a se a fetoge coronation a seng ke e be gona senior traditional leader a se a ka beiwa setulong gomme mabaka a ngwagola a sa le gona ke ka fao a ile a gogela morago tumelelo tše tša dikoma tše tše lesometharo gore di se ka tswela pele eupša ga ke tsebe gore motlhomongwe ke ka baka la go sekwešiše taelo goba motlhomongwe go bile le lenyatso go e tla kae koma tše ba tswela pele ka tsona
1: olokile mmedi ditshwarenyana ganyane ke bona bone show bone nko o tele dintlha ke o tsa ditsamangwaneso

0: Masha Maite o swaretse tona ka leleme la geno. Go taba golo. Thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Ke ba le magage tshe re kgona go bitsa ba o ba le dutlung ga o supa taba re botse taba ye. E lebeletse ka lithola ntshotsho ke khoro ya pusho tirishana le merora magoshi. Ke ga ba le o le bona go molelo wa khoro a tle ga sebele magage tshe re thalosetsa le taba tshe. Ke tlo go kwata bengwe shimididi ya gore na bana. Ka gore le bontsha mo gore batho ba bashimane ba motomongwe ba ile nkomeng ba magolo tlhano masome supa tharo ba be ba le dikomeng tse motomongwe di seng molaong le dirileng ka komate le bantšhitše la lesa dikoma tse la di šwalalanya le gona ke nako e kaakang dikoma tseo di be di kgona go šoma ntle le le ge lena le ka tsena ka gare ka baka la gore tabe e bolelang ka yone ya tonakgolo ke bone tonakgolo a itete yana ka kua ka mosata a ile go bolela le bona ba ba makgolo tlhano masome supa tharo ba kere nako e kaakang ba le ka dikomeng tse di sepeng mo molaong
2: e re ke feleletse ntlhaela re be re bolela ka yona ya gore re le lefapha re ile ra bona go le kaone gore pele re ka tšea magato a go tswalela dikoma tše ka kgang motlhomongwe a re thome pele ka dipoledišano gomme molo go tla phetiše a eta pele setlhopha sa lefapha go ya ka kua masepaleng wa Greater Letaba go leka go boledišana le beng ba dikoma tše gomme re ile ra hwetša lengwalo la go laetša gore bontate Sello Modjadji ba ka se kgone go tlo tsenela kopano ye ka ge e le bona ba leetileng pele bona ba ka se kgone go tlo tsenela kopano ye ka ge e le gore ba na le merero e mengwe e le gore ba shetšane le yona ya malebana le dikoma gomme ke ka fao mologo tla phetiši a ilego a bona gore o ka re motlhomongwe ga gona tšhomišano ya maleba ke ge go ntšhiwa taelo ya gore ka nnete re go fedile dikoma tše di tswalelwe go a tšeiwa sephetho sa gore maphodisa a tla tsamaya le batlhankedi ba lefapha ka labotlhano la beke ya go feta gomme ba ile go tswalela dikoma tšeo ge re fitlha re humane e le gore ba bangwe ba šetše ba phatlaletše dikoma tšela ka bo bona gomme ba išitšwe dikomeng tša gausi tša metseng ya gausi tše e le gore di na le tumelelo ya maleba gomme a se wa ka goa ba le dikgotlhano tše nka re motlhomongwe re ka di lebelela ka leitlho le lengwe tše e le gore motlhomongwe di kabe di bile gona re nompa re leboga tšhomišano eupša re swabišitše ke taba ya gore go ile go a feleletša gore mafelelong re be re tle le maphodisa o ka re no ka nnete re lwa le setšhaba sa ga Modjadji le ge e le gore go be go se bjalo
1: maphodisa le a išege
2: o tla gopola gore maphodisa re tsamaya le bona ka baka la gore ge go na le dikgotlhano tše e le gore motlhomongwe batho ba lwa go tshwanetse gore maphodisa a tsene ka bogare
1: aditlhatse
2: gomme bao e le gore motlhomongwe ba tshwanetse go išiwa kgorong ya tsheko ka mediro ka baka la mediro ya bona ba kgone go tsena ka bogare ba kgone go tšea batho ba baiše mafelong a maleba mo e le gore ba tla lebana le melato ya bona
1: morago ga gore ke bone tonakgolo a le ka kua ga Modjadji ka kua motho mongwe le lenebela ka kgoro lebele le gona le thelediše dipoledišano tsela tša setšhaba ga botse re ka reng kgoro ya geno e na le setswalele se se bjang lebale ba ka kua ga Modjadji kudukudu re lebeletše tabe ya dikoma tša gore a di be gona le ba bangwe ba re a le seke tša ba gona
2: wa tseba ntate Mashamaite taba ya ga Modjadji ke tabe e le gore mmušo o leka ka gotlhe gotlhe gore o e rarolole gore bana ba lapa a ke ba kwane ba šomišane e tloga e le taba e thata mo mmušong ka ge e le gore ga re nyake gore motlhomongwe re le mmušo re bone jalo o ka re re thekga setlhopha se se itseng goba segongwana se se itseng sa ka mošate go na le gore re theletše matlhakore ka moka gomme ke ka fao o bonago bo tonakgolo le yena mologona petiši ba eya ka kua kgafetša-kgafetša go ka leka go boledišana le dikarolo tše tše pedi tša bogoši bja ga Modjadji gore mafelelong go šalele go e ba le kwano ka ge e le gore go tshwanetse go kgethwe a senior traditional leader ka mola go tshwanetse go be le coronation yeo e le gore mafelelong e tlabe e bontšha motlhomongwe ka re boikgantšho bja bogoši bja ga
1: Modjadji ebile yane ewa ke nyako le e kgoma ke nyako le e batamela ka baka la gore ke e kgojanyana e ka mpheta kudu empa ke nyaka go kwa tabeng se mabapile tabe ya gore dikoma di a tswale a ona ba elekileng go leiša kgorong ya tsheko re bana le ka se reiše kgorong ya tsheko wa motlhomongwe tabe a reng ro e rarolola dikgorong tsa tsheko e sepitše bjang ge e ka ba ile a fitha fao
2: if it le go ronya tsheko ka la bobedi rona le re tswang go golo
1: yeah
2: e fa o ile gore ba be ba le ka go tlotla sepheto sa tona golo sa go gogela morago di di permit tshetse le sobetharo go mme ya ba gore goro ye ma le rena
1: le le mmusho
2: re le mmusho go mme gwa itaetsa gore le rena re sepidisha dilo ka molao go mme re amogela sepheto sa goro ka diatla tse pedi re sa dira boipiletso
1: goro e rileng
2: goro ibe ile a respondent ka mare ga the application
1: yeah
2: e upya o tla go pula gore a kere re tshwanetse gore le rena rengwale responding affidavit
1: yeah
2: go mme mo pegong ya rena re tlhalositse magato ka moka a o re a tsere go bjalo ka goro pele re ka fitla mafellong a sepheto sa gore re tswalele dikoma tseo go mme ka baka la gore goro ye male rena go ra gore re lateletse tshepidiso ya maleba ya molao jwale a ke tsebe gore motlhomoge ile gore go tla tsewa sepheto sa gore ba ile o tlotla sepheto sa goro a ke tsebe mara ke bona ka re le nako setse ile magoletsa ka ge ile gore ka la lesome senyane la kgwedi one dikoba di tlabe di tswalola
1: sekolo dialoga botse
2: jwale a ke tsebe gore motlhomongwe re ka ba le ditherušano tse dingwe gape ge re lebeletse setlheng se se tlago go netefatsa gore ge re fitla mona kong ye le gore dikoma di thoma semmušo a be ile gore re moletla ka leng le tee re a kwešišana le badudi ka moka le ba bogoši bjaga mojatši
1: ka mantswa mongwe medidi o ka no re dikoma tše dingwe di le teng tše dingwe di sepetše botsukudu ba di sa sepela botse o fitla lebakeng le bothata e nobayane ya gore ka mothoko tše di ilelang ya go išana dikgorong tša tsebo
2: ga botse fela ntate mašamaite eupša o tla gopola gore go sa le go a ba le ntho e nka ebitša gore ke confusion ya naganyana
1: tlhakatlhakanonyana
2: ee ka kua tukulogong ya ga sekhukhune fao e le gore batho ba ba itseng ba dirile
1: go e tshwaranyana ka nyane medidi se ka tare tsane kano
3: ke tsheketso tše kgolo ka mehla ga Hyperland e tla o ikhweletse tše Trinco tea bag tše 100 ka 24.99 10 kg testic rice 124.99 1x6 clover newmel 59.99 500 grams personal touch fabric softener 14.99 10 kg pride maize meal 59.99 fela Hyperland re polokwane gause le city center taxi rank mo Kopane Plaza le lephalele marula mile Hyperland, the best price guaranteed in your land.

0: Coca-Cola regular fela. Rega Jabedi ka 47 rand. O boloka 11 rand. Oba 80 gram Cadbury chocolate slabs kantle ka bubbly. Rega di fogo ba di fetse Jabedi ka 36 rand. O boloka 14 rand. Ditheko tse di hwetsa ka go fitla 7 July. Raspa fela. O gona le dipelo.
1: Re botsisa dipotsiso tse ba bangwe ba sa di botsisego.
2: Ra latlhegelwa ke bana ba babedi. Tlabanye o lebile eng gore e seka ba ya boelela gape?
1: Ra nyaka dikarabo tse setšhaba se di nyakago.
2: One of the initiates in Bentown. And we lost life. It was very painful.
1: Ye ke tabakgolo ya Thobel FM. Moshato wa tsebo le boithabišo.
3: Stopola se o se feta o se kwa mtheletsi ke sa molo go tla pretty biscop makamo a ba a bontsha taba ya gore e wa bona taba ya go latlhegelwa ke bophelo yo botee ka kome e kwesa botlhoko kudukudu meledi boe sala tlhalosa le taba ya ka motho go ja sekukuni ka moo ore o dia eng
4: ka kua Zai Plus ka tikologong ya ga sekukuni fao e le gore go na le batho ba e le gore ba ba šetse ba thomile dikoma tsa bone ka ge o tla gopola gore setšhaba sa Matebele ba thoma dikoma tsa bona ka bo May. Gomme bona ba šetse ba feditse ba alogile. Gomme ra hwetsa e le gore ba tshwere lengwalo la go tswa go Kgoši Mahlangu wa ka Mpumalanga. Gomme ya ba gore go tshwanetse gore go be le ditherišano gona fao go ka leka go efoga dintwa goba dikgotlhano. Ka bo madimabe go na le ba bangwe ba batho bao ba bego ba na le dikomo ba e le gore ba ile ba go bitsa setšhaba ba leka go thibela maphodisa le batlhankedi ba kgoro gore ba ile go tswalela dikoma tseo ke fao ke ile gore a bona go šetse go tsogile tlhakatlhakano mo mafaratlhatlheng fao e le gore batho ba bangwe ba ile ba humana dikgobalo ge go be go le gare go leka go tswalela dikoma tseo di bego di se molaong gomme tse ke diphišamaaro ga setšhibišo yo re nyakago gore re e bone ka mo porofenseng ya rena batho bao ba nyakago go ba le dikoma goba ba nyakago go tlhoma dikoma tshepidišo ba e tseba Provincial Initiation Coordinating Committee ke yona yeo e le gore e tshwanetse go humana dikgopelo tseo gomme e tšee sephetho ka tsona ba tseba gore di išiwa dikantorong tša rena tša dilete gomme morago ga fao tša tliwa head office mo e leng gore di ile a tlhatlhwa gona gomme re sa dira boipiletso le batho ka moka gore a re tlhompheng molao re a tseba gore dikoma ke setso sa borena eupša ka baka la gore mmušo o nyaka go boloka maphelo a batho re gapeletsega gore re be le melao yeo re e latelare
3: dire dilo gabotse ka tshwanelo o seka khumana re kgarametsana mo e le gore o bitswa le ka maphodisa banna ka gare ga legatong la setso se se se botsebotse sa gabo rena se e le gore re se tseba re itswa le tshwana kgolekgolekgolekgolekgole mamotha re tshwanetse re bitse maphodisa banna re gogagogane pele ga maphodisa re gogagogane ka baka la ge watsa keng ke tshosa ke taba ya gore o kare taba ya koma ba bangwe motho mongwe ka re ba e dirile kgwebo ma
4: o tla lemoga ntate mašama ite gore o kare go fitlheng ga bjale ngwana a le tee ke diranta tse dikete tse pedi magolo tlhano go fitlha go magolo
3: seswaga
4: e ya fao ke tšhelete tšhikuru gomme ke ka fao le rena nako nngwe re nago le go tshwenyega gore a na flomo re sa le setsong goba ke kgwebo na ke ka fa o re tlogile gore laetša ga botse nako e re be re na le workshop ka kua Jack Borders ka di 10 tša June fa o re be gore boledišane le bona benye dikoma le magoši goreng a re tlogeleng go iša madila ka dikomeng
3: kopanane ya ka Jack Borders o ya ka lena ebele ka mmušo le bona kare le kwane ga botse a bile a ona mo le ka re dile la garametsana
4: re kwane ga botse ntse mashamaitse e upya ditiragalo tse dingwe di laetsa gore gona le batho ba ile gore mo laetsa ga se ba fitlhele ka tshwanelo a o kwishishi ga botse mo laetsa o mara ge re bere le ka kwa Jack Borders aba emisha matsogo ba re nono re alwa ka taba ye itseng a re kwane le se ge re tloga kua Jack Borders re bena le tshepo e tletse go raoa re ya kwana mare ebile dilo tse dingwe di thoma go diragala re a ipotšha gore a na e ka be e le gore motlho mongwe go senyegile go e tla kae ke ka lebaka la gore motlho mongwe batho ba nyaka gore mmušo o berekise lepara la tšhipi goba ba nyaka re dire jwang
3: meledi a re gomele gone mo monna agešo ke gatlhile ke mantšwa a gago a mathomo a gone gore legatong la mmušo legatong la kgoro ya geno le swabile nko o feta molomo ka mahu a mabedi a e le goreng letsea kore letsea ga sefega gore banna go direileng gona moo dilo tse e be di ka se thibelwe na e fela re lenyaka o tsa sebaka sa re go leboga monna agešo go kgonne o tla o bo de MEC o ra wa le rena re lla le malapa a o amabedi a tloga valetse ke bana ba bona re le bo amedidi
4: ke le bo ntate mashamaite ke le bo ali motheletse ga ile gona gore fa se baka
3: ke le bo go theletse tobele FM le go tlhagatsa la Africa bo re bo ya motheletse re tlhola pele nalo na ba ra se
5: ye ke nako ya gore o hwetse tshedimusho o rutege o tsebe tsa madireng le go gatha tema iri ya losumpedi go fitlaka iri ya pele ka Dr. Moloko Mashamaite mushupulogo o fitlala botlhano
6: hei ba o hletse go kwa ke dingwe tsa ditaba le bono theletse lenane o lata bagolo gomme o gobe ke tshedimusho tobele FM mushati wa tsebo le boithabišo re o fepa ka tsa thuto setso dipapadi ikonomi bohabo dipolotiki temo le tše dingwe tše dintšhi go tabagolo tobele FM mošati wa tsebo le boithabišo
3: tela pele na le lena magagešo re tswela pele ka nnete ditaba tše ka nako nngwe o tloa kwa morago re tlang gona di be di sa bolelwe le mo sealemoyeng ka gore di ka no bolelela ke ba ba sa kgone go tseba rona ga botsebotse re bolela ka eng folo mo go direga eng empa re a diko magagešo di tswela pele go direga e tla ka le botseng taba e leng kile ra dika re e bolela mo ya House number 66. Apere akere ngwaga o stishise se feta mengwaga e masometshela tshela bjale ke gantšhinyana mo e le goreng ge re feta mengwaga yane e tla ba re e fetsa ka nako yane o re e fetsang ka yona re na le go tswa lesolo le legolo ra bitsa batho gore banna wa kgonagala thekenoloji ya re dumelela gore ka tara gaša ga geno bjale ba tswile batlhankedi ba stishise ba tswile maabane lekwele mo lenaneng la e ba le nna gore aa motho pa sefoka re mokwele motho pa sefoka re mokwele ba le ba mmoja gore re ata nenne a re a bole ena ka pela bjale atswile yale ke na le kholofelo ya gore dilo di dutse ga botse bjale gona lena badudi ba ka motho go tsaya moloi ka mowe ga moloi ga se gole kodi mo nkile raya ke a bona ka house number 65 ke a kgolwa ka kua thogong ja botleng kawe ke ditukologo jana le tsela magagešo ke na le kholofelo e tete ya gore aowa re tla ba re lefao ka letsatsi ya losometee kgwedi ya July tla ba re lefao magagešo a mangwe a marenano a rena taba gašwa fao la megolo kwa le lona ke a kgola le ka sešhale ke a kgola la megolo kwa le ka sešhale taba re lefao re itshina le lena magagešo re batamele lena re tla le batamela re tere keteke matswalo a stišise sa tobela FM a mengwaga e masometshelatshela ka lapeng la motho o bo o dumela gore banatsatli lengwe radio e ka tswa ka ara moago o ya ya o gaša ka motseng wa motho na ga se gale re be re gaša matswalo a mokgekolo kae kae ka Brannan kwa Brana ka Snoa Barwana le kgono wa motho mongwe a bana mabola a pudi go tsebisitse gore ntlo ya house number 66 ya kua Caprivi ga moloi ke mo re tla ketekelang gona moletlo go mogologologologologong le lena badudi ba dinaga mabapi gona moo ba tlamelang le tele re bone re taba rena le batheletsi ba rena le lena ka moka re ketlile re gaša ka motseng wa motho wa kgonagala thekenoloji ya re dumelela Caprivi ape ba le ba re Caprivi ka Caprivi ape Caprivi ke Namibia ya bana kgane Caprivi o lokile taba ke yane o magagešo letsatsi la lesometee kgwedi ya July ke na le kholofeletee ya re taba re yaka kua motseng wa Caprivi ga moloi ka mmasepaleng wa makhuduthama ke makhuduthama ke ya kgolo o sa theletse tobela FM e tla re bolele ka taba e ya dikoma gomme matswalo fasa ke nyake batho ba tšea taba e ka sefega ba iša mo e sa tshwanelang go ya gona ke botsa go nna batheletse o ya ka lena ke ditharololo dife tseo o bona o kare di ka fediša dikoma tse di seo molaong ngwaga ka ngwaga setha sa dikoma ge se fita re opela koša e tee ya go tshwana ma nkane o ka re a re epele ebile a re kaona fa lena gape go ekwa ba re dikoma tse lesometharo ile tsa ba tsa tshwanela ko o tswalela o iputsa gona gane kwano e beeleng bana botsošio maga ke ne gone bošanetse ke ditharololo dife tseo wena o naganang gore di ka fediša dikoma tseo di sego molaong ke moka bana ba rena ba kgona go ya dikomeng ba wela ga botse ba ba boya ba phela ka moka
6: tobela FM e kete ka morutiši ramolao molwela tikologo mogolegwa mongwadi le moporesidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
3: A re le pele mo tseleng di nomoro shiju 086 000 2452. A re bolela ka taba ke le akanya go butsa dipotso tse dingwe re butse tse fela se ya ona ke di tharollo di fe. Ke wena o naganang gore wa tsoa eng ke be re ka gona dilotse. Re be re ka fedisha dikoma tse o di seo molaong. Ka baka la le kwele ge ke be ke bolelana le mmidi dimo. O ba tloga a bontsha tabengwe ya gore ai o ka re tabe e thomile go fetoswa. Kgwebo mola e le setso sa rena se re se tlhompha o kudu-kudu-kudu ba ba tsebang setso sa mokhuta o ba kwa botlhoko dipelo tsa bona di kwa botlhoko ruri ge re kwa gore batho ba nang le o gogagogana ba gogagogana ka baka la taba ya dikoma bana taba e bontse ka mokgwa ya tsadi o gogoiwa ya isiwa kwa le kwa lena ba o le ngwana go maletekalana la Facebook le Thobela FM yaka ke moka rana maratso tsa ditaba tsa rena pele makagaso metsuke lesome jalo go ya go e re ya lesomepedi motheledi wa mathomo shon re nyaka go mmoledisa le ena motheledi dumela ra amogela Thobela motheledi ra o dumedisa Thobela
7: naka ntate mashamaite
3: a re lotshe ntate di a le dumela
7: letsogole botsele se go tsena polokwane
3: a wa re gona monna ke tsa ona molato
7: ke ke na beke na me naker ka o ka ba le sekolo mofa ga bona wa ja ta re ke o sira kwa ba le sekolo ra ba go khotsa ka komitse go molao kwa ba le faina go kwagala me ba 50,000 and kwa ba le mengwa ga ka go dimba re go me o shwantse gore se kwa ntsha kwa mo mraga na go itse ke bona ka re ka ba tshidisho e le tshilo
3: tsa gore go gore motho motho ba tla ba motho re ndadi di yale ba mo fine di rand di dikete tse masome thano le kholego go kholega a e kholego nna go itse go rialo
7: e le well ever mo suspend ka mengwa ga go di mo go mengwa ga me itse go retsa gore tlo ba bula go
3: tabe o nana gore ka tshusha ba bantsi ba sa bula dikoma tse le gore nga di molao
7: re go tse gore re o ka ba le molao theo mo na ga borna lo ja mo hutu ka se e ga tlo di tlhola ga bua le botsa tego gore ha go ne molao tho o ba pusha go
3: o re molao tho ra eng nda di ya le ka bakala re molao tho re na le ona o ba bone gore go be le committee ya o laola dikoma e be le melao ya yona e le gore batho ka moka ba itse ba wa itselang o ne melo o le bana le kotlo o ri yalo
7: a ke re mmuso ga bona wa tse gore o ne batho ba tshwere go mangwala go ntsha koma o sine mangwala go ntsha koma gore gore o molato
3: go kwela ntate di ya le go kwela botse go kwela o tsheletse Thobela FM mo tsheletse ra amogela lo wena dumela
8: doctor
3: arlo chime
8: le dai
3: rona ra lena
8: rona
3: ga re
8: hey a wa tharabollo doctor kuno re maphodisa a borena e fashe ka bontsi la bona ka mogotsi lenga ana kwa match and match mo itse go lela ga maphelo a bana re nya ka tharabollo mo gore re maphodisa a sentse a thomote gatshe ba re koma ka mo ke rena ke re tseba gore dikoma di tsile kae dikoma di ka mo le ka mo le ka maphodisa a gatshe a check gore koma ke tsa nnete se tsa nnete bana ba o bantshiwa ba e ono kana go dikomeng tsa nnete then motho o a tshwara e bile e thubiwa le tsimetseng koma ni
3: le o a ke tsebe gore ka rena mo sa dikana go sa ditsibita ba tshe ka gore koma le yona a re nya go e bolela koma ke re bolela khorona go kupa mara mara va ra fela re kwa le yona e tlo re mapolisa a ya ka dikome ba dumela jole bona gore ba duwe ya ka dikome
8: doctor a ke re bana he lo ro go ya ba bana le matshwanedi a re sentse ba e dikome ba check mara mapolisa a ke re sentse a be mo di kha ruri tsike di a ba teng
3: o go ka mantsa mo o no ba bolela gore le mapolisa a romelwang ka dikomeng a ipe mapolisa le gore ke ba maleba ba ba gona go tsena ka komeng
8: koma
3: go kwele se se go kwele ke a leboga o tsheletse Thobela FM o tsheletse ra amogela dumela Thobela
7: ya go tsamaisa makama ke le ba tsheletse
3: a re ntate makaela si yo monna a gesho le na ibile le ditse ba bogaone man ei
7: o phiphiri le ntsebane malo
3: a go kwele bjalo gona
7: president tsa le malaba e re ka mantse ke kwa ntse le leng le tsela la ga di tla gore dilo tse di tsa Afrika borwa le ke makala rona koba koma e ka phepha jwang ka gore dilo tse di tshwe re di ya mo e ka ba dipolitiki di le ke kamoka ke taba ya tsatsi ke taba ya go ya tshele ar tshokomele le tse ga re tla ona mo ke taba fela ya go ya tshelete ga ke ntsha koma ke nenya ka fela ikhone mara maloba maloba le mabane e le morero wa setso ikhone e le ke kamo ka mogaga bo rena sentse ke tshelete o ka dibala ka makali ka dikgoro le ka mafapafapano kwa go fapana mara bogolo ke ka morago ga tshelete selo ga se ke feleletsa le wena ke go bontsha gore
8: Ketolong se kama ka di re le ka morago ga tshelete le poma ye ka sephepi
3: e le gore ndate mathaela o ra gore ka dingwe o ka re go bo ka du o kgonega motho mongwe tumo ya gago ke ya gore re se ke ra bolela ka tšhelete re bolela ka dikomane o rialo
8: no ke ra gore segagabo rena sa pele ke nyaka go rialo kudukudu ke tlhakantsha le isang segagabo rena ge ntsha poma re no boloka bana ba barna ba banyane ra ba diaga botse gore tlele banna ra ba rutsa ka moka tseo batho ka moka ba ditsebang re ba seng ka baka la gore ke ntsha poma ka gore ke die tšhelete se se dile competitive ba phadišwan ya gore o mathama ke a ntsha poma mahlaela a ntsha poma ke yona e rileng mathateng a yona that's why o sa kgone go phepha moo mara ge e be e le gore be re nonya be re ka lentsha poma e teng ko tsela ke nngwe ya tota kwa gamphatlhele yanon ba itse ka moka raya flogo te and-e ya sepela gabotse le go tlhompha ditefeletse ka yone yone ya go se tlhomphe magosi a rena ke bothata ba gore le ge ba boletse se ba se boletseng re no ba ka morago ga sona sela ke tshwenileng ka sona a re sa tlhompha magosi mara a go ne botšhaba goba setšhaba ka ntle le tlhompho ya bao ba retileng teng be kenyaka gore jalo
3: ka mantse a mangwe o ka ne boela lentswe le lena le wena re le tsebang ga botsela rape koma ke ya kgoši le ngaka
8: Sorry, born a rehellulet silamo. Even if the confinement of our parents, Coco Bala, King Mola, 6 by 16 months, Pilkiti Jorome. It is well, I'm Rauli and Little Chisel, like Hale Hale, the one able to see in the Katian Kayona. Renard the more Africa, Relaxi Leon, Rekabuela Goyona.
3: Le tsa mga go se pela ga botse. Go kwela go kwela mathaela ke a le o tshetse tshebela FM le go tlhagatsa la Africa bo rashe ga sha le motropo ngola polokwane. Na ke di shelter mo re me o ngwalile mo a re go tsong Dr. Mashama itele o ratile ke kana. Na o ya ka nna. Aba tshe melao ya naga. Ge o tshela molao wa naga ba o ishe thapo. E ba. Ke kwa re fiteletse. A o bana a yo ata bang a dira tsa bosenye le go telela melao e taba e beile ke nna ke di shelter mo reme go tsomoga monyebodi mom o mo shoki west list la travela Dr. Mashamaite koma ke ya bape di tse dingwe tse ke metlae fela a go kgolo re tsanjibe ka mogwane o monna west li ka bakala hore o re ba bangwe ba ntshitse dikoma ga botse monna a gešo ke ra gore a re thušaneng go beya ditaba ga botse ba batho ba ntshitse dikoma ga botse wena o tsa di gore koma ya nnete ke ya kae kae kae kae e ka no se fete ga botse tsebeng tša bona ke nyake gore re e beye ka mogwane westley ke na le kgolofelo ya gore ga nkwa monna a gešo madumego wena Dr. Mashamaitele o ratile ke nna Caiphas Khutso nna ke nagana gore tharollo ke gore gope tharollo gore go be le phedišo ya dikoma tseo motho mongwe di seng molaong e ka fedišwa ke magoši a rena ebile ba kwane kore ba kwane ka taba e ga botsebotse e le magoši ba eta pele ba rena ba setso ba dio kwana taba e gore banna re tere sephetho se se bjalo le se se bjalo le se se bjalo tsa tsebe gore ba tla re ba tere sephetho se se bjalo ke moka mmušo le ona afta wa tšea sa ona na e fela nnete ke gore dikoma matsatsi a dithoma o fefoga le o sa ba le seriti sela se bego se na le tsona peleng o mo motheletse show a rialo a re thobela Dr. Mashamaite ke nna Silas Ntswane Silas Ntswane o re nna bana o re thobela legadi ka mo ya matebele o ratile go ya ka nna ke nagana gore dinokwane di phela di etela tse ka matlhatsi gore ka mantswe a mangwe batho ba bangwe ba o tlhola bosenyi le tlhakatlhakano ba fela ba itse ka matlhatsi ka nako e nngwe le nngwe ka dinako tsotlhe go bona nna mara e nka ja mong ka nona na e nka ja mong ka nona ke ka baka le gore tla tswelang pele go ba le dikoma tse di seng molaong le ge mmuso o tlhasela gore banna re gopela gore re die dilo ka ditsela tsa maleba re seke ra dia dilo ka ditsela tse di semeng tsa maleba ke batheletse ba magolo legolo masomeseswa e pedi ba tswelang pele gore ngwanela tswelang pele go boledišana ka tabe magagešo go fitela le ikhwetsa gore na ga botse le rena taba re bala melaetse ya lena le sekela re gane mothamongwe melaetse re nono re re tla ka morana mara e tlogela mongwe ka gore ke melaetse e tswelang pele go ba gona e bole dišhara e kwa go rena batho bontsi bja lena le reng ka taba ele le bolela le ya kae ke ka baka le gore kgona gore o tswa ka mora tlela pele go e bala melaetse ya lena ra e kwa gorena e sepela-sepela ka sepong re leboa ka moka lena bo ana le jwaba bo ka moka lena ba le re ngwaletse go bagešo ke lena ba bantsi kudu e ke bolela bjale ebile šhile ya go lekgolo masometharo masome seswae pedi bjale gona yaka ke e bona e le bjang a re gomele re ke gomele magagešo ke e gomele gona mo re leng gona re a leboga ora re a leboga monetso go satsa ke la botlhano era ke la botlhano ya go lokile Cuckoo baby o dula a boya maabane a boyale house number 66 ya ke kwele a re a ke šhale ka re o sa šhale le nna a ke šhale a re rotheletsa gašo ya ditaba tša iri ya lesometharo studio 6 Bonnie

la chucha quien asila. Hey, amen. Na kitsa mai.

again. Everybody, Walsh!

0: is far. I've got about phone la modimo. Ke kwa tsara fela go tswa go irele ya pele go ibalene ya Thobela FM. Dimela Thobela ra lo tshana ke mangoko. Baby wa ka motsholetse le tshatseng la lekhono. Roni wa ga lesudi, muruti lesudi ka sebele re sesa mo go fela ka irele ya boraro. Go tle mo leng gona, a gona mo leng re wena o sentse go rohlaela gona. Bona, re go buditse mabane gore ga moloi ke me leng re ya gona. Ba bang ba re ga moloi ke kai. Bona, ana ka bongatse tsa botleng ka wikamo. Ya ba bang ba re oh ya o ka re ge re ya bo moster lo se re feta gona so ona ka mo bona re tla be re le mo re tla be re le mo re shishitse rena re tshwere gomu ya dinaka le 66,000 rand re ga host ladies dumela tla wena e re ke nepe go botsa gore re tsena go e ba lena le tsatseng la lekhono ke tshe lefintse leng rona di a tsonela go go hlaela le tsatseng la lekhono go pula gore re tla be re lebelela gore dipapere tsa mogopo le fase di sa gatlampana re tla be re go papalla go sheleng gore tlo re botsa gore ke a sehlopasana ga ife re tla be re lebelela ke yona ka rona rena ya tseba Africa re lebelela gore ka pele gore wena na di hlopatse dipapere tse o di kusha ka sepope go se se fike tshe leng tseleng re re go soretse tsona go mio sa tsonelang go ile bala a shi aga ke mantsha o tlogele letsatsing la lekhono bophelo bo tswela pele e bile digoedi ga di swane fela cover e leng gore ke ya bala pa e leng gore e tsonetse wena e ka dira gore wena tshelete ga go e be e leng gore e ya bolokega ke ka mo metropolitan it's ba ga di tsogo cover e leng gore ke mtsantsa ya poloko ya no lap funeral growth planner ye leng gore e hlamilwe le go dira gore wena o phele ga botse go laola letseno la gago ga o lefe ka debit order go mo lefa ka mogoleng re wena o kgona ka gona ga o ka lefa ka bonyane go mo lefa go fitlhela go 1500 rent go pula gore ngwa ga wa mathomo e ka notlelelwa go mme wa sekolote sele le go palela ke go lefa se sengwe se sengwe se laolwa ka WhatsApp go mwena o ka lefa mo ileng gore o reka gona go akaretsa Shoprite Pep le Pick n Pay o ka ba wa gola ka cover ya gago ile gore ba gora le bala papa ile gore o ba o tsentsitse gona fao ba gona go lefa cover ya bona ntle le go tshidisha na o nya ka cover ile gore ke a poloko ile gore ga e fetu ke nako Romela WhatsApp go 0860-724-724 O ngwale gore no lapsa Kiri no lapsa go 0860-724-724 Gona le mabaka le dipielano Metropolitan Ke mabe o masheng o leng gore se pele tsana le Momentum Metropolitan Life Limited O leng gore ke insurance ya bophelo e leng gore e ngwadisitse le babi ba mikitlana
1: Malimi a o fapana-fapana Sechaba le naga e tee Toro ya Tata Madiba e tswela pele go ba mošomo wa rena. Thobela FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwana botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Iba le nna. Iri apilo fela ka iri aboraro. Thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabišo.
3: Tokong! Ape wena lunch ya ka e go rata. E ke le tseleng e le lunching. Tsamalwe.

0: Abogang Morena go tswa go the Living Rock ye mo sepedi shupa fela metsitsong ya lona re tlo go irele ya pele go sana le ya boraro go mmino ke le thabo ye leng gore le bona o tlo ipitsina ka yona re nna ke no napa go le mo shogore wena dilo tlhile tshe tshobele fela mo ka bakala gore nako le nako o ka fela we go ka Metropolitan ka cover ya bona ye ntsontse ya No Love Funeral cover ye leng gore ga e fetu ke nako le ge o se wa lefa re ke napa go botshe botshe ti fela na o rata go tsaba ka botlalo romela WhatsApp go 0860 724 724 o ngwa le gore No Love sa kere non lapsa ho 0860 724 724 gona le mabaka le dipielano jo ke tsa Metropolitan gore aga ke mantsha o tlogele bophelo bo tswela pele e bile di kgwedi ga di swane kgwedi tse dingwe di phala tse dingwe e bile mola bona kere go tsebe keng go ba kaone kaone ka baka re bona o iba le kgotlelelo dilo tsa ga go tlo sepela ga botsa ba tsa khonthe ke ka moeleng re wena o tla kwa ka Metropolitan ka cover ye ntshwantsho ya No Lump Funeral Growth Plan ye leng re wena o ka khona go mo khona go ile fa ka bonyane ka mogeleng re o ka khona ka gona dula o hloile tsebe ka dinako ka moka
1: no ke le tabo e balena
2: mino ke le tabo mo go ibalena
3: mo shukulo o fitana botlhano
4: e

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC le boikemego e sa tsego letlhakong.
1: Ke leboga mangkoko ba tsheletse thobela tseo di ka go letelwa e reng ya bobedi go akaretsa tsa gore Commission ya Matlanka e re ka sephele ka thoko kgonagelo ya gore rwagwebo yo gape go thwego e le tshebi ya mapodisa Tumelong Nkosi a ka fa botlhatse ka sephiring. Moetapele wa DA Jordan Hill Lewis o go boditse ANC gore ga e sa le party eo e bušago le gore e tshwanela go e tshwara ka tsela ya maleba mmušong wa bosetšhaba boteng. Mmušo wa Aforika Borwa o ganeditse dipego ka naga ya Ghana tsa gore modudi wa naga ya Ghana o bolailwe nakong ya magato a boipelaetso kgatlhanong le bafaladi ba ba senago mangwalo. Taba ka botlalo ka iri ya bobedi. Ke a leboga.
2: Minokeletabo mo go ibalenna.
3: #minokeletabo
2: #minokeletabo #minokeletabo
4: #minokeletabo #minokeletabo.

0: Sunday kind of love.
1: Okay. Ke line la go Sunday kind of love. Go ra re gona le la mushupulo la beri la bra la bone go ba go ba le mhute wa rato wa sonta. Ya. Le rato la ba rutile. Yo, ke shumelang lo ena murutile sudi. Ra ga moloi. Raya kere.
2: Raya.
1: Nna. Batheletse ba e ba le nna ka moka ko kopana le bona ga moloi
2: botse
1: wena
2: a bona tshitisho ya eng ka pa eng
1: kore di kreke ka moka a ditla ga moloi
2: a re kopaneng ka mola
1: ke nyaka go bona gore go tla baka go ba baga gona ga moloi
2: ba ka le ba hao batla
1: a bona
2: le batho ba le FM ka ofela
1: ai wa senya ke ba bona ba re ya a re tlo isa go mo kwa ra go tsa ba re retla mo retla ga mloi di papari di sa khatlampane tsa mo go bol fast le le charging le le khone go nna le tsene rutla bo di khatlampane ke ka fa o go nang le go shongwe shi yona ye kur kirli ke itile tsa ke ba nna ke a tlhopasana ga ife ka kir khani ai ya gana kere muruti ntshebele muruti wa gana wena a ke tsuru tla e gona na 0860002452 ka mara go nyana ga se ke tlo go bapalla yona mbotso gore go ya ka wena o kwa ile ya sehlopha sefe
3: let's go drop the latigeng se fatana reng le ka lapeng la gago
4: o kwa gana pele thobele FM mona kong ye

0: Dr. Winnie Mashaba ka baka la tumelo ko bone motlholo go nya ka go tseba botsisa nna botsisa nna
1: a go se sona le mahlwadi bona o mmagonte go mme ke setsa ka sa gogo sa ga uta se phure gago di tseka tshepedi tsa singa wings le di chips original packet for one ya KFC ke ya mmagonte ka bitla
2: eh fela ge o nya ka sengwe sa mmagonte e bile se latswega hwetsa dunked packet for one ya KFC e niele ka setseka sa gogo sa ga uta se se phure gago di tseka tshepedi tsa dang singa wings le di chips biale ke muro wo ge
3: ke original a bucket for one khatanong le dunked kheta karolo ya gao ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go khwetsa tshedimoso ka botlalo
4: tsena le papadi e botse o boloka masheleng go swana le molateri o hlwahlwa ka spa go reka didiriswa tsa go swana le 2 litre coca-cola regular fela reka tshepedi ka 47 rand o boloka 11 rand le 80 gram cadbury chocolate slabs ka ntle le bubbly reka tshepedi ka 36 rand o boloka 14 rand fela dintswela ka di gona mabenkeleng a spa le di spa spa tse e kgethegileng pomanaga le limpopo o thoma ka di 22 june go fila ka di 7 july 2026 le stokosa le gona
5: Dipampiri tse dintsi di nyakwa ke mang? E se go wena, e se go Capfin. La sela kwa rena, re tsopola ga nyane seo Christeline a se ngwadilego.
6: Mogomadi a nthušitseng o ntlhaloseditse ka botlalo, a nolofatsa dilo tsotlhe. Tšhelete ya ka ka e humana ka pejana, go sena le dipampiri.
5: Apply online o tshwana le maAforika Borwa a go feta 3 million a o re a thegilego ka ditakatso tsa ona. Capfin ke mo bo semolao wo mokitlana, go na le dipeelano. Plan smart, think Capfin.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tego letlhakolo.
1: Ke a leboga mankoko ba theletše thobela magareng ga tsona ka iri ya boraro go akaretšwa tša gore bafaladi ba mmalwa bao ba senago mangwalo ba golegilwe meagong ya mebedi ya go fapana ka Sundown le Rivonia ya leboa la Johannesburg. Molegotlaphetiši wa kgoro ya dinamelo ka porobenseng ya Western Cape, Isaac Seleku, o re ba nyamišitšwe ke go tlhokagala ga batho kotseng ya mesong ya lehono tseleng ya N1 Gauselithos River. Mmušo wa Aforika Borwa o ganeditše dipego ka naga ya Ghana tša gore modudi wa naga ya Ghana o bolailwe nakong ya magato a boipelaetšo kgatlhanong le bafaladi ba ba senago mangwalo. Ditaba ka botlalo ka iri ya boraro, ke a leboga.
2: Re go lebogele bone metswele ke masomepedisenyane re kela go irele ya boraro re tswela pele le bo Bishop Naledzane Sekgware go tswa ka SACC re lebeletše ka nnete go busetswa morago ga badudi ba ka dinageng tša kwa ntle ba e leng gore ba tlile ka mo nageng ba sene mangwalo. Bishop re ka tswela pele ka ntlhe e leng gore lebele e tlhalosa tlhe.
3: Ae, ke a leboga mogatši. Be ke sa bolela gore ba bangwe bona ba tlile South Africa ba sena megopolo e mebotse, bona bao ke bona ba molao o tshwanetseng gore o ba tseele magato. Se se re tshwanetse go rena jalo ka kereke ke gore batho ba re seka lebala gore ke batho ke di bopiwa tsa Modimo, ba tshwana le rena, ba na le letlhokwa ka mokgwa e leng gore ba na le natso, and-e re ba fe thekgo ye e tshwanetseng ya maleba gore le ge ba le leetong la o ya gae ba sepele ga botse ba sa bolokegile ka lebaka la gore gore ba fitlha mono South Africa ba sena mangwalo a lebaneng a le ntse seriti le go ba motho ga motho. Eno re rena re šoma ka taba ya gore batho pele a eno šoma le ka yona nako yona yanae.
2: Bishop a re lebeleleng gore lena ka mola mosina le kgonne go tsena la lebelela la bona gore go diragalang le kgweditse maemo a lebjang.
3: Maemo a be a sea kgatlhise le ganyane. Re ile kwa campong ye e leng gore e be e sa agiwa ye e leng gore ke center mo batlago leta gona ba processiwa gore ba kgone go tshela molwane ba boele ga bo bona. Nako le yona e bontšha e le gore e nto ye e ba tshwenyang ka lebaka la gore structure se sa agiwa a se se felelele and-e batho ba ba fitlhang ke ba bantsi. Gomme re lemogile gore mmušo o dira ka maatla gore batho ba we ba kgone go dula ga botse mo campe e be agiwa goba centera. Re bone go na le metsi, re bone go na le bofela mare, go na le bao ba volunteerang go tlisa dijo yo e leng gore e na le go kgotsofatsanyana. Mara ge re ya ka show ground ya mesina ke mo re kgomaneng maketa pelo a mantsi ka lebaka la gore batho ba dutse sebaka bakeng, a gona rufu, a gona selo, ba ne bana bomma and-e ba no tlala. E be e le bothata fela and-e taba ye ga e botse ge re ya seriting sa motho le bo motho bja gagwe e be e le masetla pele kudu. Re no tshepa gore ka gore re kule ba re re basedite ya batho le ba isa kwa centereng crisis center re tshepa gore bošego bjana bje uwe baletse ba barwala ba ba isa ka nakoa le e le re o fitlhagane bjale a setse ko ne go kgwetsa report ya gore ba sepete ka mokana fela e re tsamaya montseboa lebase be di ya re le ba thutha le ba felesetsa kwa centereng ye ntšha ye a iwang ya mofina.
2: A ge re feleletsa Bishop molaetse wa lena wa mafelelo-felelo re lebeletse gore motho o mongwe le o mongwe o bopilwe ka seswantsho sa Modimo le ka reng go maAforika ka moka.
3: Nka re a re tlhomphaneng re bopilwe ka seswantsho sa Modimo yaneng ye e diragalang go sa sae kane re boela ka mokgwa o mongwe ka ge re bone bjale batsonga ba thoma go ketaetsa gore re batsonga re South Africans a re tlhokomeleng gore re sa tsoša lentwa rata ra tshwana le dinaga tse dingwe tse ba lwang ka se bona di thoma ka ona mokgwano Modimo a re thuše re tlhomphe bophelo motho o mongwe le o mongwe ke motho bafaladi ba ba tlang mo South Africa a re falane re tle re die ka go ba molao gore re kgone go ba South Africa re kgone go boela gae.
2: Bishop ke lebogile nako ya lenatlhe ke bo Bishop Naledzane Sekgware go tswa SACC ke bona e leng gore be re nyaka go kwa molemong wa bona bjalo ka batho ba e leng gore ka nnete ba etile pele dikereke tsa go fapafapana gore ka bele gore na taba ye e diragalang ba e bona bjang. Ke a lebogatlhe Bishop ke lebogile nako ya lena ke mosomepedi tlhano re ikela go iriela e ya boraro.

0: fa bana ba mmatoka e be ile ka tsana yeo e be go dula polaseng ye kgolo e fela rofa e be e fapana kudu le dikatse tse dingwe mo polaseng e be e godisitswe le dimpša ge ra polase ya bona rofa e kitima le megotha mo polaseng ai o ile a ikwela botlhoko gomme a fetsa ka go e godisa le dimpša tsa gagwe napile leina le la rofa e le hweditse ka go rata go ebela le mebila gona ka mo polaseng e be e tla ya kua lebaleng ka moragonyana ya ba kua bobolokelong bja mabele ke gore e be e dula e sepela ka mo polaseng ge e le gare e gola e be e nyaka go thuša bjalo ka dimpša ka moka ka mo polaseng ile ya bona ye nngwe ya mpša e disitše dinkgo ge e lebelela ya bona ye nngwe goba magodu ka kua letlhakoreng le lengwe ye nngwe yona e ya kua kgorwaneng go yo tšea kuranta aa le ge e be e leka go ka thuša e be e palelwa ke go dira seo bana baka ka letšatši le lengwe rofa ile a nagana gore e ka thuša ka go tlhokomela motlhapi wa dinku ge ntše e didišitše bjalo ile a ikhwetša e le ka gare ga mabjang a mateleletelele e sa kgone go bona dinku mola dinku le tsona di sa kgone go bona rofa
1: hei rofa o kae
0: nku ye nngwe ile ya botiša e le a leka go ka goba gore e hwetse thušo a ge e leka go goba e be e kagalanke ke mollo wa katse goba wa lepidipidi rapolase o be a sa kgone go kwa goba go kwešiša mollowo gona fao rofa ile ya tlhakatlhakana le go feta mesong ye mengwe rofa ile ya ithuta go ka ba moamogedi bjalo ka mpša ile ya re le mesong yeo ya le ba kgorwaneng go amogela kuranta aa ge e le ka go rwala kuranta e la ka meno wa yona ya lemoga gore kuranta ye ke e kgolo le go lekana ka molomong wa yona ga e lekane ya leka gape le gape e fela ya šitwa ile ya nyama kudu-kudu-kudu-kudu-kudu ka gore e be e bona gore ga e kgone go ka fana ka thušo bjalo ka dimpša tše dingwe mo polaseng ya nama ya dula fase ga moriti ya inamiša sefatlhego sa yona gona foo rafolo ke ra ye nngwe ya dimpšanyana tša ba leta kgoro gona mo polaseng ile ya lemoga gore rofa e nyamile ya nama ya binabiniša mosela wa yona ya ya go rofa ya re
2: dumela rofa e ka ba nyamišitso keng
3: erotla o ka thuša mo polaseng fela ka wena le dimpša tše dingwe e fela ga ke mpša
2: o se tshwenyega rofa re tlaloga mano a re sepela-sepele le polasa e re bone gore na re ka humana mošomo o tla go swanela gona
0: gona moo ge bana ba mmatoka rofa le rafele ba sepela mmogo ba tšama ba dupelela ba nyakana le mošomo o tla swanela go rofa gona moo banama ba kopana le bothata bjo bogologologolo polaseng magotlo a be a utswa dijo tša dikgogo rafolo a dupelela e ya kua le kua gomme a hwetša molete wa magotlo mo wa iphitlha go gona
2: bona rafa o swanetše go khutla mo magotlo a ka se go bonego gomme ga e tla go tswa dijo tša dikgogo o a ketimiše re ya kwana kere
0: namile rofa ya iphitlha bana baka e be e letile ka tetelo ye kgolo ke ge magotlo a thoma go ema-ema a leba kua dijong tša dikgogo ga se a bona rofa mo a iphitlhile go gona ka mollo wa godimo rofa ya nama ya re magotlo a nama a tshoga ke a lebota a thoma go tšhaba ke moka rofa šile ka morago ga maotlo e a kobela kua kgole le polasa
2: o šomile rofa o mogale
0: e rapolasa o ile a thaba kudu-kudu-kudu dimpša tsona di le tša goba le go bina di biniša mesela di tlhompha rofa go tloga lona letšatši leo rofa ya nama ya ba katse ya motlhapetše gona mo polaseng mošomo wa gagwe ya ba go tlhokomela dijo tša dikgogo magotlona a ile a se sa boa gomme seo se ile sa dira gore rapolase le dikgogo ba dule ka lethabo go ya go ile rofa ya nama ya ikhumanetše mošomo e e be e sentša mo polaseng e fela e be e le katse ya go ikgetha bana ba batoka re ka itsinyana ya rena ya le khono pele botjang nna na rofa e be ile katse ya mohutama gona dimtja tsona di be di rata rofa pheletsong rofa o ile a hwetsa mushumo wa yenye mo plaseng ruri ruri ruri nna ke ya lebotja lena ke re maitshwaro wa mabotse a lota seriti sa mongwa ona go fitlhela re kopana gape nakong yeo e tlago.
4: Bye bye.
5: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
6: Kanagalo ya tsogang o tshisa ka mekgantsho ke SABC Education mo go thobela FM baralokikisitse ba leng dire Six Mogashwa boiketlo mmammela le Precious Molepo ngwanege ke bodulong simolo kwa magongwa batsweletse metšhineng le medumong ke rorisang Satege le Silone Ntekwa motsweletse le motlhagisa moyeng ke Mmaphuthi a Lilamola mola motsweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
7: Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
8: The time for the healing of the wounds has come.
7: Tumela FM iri. Direla ba utloka. Direla ba ubaphila go ka bogolo fadi. Le botle ba ubaimelwa go modela go tsebima tsa ikonomi.
9: Mandela's free.

0: Sube pedi tsela go jo ireng ya boraro go ntshirogele Thobela FM mo shate wa tsebole boithabiso ka Gospel Thursday ro fa mmino go tswa go James Okon Armambo sawa sawa ke yone re shang tiro hashtag wena re ge go tlhogobledishano ya rena motheletsi tabashi ke yo go kwa go tswa go wena wow ye yona ke tsepa re bontshi wa rena re le ra itemogela pledishano ye re tlo tsenelelang go yona re lebeletse gore na o ile wa hey ye no tsaking e lo re tolo kgwatha maikutlone o ka no ba tlhokaina na o kile wa serate go ba wa hloya selo go ba dilo lefelo dijo mohuta wa diaparo go ba dieta lina la mmila o itseng ke dio fa mesalanya na ke re na bathilitse ka lebaka la gore selo seo go ba dilo tseo ka moka di go gopotsa mahloko fela ere go fe mohlala kile ka bolisha le sekhunguzo le ena ka taba yona e go na le koloi engwe ke iratang ka pelo le moya ibile ba ba theletsang lena no go le tlono fela leng kwa ke no ye ke isha kwa o ke se sa e bule le phatlalatsa e fela letsa tse gore koloi ila a bona ke keep left pass right ya ka ya pelo le moya ya ba re ka kopana le motho a ya otlelang sefatana ga sona seo ke nyoko bolisha na le ena ka sefatana ga sona seo ibile o kula bona re no tsiya dikhang a wi lena ke re ke a motamisha motho a dontsisa dipikiri no so ga ntjwa tebile a tsiya nako hey ka nyama ka baka boya ka mo mea go nkgasho ka motlhalosetsa sekhumbuso e bile ka taba eo ke kwa botlhoko ka gore banna we na be ke nyoko nong kwešiša ke tsebe kuduka koloi yona yo motlhomongwe le ena motho ono o re boledišane a ke tsebe le segotse se ka tsoga a re tsebe pele go tloga tsatsi lona leo e sale o mongwe le ngwe a otlelang sefatana ga sona seuwe ke monyalantšha le maitemogelo a ka le motho ono gore semelo sa gagwe o ka re se pentile batho ba otlela sefatana ga sona seuwe ka mogwa o uwe o ba ka mogwena a ile a boledišana le nna o ba palelwa ke boledišana le nna ka gona ke nyako kwa go tswa go wena gore mothomongwe wena o na le maitemogelo a go fapana e ka no ba se sefatanaga e ka no ba lefelo ka ge ke shetse ebile ke file metlhala go na le mebila e itseng mothomongwe go ile o ka direga se sengwe wa re wa tsaya keng le mmila o ya kenyako le o kwa selo ka lona le mmila ono uwe goba mothomongwe go na le mokhuta wa moriri go hairstyle jeng go nagana ka yona o nagana yar motho la wile antira se be tsere nyoko go tswa go wena botheletsi ge tla bo tlhoko pledishaneng rena o itemogetseng go nyoko ba tlhoka ina re tla no kwisisa thelela ka mo di deming tsa rena at poelano setoba ke le tlhakala la ka la Facebook ka ntle fa lo tlo shimisa 086 000 2452 ke 086 000 2452 ke nomora rena ya mogala ka ntle fa o ka no lahlela gape lo at Thobela FM yaka a re gore mathlakung ba re tsware tseng mathapameng a le gone
1: matrikwani yana ga go le a petula le zama go a dira ne le tlo itshola ka go tsho
2: bra biza mina ni khesa shikwembe kere haleluya ke nako ya gago le wena bra biza nge la go tsema nenge
1: o bona nena le kitume meeting ya le bitla le petula yana ola wa gago
2: ke se dingile ka sona na setseba o dilala go tshushetsa batho mana go baleke na setsango petula ta go laya
3: la bone le tsa mahlakong ipsine ka tsona ka kotara pele ga ire a seswai karate eita o se go bia la bone le
0: ke se re ba gare go tswa ireng ya boraro go ntshirogele ya Thobela FM re na pere go ka ba difetogile jwang sirpeng se ka dintlhagolo tsa ditaba le bone magopa ka morago ga fa re tlatla re kwa gore na Condieva o re tshwaretseng go tsa dipapadi le bonza

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC le boikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke leboga poelano ba Theledi Thobela makareng ga tsona ka iri ya bone go akaretswa tsa gore modudi wa naga ya Malawi yo a sena go mangwalo yo go letetsego gore a romela gae o rutile ka mononageng ya Aforika Borwa a nyakana le mafulo a matala. Ditlhopha tsa taolo ya masilapelo ka porobenseng ya KwaZulu-Natal di dutse di tukišitše ka go letetswe gore melelo le moya ya go tlhola tshenyo di ka ama dikarolo tše mmalwa tsa porobense. Bafaladi ba mmalwa ba ba sena go mangwalo ba golegilwe meagong ye mebedi ya go fapana ka Sundown le Rivonia le Bohala Johannesburg. Ditaba ka botlalo ka iri ya bone ke a leboga.
0: Dibapadi ka kgone majiba dikgwetse fa di sa fiša.
2: Ke a leboga bone batshetsi ba Tshwana FM, dumelang ditaba tsa dipapadi ke tje. Mokapteni wa naga ya Belgium Yuri Tielemans o nwešitše penalty motsotsong wa bolekgolo 25 ka nako ya kokeletso go thuša naga ya bo go fenya Senegal ka dino tše tharo go tše pedi go fetela legatong la o latela la dipapadi tsa ditlhopha tše lesometshela. Lukaku o be a nyaka gore penalty eo e fela a fetoša mogopolo a tšea kgwele a efa Tielemans yo lo ra sa ka dira phošo a e raela ka mo gare. Monišadino wa naga ya England Harry Kane o re bo se bonolo go fenya naga ya DRC ye e le gore e tloga e le bogale kudu radino wa setlhopha seo. O boletše morago ga gore setlhopha sa gabo se fenye DRC ka dino tše pedi go etee ba ya go kopana le mong gae wa dipapadi Mexico go papadi tša last 16 ka la morena. Kane o kgonne go oketsa palo ya dino tše a dinositšeng mo setlhopheng sa gabo kudu diphatšong tsa sebela sa lefase e sa le mola a thomang go di ralokela go tloga ka ngwaga 2016 go dipapadi tše 15 o nositše dino tše 13 o fetile pele wa Brazil yo a nositšeng dino tše 12. Peter Shalulile ke monisa dino wa Mamelodi Sundowns go na le dipego tša gore a ka ngwadiša ke setlhopha sa Scotland sa go tswa kwa nageng ya Zimbabwe gomme ba nyaka go mo fa kontraka ya dimilione tše 4.1. O na le rekoto ya gore o nositše dino tše 130 gomme dino tše 100 o di nositše a le mo setlhopheng sa Mamelodi Sundowns. Tuna ya dipapadi bogabo le setso ka nageng ya Aforika Borwa Gaten McKenzie o re safa nke le thwalene pitso mosimane. Mosimane ebile motlhatlhi wa setlhopha go tloga ka ngwaga 2010 go fitlha ka ngwaga 2020 moraga gore Carlos Pereira a napa a fologe setulo. Go dipapadi tsa cricket setlhopha sa Aforika Borwa sa basadi se ya go thulana le setlhopha sa England go papadi ya sekama gaola kgang letsatsi la lekgono mofenye o ya go kopana le batšheletsi ba sebjana sa T20 Australia. Australia ba thupile sebjana se maga a e ka bang a tshela gomme papadi ya magalagang e tla raloka ka la morena e tla ba e latlhano la kgwedi ya July. Aforika Borwa ba itshepile dibarara tsa bona Marizan, Shabnim le Ayabonga ba e le gore ba na le rekoto ya gore ba kgone go tsa diwikete tse 25. Motheletsi wa Thobela FM ke nyaka gore re tshware tabe e sa fiša ya tuna ya dipapadi Gaten McKenzie o a boletseng gore o nyaka go bona pitso mosimane iba motlhatlhi wa setlhopha Hugo Bruce a sepela nna e ka ba se se bolelang ke tona gabi safa ka fa sa kgatelelo ka ge e le gore go nna le ba ba dirile dikgopelo ba 80 applicants nke le mola letlakele la Facebook ya Thobela FM yaka le gatise maikutlo a lena re tlo a raloka e reng eo latelang mosadi.
0: O itse le dipapadi go Thobela FM le Vicky Sejamoleta. Dipapadi ka Khone Majiba. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
3: School holidays promotions mo lebenkeleng la A1 e tla hwetša 50 ml ya Playboy roll-on 9.99, 10 kg pan rice 97.99, 750 gram J5 Kellogg's noodles 19.99, 1 kg Bokomo cornflakes 39.99, 400 gram A1 macaroni 8.99. Re a bula ka Sontaga sa di 5 July A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane. Simply the best.
4: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka. O tshireletso go mathata a selegae bosingi le go amega mushumo. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramola wa Clientele Legal o gona go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa Ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamuka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rands. At Clientele Legal o khotsa keletso ya simolao ka mogala di irintse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General ke FSPA di moletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona dipelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
0: Le ke le tjaji le afa sebula
5: sonta reng sona se khole ke le tjaji kopana le nna afa sebula ge ke tlabe ke le Dr. NJ Rasakanya o ka rlona ya rena ya ema ophile khumi ena o tlaba ari o se tshabe go latlhagelwa
6: ge tjaile tjaile ge tjaile ngwane shu amogela
5: Kwele nyalo laka, Bishop Jonas Masuta, utabe abulela kama regali nyalo.
7: He, utonya ufitile, kaka regali nyalo, kwele kabia.
0: Le, kili chaji, sonita kamisong, ili aburaru ufitila gaila butilela, Mokotobele FM, mushata watsimonibu itabisho.
8: Amanda!
9: Welele, mama.
0: Tobele FM ikitika tatama diva. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
10: The time for the healing of the wounds has come.
0: Tobele FM iri. Direla ba utloka. Direla ba u baphela go ka bogolofadi. Le potle ba u ba imelwa go modela go tshebuima tsa ikonomi.

0: Bona, o tla bona nore ke la bohlana. E bele a shiwe. Come on. Ke poisonana le Justino le Malusing Bogazi ba re o dontolo go ntshirigele ya Tshobela FM bo shate wa tsebo le boitsa bo tshodi o kwa ka minoro fa ngwana ka Gospel Thursday. Bona itse shelfing ya go go di budimo. Re fela re re ke top shayela baby. Ke ka fa ro fa ngwana expensive radio. Yeah, ke tshirigele siriba sa bo bedi motse ga bele ke le some shupa go tswa iring ya bone go sa ye ke na ri shang tshego hashtag ukwile.
1: Ukwile. Re go fepa ka ditaba tseo di tsantse go shedi go tswa tikologong ya geno.
2: Hello.
1: Oya oya re shu. O tswa dipolitiking go ya go tsa ikonomi.
2: Fela mo go ntshirogele.
0: Whatever fela mo go ntshirogele. Na o kwele motheletse gore goro ya pusho ya tirisano le merero ya setso ke cocktail ka buripana. E shoma mmogo le ba itapile ba setso go laola bafaladi bao ba sego molaongwa ba mhlongwe ba se ba o sebele mangwalo a maleba ka mononageng ya rena ya Afrika Borwa. Re sa le gona fa o tla go plora ba itapile ba setso le bona ba ile ba tlhotlheletswa go gaogana le go abanaga go batho bao ba sena go mangwalo go netefatsa melawana ya selegae go ba tsona di-bylaws ka dinaga magaeng le go thuša mmušo ka taolo ya maleba ge itla mo tabeng ya bafaladi le go fokotsa dithulano tsa selegae. Ke ka fao re lebeletse taba yona yeo re tlo dirisana fa le deputy minister ya Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs ke Dr. Namani Dixon Masemola. Dr. Rale mogala go ntshirogele ke tshepa re tlhole ga botse thobela.
3: Ee wa la ke tamise ke tamise ba tshege ba thobela ka ka rejo. Ma njibe ngal home.
0: Are arna pere thome tlhogopledishana ya rena re lebeletse gore ka nnete ba itapele ba setso re setse re tseba gore bana le maikarabelo a go shireletsa le go hlabolla ditshabo ditshaba tsa ga bo bona e fela ba dudi ba sa letetse ditsha go ba naga mola gona le taba ya gore ditsha tsona tseo ba di emetseng go mo direkiseditse ba dudi ba dinaga di shele ba ba sena go mangwalo. Cocktail yona e tlhalosa bjang melato yeo le gona ke magato afe a boikarabelo ao a le go gona go ba etapele ba setso ba ba pelelwa go go tlhatlhoba ba hulegi ga botse.
3: Ee awa ka ke tsepa ga se ya ga se ke tama je ke tama je ba tlo botle ka mokaga bona kudu ke tama je le ba para e thomo go ya mabala e le go magoshi ya go tshuka ka karetso mona re nya Afrika ura le bona mogae. Eo re le go mo o di mora sona ke tshumisha no mo e mahlafetse go magareng ga gore a re tswa mo le mebusho ya di province le nete fa ja gore bo eta pele yo so ntse bo abiye go magae le go di pusha sela gae re go noga tshumisha le magoshi le nete fa ja gore botata jo re swara no go bona ga bona ja nna ya le ka go tsa taulo ya bo salary mo na ya Afrika Borwa ga mo go be le tshipiri ya maleba go hono ga ke tapile morero o le mogo re tsama le bona ke nete fa ja gore ba di ka mokaga bona di nale ja ga gore na e tsikwa ba le mushate le ga ite o ga tsikwa o ga tsikwa go nga tsela gore ba go ba le go momotse ga ona ke bo mang ba tsoka e ba le mangwalo a mhuta mang a maleba ka ba ka la gore e ke mo se trata gore re go nga tsela na le ba go tla ka mokaga bona ke mo di kopana nge ri di le go tsona le ba etapile ba bo ba ene di ba bona era mole di go pandiri bile go tswana di tele di tele ke motho mo president mo le mpopo malo ka ba kholi le go nete fa ja gore ke le le tshumisa le matla pe tseng gore e mishate le ba tshwe bontsi ke ba le na maina ba tshwe gore ba tswa ba le go bona ke bana ke bo mang ba re tsela ga motho e le gore ke mo tsaba go tsa go bona re ya Afrika Borwa a se mo mali ba molao e le gore ke ba le ba tswe na le mangalo a se ya swanela ke tlhole taba e kgolo ye o bona go gona ya leng re le ka o ka thusana le bona kudukudu e di kantoro tsa bona tsa di embassy mo Afrika Borwa gore ba di ba bona ba kgona go bua la gae ke le ke le gore ba mo na ke ya bona mo ka tsa mo se le gore ga se mo molaong ke le taba e swa ke gore re e matla kwa jere e tshimo jabu ntla bo bedi na le kholo le te jeng gore ba o se ya ge tshimo Afrika Borwa ka go para le mo gae agas ke ba no joy sa lo seng ba go ba re ba file ba ja ntle ma di naga tsa bona e tle le ra ba le mangwalo a maleba a ba mo na re ya go bona ka tsela ke e se go tsona ke re bona le tsepo le kholo pele go e go bona gore tsa go tsana le ke ga se ke ba ga dipatara jang ga ga la gore ita be se maswa ne gore mo falali go ja ka ntle go ba mo Afrika yo ka go nna ka ntle le mona re ka tsa se mo se se tsa tsamela a ska go nka fihlela ditse ka go ntse se ka se segolo e le go nna ga ba ga lor naga ye nwe ya mahumo a naga ya Afrika borwa yo re ile tse go ntse ya tukulo e kgole bele gore ba tsaba so ba le taolo ya malepo mona re ja bona ka ba ga lor naga di tsere na je ka tsa go tsena le mahumo ka o mo tsena le mahumo a ditemo ya le a se po a se se ka se le gore se ka nwa bela na ka tsena ka tsela tse go tsana ya le ka o le ya mo falari mona ga ya Afrika borwa di re nya ka o le tsa gore e be se mo se ka o ne mo tumanga pa mangwe le mona ga ya ga tsena mo e be le gore mo ka tsatsa ga ka le ya malera mangwa wa gagwe a mo se mo se tlhokileng
0: Hello Dr. Cocta e tloga e tlhotlheletsa e bile e gatelela gore ba etapele ba setso ba se ke ba fana wa ba abelana ka naga o ba ditsa go ba fala dibao ba sna go mangwalo na se se shishinya gore goro e dumella gore ka nnete ba etapele gorong ya lena ya Cocta ga se ba shumisha tshekatsheko ya maleba o ba ye le ka nego go mme ge go le biao ke ditla morago tsa mohuta mang tseo ba tla le banang le tsona
3: uso le taolo ya dinaga magaeng bona le magotla taolo di jwae ke di traditional council ba ba shuma ole magoshi ya gore na le bogoshi ya gore na ka bophara go laola ditulo le ditikologo tsa bona ka tlase ga melao ya naga ya Afrika Borwa gore seemo sa bophelo seemo sa gatelo pele ga mo di tlhabololo nageng tsa bona ba kgone go thusana ga bona ke ka lebaka le ke re go na le tshepo e tletse go e kgolo gore ga gona le traditional council e e shumago le moshate ba go tshia bona ba ga bona o dira ka le hoseng ba dia naga ya bona le go bua ja bana ba bona e le go bua ja bona ba bo fa go mongwe wa Afrika ya go nna le ja ka ntle e o tshe le gore ga ne le maleba le mangwalo a go ba mona ya Afrika Borwa ba go tsana le tiro na le kulfe la gore ga se dire re mo metsi ya ga borena ke ga ba ka le re gore mo go ka go na le se se dire re go mongwe ka gore ka tshidego ke ga le go tsedi mutho go hona ga go kopanya le mushate ya bona ke traditional council ya bona le tsaba tsa bona go gore e ka go kunyera ga jeng gore motho go ya ka ntle ya se le mangwalo a tsiwe bo kwa a tsiwe mahumo a naga ye e le naga e le tsaka se se kgolo so mushate le ba di di tsaka ka mora tsona ba tsentse ba se ba balele e le bo kwa ya bona ka mogo e le bo kwa ya ke go kuku tsa bona ka bakala gore naga ga e tsoge ka go itse le e fine batho ya fela ka motso wa go tlhokela gore bana ba naga ke ba tlhoka mo ka ba tle ba dira e tsa go iphirisa ka motso le madulo ya le ge go na le mo go dira ke go ya go tsana le yone ka le ba tsedi motho ke tsiana no ba pulo ka ka re jwa gore ba re go na le bushaidi re gore ga re na le tshubedi ya tsena ga le mo go nya re tsana ke se golo ke bona go tsetsa pele gore ke le tsana mo go le khoro ya taolo ya naga le tsamo le ka magae e le go rua development land reform taolo ya dinaga tsa magaeng ke mosomo o re na le bona re tlherang le bona go netefatsa gore seemo sa taolo ya naga e be seemo se se kaone ge batho ba tsegela dinaga magaeng e be e le gore ke bana ba kgosi ke bana ba Aforika Borwa ba tlo kgopela ditsa go phethagatsa mesomo e maatla ya go tsetsa pele kabo ya ditirelo ga mmogo le kago ya naga ya Aforika Borwa mare fela mo taolong e tsa bofaladi ke e le gore e tsanyaka gore re kgone ka ikgwetsa ka botse ka botlalo gore ke ka go jena ka tsa buto mo kae go mere di kopang ke re go tabela ya fa motho go ile go traditional council ka mo le magoshi ya bana go kwa gore o ka go jena ka tsa go tsala di tsa go tsana le tseo ka tsa ma ba ka buta ma iskano ba pele lo ka ka re go ba re ga re ka re tsa magoshi go fika mona awa ma le tsea po le kulo fele kulo ka gore magaji ba di tlhokomela go ye mo tsa tsa ba bona ba tsumala magotla taolo a me ile go traditional council ba tla ga ka ba tswa ma le ba gore tabollo le ka go ya Afrika Borwa se ile ka tsela e le gore la go ba ba la mara ke arna gore ke re go re thutse le gono le ka motho ka tsela o le ka go ka gona
0: re tloga re lebogile nako ya lena Dr. Namani Dixon Masemola Deputy Minister ya Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs re tloga re lebogile tshedi mushe yo lipsine ka letsatsi la lena
3: mo a re tsontse le ka madi yo ke ka mo ga go ya lebogile
0: tobele
2: tobele

ke Dr. Roselyn Satege a re utlwa dithapelo tsa rena go ntshirogele ya Thobela FM mo shate wa tsebo le boithabišere go tswagala go 87.6 go 92.1 www.fm.co.za DSTV channel 815 gape le bo SABC Plus app ya rena botheletse o nthubetse molaetsa re utlwa ba tlhoka ina re dumela poelano eish tlhogo boledišano ya gago banna gape nna ke nyetswe ka kua Herman Scral ina dilo tse ke fetileng go tsona ka finder out botlhoko hesh ke tlhoile plekela le baninyana ba gona ke tlhoka ina banna o di je bana ntombazana sa se Herman Scral na le di ebyang le dirileng na le phela jwang le batho ba bangwe banna we hey tsalang pele go romela dikgatiso tsa lena tsa mantšu le melaetsa ya lena bona ke a di amogela ka moka ka di DMing at WFM yaka at poelano setaba putšha e sa le yona eo gore na o ile wa tlhoya o ba wa se rate selo ka lebaka la gore e o gopotsa mahloko a fetileng o di o nagana ka mmila ola o di o gopola dilo tsa o sebe tsona banna wena ke boletse ka re go na le sefatanaga tsoko ka lebaka la motho o ne uwe lantšha semelo sa gagwe le batho ba otlela sefatanaga sona seo wena o reng go tlhogo boledišano a rena ke rata go kwa mantšu a lena romelang dikgatiso go at poelano setaba Facebook le gape le at Thobela FM yaka le ka re šomiša 086 000 2452 kgathatema ke nomora rena ya mogala gape le gona e ke lebeletše sešupanako saka sir ba ga re go tswa ireng ya bone a re go re mphomora se re swa re tsinga ditlhagolo tsa ditaba ka morago ga fa o le fa sengla dipapare le kondieva

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga Madam Speaker, batheletše ka e re ya bohlano le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Molekodipharephare wa dipuku tsa Rakane Maluleke o lemoša gore bontši bja mebasepala e ka phuhlama ka lebaka la boetapele bja yona. Ba bangwe ba maloko le bathegi ba ANC go tšwa ka karolong kgetho ya bo20 ka fase ga selete sa Peter Mokaba ka Limpopo ba gwantetše dikantorong tša selete tša mokgatlo wa bona go yo fana ka memorandum wa dingongorego tša bona. Palo ya batho bao ba hlokofetšeng nakong ya ditlhaselo tša maabane ka Ukraine e hlatlogetše godimo. A re kopaneng ka iri ya bohlano go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Dipapadi ka Khone Madiba dikgwetefa di sa fiša.
3: Ke leboga Mphomorwasi bathetsi ba 12 FM ditaba tša dipapadi ke tšetša kgole ya maoto Mamelodi Sundowns ba tsebišitše gore ba ya go lokolla ba bangwe ba ba raloke go akaretšwa le Peter Shalulile. Yo aileng a roba rekhoto ya Seabonga Nomvete Nomvete ntse ntse le kgolo masumpe tsinyane gomme yena a nwe tshe le kgolo masumpe a mararo go ya ka dipego o ya go ralokela setlhopha sa Scotland ka kwanageng ya Zimbabwe so se metsepisitseng go mofa dimilione tse nne fegolonate ka ngwaga yo kileng ya ba moraloki wa naga ya England Gary Lineker o tloa a ile a tlhalosa ka mokgwa o setlhopha sa France e le bommamorato a go ka thopa sebjana sa lefase gomme ba tloa ba ile ba šoma ka maatla go tloa dipapading tša magoro mo ba fentšeng bo Senegal Iraq le Norway gomme papading ya last 32 ba fentše naga ya Sweden ka dinotse tharo go lefela o re setlhopha se se tloa se bontšhitše bokgoni bo bo nang le sona Kylian Mbappe o ile a ba a kgona go lekantšha rekoto ye le re ba e tshwere ke Lionel Messi ya go nweša dino tše lesome seswai letšatši la lekgono Spain bana le Australia mola Portugal bana le Croatia motheetši wa 12 FM ke nyaka gore re kwe maikutlo a batheletše moraga gore tona ya dipapadi Gaetan McKenzie a bolele gore Pitso Mosimane o nyaka go bona a hlatlha setlhopha sa Bafanafana go raya gore e tlaba le lekgala bobedi Pitso Mosimane a hlatlha setlhopha sa Bafanafana 2010 go fitlha ka 2012 moraga gore Pereira a sepile nna se a se bee safa ka fase ya gatelelo ya gore ba feleletse ba tsaya motlhatlho le gore bona ba morata ke re di okwa
4: ka mogau wa modimo le dumesa ke Vincent Seko setlhopha sa ntšhiruhele maikutlo a ka tša dipapadi ke tloa ke kwana le tona ya tša dipapadi ka baka la gore Pitso Mosimane maitemolana le ona ke molorivale wa deserva o ba coach ya setlhopha sa naga o tla re iša gole ka baka la gore record ya hae ke e botse ke tloa ke kwana le tona ya tša dipapadi ke senya ke rialo Vincent Seko ka mogau wa modimo
5: Arta Misheng ka gasho Kondieva and ever again le motjoletse skumbuzo mbatha Madam Speaker le batheletse batho ba le FM ke tla pala khoro ka lena ke Richard Persistent ka setlolo sa mangane ka Molden Village awa se se boletseng ke tona ya dipapadi Gaetan McKenzie a re fokotse ebile a re oketse re tloa re dumela le sa se boletseng ebile ke kgale re nyaka gore obe ka na mogona owe ka re bone ka mogolo goreng Pitso Mosimane ba e tshwere ka ona di-result tse a bile le tsona ka mara setlhopha sa Mamelodi Sundowns le kona e le ona koko overseas o kgonne o bontšha gore o ikemišeditše o na le maikemišetso banong a tle ka magae a tlo bontšha maikemišetso ao ae ka magae ka matlho a tlhatlhe setlhopha se sa rena se ke a leboga
3: wa mafelelo ka e le gore o gona wa mafelelo ge a se gona re tswela pele
6: tshobalathobala ka mošate ka letamiša setlhopha ka moka se sekone Pitso Mosimane ke khoujara e leng gabotse e senang kgethololo

0: Rao rao mebileng go ntshirogele
1: motheletši wa Thobela FM re ko go begele tsona mathapeng mo ka lekgon le ke go botsa gore di sepela bjang ka nageng ya Aforika Borwa. Re tlo tsena ka Gauteng mo e le goreng re lebeletše moela sephetephete mathapeng mo ka lekgon le re lebeletše gore batho ba tlhoka ba lebile magaeng a bona, le bile re tlo ba re lebeletše le ka Tshwane gore mathapeng mo ka lekgon le ba tlhoka ba re tshwaretše eng. A re tloge fale Nazareth re lebile ka Soweto mmeleng wa lephefo wa go leba ka Soweto fale go na le pitlagano e tloga e ba gona go theke bang batho bamba kebe ka tikologong ya Pinville le gona fa o moela sephetephete o tloga o sepela ka go nanya. Re lebeletše Antwerp ya Bodikela ka tikologong ye way re retologela Soweto UJ campus go pelela o tlele ka Shedi fale. Dikarolong tše dintši ka Alexandra go na le kotsi ya refatana e tloga e begile mathapeng mo ka lekgon le kutsona ka mmeleng wa N3 ya Borwa mo kgausi le Modern 14 go pela o fitlhe fa go goroge ka Shedi ge e le gona o lebeletše go tabogela ka kua Batlu go pela otlele ka Shedi ka ge go tlhatlhoga go e na le tiego ka dikarolong tšeo. Leon Dale le gona ka karolong tšeo go na le pitlagano ka baka la kotsi ya difatana ge tloga e begile makgapelenyana fale eupša ba tlhapetše mo mebile ba tloga ba tlhapetša seemo se go netefatša gore lena le yang gae le goroga ka pela fale. Ka Tshwane di sepela bjang ka pela mantšhi
2: ere ke leboge magaši le batheletši ba ntshirogele mo mebileng mo Tshwane di sepela ka tsela e latelago. Batho betšhio re na le kotsi ya difatanaga mo mmeleng wa lephefo wa N1 South ga o le mo Olifants Fontein. Re gopela go gona fao a re sekebebe ra fela pelo go thoma kua Samrand ge re lebile gona kua Olifants Fontein a re sekebebe ra fela pelo ka baka la kotsi ya difatanaga. Gape re na le sephetephete sa go tsamaya ka go nanya mo mmeleng wa lephefo N1 North ge o le mo Boother Avenue mmogo le gona mo N1 South ge o lebile gona mo Gerrisfontein Road le gona fa o botle di a re sekebe ra fela pelo. R101 North ge o le mo Bon Accord le gona fa o botle di a re sekebe ra fela pelo. Sephetephete sa rena se tsamaya ka go nanya re tlabe ra fitlha botse Hammanskraal a re thegeng maikutlo a re sekebe ra fela pelo. Se sengwe sephetephete sa go tsamaya ka go nanya ke ka mo Eskom Phatlhela North ge o le mo States Artillery go lebile gona kua R80 Steve Biko North o lebile ka kua Lavender o lebile Vonner Buomo le gona fao baotledi mo Aneline. Sephetephete sa rena se tsamaya ka go nanankela gomme ra le gopela mo lekopana go le mathata batho bešo e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re lomentsebe mo nomoro ya mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo X le go at TMPD Safety e le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook. Ke leboge bagaši le batheletši ba ntshirogele mošate.
1: Ke leboga go kgona gore fa tsona go ešo re boa ka provinceng ya Limpopo mo e le goreng re tlo ba re lebeletše yena Tumi gore o re solela bjang go tswa ka kwa karolong ye ya Burgersfort. Kgaitšedi
3: Thobela ta ke leboga sebaga se le mpileng sona ke dumetse setlhopha ka moka sa ntshirogele le batheletši ba rena Thobela FM ke re Thobela ka masepelang wa rona feta go mothubatsi mo mantši bang a le gono ke thome ka Burgersfort head office ya rena. Mebila ka moka ya go tsena ka gare ga toropo ya rena Burgersfort le go tswa ka gare ga toropo re na le difatanaga tse dintšhi moala sepeti tsamaya ka go nanya dirobo tsa rena ka moka re na le balaola sephetephete go le thusa gore kgone tlhola re bolokegile ke gopela le berekisane le bona gabotse. Mmele wa rena wa G1296 e leng mmele wa rena magemeng re sala road construction re na le difatanaga tse dintšhi a re otleleng ka sedi re kgone tlhola re bolokegile. Mmele wa rena wa D2219 e leng mmele wa rena o tlhoka masekeleng ya malekano lebile ga mabopa le gona moela sephetho tsamaya gabotse. Mmele wa rena wa R555 o tlhoka Burgersfort go leba diwopo le gona moela sephetho tsamaya gabotse. Ke gopela ka mo toropong ya rena Steelport mo stop signeng re emeng stop signeng ra ema ra šielana. Mmele wa rena R555 o tlhoka Burgersfort go leba Oristart le R37 o tlhoka Burgersfort go leba Lydenburg le gona moela sephetho tsamaya gabotse. Mmele wa rena wa R37 go tloga Burgersfort go leba Moroke le gona moela sephetho tsamaya gabotse. Ke gopela mo disekeleng re fane sebaka re tseneng ka go šielana. Ke ketemele ka Appel Regional Office ya rena. Mmele wa rena wa D4190 e leng mmele wa rena o tlhoga mola mmeleng o mogolo wa R37 go leba Mašinabele le gona moela sephetho tsamaya gabotse. Mmele wa rena wa D4250 le gona moela sephetho tsamaya gabotse. Ke gopela mo di-stop signeng re emeng. Ke a leboga pele ke go thoma ka nna le ena re kopaneng ka Moswane.
1: Ke a leboga boso o kgona gore fa tsona mathapeng mo ka lekgon le ka KZN re beletše moela wa lephefo wa N3 kopela go tlhela ka shedi fa le gona le kotse e tloga e begile mang gape le o lebeletse ka kwa Cliff Dale o tlhela ka shedi re lebeletse gape Andre ya bodikela ka tikologong tseo le gona gona le pitlagano e tloga e ba gona dikarolong tse dintsi ka tikologong ya motse ka pa dikarolong tse dintsi fale gona le pitlagano e tloga e ba gona kopela lo tlhela ka shedi mathopo mangale kgolle le tloga le bolokega ka nnete N11.

le ka re ga ngwaga ke 2020 2026 bo ipsilobe ma nete bo mo go thobela FM.

0: Expensive, expensive radio.
1: Rips la rebeletse mafarahlahla le yao. Tobel FM.
2: Yebo yes, metsotso ke segiane go ya iring ya botshelela pele re tlo shitela batlhokwala tsela. Putsho isa le yona yeo kgetho ke aga go botheletse. Go ba le nnete wa ba modidi go ba wa hloka nnete wa ba mohumi. O kgethe e feng botheletse a re a hlole kgetho ke aga go re nyoko kwa go tswa go wena. Ke a bona bontsi ba lena setse le kgatheletse ma go dikgokaganyo tsa le yago Etobela FM yaka. Malesela ke kana o re poelano bona nna ke jaya mathomo a ke nyako go tlhoka boroko. Number one, yena o kgetha go ba le nnete ebile a be modidi. All right, ke a go bona ka Fall Bank, ke bona gape le Mogadi Maria o re dumela poelano. Number one, nna ke kgetha go ba le nnete ka phela bophelo bja modidi gore ke kgone go phela gabotse. All right, a re bone o mongwe show Justina Matlebeana o re Thobela Bantshiro ge ele nae nae ke kgetha ya mathomo go ba le nnete ka phela bophelo bja modidi. Ke le ka Greg Hall Hyde Park ga e ke mentso. Right, Justina ke a leboga. Ke bona gape Tshepo Kwena o re Thobela ka Mshate kampane ke phele ke le modidi nna ke kgetha ya mathomo. Abigail Masemola le ena o re kgetha ya mathomo. Banna we motlhomongwe re ka tseya ba mogala obri re tla kwa a ke tsebe karabo ya go fapana 086 000 2452 086 000 2452. Kgetho ke ya gago go ba le nnete wa ba bodidi go ba wa tlhoka nnete wa ba mohumi. Dumela re gona le kae?
3: Gona.
2: Kgetho ke ya gago?
3: Nna ke kgetho ya mathomo.
2: Hukom? Yebo.
3: Because
2: la go
3: ala gore
2: a dine go phela di
3: tshwedi.
2: Mm, e le tshwedi. E
3: le mo go. Ke ka go roko go sheo. Mm. Eish, good melana. Viva boroko viva. Wena go tsudza ba mo ke
2: ne go mo tsa gore bo re ma shaere go tsudza ba ga. Na. E be se nne wa tsaba. But wa ga se ba ba. Ya le boga. A re jo bo go rao mogala go ntshirugele kgetho ke aga go Thobela. Thobela.
4: Ba se tla nna ga.
2: Re bona le kae?
4: A wa rona.
2: Mm, kgetho ke aga.
4: A wa nake ka tsama tho ba ga mbane ke mo di ke le nne tse go re ke khono ba le peace of mind. Ku jo mo ga le.
2: Tse ba joang, le tse ba joang o ri ya bobedi a ina peace of mind.
4: A re go go tsena ka bala bala ke fagele bo proko. O bona la le tsando ke justice tsabe ke le mo tsendi sa monne.
2: Ke le bo ga justice re jo wa mafelelo ke na tlo itswa le lang 086 000 2452. Go ba le nnete wa ba modidi go ba wa hloka nnete wa ba mohumi. Ke ntshire re. A re.
5: Go dimela mo tsono ga tsere. Na ke ya go go ba le nnete ke ba modidi.
2: Go ba neng?
5: O ba lo le mokhumi ya bo pate o roba. Ke re o tla o lebele di lhumola ha gore mo go ba ga ntsenela.
2: Oh, okay. No ya, le ba ka le wile kwa ga. Ke le
5: wa ke go ba tshumbuzo, tshumbuzo ga.
2: O ba sa ilo amogela bafana bafana o tlo boa go sasa.
5: Oh.
2: Yeah. Ka tshwenyega le ga teng.
5: Awa
2: le bo. Go le bo ga ke go fa re rubang le nane go la rena ka la bone le le kaone go bile bo se go ba lwana botheletsi ba nna we ka Gospel Thursday go sa sa tla ba ile la botlhano wa tseba mo go ntshirwa le roe hlano la beke a ona le ka mogomongwe ke le bo motjoletsi wa ka ke Aubrey the Great wa Pierre. Yebo yes le go sa sa tla ba le gona. Condi ever and ever Constance Machipa go tsa dipapadi le nna be le ka manana riporompeta manana shibikara e sa tlo ba gana ka mogwanola on a point of order. Lipsineng ka manane o ka moka Atobela FM tlokwala tsela ka metsotso e mihlano go tswa iri ya botshelela ditaba ka mphomorwase ka iri ya botshelela go tswa go nna kere peace love and happiness keep up and keep on so le moholo uri di popesal dance ke na re shankwi iri ya botshelela tata.

0: Eric Mashao re a le boga motheletsi ga belo shumma ba lo imabitsela ka rentlhagolo tsa continent ya Africa.
1: Ke a leboga phekile Eric motheletsi thobela re thoma ka tsaka Ghana mme tsona ke tsa gore mmuso wa naga ya Afrika Borwa o ganeditse dipego tseo di tsweleditswego ke Ghana tsa gore modudi wa naga yeo o bolailwe nakong ya megwanto kgatlhanong le bafaladi bao ba senago mangwalo tona ka kgorong ya toka Mamoleko Kubai o re monna wo wa mengwaga e 35 o thuntšhitswe le go bolawa lefelong le wa shobelago go lona go Lantanga porofenseng ya Kapa Bodikela ka la 29 kgweding ya go feta mme re seo ga se amane le megwanto Tunisia. Samiti ya bosupa ya dipontšho mererong ya kgwebišano magareng ga dinaga tsa borwa le botlhabele bja kontinente ya Afrika e tswela pele ka Tunisia fao e tsenetswego ke dikemedi tša go feta 1,000 lefelong la tiragalo mola dikemedi tše dingwe tše 5,000 di tsenetše samiti yeo ka mokgwa online tona ka kgorong ya kgwebišano. Ka Tunisia Samir Abed o re bokamoso bja dipeeletso kontinenteng ya Afrika bo ka matlafatswa le go tlhabollwa ge kontinente ka ela tlhoko tšhomišo ya manano wa bjalebjale a thekenoloji ya digitale Zimbabwe. Lefapha la tša boeti le amogetše ka diatlha tše pedi go tlhabollwang ga khamphane ya poraebete ya difofane ya go bitšwa Zimbabwe Air Charter Safaris fao e rego seo se tlo thuša go kaonafatša maeto a difofane. Khamphane yeo e abela baeti maemo a boditšhabatšhaba dikemedi tša mmušo le batsebalege ditirelo tša maemo a godimo go ba fofiša go ya mašokeng a diphoofolo le mafelong a mangwe a tša boeti Uganda. Mokgatlho wa badudi mmogo le wa go lwela ditokelo tša basadi wa Women's Link Worldwide o tšere magato a semolao kgatlhanong le mmušo malebana le go aba dithibelapelegi tšeo di fošagetšego. Bobedi mekgatlho ye e tšere kgato ya go leba go kgorotsheko ya molaotheo gore mmušo o rweswe maikarabelo le gore o bone molato wa go tlhoka šedi. Ke tsona tšeo ke a leboga.
2: Mabaloi mabitsela ka dintlhagolo tša Afrika re napile re lebogile metsotso ga bjale ke 25 pele ga iriela ya bosupa ba theletše sebaka ke sa lena mo lebakeng le thobela.
3: Go tsong tlhopha sa tlhokala tsela ka gašong aa ga e swane le morogo bana ba motho ba ngwathana tlhogana ya jee ge mmasepala a polokwane o ka diaga dintlo tše oeng wa di fetša ka moka ga tsona wa sedišie e le matlemo re ka leboga. Nna ke moleke Filmon Mampa go tswa ka ga molepo ga mmama sa tlhalampi.
4: Re ke lotameng ka mo gašong a re tshepe gore masepala ba polokwane tshepišo ya bona ya go aga dintlo e tla phethagala. Re gopela gore di yago batho ba maleba fetsa kere bjalo ke nna Mashilu manager ke le ka mo Alexander a e laga bašwanna le le mošate.
5: Ga ke thome ka go dumediša setlhopha sa tlhokala tsela ke buše ke dumediše le batheletši ba thobela FM. Ke tlile ke emiša letsoo laka ke leboga masepala wa ešwa Polokwane ka fao ba nyaka go aga dintlo gomme ke re dintlo tšeo di yo batho ba dikoo maetleng ke senya ke dilo tše galaka nako ne sepa sakamola Alberton ga e kamoletše gara metlwano mošhato mogolo.
6: Go tse o setlhopha ka monga sa tlhokola tsela ge e leng masepala wa Polokwane o raloka ka rena setšhaba ke gale ba re tshepiša ditshepišo e fela ba sa di phethagatše gabjalo ba bona dikgetho di fitlhile ba nyaka gore radia ka leleme aoa ba emenyana ke gale ba re nyantšha tami ya go tlhoka maswe go a bolela mo katla go phadimololetse ga matamonyana bantšhi ba ntse ba ka nna ka tla go sandawana amen.
7: Thobela ka mošate barati le batheletsi ba tlhokala tsela nna ke nyaka go leboga masepalo wa Polokwane go kgona go agela batho dintlo ba swanetse go tseba gore batho ba nyaka eng gore ba kgone go ba thuša. Ke go leboga kudu masepalo wa Polokwane ruri wa bereka ditheto di a ba swanela mo re swanetseng go reta ba geswa re swanetseng a re rete mo o sa swanela gore sole no ke leboga mmušo wa ANC mmušo wa batho wa badimo le batho o kgona go bona gore batho ba tlhaka ba ba agela dintlo KP le kutaong village go lapeka sefate mošate.
8: tobela ka tlokwala tsela setlhopha ka moka ka mogaso ke re ditshepiso tse Polokwane municipality e di dirang tsa gore e tla abela batho dintlo go ba go bona gona go ba agela awa re shetse re jo tlwaela gobane ba bona dikgetho di batametse tsa dimasepala ba tshaba gore mafelelo re ka feleletsa re tsere decision tsa gore re voutela diparty tse dingwe ra bantšha ka dimasepale ke di ba go ne gore go oketsa tse ba yang gore re feleletse re bona e ka re ba šoma mola re sa kgotsofale ra mmila tsa ga molepo ga mogana
0: go letlakala la Facebook motheletse re tshobela tlhokwa la tsela go tshobela FM masepala wa Limpopo ba bona dikgetho di batamela ke gona ba reng ba agela batho dintlo nako tse ka moka ba be ba sa nagane go diaga ke le setša papo o rongwala le ka Thembisa yo mongwe motheletse sio re ditshepiso tsona re di tlwaetse fela phethagatso tololo babuši ba rena ba fetogile bo selema ka molomo ke Wanda Boya ka Groomtloof ola back and back yo mo sure tshebela tshepa sa tlokwala tsela re lebaga ga masepala wa Polokwane ka go aga dintlo ka mo province ya borena re ka thaba kudu ge di ka abelwa batho ba maleba ke matsoshe sergeant Moela o ka binoni wa mafelo sure tshebela tshepa sa tlokwala tsela ha mogolo ba tsheletse re le badudi ba masepala wa Polokwane re ka thaba kudu ge dintlo tseo di ka agiwa upya di fiwe batho ba dikobo magetleng ke noko witness masoga o ka Albertine ke maikutlo lena ba tsheletse a mane fino le rena ba ga shile ba tjoletse ha mogolona le nane o la hlokola tsela papa ba joshiba re tla bo are kwa tsa kopano ya ANC ya committee petition ya province
9: Nagana fela o laleditse setlhopeng sa di Springbok ke mohlatsi Rasi Erasmus o le mo snipping sa setlhopa ga mmogo le Sia Cheslin le Eben o pela kosha ya setšhaba o le gausi le Brian Habana o fogetse dinkgoti tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola bona le dipela
0: le nanwe sala tlokola tsela la mantjibu wa motheletse party ya ANC ka Limpopo e tsholeditse maikutlo malebana le di hlotlo tsa bofaladi le bafaladi tse o naga e le bana go natjo le go ipiletsa go makala go phethagatsa molao le dikgorotsa mmusho go phethagatsa melao ya bofaladi mongwaledi wa party Ruben Matache o re bafaladi ba swanetse go ba le mangwalo a maleba ge ba tloga ka dinagentse ga bo bona ba ya ka dinagentse dingwe Matache o boletse ka mokang kopanong le boraditaba ka Polokwane go fana ka dipoelo tsa kopano ya komiti khuruthamaga ya party gona ka province go tlologa ka tseo di a tlhatlhilwego kopanong ye re amogela moleledi wa ANC ka Limpopo ke tate Tony Ratshwene tate Ratshwene re le amogela thobela tate Ratshwene party ya gabolena e thomile ka go kgwatha taba yeo e le go taba golo le pharela ka monageng ya bafaladi le bofaladi go ya ka lena ga botse modu wa bothata bo ba bafaladi ke bofe gona tharollo e tlaka ya ba gona
10: ore tshepa gore tharollo sa ntse re be gona ga etse jaaka se re se bolelang le rena re bolela molomote wa ANC ya rena ko national ga mmogo le mmuso wa national ba gore motho o mole moatla monaga sa ntse re atle a na le masanedi ya go ba ka mogare ga naga mara go bo bona bile re boletse e kudu ka yona re le provincial executive committee ya Limpopo re bolela kudu ka yona ka baka la gore ge le ka gopola go na le ntho e ba e bitsang repatriation center e leng gore ka se sebaka e bele kwa lefatsheng la Durban kwa eThekwini municipality jalo ba mmuso wa gare ka mokgwa o ba gopetse mmuso wa rena wa province gore ba ba thuse ka gore mosina ke gaufi le border post so ba gopela gore no go be le temporary repatriation center e leng gore e tloga kwa eThekwini ka mo mosina mara arame tsa mare ge be re bolela le mmuso wa rena re ba file instruction ya gore a re gane ke ka mokana wa tsona ka baka la gore re batho ebile re na le botho re a tseba gore motho o mongwe le o mongwe o eta o tlile ka mokgwa e leng gore a swa maleba mare se se šalago ke motho jalo as long as go na le motho o sa ntse gore go be le ditirelo bale re ba boditse gore mmuso wa gare yes le kane o dumela ka baka la gore na le motho re na le botho jalo mara e leng ona ka se dumeleng gore le tshe di resources tshe di seng ona di seng enough tsa province ya rena Limpopo le nya ka go tloditile go di isa kwa e repatriation center ba go di tshe ka bogale e ka gatla go gore le ra ga re bolela le ona ra kwa re bolela ka molomo pe e premier le ena ba re tshepisa gore no re le se mmusho bile re se rebile le meeting ya rena wa interministerial committee re ba go di tshe gore ntwe nngwe le nngwe ba nyaka di re dira mo Limpopo di sa ntse re tsamaya le di-resource ka baka la gore le a tseba dilo tsa di-immigration ke dilo tsa national government ke dilo le bo BMA tsona tse ba go bolelwang ka tsona ke dilo tsa Home Affairs ke di-department tsa national le department tsa international relations and all that ga di tsamaišane tselo le dilo tsa rona tsa provincial re boletse gore no rena lefatshe re tla lefa lona mara ke ka mokana ga tsona tsa ditirelo le metsi dilo ke ka mokana ga tsona torotswana a rena ya kwa mosina ke tropane nyane dipetlele sa rena ke se senyane health center ka rena ke se dinyane kwa ke shetse dipalela ke batho ba rena ba kwa mosina ge gobane ba tlisa batho ba kwa ba sanne ba meke sure sandaf e ba fa manese ba fa dikodi ambulance gore ba kgone go take care of batho ba le ba le go kwa so re boletse ka bogale ke re nagana gore ba ikwele tabe e re boletseng ka yona mmuso wa rena wa mo Limpopo
0: ge le bolela ka yona taba ya maokelo le ditirelo ka toropong ya mosina e ntlisa go ntlha e leng gore le kgwathile gona kopanong ya lena tate Ratshwene ya seemo sa kabo ya ditirelo le ka re ka se sebaka le lephathi ya ANC le bona seemo e le sa mohuta mang go fitlhilwe kae go tlhaelela kae
10: re boletse le ka gara kopano a rena ka dilo tse dintsi tsa go akaretsa ditirelo kudu metsi ditsela le mešomo ka baka la gore bothata jwa rena le bogolo mo Limpopo ke metsi le ditirelo le mešomo jalo re kry-ile gore go na le diprojeke tse dintsi dintsi tsa metsi mo porovense ya rena Limpopo tse e leng gore re gopetse premier jwale ka tlhogo ya mmušo gore a tsenelele a be gausi le tsona diprojeke tse ka re go na le diprojeke tse ka ba go tse 80 tse e leng gore re botsiwa gore di fedile mara ba re ba busy ka water testing so ge re checka go na le tse e leng gore di na le bo 6 months ba dia water testing jalo re le ANC in the province re boletse le premier re ba gopetse gore ba be gaufi re boletse le rapid response ya rena ya ANC mo province re le yone e be gausi ba make sure ya gore dilo tseo di fela ka ponyo ya leitlho mo e leng gore batho ba borena ba tlo kgona go humana metsi issue ya ditsela ga ke diata re boletse ka issue ya ditsela gore yes we agree gore re na le mathata a gore mo porovense ya rena re na le di-kilometer se 21,066% a ona ke travel ke rena e rural province mara ra kwa re kgotsofala ganyane ka baka la gore matšatši a ba re boditse ba le ba department of public works roads and infrastructure gore ga ba sa dira ditsela ke a 30 kilometer for village e one ba dira 5-5 ba re ngwana motho ngwa thelana tlo ngwana ji jalo ngwaga ditšhelete wa go feta ba re boditse go ka raporto gore ba dira 21 roads this year ba dira 17 e akaretsa le tse re di bitsang di-maintenance gore go seka go a ba le tsela tse e leng di senyegile le tsona ba dira ditsela tse 22 le tse 24 so ka issue ya mešomo re boletse kudu ka taba ya ikonomi feta go motubatsa economic zone e e leng gore re a tseba gaetsedi aka gore malobanyana ba sa tswa ikazeta ba re boditse ba le ba letete gore no re iketese gale ebile re kwalakatsa di-position tsa board ya gore feta go motubatse le yona e tsene fase ka baka la gore mosena makato e ke bolela ka se sebaka go tupa lerole kwa batho ba kgumane mešomo re busy ganewa le kwa metsi a tloga kwa zimbabwe santse gore a tle mo south africa ba ba busy ka pipe ya gona e kgologolo ya go tlisa metsi gore go tle go kgone go tupa lerole kwa mosena makato e kgone mo kesone
0: tate Ratshwene ka ge go shetse go tsebega gore ngwageng wa dikgetho tsa mebasepala gomme phathi ya lena ke a tshepa go neetsa tse dingwe e thomišitse ka ditshepidišo tsela tsa go tlhaola bonkgetheng le bakhanselara le ka re di fitlhile kae tsona ditshepidišo tse makaleng a lena gona di sepela ka tshwanelo
10: ke bontshe ga ke diaka gore raporoto re humaneng go tswa go provincial secretary ka baka la gore ke bona ba tlhokometsentsi tsa legotla tsa organization ba re file report e leng gore ya gasisa ya go bontsha gore mo di-pa tsa rena mo thakeng tsa rena re akaretsa di-province tse dingwe tse 8 in terms of di-processes ke rena re rogo kwa pele ka baka la gore ke rena re tsentseng di-branch tse dintsi ebile ke re nna re leng bitse ka di-community meeting tse dintsi go feta province tse dingwe ke ya go thabisa eng mara a ba re botja le gore go na go sana le di-branch tse pedi tse tharo tse e leng gore go na le di-challenges go sana le dintwa go sana le tsela mogare ga tsone so re di a boipiletse gore batho ba borena kudu baetapele ba di-branch le baetapele ba di-community a re dire ntho e nngwe le ngwe wa ka guideline ya ntsi ande nka go tshepisa yona gaetsedi yaka ga mmogo le maleloko le bathegi ka moka ba African National Congress gore rena candidate e re tlo go itsea as African National Congress ke e leng gore e tlobe e nyaka ke community ANC ke yona e nnoši party mo Aforika Borwa e leng gore e fa community sebaka sa gore e kgone go kgetha kantselang re fa community sebaka ka baka la gore ANC ka ngwagaola wa dikgetho wa go feta rena re na le membership wa 300,000 as the ANC mara kgethile ke batho ba 1 million seo se raya gore re tshwanetse gore re theletse di-community tsa rena jalo re dira boipiletso ka mokana ona go makala a rena African National Congress gore ba dire dilo go ya ka di-guidelines ge go na le fa e leng gore ba fila go dilo jaaka maga botse mo African National Congress go na le di-committee tse re di bitsa go di-provincial dispute resolution committee ba tshwanetse gore batle gore ditaba tsa gone di kgone go atlhatlhiwa ke mo African National Congress fela mo e leng gore re kgona go fa setšhaba le maatla a gore ba tekgethe le motho a santse gore a ba buse gore a kgone go ba fa ditirelo jalo keo those isolated cases ke pedi tse tharo re a di tseba mare ke bontshe gore boetapele jwa rena ja di-region tsa rena tse tlhano mo province ya rena Limpopo ba bereka ka thata ba bereka gaufi le di-branch executive committee tsa rena mo province ya rena Limpopo di-branch tse di ne le mathata ba santse gore ba make sure ya gore ba tila ka ona pele ko branch ya ba fetsa ko branch ba ye ko regioneng pele se ka ba ketemela go tla provinceng ka gore di-region tsa rena di na le maatla pele di kgona go tila le ka mathata le gona on the ground.
0: Moleledi wa ANC ka Limpopo tate Tony Ratshwene re a leboga re re le ka mosotlhe
2: re molebogile ka yona tsela yo gabjale metsotso ke lesomepeile ga iriela ya bosupa masepala mogolo wa Polokwane o bile le tulo ya legotla la go ikgetha ka labobedi la masometharo kgweding ya June ngwageng wa 2020 o boletswe ka dintlha tse malwa tseo di šegofaditswego ke lekgotla go etša kaonafatso ya kabo ya ditirelo gape le go boloka le go šireletša mašeleng a setšhaba kopano yeo ya lekgotla la go ikgetha e amogetše gape pego ya lekgotla ga le mo kgatlhanong le yo mongwe wa makhanselara e le go Ruel Frederick ka go palelwa ke go bitša kgothekgothe tša setšhaba gareng ga tše dingwe go akaretšwa diporojeke tše 2020 le 2027 tša dintlo e le go magora ditsela a dintlo tše 2016 metsetoropong le magaeng tate John Makorompe ke mmeara phetiši wa masepala wa Polokwane re atamiša tlhokola tsela mantšibeng a lekgono
11: maša wa korwana re ke godumediše ke dumedišwe le bašomedi mmogo le wena ka mo lekgotlagašong ke dumediše le bateletše ka moka ba tlhokala tsela kgotso
2: aya te mmeara phetiši re napile re e thoma gona fa ke ka lebaka la eng le bone go le botlhokwa gore go be le tulo yeo ya lekgotla la go ikgetha la masepala wa Polokwane mo bekeng
11: sa botlhokwa-tlhokwa se segole ne e le go lebelela go kaonafatša tshepidišo go ya ka komiti ya rena ya ba tlhokometseng dibuka e le go performance audit committee ya gammasepala e e tlileng pele ke Dr. Ngobeng go lebelela fa gore go na le dikaonafatso tse di bileng gona tša letlakala le la tlhokomelo ya mašeleng ga mmogo le pušo ka kakaretso ya King 5 gore e be ka mogare ga letlakala goba di-policy tša mmasepala le go lebelela gape dipego go tšwa dikomiting tša go fapa-fapana tše e le goreng re be re ka sieme ka tsona ra emela kopano ya stride and gagolo mo tabeng ya go kaonafatša ditirelo le go lebelela tshepidišo ya masepala ka kakaretso bjale ka ge lešetše le tlhalositše gore re ile ra amogela pego go tšea magato a ga le mo kgatlhanong le mokhanselara wa lebato la bo 2023 bakeng sa go se bitše dikopano tša setšhaba le go lebella gore go ka metla mo kantselara o tsanetse gore a shumele tshaba rena le mananeo a o bitsa dikopano go bitsa kopano ya tshaba le go latela melao ya rena ya di ward committee a se tabe le gore ngwa e kgethela gore mo no nka e bere nka bereka ka yona le nano le go banga tsere ka lona ka metla tshaba ka moraga dikopano tsa rena ba tsantse ba khwetse dipego o ka le mora tla matho mo rile ra tsia magato a galemo ga tlhano le makantsela ra mabato le ka mo le batho la bo ma pa la bo le sone tharo ka mo se sego re ile ra feletsa re ba le di kgetho tsa taleletso e fela ga jwalo go ka se bere di kgetho tsa ka taleletso pego e re fitlile go le mo go tla petishi ka mora ga fao e tla tsentsiwa tirelo re tla tswela pele go ba o fitlha dikgethong re bone gore na re ka kgona go sepidisa lebato leo bjang bjale ka masepala ga mmogo le makanselara le ba yona party e le gore e amega gore mafelelong batho ba rena ba kgone go kry-a ditirelo ka mo lebato la masomepeditharo ke tse dingwe tsa dilo tse e le gore re be re di lebeletse le go lebelela taba ya gore re tshwanetse gore re tloge re tiša go hwetša di-director tse dingwe go lebeletse taba tsa go tshwana le metlhagase le tse dingwe ba e le gore ba tshwanetse gore ba thwalwe go tlo re thoma go kwala kwa tja gore ba thwale go tlo šoma ka mo Polokwane go le ka go gore dikgoba tse di bileng gona di kgone gore di saba gona go be le batho ba go ya go ile ba e le gore ba tla kgona gore thusa gore masepala o tswele pele e leng masepala e le gore o a gola e leng masepala e le goreng o tliša ditirelo tsa maemo a godimo ditsela metse mo setšhabeng sa rona sa Polokwane.
2: Age taba ya diprojeke tsa dintlo tšeo lekgotla le di amogetšego e ka ba diprojeke tšeo di ya go le thuša bjang go potlakiša lenano la go aba dintlo go ralala le mmasepala wa Polokwane.
11: Sa mathomo ko gore re lebeleletse gore batho ba rena ba kgone go tswela pele ba kgwetša dintlo kwa ka mabato ka moka a Polokwane. Gape-gape go na le ka mogore le ka go boledišana le ministera wa tša leago goba human settlement re lebeleletse gore re ka hwetša thušo ya tlaleletso bjale ka go tseba gore ge Polokwane e gola ka tsela e dipetlele tse diswa di bulwa le mabenkele kgoparara a bulwa difeme tse diswa di bulwa go tlo nyakaa ntho tsela re bitsa gore ke social housing ya tlaleletso gore batho ba bantši ba tlang ba bereka Polokwane ba e le go dula kae so re na le dipoledišano tse re na le tsona le tša bosetšhaba ga mmogo le mo kgotla petiši gore re tiše mo tabeng ya go direla gore batho ba e le goreng ba bangwe ga ba kgone gore ba ka direla ma dintlo tsa bona mafelo a go tshwana le bo extension 38 bo pendo ga ba kgone go di afforta ebile ga ba kgone gore ba ka qualify for the RDP house ke gona ba thoma go tsena mešomong ke mafelo a mafelo a e le goreng a ka ba kaone ba e le goreng ba ka kgona go thuša ke mmušo gore ba kgone go ba le madulo a makaone ka mo toropong.
2: Age le ya go šomiša mašeleng a bokae go phethagatša lenano leo la diprojeke tša dintlo le gona le lebeletše mafelong a fe
11: o ka lebelela re setse re amogetše budget mo e be e no ba go phela for the allocation re setse re amogetše gore bjale ka ge malobanyana kgwedi e la go feta re ile go aba le ntho la re bitša state of the city address ra bontšha gore budget ya rena ya Polokwane mengwaga e metlhano ya go feta e gotše go tloga go dibilione tše le kanago tše nne go fitlha go dibilione tše di fetago tše šupago for mengwaga ya go feta le mo dintlong re na le budget e le goreng e feta magolo dimilione tše le kgolo mo e le gore re ile go lebelela kudu-kudu-kudu mengwageng e latelago go ya go emeraro gore na re ka kgona go ntšhwafatsa bjang taba ya dintlo mo Polokwane le ka lemoga re filwe license e ntshwa ya gore re kgone go itirela dintlo bjale ka mmasepala re le mmasepala wa mathomo wa go fowa license ya go ithagela dintlo tsa di-RDP e fela le yona ke nngwe ya dipoledišano tse re na le tsona ba setšhaba le mologotla petisho gore gona o ka bona fa tsa tshipidisho ya na level 2 accreditation.
2: Are kopano ye ya go ikgetha ya lokgotla e ka ba mera petisho e gonna go bolela ka taba ya meshumo re lebeletse badudi ba mmasepaleng wa Polokwane ba e leng gore ga ba šome mo lebakeng le mera petisho.
11: O ka lemoga gore taba ya meshumo re na le lenaneo ga golo fo baswa pele mo e le goreng ge baswa ba phasitse matriki I mean ba ile diyunibesithi ba ena le digrata ba ena le ka di-diploma tsela tša mengwaga e meraro ba phasitse gabotse go na le lenaneo le re thomileng ka tsona ngwao la go feta setse re hirile batho ba lekanago baswa ba lekanago 117 ka mogare ga mmasepala mara go tswela pele fao re lebeletse taba ya ikonomi go godisa ikonomi ya Polokwane ka kakaretso gore go be le meshomo o ka lebelela gore taba ele ya go šomiša naga ke e re tlogang re ikwanetse gore naga ya Polokwane re ile go e šomiša gore e kgone go tliša babeeletse o ka lebelela fa mafelo a go tshwana le bo the Green Arc mo e le gore construction e setse e thomile go na le dipetlele tse dingwe tse diswa tša go ikgetha goba tse re utsa gore ke di-specialist hospital tse ka bago tse tharo tse e le gore mengwaga e mebedi ye e tlago di tlo thoma go agiwa go tlaleletsa e setseng e le gona e leng ele ya kgatelelo ya menagano so ka kakaretso re lebeletse ikonomi gore go leke ka lebaka leo re agang ditsela le kua magaeng ya borena gore re be le mabenkele go parara le mafelo a go godisa ikonomi.
2: Ka metsotswana fela kopano e reng ka dikgetho tseo di tlago tša mebasepala le tloga le itukišitše.
11: Rena re tloga re le malala la o tse re itukišitše bjale ka Polokwane o ka lemoga gore already le mekgatlho ya go fapafapana go bona go iwa godimo lefatshe le ditaba e ba tse dintšhi a kere ba re le dikala tšane le tsona a di lape ba tse dintšhi go bontšha gore re ikemišeditše re itukišitše le diparty tša go fapafapana ba itukišitše so rena e Polokwane polokegong ya setšhaba le go godiša democracy ya rena re tloga re itukišitše gore badudi re kgopela go fela gore badudi a ba tšee karolo o sa lebelele gore na o lebeletše mokgatlho o mofeng e fela a ba tšee karolo mo godišeng democracy ya rena mo Aforika Borwa.
2: Re lebogile tate Makoro John Mpe
11: modimo palabalo
2: ke mera petisho wa mmasepala wa Polokwane re napile re romile lenaanotlhoko la tsela mologadi nna ke nna Eric Mashaba theletše ke na le yena Peki Mashitela ke mologadi re a leboga Beatrice Tshilwane mabaloi mabitsela motsweletše a le metšhineng pontsha motlhoa la batsweletše bagolo matshako malatši le shibo mašamaite motsweletše petišhe mapitse botlhoko mpho morase.

Let me in, sir. I don't get it yet.

0: tabile ke tsa mabele ka botle le nna ke tle ke mororitse ke tabile ke fodile ke bona ka maka ya ntjempi ya kerekeng yo le nana ke go pula ga kerekeng ka re ke ne mngwa ge le somme ke sa kerekeng ebe no ka re ke ne mngwa ge tanning sa mere ke sa kerekeng eish ya no sontse ke boele kerekeng sontse re kubelele kerekeng kubuele ke bongwana mdibo bana yo ai ai ai ai no sontse ke boele kerekeng ebe sempedi ne fela metsotso go tla ireng le rena ya bo shipa tshebele fm ke le khotla ga tshela Africa bura le ke le nanola mo solo ba ka mo sona ke na khone di the host ke na le lelo ka matla go motsheletse wa ka rena le wena go tla ka kotara go ya ireng ya rena ya bo se swai re tle ka pela le nna no le tle ka pela le gone motsheletse tsholo fm ka le bakala gore go tlo ba le papadi ye le gore gona mo di papadi tsa mogopo wa le fase re tshela pele di gare di ya gatlampana mme rena le nna no la rena lona ke le go tlo ba le amegile kudu ka matla rena mme re tshela pele le gone ke nya ka rena lona motsheletse tsholo fm ke re tle re lebelele taba ya tlhokego ya mishumo ka mona Afrika borwa gatelo ya monagano yo e leng gore jwele ka baswa re ikhwetsa re le ka gare go yona ya go nyakana le mushumo e seng ya ya go no nya kana le mushumo masheleng a o ile go re ka ba re ya shumisha ka ba re lebeletse data ona fao re lebeletse go ya go isha di CV mo di kantorong tse ba ka ba re ba thwala re lebeletse gape le taba ya masheleng a go no namela masheleng a go printa tsona di CV tse tsa rena tse go ya go type di CV tse le tse ka mokana ga tsona ke dilo tse dintsi tse o ile go re tswela pele re ya di shumisha go no nyakeng mushumo ka shelete ya go tswa kae ga o lebelela mola dipalapalo di tlo go nne bontsha ga botse gore ka gare ga kotara ya pele ka mono Aforika borwanga gongwa ke tepedi masomepedi tsela diperesente tse ka go tshe masometharo pedi fegelana supa di bontsha gore tlhokega mosimo e be re eme gona fao re eme gona fao gore mola wa lebelela batho ba bo e leng gore ba tlogetse go sanya ka mosomo ba rena a re sane taba le go tlo re sa re nyakana le mosomo a re sa nyakana le mosomo kore nto ngwe leng kore bona o lokile go lokile diperesente tsa rona di re masome nne tharo fegelwana supa a ba sanya ka mosomo ba re go lokile motsheletso wa tshobela fm ga re lebelela baswa ba mengwaga e ka ba go ile sometlhano go fitlhela go mengwaga e ka ba go masomepedi nne lesometlhano go fitlhela go masomepedi nne diperesente tsa bona ba e le gore ga ba somo mola di bontsha gore ke tse masometsesela fegelwana senyana ba ke ba e le gore ga ba somo ene ke bona ba ile go rrela ka bona ka bontshi ka mona Afrika borwa gore kudu lebeletse mmego ya bona maitshwaro le tshe ka mokana ga tsona mo mabia leng ke bona ba ile gore ba tletse gona ka fale go kusha botlhoko re lebelela ba o ile gore bana mele ba tswa sekolong ba ile gore ga bana matric ya ba ba sena matric le bona ya bontsha mola gore e tloga ile ba so ba bantshi kudu ka matla ba sa ke ba bantshi ba bo leng gore a ba šoma gona mele re eme mo go diperesente tse di ka ba go tse masomenne tshela batho ga ba sa nyaka mešomo batho ba latlhetse toulo e ka ba batho ba latlhetse toulo mo tabeng ya go nyaka mošomo goba batho ga ba sana mašheleng a go nyakana le mošomo a re boleleng baswa 086 000 2452 086 000 2452 re amogele mosashi wa pedi dumela tshobela hallo
1: Tsogolo
0: lege. Rona
1: lege ngwana mma. Mme ke mo khopela a ke mo so ke go khopela something mo ari papa.
0: Ma bala di papa di a tlosana ka ira senyane.
1: No, o be khopela a se se ding fitse tsho.
0: Okay.
1: E be khopela gore ke tsere wena combination ya black label last year. Le ventute. Ke re se re re di fe di present ja rena ge re bolela le bona ba re ba isitse bona
0: ba sa ba tla lukisha e tla hloka gore e ye ka kantorong ke tla fetisa molaetsa wa rra ke nana re ba na le di details tsa gago
1: ka mo ka bana le tsone le re go tla re no re update gore wa sa fano
0: re go kwela ra go leboga a re mogale mo sa shudumelang tobela tobela se a lo moya sa ga re o slaitile. Le kae?
2: Rona le kae?
0: Sharp sharp. O tima radio ngwana mama.
2: Ke tabogo.
0: Tabogo ke go pela tima radio. Okay, thank you ke go leboga. Ngwana mama o shimisa bokae go nyakana le mosho. Ke go pela o be kgolele radio ya gago.
2: na currently ke sa tsena sekolo.
0: Okay.
2: Eh,
0: o dira grade ma?
2: Ke dira grade 11.
0: Ah, oh, okay. Di sepela bya sekolo nya kana le moshomo go ba o garu o salebele tsa sekolo go di sepela bya.
2: Ah, ke sa salebele tsa ni le tsa sekolo. Eh,
0: mwana mama o shume ka thata go di ka matlo tsa go university mba tone ka di puelo tsa gago tsa mphato wa bolesometse ya kere.
2: Eh, ke shuma ka thata ke nya ka obtaina di distinction.
0: Mwana, bona. E jo molomong wa gago e ile straight di tsebeng tsa modimo wena o nore o shume fela tseo di nya ka modimo tla ofa tsona.
2: Eh ka thata modimo tla direng.
0: E tlo direga ngwana mama wena ngatetsa o gore masokisa gago o shume ka thata o khatse lo tsheding tshikuri ka matla mo pelong ba gago o tlo kira di distinction.
2: Ke lebo.
0: Le bra ke nna ngwana mama. O nna distinction. Mhm. O tlo khotse ngwana mama ri mela tsabela lo.
3: Tlo la se si huna di leke.
0: O re gore le ka ngwana mama.
3: Rona.
0: Ah,
3: eh. Eh, re le ba so jo la re image ka taba ya tlhaka mushumo.
0: O shumisha bokae ngwana mma go no nyakana le mushumo fela. Ko ra a re ska o no shumisha bokae ka ba data go namela go printa go ya di interneting.
3: Yo ke tshele teng tshiku, ke tshele teng tshiku, re re mele di CV o after mo photocopy o di after mo namela. Yo ke tshele tse se se ntlo go nata.
0: Ngwana mama o na le nako e ka go nyakana le mushumo.
3: Ne nako mara no go fetse go kreile.
0: O setse o kgoditse ngwana mma.
3: Ka matla modimo setse go kreile ka nnete. Mara o botsa nnete.
0: Mm.
3: O kitshelete go nya ka mushumo no kitshelete.
0: Go nya ka mushumo kitshelete go shuma le gona kitshelete ka ruru go gola. Tshelete gona a se metse le tjaji.
3: Ka nnete yo go mathata.
0: E le tjaji le hlaba e le tla mogare mo tshelete la o go tsengise tshe fedile.
3: Ke re wa ntsha wa ntsha 100 rand fela. Kausa na usana sile.
0: Ene khani mara wa 100 rand yona bo wa so. O ka no 100 rand tshelte le tsamai.
3: Yo ke ma tsa na tsi me jwa.
0: 100 rand ya bogwa. Ko ko le ngwana mama ke go le mogisa go bona go nne o khotsa mo shumaker.
3: Le bolela Milton wa galanga ke.
0: Milton ke tsabetse go bolela le ngwana mama.
3: Internet ya lebo.
0: A re. Ei 100 rand wa tsa ya bogwa man. O tsa 100 rand ya bogwa. Go ka no ro go 2000. 100 rand. Chela tshe dingwe tshela di shala di timela na ke tsho rena di ya kae a ke nako a ke tsho re di ya kae motshele tshe dumela ntobela nna e hle batho ai 100 rand a ya timela bana yo awa
4: ya ntobela FM mo shato wa tsebo le bo ithabisho sella tegeng se fatana reng le ka lapeng la gago go kwagala fela ntobela FM mo nakong ye
0: Ari na me rutshele pele ke masimpeli se swai mitsoso ya iringela rena ya bo se swai so bele fem ke le khotla khashela Afrika bora mushatse ka tsomo bitsa bitse le nene ke le mosalo ka mosana ke nagana di dogs ke nalela le go a mahlo rutshele pele le bele tshitaba ya tlhokego ya meshumo go kuisa botlhoko go dika matla go khotsa gore go na le batho ba balatletse go toulo mo tabeng ya go nyakega moshu ya go nyake moshumo e ka ba balatletse toulo ka lebakala gore ba lapile moyeng go ba balatletse toulo ka gore ga ba sana mashileng a go nyakana le moshumo ka re bolela ka go nyakana le mushumo ga le bela re bolela ka data o phela sona data bo phelo bo a ya matsi le batho ba go lono ba lla ka data aba se nyaka lo tse dintsi data e putse gore na rena bele ka baswa dumela hle
5: abela musha
0: le ka engwana mma
5: e tlile ka
0: sharp
5: e a na ke ntire le sa pele di la ntile
0: o tlogetse go nyakana le mushumo
5: Mwana
0: mma ga o shumile gona biale?
5: Yeah, no ja ke shuma nomso.
0: Oh, thomile kgwebo gona biale.
5: Yeah, no ke thomile kgwebo.
0: Ke kgwebo ya mohuta mangwana mama.
5: Ke le mo tsara di detergent di pangile le bleach.
0: Oh, o dira di dilo tsa go hlatswa.
5: Di no ka koloma.
0: Wow, ngwana mama, kgwebo ya gago ina le nako e kakang?
5: In 96 years.
0: Jo, is the pillar young and on a bill?
5: Wow, no, yes, the name is just the Angela Wola, a new community, a lady upside down.
0: Hey,
5: you're not a good deal.
0: Oh, did you do that to my tomong? What if I'm a fellow long?
5: Did that dishwasher or Toma Matomo of it?
0: Wow, ngwana mama o tswa kae gae?
5: E tswa ya di. Ka majata.
0: ntshwarele fela bjale ke tse nomoro ya gago ya mogala re tlhoka go kwa story sa gago ngwana mma batho ba go sana le wena ke ba ile gore re ba tlhoka mo selemoyeng gore re kgone go ka tiišeletsa ba bangwe ba ba swaka rena swara bjalo.
6: YBF World Title ye e bitswago World Kings Boxing Tournament ye e le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru ja bong GBV e le go lwela khutso, tshepo le botii. Ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Aforika le go bontšha bokgoni, maatla le boikgafo bja rena. Lefelo ke lephatlhelong la dipapadi la University ya Venda go thoma ka ira botshelela mathapama. Di-tickete ke 200 rand general mola VIP e le 1500 rand fela. O ka reka tafola ka go leletša Vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873. Agani Sambo wa Manamolele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines. Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi the Big Dog Chungulu go lwela goba nkgwete ya province. Sifiso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Tauke go lwela goba nkgwete ka provinceng.
7: A re kopaneng re lwantshe dikgaruru tsa bong ditšhabeng tsa rena.
0: Re ya le bogo motse le tsotse bela fam ke masimbedi tlhano go ya iringela rena ya bo le so iringela rena ya bo so swai a go pura re ka go tara fela go ya iringela rena ya bo so swai motse le tsotse bela fam re tlo ba re gaogang tshwa fa ke ba le ba mahlakong nna ke go ke gahlega e bile ke gwatsega kudu ka matla gore rena le baso ba o leng gore ba nekana le meshomo motho o sale a ema go nyakana le moshomo ka ngwa go le wa ketepedi le somesenyane o iputse gore na ga a ema gona fa gore na ke ba ga ba ile gore ba yeme ba bangwe bana ba itsetse maphelo ba bangwe ba itahletse ka re ga di okobatse ba bangwe ba bona re ba shupa shupa ka menwana ge re feta rena re na metse re pesana re ba bona mo dirobotong gore ke ngwana a mang a re tsebe gore na go tlile bjang gore a feleletse a le mola ba bangwe ke gatelo ya monagano ya eng ya go tlhoka ga moshomo ya go latlhela toulong ga go nyakega meshomo ka lebaka la go tlhoka masele bele re tsenya ka go kwa mathata a o e leng gore baswa ba kopana le ona go nyakeng moshomo o šomiša bokae go nyakana le moshomo 086-0002-452 o mongwe šodumela
8: setsegonadi
0: ngwana mama
8: lekae
0: sapo bjang
8: aya gona molato ee basware goa boima
0: emona re sore ka mo ofišang
8: ya kore wa tseba a ke lebeletse a ke no bala tšhele de o re nnare ka ba re šomiša bokae wa tseba ga o ya mo internet cafe o ya go ja copy e tee copy e one ke 2 rand
0: mawe
8: o ja di-copy ebe 7 then o latlhele CV ke o tera thomoto o namela go namela net fela o bula lebati la taxi re thoma ka 20 rand gore o ya kae o ya kae
0: a re nyaka o tsena mawe
8: and o kore o latlhele setshonadi mara go tsharia se
0: wena o shetse o khoditse moshomo goba o sa nyakana le moshomo goba o latlhetse toulo
8: a nna go ya nneteng setshonadi nna ko humane
0: o humane ka morago nako e kaka ngwana mma
8: nna ke no re go no fetsa yunibesity a ko fetsa immediately a ko fetsa then ka humana moshomo
0: a re go leboge ngwana mama o mongwe wa ba e leng gore ba bile letlhogonolo go ka kgwetsa moshomo o sa tswa yunibesity ngwana mama ke gatla ke gore o tseba mathata ao motlhomongwe tšhomi tša gago gore bana beno ba kopanang le ona
8: o bona ke a mathata ke a bona kore ke a bona
0: o a bona kere
8: ke a ba bona and wa tsakela wa tseba nako nngwe o humane ba re baswa ba teneletse ka ka jokobatsi batlha ba tiafnetse ka jala ba bantse ya leng ba ya go ithabiša mara ba bangwe bona setshonadi ke mathata
0: ke mathata ka kudu ngwana mama re dula le bona fase batho bao ba tloga ba no bolele gabotse gore a go a swana ke gore ba setse ba fitlheletse maemo a go a swana o kaka motho a re go a swana o tsebe gore motho o latlhetse toulo ebile a sanaka gotse ebile a sa tlo tsheletsa motho
8: gore o humane moswa moswa a re o phela ka peace job
0: mara banna
8: ke moswa kore moswa ntse o no tlhagatša ke mošomo wa berekago
0: ao banna
8: ea ke mathata
0: ke mathata ngwana mma a re kolofeleng gore ka lengwe le matšatši go tla loka gape ntse ngwe re tshwantse re fele re dula re enagana ke dikgwebanyana tše e le gore di ka kgona gore thuša
8: ya gabotse yona gabotse dikgwebo ke tsona di ka re thušago jala ke re rena retšhaba a ke tsena ke tla re keng re tšhaba competition
0: re a tšhaba ngwana mama ebile re tlhoka le tlhotlheletso ke gore motho o lebelela kunadi gore kunadi o lekile a palelwa laelwa leka le ena a palelwa a gore gore le nna ke tlo palelwa gana mona mmele lo a tlhetse toulo
8: Yeah.
0: Are go lefela gore go tloloka ngwana mama, go tloloka ka lengwe matshatshe. Nna ke tshabela ga wena go khoditse moshomo.
8: Kanti le kwa di ka practice here.
0: Ke tshabetse go dira le tsana le wena akere.
8: Ke a lebo.
0: A ge ngwana mama. Hey, yeah. Tsela tsela bela fam. He. Elo ra sanga wanya kana le moshomo. Wanya kana le moshomo. Yo. Ke go pela ke le ka Gauteng o gona le internet cafe yengwe bile ba setse ba ntseba. A ke tsurbe khotse di email tse kae? Ko re setse ke di company tse ka mo ka go se kuno romela. Ke no re go ngolo go ngomo ba re go batse ya go ne taba ba tla nontsea. Go nya kana le moshomo. Go buima. Ibile go ka go beya ka tla sa gatelo ya monagano.

0: Ke tshetse la ka la tlaba le letelile mara ka re ne feditse go reka. Yo, ene re tsene ka mo moveng ne sepele.
1: Ao. E.
0: Mo valo o mella kule.
1: Hey, ngwa kwa khamba le re ba nge ibisa.
0: Hai, a sona maka nge nta fambela mina.
1: A ne fambe. Loko no famba etla hleketa le se kumile nang baleka. Ane mo chabe ne nya ka go ya mo mo fitlhela a fitlhe a bona gore ane mo chabe ke nya ka gore ge a fitlha mo
2: e wena Sophie wa ga runya go chaba na
1: ah biza bona nna go tsa kahle mina ntaba ne baleka ne baleka yone ka mo bona o ntshu mo vele
2: o ringi wa ntelela gore go go phara o ntshwari ja ke
1: ah rengata bote rengata ene o tsiba ga botsa gore yeo ka se thome ka bakela re jele e tla ba le gaila ga
2: Okay, that's ukomo u rumetse barinyane la ga go rutlentelela kere.
1: A ke go poli ke le boyfriend go ba wa nona go ba xikanga.
2: Wa tsi ba mana go bulela ka petrola mana.
1: Hey, pizza. Tetla la ruan renga bombola lo ba petrola.
2: What's up? Eh? Bona wena ane ra ga ga ju sir mana.
1: O nge bona mateba nge ba leko petla go nna patlelero na engwe nna pa beke same time wa botsa
2: bona ke wena Sofia matrikwani yana ga go la petula le zama go adira ne le tlo itshola ka go tsho
1: bra biza mina ni khesa shikwembe kere haleluya ke nako ya gago le wena bra biza ke nako re o bine le moropana wa rena ile go laya mane petula mane nge la go tsema nenge
2: wa bona le ina le kitime meriting ya le bitla le petrol ya nola wa hao
1: ke se dimile ka sona na setseba o dulela o tshushetsa batho mana go baleke na setsango petrol ta go laya

0: re ke thome ka go tlhalosa gore mosumo wa rena wa bongaka o tsenwa ga itabang e tshelelang gore motho a ithutile ra bona jwale ga o se tshofeditse mo ga itshelelang o bangaka ya batho botlhe e re bitsang gore ke general practitioner ga le mela se ja tlhapi ga le ngaka ya batho botlhe ra gore o tlhatlhoba malwetse ka moka e fela ga o shitse o tswetse pele ka dithuto o ithutetse gona ntho e re bitsang gore ke speciality go kgetholantšha go ya le gore ke go na le basadi ngaka ya basadi go na le ngaka ya marapo go na le ngaka ya ditsebe le tse ka moka ke di-speciality jalo ka se sebaka nna ke bereka jalo ka general practitioner e le gore gane jalo ke etile pele sepetlela sa matibidi jalo ka ga molaodi mogolo e leng yona CEO
1: aga e tloga e kwagala ga botse le motheletse ke a tshepa gore o tlogile a topa ka tsebe lena le mongwage mekae le le ka mo lefapheng la tsa maphelo goba lena le mongwage mekae le shoma bjalo ka ngaka
0: ke thomile go ithutela bongata ka ngwaga wa 2002 ke feditse dithuto jaaka ka 2007 wa ra gore ka di 1 tsa January 2008 ke be ke thoma go bereka jalo ka ngaka ka fase ga botlhatlhe ye re bitsang gore ke internship ke feditse ka 2009 ka December ka di 1 tsa January 2010 ke be ke thoma go dira ntho re bitsang gore ke community service ke legebele ke le ngaka ye e keneng ga ke tlhakantšha mengwaga e ka moka ke thomile go bereka mengwaga e masome seswai ye e fetileng go ra gore ke na le ngwaga ye masome seswai 18 ke le mo lefapheng la bongaka
1: aga mošomo o le o dirago ke mošomo o mogolo ka mo nageng na le tlhotlheleditso ke eng go feleletsa le re awa le nna ke nyaka go ipona ke le ngaka ke tlhankela Aforika Borwa ke šomela setšhaba sa gešo kudi ke lebeletse mo ke tswang gona le ka mono profenseng ya rena ya Limpopo
0: extern ke lebaga kudu putšhebotšitšeng le gono ke tlo botsa batheletse ba thobela family le fase gore ba tsebe gore go tlile jwang gore go be le ngaka e ba reng ke Dr Sello Lebenya ke be ke na le mongwaga e mehlano fela ke le crash
1: aga
0: e le ge ba re botsiša gore nna le nyoko ba eng e le go ola nna ke ile ka no ba ngwana wa e kgethileng ka gore bona me re kgetha gore re nyoko ba barutiša gore ke re betena ba lena nna ka e kgethe kare ae nna ke rata go thuša setšhaba
1: ke
0: nyoko bona ke godile ke le ngaka ke tlhotlheleditse kudu ke gore ke goletse ka fase ga sepetlela ke rile ge ke tlhalefa ka gae ka kgwetsa gore bo mma ba bereka ka sepetlela sa Gapane hospital mo ke beletseng gona e le ge e le motlhokisi le mothuša go cleana di-ward e be e le ward attended or cleaner so ke godisitse ke mogakolo ele gore be le cleaner jale ke be ke phela ke ya ka sepetlela ke yo ba bona ba ya mmerekong ke ba felesetša ke ba lata nako nngwe nakong ke ba isitša dijo so ke gotse ke thibelwa go tsena ka ward 2 e le le ward ya baimana ba re ka mogao tsene bana ka ba botse ka re mme nna ge ke gola ke tlo ba ngaka le tlo mpitsa le tlo gopela re ngaka tla o re thuse ka mo mosadi palelwa ko go belega ka feleletsa ke o dira mogare wa operation ya
1: ke tlo tsena ka mo
0: tlholeditseng ka ba botse ba re le tlo gopela la re ngaka tsena ka mo re thuse so ke gotse ka yona a tlhotlheletswa ke rile ge ke dira mato wa lesome le kgono e lebetsang grade 10 ga lebe le standard 8 wa ba le mmane ya ka o le goreng le ena o tlholetse kudu ke Dr Evelyn Moshoka she is a urologist ya ba ge a qualifya ka 1997 a ntlhotlheletse ka botse kare mmane o bile jwa ngaka mpotsa re tsenetsene ra maths and science ka tlhotlheletso jalo go fitlhela ebile ke tlotlweletse thuto jaaka ke fetsa ke e ba ngaka mo le goreng ge ke passa matric maths le science jaaka di be di sa sepela ga botse mara ka lebaka la lerato la se ke setsebang gore ke nyako ba tswana mo bophelong ka gapeletsa gore ke ye ka mo Bakersfort ke ye ke upgrade maths and science ke feleletse ke tsweletsa dikgrate tse ba di tlhokang go la medunsa gore ke ye ke ithutele bongaka
1: mantšu a mabotse tlhe le motheletse ga lekogae ke a tshepa gore o tloga a topa ka tsebe le bana goba kere barutwana ba e le gore ba diyunibesity ba di collegeng goba ba e le gore ba sale mphatong wa maramatlou barutwana ba tloga ba itopela ka tsebe ba tloga ba tlhotlheletsega bjalo ngaka re ka se bolela ka mošomo ntle le go bolela ka ditlhotlho mošomo o mongwe le o mongwe mešomo ka moka e na le ditlhotlho le wa lena ke a tshepa gore ke o mongwe wa goba le ditlhotlho nna ke ditlhotlho tsa mokhutamantse e le gore le kopana le tsona letšatši ka letšatši le gona le kgona bjang go di fenya ditlhotlho tseng
0: ke gore ke gopela gore ke di bie ka etsela e tlhano tlotlo ya mathomo ke tlotlo ya gopolo le semoyeng tlotlo ya bobedi ke tlotlo ya nako tlotlo ya boraro ke go tsiya lebaka o ithutela o ba ngaka ebile o tswelela pele o ithuta tlotlo ya bone ke system tse ka mo re berekang ka gona ka lefapheng la tsa maphelo jwale ka lefapha tlotlo ya botlhano ke eno ya gore o tshwantse o be motho le gore o ba le motivation o ithute go o ketlhotlhoetsa ka matšatši so ya mathomo e nyaka gore motho a phele a ikemišeditse mo moyeng le mo kgopolong ora gore kgopolo ya ngaka e tshwantse re e be e itlhokileng e ithabileng e bethetseng ke moya e tshwantseng ka matšatši le kgopolo e le goreng e na le moya wa go o fodiša le go rotloetsa le go o thusa gore molwetse a be le pholo mo go yena ke moka ya bobedi ke taba ya nako re bereka di-aware tse di telele ke gona gona jalo ka ngaka mesong ka iri ya seswae ke ke be ke tswe mesong ya letsatsi le le latelang ka iri ya seswae go ara gore ke bake berekile di-ara tse 20 le metso e mene 24 hours ntle le go khutsa nako nngwe ke be ke fetele gore ke tswelele ke bereke ke ke chaise ka iri ya lesometshela ka 4 wa ra gore ke add another 8 hours ebe about 32 hours or 34 hours ke bereka ke sa chaise so e nyaka gore motho a be le maikemišetso a go gotlelela o tsebe gore o berekela setšhaba
1: ngaka re tlo ba re tswela pele a re feta ka mo mabenkele ge e le gore ke wona o bulela sealemo sa gago motheletse tseba gore ke boleletšhana fa le ngaka selo lebeya a re feta ka mabenkele ge ke boa ke tswela pele le bona
2: mo maikhutsong a dikolo e tla lebenkele la A1 gome o ipsine ka ditheko fase tše 2 kg sef 39.99 2 liter Pepsi 13.99 200 gram Baker's Maru biscuits 13.99 100 milliliter Jessix cha Allegrain yogurt 9.99 500 gram Sunshine D margarine 19.99 tsena gore re ya bula ka Sontaga sa di 5 July A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane simply the best
3: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bono le tsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Vula mabati, gomme o boloka bjalo ka boss, ra build it. Ikhweletše lebati la gagare, le le molded, la build it, la dipanel tše pedi, tše nne, goba tše tshela, ka 31999 fela. Promotion e thoma ka di 24 June go fihla di 4 July, ge stoko se sa le gona, go na le dipeelo. Boss deals, di thomile, ra build it fela.
5: Makado Shile ikadile

0: watsebo le boithabiso
1: ke mushate watsebo le boithabiso metsotso ya re ye masome pedi pedi go tswela gona fa e reng ya seswai go me go pola ge ba thasiri ba gare go e tswela gona fa e reng ya seswai ke mo ile gore nna ke tlo ba kebe ya mogoma o nna le Isaac Silo wa ga mashila e le ge re tshutella ba ditaba go me ra tshutella ba mabaleng a dipapari ile ge ba risha papadi ke sa bolela tsana fa lengaka Silo le beya o ile gore mantshebonga le khono re bolela tsana le yana na ba khono ile go lebella le tshatshi le la go kiteka bona pelo ka mangaka go dire lebeletse meshomo ye ile gore ba tloga ba idira le tshatshi ka le tshatshi bongaka le sane re sa le mogo
2: tobe
1: lebeletse bolela fa ka ditlotlo le boletse ka tlotlo ya mathomo ye ile gore ke ya moya le ya gopolo la bolela fa le ka tlotlo ya nako lebeletse ya go tlotlo

0: bararo ye le gore le lebeletse ka mo leshome lang ka gona
1: ya ye mo e ditlotlo ke tsela ke system gore moshomo go tsa gore diverekwa ga di gona ona le dinya kwa tsene gore di ya tlhokega mo moshomong o palla ke go thusa balwetse ka di tirelo tse di itseng ka baka la sele fela se seng gona ka lebaka la system ke moka ye nngwe e ne ba taba ya gore o tshwanetse gore o ithute gore bongata ga bofele o tshwanetse o fele o e ba le nako ya gore o lebelele dibuka ka metlha le ka metlha ko raro o bua mmerekong o tshwanetse o tswele kore mmereko wa rena o ithuta o iša wa feleng that's wa re felela re e ba le di-symposium gore gona mo le gore re ithutela gona ka di-weekend re a kopana bele ka bongaka ra lebelela tsela ye e fetogileng ya thekenoloji ya matšatši a e le gore re ka thuša batho ka yona ya mafelelo ke eno ya gore o ithutela bongaka ke tlhotlho ye kgolo le tabeng ya tšhelete ka gore o tseya nako ya mongwe ga e tshelela o le sekolong o feleletse ebile o lapa moyeng le go tlo tswela pele and le ge re bereka o khutsa gore mašhineng yale gore marefa ge re a lebeletse o khutsa gore a kgone go dumela gore re bophele bophele bo le go rekanya ka bophela felo ka bongaka ke dingwe tsa tse le gore lebana le tsone
0: aga ke tlhotsa motheletso go nomoro ya 086 000 2452 086 000 2452 motlho mongwe le mongwe le wena o latlhele a mabedi a mararo nepo gono e le go tlhotlheletsa dingaka tsa ga borena goba wena ore extend go na le ngaka ye itseng ye e kilego ya nthusa o bona ka ngwaga o itseng ka kgwedi ye itseng ka letšatši le ke ile ka thusa ke ngaka mamamamang ke nyako mo fa maloba a gagwe motlho mongwe pele gage nka o tšea motheletso go nomoro ya rena ya 086 000 2452 bongaka re ka se bolela ka ditlhotlho ntle le go lebelela tabakgolo goba ke re di-highlights pjalo ke di-highlights dife tse e le gore ge le lebeletse mošomo o wa lena le re ka ngwaga o itseng ke ile ka boa gae ke meemeela ka lebaka la gore ke pholositse bophelo ba motho ka gore re a tseba gore re ba le dikotsi tsa difatanaga letšatši ka letšatši mo e le gore batho ba kitimišetswa maokelong ba bangwe re loba maphelo a bona ba bangwe le kgona go ba pholoswa ke di-highlights tsa mokhutamantse e le gore le sa di gopola
1: re tlile moshe wa television ke ba le di-highlight letšatši ka letšatši
0: letšatši ka letšatši
1: se ke ipoditseng sona mo bophelong baka ka letšatši le lengwe le lengwe ga nka thuša molwetse o tee ke a thaba gore ga nka thuša molwetse o tee ke a celebrate kare ye I did it e nne ge ke thušitse molwetse o tee e fela re ke no mentiona just two balwetse ke raba gona e le ba bantši e fela go na le ba le goreng ba re šhale kgopolong ya le ka di-highlights go na le molwetse o moo ke ile ka mo thuša ke sa le intern ko venda le lekgono ke sa mo gopola and o kgona go mfounela a ngopotsa re o nsavile bophelo baka le two day o mpitsa ngwana ka ke mmitsa mama ke a dumelelang ka bolela le bitso la gage mara ke mo thušitse a ka mo lebala ke one of those highlights kore balwetse ba le goreng ke ba thušitse ba le gore le lekgono re sa boledišana ba sa nleboga ke ntho nngwe e ntlhokeletsang bophelo baka ke lemoga gore o raya gore bophelo baka bo bile mogola kudu mo maphelong a batho ba bangwe le batho ba femeli le bana gore ba kgausi le nna ba ke phelang le bona ke bantšhi batho ba thušitseng ka baka la tsebo yaka ya bongaka le lekgono bangwe ba fela ba founa ba leboga ba rena no ngaka lebea re a leboga gore thušitse so ke di-highlights ke le gore di dira gore ka metlha ke tshabe ke kwe bosi ya gore batho ba sa phela le nankgono ka lebaka la gore ke ile ka ba mogola mo phelong a bona
0: ngaka le tlisa meemeelo ka malapeng e re ketse motheletse wa mathomoso motheletse mo yenthobela le kae
2: re gona
0: re a ba keteka
2: re a ba keteka ka nnete nna ne ke rata ono ba ke botsiša botsišo e nngwe ke ye gore e ka ba o ile ngaka o ile a kopana le seemo sa goreng a be a thuša o mongwe wa leloko ka mo gae jwale ka e le ngaka
0: aga ngaka ba re le ile la thuša o mongwe wa ka gae la re ge le tsena ka wateng la kgwetsa e le gore ke motlogolo wa lena goba ke motswala wa lena goba ko mongwe wa leloko la lena
1: ke dirile kudu jale ke ge ke re ke fetologadi jale ke re meneelo ye nkgatlhang ke gore le batho ba ka gae meloko ntle le ge e le gore ke ba thušitse ka sepetlela goba mmerekong le ka gae ke thušitse batho ba bantši ka ba fa tsela ya gore ba phele le legono ba sa phela ka yona eo so le mo sepetlela ke kopane le bona ba bantši ba le gore e ke fitlha kere ao gante ko wena wa ka gae ke moka re mo thuše ntho e kgolo e le ge gore bophelo bo tswele pele
0: o mongwe šo a re motšea motheletso mo yenthobela
3: lekae
0: re gona le kae
3: e bona le le tiri me go tra motlolo
0: ba tsoga ka mo motlolo
3: ka motlolo ba tsoga mi sha totale le ya ka fa
0: re aba kete ka shiba
1: mosate
3: ke go tla go botsa totale le ya gore ga ngwana nya ka go ba totta mese and science le english o tsantse ba di passe ka level ka ka mo futa mang
0: e tlapile putshe o bonga ka
1: Rena kwa ka motlolo se re tshintshela se lemoga matsatsia dithuto tsa rena di godimodimodimo ga sa tshwana le nako ela ya gale gale ne ba tla go botsa gore re o ka ba le sika di high grade wa tsena ga ne jwale ke ba tlhotlheletsa gore ba kry-e di A grade e le ge ba le above 80% because e ba ke ba bantsi space dikgoba tsa go lwela go tsenwa bongata ke tse dinene jalo ngwana ke mo tlhotlheletsa gore life science ya gage english ya gage mmetso wa gage ga dibe kare ke level 8 ya mafelelo ya ko godimodimo
0: aga e bangwanile fa letlakeleng la rena la Facebook o ngwadile show ke tetla chauke arawa re keteka le bona re re a ke ba dire meshomo o mobotse modimo o tla ba putsa tle o mongwadile show ke Nelson Shubit Mangena are extend mue nna ke re mangaka ka moka a ke a tswele pele go dira meshomo o mobotse ba tla iteboga ka lengwe la matjatje ka gore moputsi wa bona o ko godimodimo o mongwe le ra show ngwadile ke Daniel Mokoni o re re keteka le bona mogadi Sofi Mashishi ra o bona le wena ka dikwe monlemane ra o bona le wena o la tshetse aga maikuto Ruben Maibela ra bona lwana ola tshe maikuto FETF ra bona lwana ola tshe maikuto Isrom wa ga mabapa le lena ka moka ba ile gore a ka gona go lebala le la tshe maikuto le na re tloga re le bogatlhe motho mongwe ngaka ka motsotswana go ba kere ya ka motsotswana mo letsa wa lena o mafello go ringaka
1: dingaka tsa Afrika borwa ka moka le fast ka moka mo bana ngona a re le boge mpho e modimo a re fileng ke dumela gore ga o tswala o tswala le mpho rena le tswetse le mpho ya go thusa batho ya go fodisa batho a re ke le mpere mme re go ka matlhontlho le maatla le mafolofolo a magolo e le ga re tsama re bophelo re bo kgontsha ke modimo le rena re kgona go fodisa batho ka maatla a modimo ka gore ene re leboga modimo go tshwetse ya re fileng tsona mosate
0: ngaka lebe ya ke tshe sebaka se ke go leboge ke re le ka moso ge re le bitsa fa go thobela FML go tla gatswa la Afrika Borwa le ke le tlhankeleng Afrika Borwa a ga mothieletse ya seripa ga re go tswela ona fa iringe seswai go tla go nna extend wa ga Mmuel Isaac Sile wa ga Mashila ya re name go ma re gomela gona fa e le ge re shutella ba ditaba mora go Cliff Zito o tsamaya le nice ba re mabaleng a dipapadi e le ge ba re gorosha iringe senyane go papadi magareng ga Spain le Australia mosate

0: Pasme peri peri ya mezo zuri na mideri libile kwa iringe la jasenia na kwa mashato kwa tibole kwa tabi. Shabati lakini watu wale familia kichana kwa kile di medishi inge tapa kwa re lipsi na kama na nayo amashato kwa tibole kwa tabi shoko toka mesenia lo kono. Skala wala kwa re takamo kamo lo yekamo house number 66 ya kimo ile kwa ringe amashato kwa tibole kwa tabi. Shabati wala kwa ra wakashi watu wale FM kwa na kamo uweka ba kiteka mwa kai masume sela sela ya chacha shon na kiti fort lipsi toka mehala kimo kono. Kama chala baba kama kwa shuka sepa falen na tina isina tugu kwa kubia na kwa shu lele kono. Le fa papari magareng ga tlhopa sa yona Spain dilo gore nge e tlo na fa tlhopa sa Australia papari tlo tsamaka iri ya senyane mo mantjibeng a le kgone go pala fa gore tshedimo ja re papatse dira lokile go tsa sibana sa France e bile gore tlhopa sa USA ba ile gore ke ba mo mongwa ba di papadi tse ba fente na ga ja Bosnia ka nno tshepedi go le fela le ge ile re USA ba khuditse karate e khibidi mo papadi nye go magagesho mola ka go le lengwe go le fa gore re le mofokeng o sepetse ka go tlhopensa Orlando Pirates le na o sepetse go ya ka kwana ga nyela ya Belgium go lebeletse gape gape o se ka lebala motho tsa thobela FM gore le re ke manna motlhaka setlhopha sa Kaizer Chiefs le re ke mang ke Cruise le ena ba re utlwile ga kwa ona tshwarena o shetse a fitlhile ebile o shetse a bontshitse gore o ne a ka go netefatsa gore setlhopha se wa se kopantšha ba setlhopha se maatla re lebeletse setlheng se se tlago ke ka moripana ka mokgwe e le goreng ba tlhatsetsa kaona e fela taba ya go ngwadisa ba rolo ke setlhopheng sa Kaizer Chiefs ga sa tshware e kwa ke kolo kare local ke kolo kare o sena policy nao ka re o tlalela ela golo ka rwala hela
1: e re go di medishe tlifi le batla je ba thobela ba tsone je ba shimane o gore ba sepele ba ye go dina gentsa kontle o khumana maitemogelo a lo rwa gona o bona re tjule mo di papadi tsa mopo a le fase ka bakala maitemogelo a lo re a se tshirile re be le ona ka bontsi ka re tsiba lo re ke bomboka a se ke bo sethole ba ba ralo ka nkontle bontsi ke bona ba lo re ba sala mo gae go wa thabisha go bona le tswala tswala mofokeng a sepele mo mong ke mo lebeleletseng gore le yena ke be ke nagana re mtlomo ka ba le na di tlhopa tse di ka monyakang ke tebo mo go yena o ke nagana re le yena o tshwana tse ra sepele a policy la sepela a wa go lukila gana ka mogowe o tla o tsa maitemogelo o ithupile gore papa ntse a mo pa le fase gone jwalo gore o ikemišeditse gore a sepela e kona gentša kone
0: thapela masoko yona ke bona kola ditaba tsa gore go na le setlhopha sa sporting cf le ka kua nageng ela ya Portugal le yona ba remetse molaetsa setlhopheng sa mmabiledisanantse gore ba feleletse dilo a re tlatla re e kwa go eng kwa pele fela ke kole gore go ne dipoledišano tse di gore di swerwe ka dicampaigne tse pedi tseo e fela re tlano bona a re lebelela papadi e tlonong re lere gaša yona le kgono le local is like here Spain ba re lokale Austria a ke tse borena tiki taka le kgono e tla kgona go show makgatlhano le setlhopha sa Austria go ya le ka mokgwa o lebeletseng ka gona local is like here
1: o ka gopola Cliffy gore ba setlhopha sa Spain ba na le dikgobalo tse tharo bo Nico Williams o a ralokang ko pele a gona a raloke Victor Munoz le ena a raloke o ka baka la kgobalo Yeremi le ena Yeremi Pino le ena a raloke wa kgona go ba mamotlha ba bosetsedi papadi tsa tshwana le bolo o Olmo Dani Olmo o ra o thusa ko pele kwa gore ba kgone go nosa dino ka ga re tseba le gore matlho ka moka a lebeletse yena ya male gore ke ena le papadi se le gore moka mo nageng ya setlhopha sa yena Spain ke ena ka ba tswela mogola gore ra ba kgone go ba pholosa o kgonne go bona nosano ya mathomo ya ga kgatlhano le Saudi Arabia ge ba fenya Saudi Arabia ka nno tse nne go le fela ande gopolo gore Spain sa le ba e tla mo dipapadi tse tsa moopa lefatshe a seng ke ba nosiwe ke sa go kgatlhisa ba nositse dino tse tlhano empa a seng ke ba nosiwe ande ge o lebelela setlhopha sa Austria ba nositswe dino tse tlekanang tse tshelela mo papading tse tharo o a kgona go bona gore go na le phapano ye kgolo kudu e leng gona gore lemorago la setlhopha sa Austria mathapa malekgono le sa tlilo šomašomang ka tikita
0: a bona nete go feta localist like ya re motho ga lebeletse go ela ka mokgwa e le gore naga ya Australia ke nngwe ya dinaga tse e le gore ba re lokile ka botse dipapadi tsa bona go lebelela go tloga kwa morago le dipapadi tsa magora ditsela go ya dipapadi tsona tso tsa sebjana sa lefase e fela a ke tsebore go ya go kopana le naga ya Spain e le goreng re tseba ga botse gore ba shebe ba kile ba thopa mogopo ka ngwa kwa 2010 re a tsa gore ba thopile National League European National League re a tseba gore ba shebe ba thopile gape le European League kore ke nngwe ya go bontsha gore setlhopha sa Spain ba na le maitemogelo a go thopa megopo pele gore ka bona le bona le kgono le setlhopha sa Australia ba dira dimaaka go ntšhetsa ka ntle setlhopha sa Spain se e le gore ya gopola gore ka ngwaga 2020 ba ile ba ntšhwa ka ntle ke naga ja Morocco a ke tse gore na re ka bona seo se diragala gape gape mo dipapading tsa mantšhano localist like
1: gopola re Australia ke mathomo ba fitla mo dipapading tsa mantšhano. So wa kgona go bona gore le papadi tse di fetileng ge ba ba raloka le setlhopha se sa Spain, Spain e bentse jo ba šašara ka ditlo tse dintšhi. Ke bone go ye nngwe ka 2009 ba ba šašara ka dino tse tlhano go ye tee. So wa kgona go bona gore Spain e ge e a itirela ge raloka le setlhopha se sa Austria, le malo ba gonne go bona ba ba raloka le Algeria, bona ba Austria ba buile morago ba lekantšha dino ka metsotswana ya kokeletso ya malokwane, ba kgona gore ba raloke maleka ka nno tse tharo tse tharo kgatlhano le Algeria. Wa ke be ke sa bolela kudu ka lemorago la bona gore le a dutla mokaputene wa bona David Alaba o tshwanetse go raboledišana le bona ga botse le radino ye wa bona Skalka ba tshwanetse go boledišana ga botse le morago la bona le bona bo Porsche ko morago. Ke yana mo re tla kgona go bona setlhopha se sana Austria e ka kgona go šireletsa go palesa Spain. Le lo ratse ba re Spain kgwele ya maoto ba e tshwara kodumo go bona ba ba dibaka tse dintšhi dinako ba raloka maleka le setlhopha sa Cape Verde. O kgone go bona gore ba bile le dibaka tse dintšhi tse e le gore ba nke ba fentse papadi empa ya balo Cape Verde e be itlile ka maano a gore ba kgone go šireletsa ba raloke maleka. O kgone go bona ga ba keteka lebile re thabile gon jole ge re bona Cape Verde e ya mo dipapading tsa mantšhano e le mathomo ba fitlha mo dipapading tsa moopo wa lefatshe. Wa kgona go bona gore e na le dimaka tse dintšhi World Cup e monageso di sepetse dinaga tse dintšhi tse di botse re a tseba bo Germany tse ba phuthile tsa bona ba sepetse re ba bone ba sepetse bone talent empa ge o le bo Spain ae ba sa tlo dula ba gona bo Rodri mo bogare ba lepatlelo ebile ke mokapteni tsa tšhi nna lekgolo. Wa kgona go bona gore e tlo ba papadi e botse kudu ka mo setlhopheng sa yana Spain ge setlhopha se sana Austria ba ka se šireletse le le re wa kgona go bona gore e na le dimaka tse dintšhi World Cup e monageso di sepetse dinaga tse dintšhi tse di botse re a tseba bo Germany tse ba phuthile tsa bona ba sepetse re ba bone ba sepetse bone talent empa ge o le bo Spain ae ba sa tlo dula ba gona bo Rodri mo bogare ba lepatlelo ebile ke mokapteni tsa tšhi nna lekgolo. Wa kgona go bona gore e tlo ba papadi e botse kudu ka mo setlhopheng sa yana Spain ge setlhopha se sana Austria ba ka se šireletse le le re wa kgona go bona formation ya bona ya Austria ya 4-2-3-1 ge e le ya Spain ke 4-1-2-3 wa kgona go bona dipapadi ke tse tharo ko pele boolo mo boya bo ya male gore ba kgona go nweša
0: gona gore retle bona gona gore retle bona papadi e maatla kudu mo bogareng ba lepatlelo go ale ka mogole gore ba panne ka gona ditlhopha ke gona re kgwele ye ntšhi tsona maerelo kala kudu mo bogareng ba lepatlelo. A ke tsebe Spain ke setlhopha sengwe se e le goreng ba e yaga go tloga kua morago local slacker ba e ya pele bantse ba iketlile ka go iketla bjalo setlhopha sa Austria ke bangwe ba e le gore ba šomiša lebelo nka one ba tshwantšha le ditlhopha tsa go sa le

Thobela FM wa romela di nomoro fa wa di wa re fa make ka mo we go ba alila mola re tlo di hwetse motheletsi ke mo ka bekeje di pukuchi thoma ka tsona ga botsisi mmusho bekenye wetlago ka labone re go ka ba go a fitla la bobedi re sakaramo ga di nomoro tsa lena re tlo gapeletsa ga gore ke timele dibukentse dingwe gore re kgone go itukisa ka pela gore tletle re thome ka tsona ka labone ka gore tse le tla ba ile gore ga di atla go nna ke ne go gapeletsa gore ke re ne go gapeletsa gore re be re tle re bolele mo moyeng ka gore a wa kgale re nyakana le ba a se mathomo ke gopola tšatsi le lengwe re tibeela ka thoko gape a re a kwala-kwatsa mo moyeng ka nako eo re ne gore kgane mafelelong re tla ba rafeleletsa re le hweditse ka dinomoro tsa lena bjale o ka re dinomoro tse a di sa šoma o ka re dinomoro tse ga di sa šoma ke ka lebake le o ke dira go boipiletse gore a re tlone go swara dipuku taba tsa gona di tšeaga botse kudu dipuku tse eupša bangwe a di bakae bjale Precious Ratabane, mongwadi wa puku ya Life Without a Father But It's Alive, ke puku wa dikanagelo kopana, re a kgopela, a re kgone go fitlhelela ka nomoro ya gago, le wena Jacob Mathome Makola, mphemphe ya lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe, ke puku ya Padishi, awa na le a re palela batho bešo e tlang go rena. Re no re ka gore le kgone re feleletsa dintlhapo le dišano tsa puku ya Karakeng. Re no dira boipiletso go lena gore re boa bueng diambiale le iponagatse tsaka puku.

0: ke bona cha kapukunna mile bolodio o le bitsa bolodio ore ei cha kapukun jamara bagolo ke tsana tshe
1: gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tse o di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
2: wa tseba maikutlo ao akere ba tsene ka style matlho ka moka a lebile go wena o le mponeng wa lejadi ka 100 grand i10 ya gago e mpšhampšha e tee ya tše 10 e ka ba ya gago e tsene le legono gomme o goroge bjalo ka boss phadišano e fela ka di 8 August win a car e thomile gona bjale ga build it fela
0: Moshate wantse bon le boi tabisho go tsaka pukuntsa moremogolo ke go bona fa ga nyane gona le sesengwe ke nyaka go se fetisha fa tsaka puku
3: happiness tobomake go moremogolo o go tlisetsa tsaka puku la bone le lengwe le lengwe go thobele FM iri ya le somo fela ga iri ya pele fa re go tlisetsa diteng tsaka puku tsa o di go aga go moremogolo
4: Tobele FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
0: Nete ye we feleletse go ke o ke a gore Tobela FM ke moshate wa tsebo le boithabiso. Botheletse tla re ipsine ka go tla go bolela ka dintlhatse dingwe tse o ditsweletse go kgaolong ya kakaretsong ya kgaolo ya lesometi le kakaretsong ya kgaolo ya lesomepedi. Paletše ke go bolela ka tsona ka lebaka la dipapadi tše motheletše a bjalo gona e le kgono e na re a thumeletša re a thumeletša re a feleletša re a feleletša hei a re tla ka ra re re buile le mongwadi Kara King o tsebo gore ga a thoma mosadi yo o rile basadi ba gešo mphentsebe ke tlo o bolela le lena mafelelong ge puku ye e fitlha mafelelong e ai o tla ba o matlafetse mosadi o tlile o kgona go dira gore ka gare ga dikamano tsa marato wena le monna monna ai a seka go laola a seka go tšeatšea a seka thata a go šomiša gampe a go sotla go dira metlholo e ka moka ya a ke tsebe gore ka ge re fitlhile mafelelong a puku ye basadi ba gešo le ikwa bjang le kwa ka nnete a le boditse ditaba mosadi yona eupša go ne taba a re feleletšeng go bolela ka tše dingwe tša dintlha tšeo a re boditšego tsona bekeng ya go feta le beke yela gona molato ke na le mosadi yo mongwe fa mo mogaleng ke motheletše wa rena ke motheletše wa rena ebile ke be ke ratile ba ba babedi ba le maabane a se ra kgona gore re ka topa basadi ba bangwe mo mogaleng bao ba bego ba tsena rata ra ba kgopela gore ba be ba kgathatema legono ei e no re feta ka mokgwane o mongwe taba yeo eupša o mongwe yena re mokgweditše a gona molato re tle re boledišane dintlha tše le yena bošegong bja legono mosadi o re kwe gorena dikgopolo tša gago yena keng ka tše dingwe tšeo di bolelwago ke mo ngwadi yo go thwego ke Kara King a re lebeleleng pele tšeo a di boletšego Kara King e sego bekeng ya go fetane aowa bekeng yela gore na o ile a ka reng magareng ka tše dingwe tšeo a ile go a ka di bolela Kara King o ile a bolela taba a tloga a bolela taba Soroka Phatla a re wena mosadi o swanetše gore go phela le monna bophelong bja lena we ithute mokgwa wa gore ge monna a dirile se sengwe seo o se ratago nke o moputse nke o mo leboga tloga e bolela ga botse gore setswafe go leboga monna owe o ka leboga monna owe ka diphathakgo goba o ka leboga monna o ka tladimolongwana e le ge o bontšha go thabela le go reta seo a go diretse go sona tloga a itišeletša taba ye gore ga botse basadi ba getšo ke ra gore bophelong bja gago le monna a re beng basadi bao e lego gore ba e tlwaetša gore banna ba rena ge ba dirile ditaba tše di botse ba re diretse se sengwe se se botse nke re ba leboge a ba a bolela a re lebogiša monna yoe ka diphathakgo mosadi ge a tla ba a dirile se sengwe se se botse go no swana fela le ge o swanelwa ke go no mootlanyana ge šetše a sa a dira tsona ka go motima diphathakgo ka mokgwane o mongwe wo o sa lemogegego eupša se segolo seo a se tiišeditšego ke go nogore basadi a re ithuteng gore banna ba rena ge ba dirile tše di botse re ba lebogiše re na le mosadi o mongwe šo mo mogaleng ke nyaka go motamiša ke re go motamiša nke a le tsebiše gore yena ke yena mang ke moka a tla ntšhe maikutlo a gagwe go ntlha yona e ya karakeng yeo ke e bolelago mma gore na madumeši ao ke a go tama le go amogela go thobela fm boše gon bjale gono lebalelela fase latseba re lebalelela fase ee mokgwa wa gona gore lebolelele godimo le se ka ba lampe ya speakereng ya ge le ka sempe speakereng a re tlo kwana kudu
5: speakereng
0: ya bjale le tlhabošeng lentšo etse ke boleišana le mang ge e le lelokologa gore botsa gore ke lena mang ke lena mang
5: lebolelele mahlatso wa gammotla
0: o ya etse le kae ga lefase
5: ZB
0: Suruleng khaitsedi ka ke a leboga wena o mongwe wa batheletsi ba rena o theletsa lenano le la amaremogolo ka lebaka la ge rena le re fela re boledišana ka tse dintšhi tša lenaneo le ka lekgetha nna gore lena le tlo ntšha maikutlo a lena lena le no bolela tša lena tšeo ka fao le bonago bophelo ka gona e ka ba e le gore lena le pono yeo e tshwanago le ya mongwadi goba lena le pono e fapanago le ya moga mongwadi le nyaka oketša le nyaka go fokotša a gona molato le gannyane lena le no bolela tšeo lena le di bonago go ya ka maitemogelo a lena a bophelo le mokwele ntlheng ya mathomo Kara King o re monna o swanetse o fela o mo leboga ga go direla tše di botse a fa mehlala re o ka pšhatla monna o ka tladimolongwana a re wa tseba o ka tšea monna oe a wa mo rwala ka mmele man a wa phatlalala wa mo leboga gore o šomile mokgaga o šomile mokgaga e ikokote šiwe mokgaga o šomile e ya
5: mokwele ka tsebe
0: Hey,
5: o kwela ka tsebe je pe.
0: Le ka taba tsa mosadi o. Le ra re mosadi o.
5: Mwa di o ne pile o ne pa o ne.
0: Hey, e kwa le na ba o tseba di.
5: A tsena. O se jo rno mo thaga ka gore a mo o mfa mapai.
0: Eh wena.
5: A go nente lo ngore e fita gore monna ga go thabishitse a go betile ka surprise goba a o detsilwe tse di botse ano mofa mapai ga bana go mofa mapai a ke tlose ke ijikajika ke re ee ka tladimolongwana
0: oya awa o tlo o nyaka o tlo o irarela ne
5: arela ntatema
0: ee banna o leboga monna o hei ya wa tseba motho motho botho a iputsisa ka gore mogadišo ore pšhatla monna o ka tladimolongwana goba aowa man moleboge ka mokgwao ka legoga pjale lena le ra lenya ke go e rarela ke kore seseola seba se na le gore bontšha se sengwe mogola wa thobalano ka gare ga dikamano ngwana gešo e tsa se o dia bana fela kere
5: aowa
0: he e ko go mo lebogisa mowe he o di anga motse gore go mo lemosa mowe e ka ka re spedisa re mo gale wa gale fisha o wa mo gale fisha e
5: ke mo folisa di tsabe ge ile re bana le di tsabe
0: ya o kwa khaitsedi ya ka ke tloa ke go kwa kudu wa tsaba a bolela tabengwe mongwadi taba e rile ra ka ra e bolela boledi yone re feta go mo go yona e batheletše ba ba ya ba ke nore ba mmalwanyana ba itlhatsetše taba yeo gore taba ya gore ge ka gare ga dikamano yo mongwe a dirile se se botse ba bangwe ga ba e fetse ka monna fela ba re ga gobe bjalo ka mahlakoreng ka moka ge mogatšago a go thakgaditše ka se sengwe montshe lethabo la gago appreciation bjale ya be le gore o e lebantšha ka mo monneng ka fa bjale le dumelelana le yona kgaitsedia ka re tswele pele ka re keng o boletše tabengwe gape a re o bolela ka tabe ya lešata basadi le na le go latofatswa ke banna gore basadi ba ne lešata basadi ba ne lešata basadi ba ne lešata bjale ka re keng o re basadi re ka ithuta go bolela seroka phatla le banna ka ditšhitelego tša rena ka bona kudu re di bolela botse ka khutso re sa hlabe mašata le go dira mekgwana ye mengwe ya bongangele banna ba tlo re kwa bonolo mosadi shure monna o kwa bonolo go mmotsa taba ga botse ditšhitelego tša gago ka tsa go tla ka yena gore monna o kwa bonolo nolo kudu kudu kudu kudu go mmotsa ga botse o sa motlhabele mašata go ba o sa modirele mereba ye mengwe ya go bontsha bongangele ya go tsupula melomo go hwetse o sa mmoledishi motlo mongwe are are o kwa bonolo ana matswela pele are are o bolela ka nthla ye ka ana bolela gare basadi tlogelang go belaela ka bogale le go hlaba mašata tlogelang go belaela ka bogale le go hlaba mašata kgaitsedi yaka
5: ke nnete ya go tlala seatla ka baka la gore monna gantši go ka motlhabela lešata le ka tšhaisa mmerekong a ka seboe ka gae o tle re ke ya go diang mola mašateng ale mara go bolela le yena o sa motlhabele lešata aowa o tlo no makala a fitlha ka nako ka gae
0: wa tsaba ngwana gese ntlha yona e re e bolelago maabane kerile ge ke ya gae ka morago ga mošomo ke eta ke theeleditše setiši se sengwe sa radio ka sefatanageng ke be ke theeleditše setiši sa mongana lonene bjale ge ke ba theeleditše ke kwa ba bolela ka tabanyane ngwe ya go nyaka go swana le yona ye mosadi o mongwe wa tsena mo moyeng ore ei nna e re ke le botseng lena la tseba banna ba na le gore re neye mašata re neye mašata eupša batho bao ba hlolago lešata la rena basadi ka malapeng ke bona banna ba ka lebaka la gore o mmotsa selo wa mmotsa wa ba mmotsa wa ba mmotsa go fitlha mo e leng gore ga o sa tlo kgona go se bolela gabotse ka lebaka la gore o se dia kgafetša-kgafetša e le phošo e teo o phelela go mmotsa go robala kowe goba go tla ka maatla go sa goba go se šomiše ditšhelete gabotse goba mekaola a sa lese mosadi wa ka a botšišana a rena wa kgonagala gore wena ka mehla o ka phela go bolela taba yona ye phošo yona ye go sa kgatha a re wa no phela o e bolela gabotse na uipša motho a e dira kgafetša kgafetša kgafetša kgafetša a re a o kgonagale a o kgonagale a o kgonagale o reng ka ntlha yona ye ke ikwelego maabane o sealemoyeng ge ke be ke sepela
5: a o
0: kgonagale ne
5: a o kgonagale ka baka la gore motho o ka mmotsa ntlo ga tsee wa bona e bušele tsa gapagape o ne bara gore o bolela o le tee mostan
0: go botsa nnete ngwana geso nna taba ewe ke ile ka ikwešiša re na le bana ka mo magae ka fa ngwana o mmotsa selo la mathomo wa re wena we a ke rate mogho wa ga wa odi ka mogole ka mogole ka mogole ka mogho wa batla mmotsa la bobedi gape go tla la boraro la bone la bohlano phele le na o sa dutse o ka bolela ka mogwa o la wa mathomo le gona re lebelele ntlhago ya motho na ile ka ka kwa ke kwa basadi ba o ba bego ba tsene station sona sa sa radio kare ya o kare ba ne le ntlha man motho go mmotsa selo la mathomo o na le go le ke se ka go bifedisha o tswa o leka o na le go leka go isa matswala fa se wa re ka gore ke mmotsa la mathomo re ke mmotse ga botse ke mmotse ga botse gore ke mmotse ga botse ga ka dia la bobedi a dia la boraro a dia e o hwetsa go kukile maikutlo a se tlhago ya rena gore re no ba bjalo bjalo ka batho a re kwešiše gore ke ka lebaka lang re tshwanetse go botsa selo makga mantšhintšhintšhintšhintšhintšhintšhintšhintšhi bjale banna ba ba gore a banya ke mašata go ya ka fa o kekolang o angiša le ka gona ba re a banya ke mašata eupša ke bona ba tlholago ka mekgwa ya bona
5: ba tshepile go ya ka o mono dia masha o ne o nya go go dia masha ta ka mabo mo ra kgone go ngala e go bona bo mokaola ba ga
0: o o ra o mongwe o ne kgona go lla ka le shata ka maga e o ntlhabela mashata o ntlhabela mashata e le ge yena a o di sha mashata gore a tle be le baka le le botse la go ngala
5: e la go ngala
0: a e motlabo he
5: ama go gore le ngwana ke re wa bona go ka mmotsa ditlho ga bedi gararo o tlo kwa gore mama mo anya ke ntwe so
0: ya ba
5: le motho ga ile motho mogolo o mmotsa ntwe ga ntse le ga ntse o ra gore o tshepile go gong go ya mona mo motlabo mo
0: o le ra gore banna ba gore ka mantšu a mangwe ge ba tle ba le ba lla ka tabe ya leshata ga ba no tloga ba reresha ka mokane ba bang ba le rata le shata le ba go di sha lona gore motho a tla kgona go ngala a idilong tsa gagwe tsa go se ka tsela
5: eh o ra ra ntse ga msadi a na msadi a ga kwa nne le ke diso mara no tshela pele ka ono dira mo dia ga mabu
0: o u dumela gore o ka se kgone go bolela taba ka boleta ka mehla
5: eh
0: o o ya ke o kwela motheletsi tele tshe tshebela FM ya le khotla khasho la Africa bora re bolela tsana le mosadi ka MZP ka fa au mo tshele tshe wa rena bana we re ipsina le na botshebong bya le khona bana ba gesho e bile ga botse se go bana ba gesho mo tshele tshe ke tlo bula megala go di maga di khopolo tshe re di abela na go gapoledishano yona e kha tshe ka nke ke go botsishe go la le tabeng mo shi mongwadi wa motheletsi wena theletsa ga botse ke nya ka bo botsa motheletsi gore motheletsi wena theletsa we to thalela dintlha ga botse o tseba gore ge ke tlo buila megala o tlo tla moyeng wa bolela ka nna le moeng wa rena re tlo bolela ka dintlhanyana tse mmalwa wena o tla no kgetha gore o tlo ntsha maikutlo go tsang mogwadi o boletse taba yengware wa tseba gona le taba yengwe shi e fetotse basadi ba bangwe bo chikanoshi go na le basadi ba bangwe shimo ka montle ka fa ba ne o bitswa gore ga ba ne ba nna lentsi la sa gaga bore nanako nngwe leo le sa kwalego ga botse ke la go ne ore ka re ba re batho ke mafetwa bjalebjale upša e ne o ra gore mosadi yo a senago molekane a re tabe nngwe yeo e fetošitše go basadi go ba ba le tee ba sena balekane ke ka lebaka la gore basadi ba banyaka banna ba go phethagala ba bopile banna ba bangwe ba go phethagala ka ditlhogong tsa bona ba go se di diphoso mme a re mosadi o mobjalo mongwadi a re monna o mobjalo a gona o ka ya kae mosadi wa ya kae monna o mongwe le o mongwe o tlo no ba le diphoso tsa gago ga gone se monna a ka se golla pišego ka sona se se kaone mo bophelong ke go ne gore wena o re go ratana le motho o tsebe o lebelele gore na mafokodi ao a gagwe o ka kgona go phela lona na o lebelele pele gore o na le mafokodi a mohutamang ke moka o ikemišetse go phela le mafokodi ao a gagwe ka gore yowe a phethagetse go yena ga gona a re bjale basadi ba bantšhi le bo chikanoshi lena ka lebaka la gore lena le kgetha banna la re lenya ka banna ba ba phethagetsego mola lo wena o sa phethagala o ka setsego o mogweditse yo a phethagetsego ke nako tlotlo mpotse ngwana gešo gore o reng ka kgopolo e ya mongwadi eupša emanyana fao ke tšee papatso
6: Amakosi, arwele murago re gopole matshetsi a bogale. Ga sonda ga sama sumbedi tsela mosega manye.
7: Jabo matango, yo ne ga itseka ka pule pa le motlopense Kaizer Chiefs.
6: Di khoro tsa Royal Bafokeng Sport Palace. Di tla bulwa ka pila bakeng sa papadi ya bagale ba maloba ba 2026 Toyota Cup. Bogela dinaledi tsa Kaizer Chiefs. Ga di thulana le Josie Masters. Ga se ripa ga re go tswa go iri ya lesome teme som. Tui, go SAPC 2 le SAPC Plus. Fihlang ka pela gore le itemogele lethabo la go gopola matjatji a kgale pele ga papadi e kgolo ya 2026 Toyota Cup ya Mantjiboa. Rekang di-tickete tsa lena gona bja le go CompuTicket ka 100 rand fela. SAPC Sport ke moabi wa kgašo wa semmušo wa Toyota Cup 2026. For the love of the game.

0: fitla ka di 8 tsa July ga go rekisiwa mengwaga ya fasaka 18
1: Oya, salemo go metheletse go tsaka pukong chambre bogolo. Khaitsile ka mpotse o reng ka kgopolo ya mongwadi ya fetsa go e bolela ra le satlo ba bo chika no shi lena le nyaka banna ba go phethagala ba go mohuto wa banna. O reng go wena khaitsile ka?
2: Ke dimelana le yena mongwadi.
1: O dumela.
2: Re tlo ba o fika no shi ka nnete ka bakala gore banna ba go phethagala ba go bona ka nnete.
1: Oya.
2: Ene banna ba sho thamo
1: Now we're in Navan. Now we're in Kaji.
2: Oh, Basadi
1: le Babanchi. Basadi le Babanchi. Basadi le Babanchi. Oh, Banna Riatele.
2: Eh, Navan and Media Tabo Munukisha or eh? Agalor, Tlangala Tabara, Wakawagalor. Banna Ranyan.
1: Oh, Rauru Tamutabini, Banna Kauri Babanyani. E ba sadile ba ba ntshile nya ka banna nka tshwara o ka ba ka tshwara ka mo ka ba ka tshwara ka mo ka ba ka tshwara ka mo a wa man ya ba ile gore ya mogelega gape ka wa bona ka buhuka ye ntshwe ya melomo e mikuidi wa bona e ba re ke kgwadi ya ba teo ba o ba itse bago
2: aha
1: e buko o gape o ka re na le go bolela tabengwe re metlenyetla go boma e bare metlenya bofelo bomake wa ikwa ke we ba lo tla hwetla bare metlenya bofelo e re metlenya bofelo bomake ba tla ba ina le basadi ba shu basadi ba shupa ka moka ba tlolla la bomake
2: o ka re bolela le dipitse ka e a mangola ma khudi ka gare la mashu
1: a re bolela se o se bolelang e re metlenya bofelo basadi ba ba shupa
2: ba tlo hlakanela
1: monna o di o ra hore na kwe o man etla neng khaitse dina kwe o ma nke etle hey le re tla ne nwa nwa le ra re ka thoma nwa go tla ngo
2: ka
1: si ka le le fa fala ba tsa maile ba sa di ba tsa tshwarla ba fala di ba mo ke tla botsisa mo tswe le tsi la mola gore How not, man?
2: I
1: was so fell up in one of his. How can no rowry? Renota Rubo, Nemoho, a sore corner in a liberal, and fell up in Luni. The tower man now turn in Navan. Lamola. Mukho mmetlao etla neng wa rena man Ah tsebe la bola lera o ya ga tshe ba re ba rena ko etla neng ma ga botsebotse
2: Awa a se ka fela pele tsa tsi
1: Awa man no
2: ba tsana je
1: eh ha pa khale re le gona khale re bele go ma ene mmetlao wa etle a so re fela pele ana a na ke fela pele ke no ra hore
2: ba ba sa hatla go ra gore se tlo bele
1: Pepe pele ka itse ka o re o re dumellana le taba ye e bolela go ke mongwa di fa gore ba nna se ba phethegene a se ba phethagale pele tele sa mongwa di o re ba nna se ba phethagale go tshwana le wena mosadi go sa phethagala o re sephiri se segolo ithute motho ithute monna wowe o lebelele ire mafokodi a gagwe a o ithute mafokodi a gagwe a mme o lebelele ge le mafokodi a wena o ka khona go o ka tla go wa khona go phela le yena ka ona gore uri ithute mafokodi o ka kwetsa mafokodi a ai mafokodi a gagwe ile a thata kudise go ile a wena o ka se a khotlelele go a wa lesa motho o ipitsa go ka kwetse le mafokodi o rai man ke mona ai ona le go dia ka mokgona le go dia ka mokgona yeng ka ikhotlelela wa tseba ka moka a wa ra no o re ka pidishana bophelo ka moka o riale he
2: Ei, nka khotlelela ka bakala gore ka ska ke buletse gore ba nna ba short. Nka khotlelela.
1: Bon. Show o mogweditse. O tlhapa ga tee ka beke tse pedi. No. Ga tee ka beke tse pedi. A go ke bofoko di bia gagwe. Awa ape ape ape ape re bolele ke bofoko di bia gagwe. Le lwantwa go ka re e tla o tlhape a tlhapile wa tla o tlhape le go ne ke la bokae. Lo le go ne ke la bone. Wa re metsi sia we nko o tlo o tlhape a tlhapile ka mosupologo. A o tlo o butsare a o bo ka tla re ke tlhape le go ne le la bone ke tlhapile ka mosupologo maloba mo. E se khale khale ke tlhapile ape kona a bolela o ka re kona a fetse o tlhapa o tla tlhapile ka mosupulong a re wa ke tlhape e se khale ke tlhapile gona byale byale gona byala a ira mosupulong ke bofoko di bya gagwe o ka khetha o dula lena o bofoko di bo ka mogotlelela
2: o ka dula lena le ga ba rangwe me tshelete mhlomo khane
1: ha o a ne le tshelete le beketse le kgwedi a ka no itse a sa tlhapa.
2: Eh,
1: a tswe di milioni. Eh, aga! Bia le shu o tswe di milioni o tsia kgwedi a sa tlhapi. O yena.
2: Eh, nka khotlele.
1: Hey, taba tsaka sibiti ala sidi wa botsheletse. Ere ke buile le bagala go di tlhaka moka tsheo nna ke di boletse go lwana ka itse di aka. Ere ke buile bagala ke kore botsheletse wa rena o tla reke. 086-000-2452. Tsaka puku ja mo bogolo. Re bina bina go di boga di tlatsa. Tsa kgaolo ya lesometi go ya ka fao bogwadi a bego a bolela ka gona a simo ba re a tshwere milione ka gotlelela yo a re tsebale ya o di million ya ya e se go ite o ya ya ne a tšhelete e kgona o dia dilo e re ke kwa botheletšhio tja go tamiša botheletši maribešea go tšaka puku. Timeletše motheletše ola go tšaka pukung ra go tama. Awa, lena lena o tsena le buletše radio ruri. Awa, 086-000-2452. Happiness tša mamake go tšaka pukung tša moremogolo ke boledišana le kgaetšedi ya ka šo. Motheletše wa rena wa re šala go morago wa tseba yo lena we. Manane wa rena o tloga a fatlhogetše kudu re ke tšee motheletše šo. Ke a go lotšha.
3: Ntate make le kae?
1: Re gona re ka boša lena.
3: Re gona ke pakiso maladi ka mo la Hotel Drive.
1: A ge mong wa ka.
3: Taba e le bolelang ka yona ke nnete ntate make.
1: E fe ngwaneso.
3: E ya gore meteng ya bofelo basadi ba tla gomarela monna o tee ba le supa.
1: Ee, a shimo e paka ke mangwalo kgwadi ya bomateo pukwe ntsho. He?
3: E fetile nako e ke nako ya gona lena.
1: Oh, nako e ke yona yona yona yona e.
3: Ke yo na ya le bone a le bone gona bya le ba sa di ba ka na ka ke ba ba di ba le ke ba ke
1: o na ko ye ke yo na ye
3: ke yo na ye
1: heba
3: ke yo na yo na yo na na ko ene ke yo na
1: ya le ga na ri ko ba ruti ba irera e bolela ke lena a ri ko ba ruti ba irera ba re ba nna ba ga shu gape na kwela ya basadi ba shupa monno mongwe le mongwe 777777 shupa
3: ba ka se bolele ntate make go jewa diphirini go phumolwa melomo
1: awa e le gore ke a o phumola melomo a se yonane gape ke gore e tlo o tla phatlalatsa le bona baruti ba motlhomong hei tle ba tshwere bo semamang le bommasemamang le bommasemamang le bommasemamang ai kore di boa left and right
3: ga le bona bantsi ba e ba le bana ba sena banna ba gare ba bona di-merit men ba ke bona e neng gore ba gare ba phela-phela le bona ka
1: dikgoneng
3: ke leboga ntate make
1: a go letaba ngwane eso ke leboga kudu go boledišana le wena thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke tšea papatso ke boyo
4: dinkgwete di swana ka tsela tše ntši kgotlelelo maikemišetšo phišegelo tshedingwe ga di tlhoke le patlelo go ba dingwedi mo putso wa bona calling black label ya na bia semmusho bia FIFA World Cup e diretswe dingwedi ma Afrika borwa e bang sharp a se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18
1: Thobela FM moshate watsebo le boithabisho. Ere ke kwa mtheletse fa Arlo Cheng. A go tamisha mtheletse?
5: A wa ke sa gatla stofel ka mogola pega sport.
1: Ke le tsheletse ngwane ishu.
5: A wa re ratio ye ga botsana ka na wa re wa check ka go di. Mujimbo e palantsitse.
1: Ya.
5: Banna re lekana le basadi, mujimbo mathematically e palantsitse. Jwa le fo ba ka ka ge batho ba rata ditumo tsa lefase le go se kgotsofale
1: aowa banna le basadi a ba lekane ngwaneso ae ke a rata kore yeo yona ke a o netefaletsa le gona bjale go kang motlhomo wa nyaka wa o dira dinyakišišo tsa gago ebile re ko gobotse dinageng tse dintšhi a ke gopole go na le naga ye ba rego go yona banna ba feta basadi ae
5: Bjale
1: mpotse ntlha maikutlo ka dintlha tse dingwe tsa mongwadi re ne o tlogela ye ngwaneso o kweleng
5: ke bokwele mongwai yane eno ba ka ona mogomoi straight gore
1: one basadi ba fetukile botšhikane o sika lebaka la gore ba nyaka banna bao ba phethagetsiwa
5: ke go sekgotsofale ba fetoga tšhikane o sika baka la gore ba ipatlela banna bao e leng gore bona ka mo dikgopolong tsa bona And banna bao aba gona at all. That's why banu feleletsa banu re ish banna aba gona ba ntse ba ba ba mo a fihla o kra phoso tsa sa dinyakego a ya kwa o kra phoso tsa ye mo wa sa di a sa di kreego e mo perfect ga gona tate mathe
1: o
5: ene ba kana mogolo
1: o wa phethagetse go agana ngwane sho ra gona I'm going to go to the house. A o tlo botsa selo ka boleta la mathomo le la bobedi wa se dia makha ma soma ma bedi wa lebelela gore mosadi tshwantse o no phela le boleta ai a ye yo le nakia dumela ai khonege a o phela le boleta ena phela o botsa selo ka boleta a wa gape khalega le wena e ka ba monna e ka ba mosadi kulukile e ka re go nna le basadi ba bana le bona ba re bana go ba ne ba nna ba mashata mo tshele tshimari mesiao Ra. Yeah.
6: Agar le mina toko wa opelo a pina ya greke e le mo ga se bolele ga madi.
1: Yeah.
6: Bare metle ya bo fi.
1: Ah metle ya bo fi. Ha. Eh banna o ka tlhaba le mokholokwane ka kerekeng man.
6: E bilile na go ya no.
1: A o ra re ke ona ye.
6: Eh a ke re bana o kha. Ba re o na le golo ha sna yona ra hua. Man ga se ite man.
1: Pe bjale mongwa di uri. Basadi ba bantši ba fetoga bo tšhika nosi ka lebaka la gore ba kgetha banna o ipopetse monna o mongwe o itšego wa go se be gona mo bophelong ka gore o nyaka monna a phethagetsego
6: o tla mo kry-aka
1: ao heba
6: Munna o ipetela yena wa maka ga ke se ga ga bo go ri go ri go tsaka mathaita e wa maka le bua le yena wa ra itlo ke munna ka ja go rata ke go tloka mo go nna o tsira mo o tsweka montung ga
1: ra ke go tlile
6: molomo wa se nge ni le molomo wa ba ka
1: ha ri go ne setse gone for right to ka go le boga tabela fa bo sha tswa tswa le ba itabisha a re go lotse
7: Bahama ke go tso.
1: Ai a teng.
7: Ntate make e ke nya ka o dumela gore nge motho mo perfect motho a uloka ka dilo ka moka moka moka moka. A a na pe a iba hona le polelo ya bolela ire modimo. A se motho dilo ka moka.
1: Eh.
7: Jwale ka nnete ba sadiba ire gore ba santse ba letetse gore nge o ba letetse o ba ba sa marketa o khumana motho ire gore nge o lukile ga dilo ka moka. Batata e ba di chika noshi ena watsuba ka nete nete bata sinyela ke nako ba bata ititela nge beng tshintse ma khona ono khotelela ba no dia metsi ka baka la reta ba di chika noshi
1: mongwadi o iboletse re monna shu o lukile ka dilo tse di ntshi upya o no ba le di phoswana fale le fale fale le fale are ba san ba ba ntshi bana le go tlhalela banna go ba tlogella banna ka di phoswana tsa go sereselo tse o motho a ka phela go le tsona mola le bona ba sa petagala
7: e ba lwa ka ba ka hore le rena re le basadi so a ke no se ka re e le basadi motho monna le mosadi mo le tsafeng ka mo ka hare ne re so a bona le ntwe mo yo ta kre le hore monna o ge ke na le yena mara o e mo yo go kre e motho ena nya na sa e go a sa e gotsofalele mara ile hore ne ke tlhare nna ke neng yona le nna ke tlo nna ka e fetola le nna ko nngwe mara a e gotelete o re hare mo shito o jola pele ga tampa re tshola pele ene ye a hore manna ba a sota make yona agina tumetsebo ya yona o tsumo mara ke nya ka o dumela hore ngo go shota ba tata ba shota ka hore ke lebeleke bana ba borna majati a bomma motho ba a ke tsire ero ke modimo di le tika tika no ya re banna le basadi ke 2020 a ke no e bia jwale e ke lebeleke bana ba borna ba holo holo ke banna ba ba yang di tracks ba shimane ba yang tracks mo make bana ba ba khokolwa mo mathuding a di shopo ba ile di tracks ba ithabetse na ana go tsama go jana go itlo wa monna mo khutsa ga kwa pele o akanyela mang hona ona o nyela o sa malena go ya ona ya ona hana o nyela na
1: ye nwa maololo ke le kwele fawe ye nwa mo wa di show o bolela ka ka taba e fena ya taba a mashata taba a mashata mo itataba masata le feta byang mogo yona
7: aha ke ya ne we be ke tlo bala ke pelenge eng a tropa ifike ile e bulele ben tshintshi ke nna hambi taba masata make tam ka rena rena masata a ke ile jwale le nna ke re songa na ba le masata ka sesengwe ke bona monna modimo a itlikete e le konyana ya modimo o go bana nna ke le mosadi go pe a ke na le masata monna modimo a nkhoteletse jwale re ke le botona mo masateng a rena re le ba monna le mosadi banna ba tsara ba di yang e o muri e ke le shata nna ke muri e ke le shata ile monna o ya ngala ya mokaudi mo ena musadi ha ka u ya le shata o a tar ke mo no khulu sala le ra ha una ka ya nga ba ka rene nna mpe nga tsika ma re ala paka tuela bana ka mola tinga ma ka tuela bululu le botlwe le bokhumotso ka re ke a kwa o mo e tsala kwa mang tse ke bana wa e thoma o di ya ka mogoma nna ke no khulu sala ka le ra ka no bana ka mara monna ena o tlo a ya ka lokwa ke mo le ke shata a pa pa la go khotelela o tlo sepela ya ka o le ya mikaule
1: e ka ba nnete maolo le gore gona le banna ba bangwe ba go no lla ka le shata ka gae e upya ile bona ba le tlhola go e bile bana le go le tlholela gore e be tlharisa ntshirela bangale ka lona gore mosadi o ntiela mashata ba khalela ntweti ka metla
7: ya ba idea make ba idea make motho a tenge o di ntse mo e le gore mo ba mo di mo ya ke gone o e gotelela ntse bana le ke gona le ke nya ka o itswara ke di ntse le ba reng o tsore ke monna ke tloya la pakisan tiki ke ska ka mo taka o di o no di mo du du mo ngwe ntse mo e le nya ke gone o e gotelela ntse la ya mpabela ya mpabela ke ne ke fetse ke di al e thomile ke yena ke ne ke fetse ke di al shata mara ka ba ka la ru yena o ya tsore nge yena o gona ngala a e kwa ongwe yena o tlo tshirela ka nna re go dia le shata mosadu mola le gore no ke di thomi di tamile ke yena
1: ke le kwela malolo ke le bo akudu bo le tshana le
7: se dina malolo ma wa itse re ke le bo
1: ahe thobela FM mo shata wa tsebole bo itabisha ke go lotsa
8: go le go le go le
1: e re go nna re ka butsa lena
8: e
1: mo galale na o ga botse ne mo galale na o ga botse le ga nyane Hey, mogala wa o ga botse ngwane shotlhe a ke go khanyetse. Eh kya go tamisha motheletsi?
9: Ke mme ke le kae?
1: Re go bona re ka buisa lena.
9: Rona.
1: Mm.
9: Ke se go bua ra before re di ba di tre.
1: Mm.
9: Ke di sa felela ba.
1: A ke kwe?
9: Ke di before e go ba tla go ba tla tsa di la di 3 July.
1: Oh, I was. Tsala di tabe wa ra ke shutlogela di tsela.
9: Ke tla go tlhalosa ka dinga la ka ro wa ile go palela. Ke a tsore ba tlhoba ntila ba pala ka le.
1: Okay, ka je di ka tse di tsala pe.
9: Ka ba ma sha tanga ke ma ke gona le ona le monna o mongwe a kere a nya go botswa.
1: Eh.
9: Eh, monna o ka no mmotsa ga botse go ka ntwe leng gore a e go tsare ga botse mara ka makala gore e le monna o le wa go sena go botswa
1: eh
9: le tsho seletse o mo direke mashata ka ntwe ya ka go bolela ke ntwe e leng gore e go kusha botlhoko gore ke ntwe e leng gore o nya ka le likuli lukitse
1: oh
9: so yena ka makala gore e le monna o se go botswa o seletse go nna le shapa
1: eh
9: le shapa le gore mo tsadi a seletse a le dira kanchi babang le o le dirisa gore monna a nya go bo
1: a nya ke go botsa a nya ke go theletsa go ba theletse motho yena bale feleletsa go dirisa le shata ya
9: a nya go theletsa maikutlo a mosadi
1: gore gona taba ye wa tseba kgaitsedi ka eno ra gore banna le basadi a re tshwareneng ka botho re ska tshwarana ba le ka dichipi re naganelaneng gore re na le maikutlo ska isha motho molekong ni e ya re mola le fa wa ya le mona le mona le mona le mona ntla wena o sa itebela lore etse wena o dirile eng
9: gore sa ntse re petele tsane re dumelana gore petele tse maikutlo wa gago le wena o tsheletse maikutlo wa ka
1: nako go kwela kgaitse
9: maikutlo a botlhokwa ntate maki
1: maikutlo a botlhokwa
9: tabenya ya na tshika no shi a nna ke bona ngare ke mo fadiwe le gore after my divorce nna ke ke nagana re go tlhoka go tloba simple go tsa molekane mara ka makala re ke tla isa le kolonya long ke motho le gore a ke nya go kusha botlhoko nga go fomhlala ngo go fitile ngo tshega nne magaki ka baka la re ke le ka bona red flag ya gore motho a le a na like mabane ka go tloetseng gore ma go futlelana ka gare ga tsara ka mang le seng ding ga di tshe ke magadi mabane ka bona red flag gore no nka dumela nyana na le mollo a mafotle
1: hey wa polelo tse di buima tse di tshe tsa one chance se loki mang ya
9: gore na mafoko di ka mkang ka khotlela mo motho mara mafotle le le tsogo ke le tsene mo reng ka tsoka ke khotlela teng mafoko ja ka mo ka tsoka ka hlape ke mo ke mo ke mo potola go nore motho ka palla ko mo potola ntate mai
1: wo go bona we leng gore gore wa mafotle we leng gore go mo tsheletse metsi gore nko o tlhape moe are ga botseng go mpotse wena tata go ba tlhapa ga kae ka letsatsi ao ba le tabe tsentsha tate kae na banna
9: wa e bona ho ya a mafoko tsa mkanka go tlhella mara mafotle le letsogo lona ao
1: o ya ba ba le gore o ka nya ka monna o tlhapa ga kae ka beke so
9: a ke ka mo lokisa ke ka mo tlhapa o tlhapa
1: a ke ra ka beke a ka tlhapa ga kae ha be di araro
9: o wa tlo sentse ra hlepele everyday that the matter you sing ora sa pega kae ke tlhapa go fetsa tsa dikale tsa tsa
1: eh a go da lora ka tlhapa a robala kere eh ya la tlhapa a robala i feel o ba ithobaletse monna ba thatsoga yena o tsoga hore ke sa tlhokile ka hore ke ruki ke bile o tlhapa ka tsela ka papai ga le ka go le yalo metsi a o tlo mo fa metsi a mang a le ja a tlhapile a sa tlhwekile a ikwisisi tabe eo ne
2: a o
1: tla ba tsena seleng ke
2: mo gapeletsa go tsapa ga botle o robe ile go tsa o go tsa fresh mo lang tekena ke ntate mak
1: e o robe tsile le fresh
2: and then ka msana a tlhapa
1: o ya o tshwaletse go tlhapa e
2: ke tsentse re go tlhapa a putse mo tshella metsi a pa ke tlo re tlhapa ke tlo bolla ke a
1: tlhapa wa go tsa bidila ra o tlo phempelo mpetse metsi a se nna tlhapi nna ne a ke pele ka metsi
2: e bolo wa mo wa go tlaisa jwa le ka mo mo tlo fanya re adumele re o mo potolo le ka tema
1: ke le bile kudu le tsara le ra khatsedi ya ka
2: thank you.
1: Tabela FM mshato wa tabela we tabi show. Re re tla re tsa di kha di ntlentsa khaolo ya bekeng ya go feta ke tshe mo telechifa. Arlo Cheng.
10: Go se ya sala moya a go tamise o tamise le moeng ka moe o monate o banna.
1: Wa re shu re ke le bogeng go tsene mo moyeng le wena re tlo kwa dikgopolo tsa gago motsoletile yena go thele ditse. Kha itse ka lena go thele ditse fa.
10: Mosato mogolo tamisa wa gore thonkga dikontse ka mmino wa dikwaere le yena ka moo
1: o ya o theleditse ebile a se ka ba leka ra o tsebene
10: a se ka ba leka a re a tsebele ba la komana ne
1: o ne o go phega batho ke a mo tseba
10: a ka phega ba bantšhise go nna ne
1: tsena ditsabe go botlhopheki
10: ntate make
1: aga
10: o bolela ka basadi ba supa ba re ba tlo go ranela monna
1: ee ao ke kwa ba re metlhe ao ba re ke yone a ee gona awa ya
10: ka boripana temana eo re kgwetsa kwa lengwalo la Isaia 4 kwa go verse 1 ke yone e bolelang ditaba tseo
1: o ya
10: and then gape ke ganetsana e ya gore ba re banna ke ba nyaka go ngala ka malapeng ba nyaka mashata
1: ee gore ba ngale ba ye mekaoleng
10: gore ba ngale ba ye mekaoleng ke taba tsa mashata nna ke le lebala komana ke ganana le yona
1: o ya
10: ke tlo fa mabaka
1: mongwaka
10: gona le sopage ba re ke majimetsa ke pleasure go ne ko sengwe o re monna ke khuju o tshaba mashata
1: ikwa
10: monna ke motho mo nye le gore ga kwane le mashata gona le nonyana engwe ba re ke tlhantlhagana ge ka kry-a eme mola tarateng mola ke ria mashata o ka se a gotelele
1: ya
10: o ne phofo tswane engwe ba re ke sekwakwalala ge se ka tsoka mo godimo ga mphaya ka montle ka mo lena le ntse le lepise le bolela se re gwagwagwagwa le ka se gotelele mashata lona a sona jale ere ke tsene tabeng tate maki
1: age
10: mo phelong ke nyako tsena ka karolong ya basadi
1: age
10: basadi wa tsare ke batho ba mogoitamang
1: a ke tsebene
10: basadi ke batho ba go nyaka dilo tse botse basadi ke batho ba go nyaka lerato basadi ke batho ba go nyaka go futhumatsiwa e fela dilo tse le ka tlhakori la banna banna le bona ba nyaka tlhompho banna ba nyaka gore le bona ba kgwetse lerato le borutho jale go tseya ntsheng tate make karolong tse ntšhi ge monna a eme gabotse ka potleng a re ke a seka makomo kana go kgotsoga di-5% wa mohuto o monna a go ke go tsogatsoga mashata ke bolela ka monna e le gore o te tshwere gabotse o tlhompalapala gagwe jale ka mo karolong ya bomma gore ena wa tseba re phoso ba mo kae ntate maki ke tlhalositse ka re ba rata dilo tse botse ke nnete mosadi e mo le monya ko bona a lebelelegane dilo tse botse jale o kgwetsana ko ngwa ka tse dingwa tsa tlhago goba tsa maphelo goba tsa dineo ge o kgwetsa e le gore monna ga a kgone go ka di fitlhelelela mosadi o thomo o fela-fela pelo ka lebaka la gore ka mola next door o bona e mongwe a le gabotse mo pateng o bona e mongwe a le gabotse ka sefatanageng o bona e mongwe a le a esitse kwa gagwe o thomo o ba le dikgopolwana-kgopolwana gore na nkane go le sola go le sola ke boele gape baebeleng e kgethwa kgwa ja bo Mateo thaga ya molomo o moso kona le ngwalo le lengwa ba re ke ya ma 30 verse 7 le re mphe ka mogo le ka nego o siki wa ba wa ntshwarisha tlala ka gore ge nka swara ke tlala ke tlo fela pelo ge ke go rapela ibile o ska ba wa mpha ka khoraka kudu ge ke khoraka kudu ke tlo go lebala ke rena morena modimo e ke parape ge ke khoraka kudu ke tlo go lebala e fela ge ke swara ke tlala ke tlo rapela ke ntse ke fela pelo ka go bana ke tlhoka sela le sela jwale o go jalo re tlhakori la bomme dilo tseo ge tse satle ga botse ka tabenya monna modimo a re fe jule ka go swana go jalo gore mosadi o duma sela le sela gore ba be le sona e fela ngwana ba thopalela ke go ka di fihlelelela a ke bolele ka banna ba ba tlhokang maikemisetso nkwe ga botse go ne ba bangwe yesa ra tseba ba ne maikemisetso ba sotla bana ba ba.

0: basadi ba ba nore ka mogare ga mapae ba ba ba ithaetse ka gore ka moratsa ba bang gone bua le ke bo matlanga commission ga ke bolela so o ngwana matshwari o dula fase ka tja go dula eno ba gore mosadi o tsosolosa dilo tsela e le gore monna o dirile ke ke mistake mola le mola ga go ne motho a leng perfect ntate Mike jale monna nke a re letsetse botsaile go a diria nkono fela o mogopotsa ka tsona o moparatšha paratšha
1: Ka o na mo khola.
2: Ke khotso ke khotla ba tsoga ina.
1: A go le taba.
2: Le nna re ke ntshela ka la bushuana. Mo tabeng ya mashata monna re shure a swana re na bontate le bomme.
1: O ya.
2: Mara bomme ba ka re ba ikeke mishe tsa mo ba nneng wa re ba nyaka go ya mekaoleng.
1: E kwa?
2: Mo la le bona ga ba itwa mekaoleng. Ke ba fitla ga dira mashata gore o ngale.
1: Aw. Heba. Kwa ke swani swana le swani.
2: E mara bona ba itira ga re me ka go re boka la ba bolela ka bo banding a bo wanna boka la ba bodira le basadi le bona ne ba bua boka o leng a dira mashata ka mo hae
1: o fella fella pele o tswanya tsing gape be mo swere ga botsi hey hey hey fella fella o
2: go boka o dira mashata gore o ngale
1: ke a le ke a lekwa
2: o sa le ga nya ka go ya sa mo bonyating le yena o dira mashata wa tlo re o ile ngala wa sepela wa re le tla ka moya e le tla ka moya ga nnete yena go moga e mo
1: o ya
2: are go tsane ne dinnete
1: are go tsane ne dinnete ngwana e se a wa bo ire pe le kinya ka o kwa moeng o wa rena gore o tlo re nke le boge kudu go beledishana le lena
2: ke a go le boga e go
1: kgaitsire ka o renka dikgopolo tse tsa re di tsere go go tswa go kgaolo ya lesomete re tswile go tsona ke nonya ka o kwa a ga go mantsi a mafelelo ka tsona o kweleng ka botsi go tswa go batheletse ba rena
3: ke go ile ba ba ntse ba radimelana le nna
1: le
3: le wa tsene mafele le ntshoka ine ka kala gore o re basadi le bona ka ba dia mashata ba tla ba nya kwa mekaole a kere basadi ba nna ba shota basadi ba tla ba sine ba nna ba re mar ba nna bona o dia bokaola a tlogela magatsa ga ka ntlong
1: Kuna kile botheletse wa Thobela FM re tsena dintlentsa kgaolo ya lesome pedi ka morago ga se.
4: Thobela FM ke tika tata Madiba, Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
5: The time for the healing of the wounds has come.
4: Thobela FM e re direla ba go tlhoka. Direla bao ba phelago ka bogolofadi le botlhe bao ba imelwago mo dinakong tse boima tsa ikonomi.
6: Mandela
4: Spring. Thank you that you chose to care. Do you want to FM? Or what did you do? Jawa Matata Madiba. Lika Fauba to Baka Fetula Roma FM. Moshate Watsibo Lewe Tabisho.
1: Moshate Watsibo Lewe Tabisho. Ka nnete nnete go tsa ka pukuntsha mare mogolo re sale le boeng wa rena wa go tswa ZBCBD la dinamune a fa o sa ne dinamune ana ka mongwana beso
3: lo go nwa ke re a di ja
1: a wi e ba nna
3: go bona go nna ra ga dinamune
1: ka tsire ka tsene go dintlha tsa kgaolo ye e fitile go mongwa di kgaolong ye e fitile go o ba tloga le mo sa basadi gore basadi la tseba keng lena we le swanetse go tsaroga phoka le fatlhogele dilo o swanetse gore go le mosadi o se ka no dira ngwana le monna o mongwe le o mongwe ne se ka no dira ngwana le monna o mongwe le o mongwe ithute motho o re go o tlotse ya sephetho sa gore monna o ke dia ngwana le ena.

0: lore on a linnet core on a lebon net via or motu yowe. It over motua my carabellum, a casabu motua trogella, washala witi, utrocometuana uliti, a toba motuelum or utrova lue, now abats and alena calignalo. Magrangatin worry. Ore ke ra magare ga tshedingwe a na mabolela taba hore letsatsi le lengwe le lengwe ba nna ba re imisha me ka morago ge setse re imile ba re tlogele a na milare me re sale re le tsiemong seo sa boimana le maikarabelo ka moka ao a tla go le seemo seo a nama a bolela go tswela pele re basadi ba gešo seemo seo se tlholwa ke rena ka ga go fa banna ba mashaedi tšeo modimo a re file go tsona mme ge setse ba re imišitše banna ba ba jewa ke a retse mme seemo seo se re gapeletše go ba botate le bommago bana ka nako e tee ebile ka go le lengwe re tsoga mesong go ya go šomela bana bao ba botata go bona ba sego a namile a bolele go tswela pele a re namile gona fa basadi ba gešo a re amogeleng gore re mašaedi a re amogeleng gore re mašaedi a re gate ka boya re no ba batho ba bangwe ba go no ima phaphara wena o imile eupša ngwana ena o mo imile eupša o mo diile le mang o mo tseba go fitlha go le kakang motho o mo diile gone ke gore ke tlhalosa tse diko tse a di bolelang o mo diile le mang o tlo ba le maikarabelo a makakang motho yowe a na ma bolela taba ye a re taba ye ga se a lokela rena basadi le bana ba ga mmogo le setšhaba mo gongwe a bolela taba gore a khala ka bogale Kara King are tsona tsetsa go notlo feleletsa o imile o imishitse ke motho ena wa mohuta o ditira ke tabengwe ye o ile go gona gore na basadi ya gore yo ke imile ka phosho ba bang ba sadi ba re ei ke imile ka phosho me gore phaphara o ihwetsa e le gore o ima ka phoso le sa ikemišetša mme ga bjale le feleletšago le itlhokomeletše bana le letee a namaare basadi ke re go lena a re beng le taolo ya gore re tla ima neng le gore re imišwa ke bomang go dira bjalo ke go laola maphelo a rena bokamoso bja rena le bokamoso via bana barena ka tsireka o reng ka taba tsa Kara King
1: o go bona nka se re dumelana le yena ka bakala gore a se taba gore re ima ka mabomi go bona kana ko mo bona ka rena go ya go betha
0: awa o bolela yona e wa re lima ka phoso aba pele gore a leime ka mabomo gore ka mantshwa maore a re leima ka phoso o bolela yona eo gore leimelang ka phoso
1: a se phoso ka baka la gore o lebeletse gore nako ya tsamaya o tlo ba le ngwana o sone 50 years ngwana gago o tla godisa ke ma
0: ama pele ge e ba kore ka mantshwa a mangwe o ima o le ka fase ga kgatelelo ya gore a gape nako ya ntšhia le nna ere ke be le ngwana
1: ene le gona motho ka se mo tsebe gore
0: bjale Kara King o gana taba e ya gore o ima gona ka mokgwa ka fase ga kgatelelo o boletse gore a se ka boomo gore ka mantshwa ma ka fase ga kgatelelo eupša matshwenyego a Kara King ke gore a o a setša gore motho o ke motho wa mohuta mang o ne o kopana le motho fela o ne o diela monna a lefela wa nnoto ngwana o e leng gore ka morago ga fao go o imile ebile a tlo o nyaka o tseba ke bale ba o tlo ne o fetana le bana ba bona ga ya cracheng goba a fetana le ena gana fa a ya sekolong ebile kokore bone a ne o tseba gore ke
1: ngwanabone
0: a tseba gore ke ngwanaga a se ne taba le ena kore o ne o imišwa ke motho fela gone gore ge fela ke Kara King o gana nto ewe gore wena oe ae ithute motho le go dišiša motho bona motho gore o na le maikarabelo a makakang o ka se no ima wa ne gore ge fela ke imile lebelela motho bjale o ka re o kwana le
1: motho o ka se wa mo tseba ntate mao o ka se ithute motho wa mo tseba motho o ka dula le yena masome a mabedi a mengwaga mara o ka se go mo thibile gore ke motho wa mofuta mang gore o etsa go o dia ngwana moipotsa gore ke itseela nna ngwana a ke direle motho o mongwe ngwana
0: ipa khaitsela ka gore gore gore o ba o modia ka fa sa ga khatelelo gore ka mantjwa mangwe ga wa ba le sebaka sa go ithuta motho yo unori unori ene logona ge ke tsi ya le mantjwa ga gwa gore o feleletse gore wa ena o itiela ngwana o diele motho o mongwana ipa motho ona le tatago ge re isha nnete taba ga go gape ga botsira gore a se yona ka gore uri wena o diela wena ngwana o diela wena ngwana bya ngo sa modi o le ti a ina le tatago
1: I'm not going to be able to do it.
2: Hey, o tlo tsela go re mase le gore iri ke no modira ngwana ke tsela nna le ga ke mmona gore ke no ba motho ka gala re batho ba
0: o gore ke o de kenya ka o fitla gana fa ka le baka la khatelelo le gona go tsiya nako go ithuta motho ka le baka la gore go tsiya nako ena ko mo a o tlo tsiya mengwa go emengwe masoma a mabedi go ithuta motho o no feleletsa o rile wa tlanga go netaba ke tla ba tata go ngwana ana ke setlango bana sa go tswa kae sa gata marogwana sa go tswa kae ana motho a o tswa kae a o netaba ge fela e le monna a ka go robala go imisha wena ngwana o diela wena o re bealo
2: gona
0: we
2: I'm going to go to the house.
0: Ana ka se be gona ana kola wa gore ba raya gae aka ba e tiruri a tlhanya ka ditsebatse ge fela ena ka ba le motho ba re go ngwana o itietse a di ela motho ba gona ba sadi bawe
2: ao wa ntate maka ke bi ka mogolo
0: a wa go ibe ile ka mogowe ngwana ge
2: ao a ke bi ka mogolo a ka mo sadu molo mong ga dira ngwana o isa gore monna o a ka mosokomela ngwana a phela le yena mari o no re tipotsa gore le ga a seme gona bophelong ba ngwanana ke wa ka ngwana o ke a itirela ka re re bona ba bantsi ba ba tlogetse ka bana a kere
0: e tshwaregana fao ke nyaka o kwa dikgopolo tsa motheletše 086-000-2452 086 ntlha ya ke nyaka o e fetane motheletše a re e bolele 086-000-2452 o kwang go tswa go mong wa rena wena o reng ka taba ya mongwadi go ya le ka fao a bontšha go a sa kwane le gore o ka ba mosadi wena wa no o dia ngwana le monna wa no re a ke a itiela ana wa dula a ke nyaka go tsewa ana le maikarabelo a goreng babe a ke nyaka go tsewa la sepetše nna ngwana o šala le nna kwaka eba Oi, ar kwem fa. Motelechi, maribeshi yao?
3: Are, Dr. Make, le kai?
0: Hey, doctor, eh?
3: Are.
0: Le to peti saka di doctor le.
3: Ai, ke ne bola utena, Dr. Make.
0: Are, mbagore. Tobe.
3: Ai, ke ne tlokaina.
0: Ivan tlokaina.
3: Ai, ke ne tlokaina. ke khatla ke topic ya lena ya le gone ke khale ke le ka gore nka tsena
0: eh
3: go gone ke tsena
0: a ga mama
3: mosadi wa go hlokomela lapa
0: eh
3: ke mosadi ya sentho go tsaka dithotsa gagwe
0: eh
3: a hlokomele mogatsa gagwe
0: mm
3: eh ga ke isha ka mola go belegeng ga bana eh mosadi o bohlale gore a dulele monna o le a dithute yena a dipela ka lokolo la go ba mwana
0: oh mosadi o bohlale kwa go ithuta monna pele pele a ka tla lokologela go ba le ngwana le yena ke se o mongwe di a se bolela go gape sewe
3: eh gore o dithute yena ga marago le borogo jwa go fitla dikoko ilaneng
0: eh
3: o late o phuthe dipekana tsa ga gore ka tugi ka gore mo itlo ba mathata
0: a wa o sentse monne o ka re wa pere na bana
3: o no mma yena ka bo yena ga a tlhokomela
0: o
3: ya le ga a tlo dira ngwana o dira ngwana a mo dira a re o tlo mo direla ka gore yena ka mo le ka fa rua ga o ya go botsa gore motho ga ne le lesepo o ka ke tlokela ga go tlokela ngwana ke moka o hlokomela na mmotlo gore o tlokela ngwana o tlobela ga le yena o mo yele bo hlalwa gore ge le gore o tlhoka o dipile yena o bona gore motho o la le tlokomelwe ka one wa dira ngwana o o tsebo gore ba nna ba kusha botlhoko ka gore ngwana ya modira go lwene o tlo gore o tlo ra go tshabetse ga ndi o file ngaka nga maki
0: ya
3: o file electrician o file technician o file ngwana o bohlale o file nurse gore o file presenter ya ka radio bantu
0: banna we ya
3: a o tlogela a go tshabela wa shala le ngwane wa mogodi sha ga botse o le mosadi o hlaka go tshabetse
0: be bjana kgopolong we shiwe ya go nore a re aba dira re tlhophela re tlhore itapisitse ka go babala re tla tla re senyagallwa ke nako re no modia ke a itiela le ga ka sebele taba a seselo
3: a wa ye o phosagetse go se tithute monne ka gore o kikimetse go dira ngwana o nkhahlile ga gore o ka dira ngwana ene one o dira ngwana o le banna ba ka moka o sa dithute bona o tlo wela o banna ba e leng gore ka nako nngwe o tlo bela ka ena ngwane wa tlo go swana le ena monne
0: utlwa momong wa rena o re bontsha gore basadi ba na le go ba ka fase ga kgatelelo le go bona go siwa ke nako motho a no ipotsa gore a go lokile ke tlane magaya motho ena o bonnyane bjona bjo ke motsebago ga a ka ya fetoa go le taba le ke sa motsebi kudu ngwana o ke a itiela le nna
3: jalo o tlobela ga bana ba mathata a mantšhi mo pelegong ya gago
0: ma gore na gone molatho ke lebogile kudu o boledišana le
3: lenake a leboga le nna ke leboga go tsena le gone ke leboga go tsena
0: age mama ke a leboga motheletši a re lotšhe age
4: ai na re ke le le le le le wa moengo
0: ya
4: bona le pole lo tsuko ntate make mo ere motho ke buliba bo botona o ka seke wa motho wa go mofetsa
0: hey gape pole lo e gona ngwanesho
4: e fika le wena motho ka bo wena o na le dire go tla di dira tsa ba tsa tsa ba wena mo wa dita
0: ya
4: wa ba wa re ke nna mar
0: au bana we
4: ya bore ne kwe
0: ya
4: o ka dula le motho ka nnete madadi a na nako ene o e kalo o ipotsa gore ke a motseba nnete gona so o bonala tshepiša ebile o a tshepagala
0: ya
4: one o tla se se tlileng mabaka a mo gapeletsa gore a ba siroge mo go wena jale o tlo bona o dirileng
0: o ya o ya o ya
4: ngwana ena o gona siwe mare mabaka a o gapeletsa gore o siroge
0: o modile bjale simowe motho o la go tlabile o gapeletsa gore bjale o kgaogane le ena
4: a ke re le rena banna ntate make ke no le fa motlhala fa re gona go nyala basadi
0: ya
4: re tseba e le basadi ba ba lokile ba re loketse re lokile bona mengwagangwaga re ipoditse ore ra o salela o tsa decision ya gore ke a nyala
0: ya
4: ona o ipoditse gore ke a motseba motho
0: motlhomphegi
4: mara a fitlha go makatse kwa pele o direng o furane le wena o bone ra o gape mo nka sa kgona go tswela pele
0: ya ne
4: jale ge mosadi mme wa moeng o gare mme ke ngwana ge o dira ngwana o be o na le maikemisetso a gore botsebotse ke a e direla ngwana a ke direle monna o ra gore o na o seke o tseere sephetho sa gore se sengwe le se sengwe se se ka tlhagang ke tsaba ke ikemiseditse gore ke tla kgona go tlhokomela ngwanong
0: o o ya ai
4: ke ka mogo mme o ke kwang ka bolela ka
0: ona a ke go kwele ngwaneso ke leboga kudu o boledišana le wena motlhomphegi ke tseo mongwe motšheletšiši re kgone go tswela pele ka dintlha tse dingwe ke a go tabiša motšheletši
5: tata
0: gore na re gona lena
5: rona le bolele go dira mokolong
0: ke letheleditše
5: ntate makele kere ka mogopolelo e tswang ka ona ke a dikwa ditaba tse dintsi fela ke tlo bolela lebaka le lengwe le e le goreng a senka ka kwa le golediwa ntate
0: ya
5: ane ke leboga go tsena e le mathomo ke tsena ke gale ke tsakane go
0: founu a ke a go lebogisa ke a go lebogisa
5: lankaraba ka tsenya ke network
0: ke a go lebogisa mongwaka
5: ntate make lebaka le lengwe sele dikgodi e le goreng e tswa lerotseng ka lotse pedi
0: ya
5: ke dipapaneng ntate make
0: ya
5: go eleng ka ngwana le o eleng ga o ba mo e le goreng o kgona go ikemisetsa go ba le motho e le goreng o ipoditse gore o mobaka
0: ee
5: ntate make ke bile le motho e le goreng ke bile le ngwana le ena ntate make a fanengwa re moitseeng
0: ya
5: mo e le goreng ke feleleditse le goreng gore ke bele ngwana le ena ketile ke yone permission a raoa mme re juko ga ke gale ke dira le ene ka motho e le goreng ke dira gore ke tsala gore peo ya gago
0: ya
5: alright ke kwana le ena ra dia peo o ke peo ye la ka e godisa mola e na le tree ya sepatsa matsi ke mo tlo ke mmile ga ke ntse ke vera ka polokwane yena a dira ka thati a le ga ke itse ka tsene ke mmile ga ke itse ke ntse ngwa
0: ya
5: so then ka go ka mantsara le go ka taka ke tsore ke nne ga re tsosa ba ka di ba ka le ba pele pele re ba ka le le di le ka di ka le tswa mo
0: rumanya na kapela mogala lena o bya le wa mpefala ga nyane ga nyane le thoma go khaba khaba
5: ke na na re ka ba le tswe ke ntse ntse
0: e felele tsa ngwane isho
5: ke go gala go bua
0: bolelang
5: ehe so then ya ba le mo la ke go di tshipe o ile ga ke na le yana ke putse re mo ke mo pe ba ile go pete pe ya ka ke nne ile ga ke ka tema ke ke gere ka ka polo kwa ri mo ke a ndira ta pago a le ga ke ntse ka tema ga ke mo le re ke tlo dile mo tsara o re ka mo ke ka mo tsarela ke di mo le re ba tsa di ka go go le le ba tsala ka le ke le ka le go tsena go mo pe ka tema ke sa le mo swa
0: ka ne go yewe e bolelang ka se o rena re se bolelang
5: e bolela gore ntate moke o ka ipotsa gore o go kgotsofatsa motho go ya ka mokgwa e le goreng le kwana ka gona ake so then papi yena o gotse le gore yena go ya ka yena a sa ikemisetsa go ya ka mokgwa e le gore lena o ebilele ka mokgwa e le goreng o tshwarana ka gona ane ntate moke nto nngwe e le goreng pontshitse ko goreng basadi kgotsa ya bona go ya ka mokgwa mmo a e bolelang wa mmeleng a re maybe aga a ne di million ya ka khotelela ntate ma go dikgwe le ntate le le tsipi le a tsipi le ka ntshara le le le ka e bonela go ntate make re tshwene ka dilo thabeng ya tsara ditšhelete ke tlo nna botsile
0: yo a sky bolela yo wana sha selo ke ya a re le sagana fa ngwana mmakele wa kudu go boledishana le wena polelo o ile ka e khalela motheletsi yo mongwe a e namile e bolela botse ka basadi motlhomphegi ke a kgola le yang kwešiša bogaši boo ka re le ka lemoga gore bo sepela-sepela bjang re se ka ntšhang dipolelo tšeo di tlo feleletšago di rugile karolo e tšego ya setšhaba goba di nyenyefaditše karolo e tšego ya setšhaba a re se ka diang bjalo thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišego kgaetšedia ka ke a kgola gore o kwele gore motheletši wa batheletši ba rena ba rileng a kere ya no ba isa le wena o kare le rerile pele le rerile ke botheletši o go tšaka puku wa rena ke botheletši o bogolo wa rena wa tswa ka fa le ZB re iketlile le ena bošegong bja legono bjale ngwana gešo a re tswele pele theletša gore Caraking o reng Caraking o re basadi mosadi o mongwe le mo o seka wa itumelela go ba karolo ya basadi bao ba dirago diphoso tseo di dirwago ke basadi ba bangwe bao ba rego ge ba sa nyake go tsenela thobalano ka lebaka la go tšhaba boima ba foro ke banna ge ba re aowa a re robalane o ka simi e tla re ge ke kwa peo e tla ka entšha goba wa swana le basadi bao ba forwago ke banna bao ba rego ge ba nyaka diphathakgo mosadi a gana ba re aowa o ka se ime nna ke dire bana goba wa forega go swana le mosadi yowe a kwelago monna bohloko gešetše a itlhomodišitše pelo a nyaka thobalano a mo tshepiša gore ke no dira ga tee fela wa tseba ga tee fela bona ga ke gane ke a ukwešiše ke a ukwešiša epša ga tee fela a o mongwe a re gannyanenyana fela o mongwe a ne gore bona enkano o itsentšhanyana fela o ba re enkano e lekantšha fela eba ke motho setše a tsene ke lelopo la legoga bjalo ke gore wa tseba ke eng he a ipona a phatlaleditše motho ga re bona ga tee fela ga teng ka no he ya kore ka no e le kantšha fela a re mosadi o seke wa ba karolo ya banna wa ba karolo ya basadi bao ba dirwago bao ba dirwago bao ba rego bakera bao ba šilofatšago ke banna ka mokgwa owe a re Caraking a re ka mabakana a bofora banna o re tlhokomela mosadi o tla ima o se šilofatšwe ke banna e be gore ge e le gore o tloalela le go ga monna owe o netefatse pele gore o šomiša dithibela pelego o bolela tše dintšhi Caraking gona fao ebile o re Caraking o re ya o boletše tsona tšeo bjale ke nyaka o bolela ka dilo tše Caraking a di bolelago wa tseba taba ye Caraking ya mo ke tlo o nyaka go tsena banna fela kgaetšhela ke o tlo nkwe nna make lenanong le la moremogolo ke dira le karolwana ye nngwe ya lenaneo le ba re ke thobalano le maikutlo karolwana yela e nkopantšha le dingwalwa tše dintšhi tša go bolela ka thobalano enthekišitše le dibuka tše mmalwa tšeo ke no balago ka thobalano gore re tle re kgone go tlhama mananeo go na le nto ngwe ile ka feta go yona ba re ke eng na banna ba re ke withdrawal method mokgwa o ke tlo o bolelago ka ona o ke mokgwa o mongwe wa go thibela go ima wa ge monna le mosadi ba amana thobalanong wa go thibela go ima ba u bitsa gore mogwa o ke withdrawal method e bile o na le leina le lengwe o ka re ke Latin ba re ke quietus interruptus. Yeah, quietus interruptus, COINTUS. Interruptions, K-I-N-T-E-R-R-U-P-T-U-S. Quietus interruptus. Quietus interruptus, goba withdrawal method. Ke mokgwa o mongwe o o šomišwa go ke banna le basadi thobalanong. E le ge monna a efoga go tloimiša mosadi gore o tsena go yena a amana le yena thobalano a gone se thibela pele ge fao a amana le yena thobalanong a amana le yena thobalanong ga ikwa peo e tla ke moka o ntšha setho sela sa gagwe sa thobalano ke moka a ntšhetša peo ka ntle mokgwa owe go tho ke quietus interruptus withdrawal method. Ke kopane ke tshile lengwa ona ke kopane le taba yewe ge ke be ke dutse ke petlolla ke phetla ke petlolla ke bala se ka bala se ka bala se ka bala se biale le biale pele mo wa di fa o gana na le mogwa o re basadi o se ke wa ba karolo ya basadi ba o ba dira go diphoso tseo di dirwa go ke basadi ba bangwe ba o ba re go ge ba senya ke go tsenela thobalano ka lebaka la go tshaba go ima ba furu ke bana ge ba re awwa a re robalane o ka simi e tla re ge ke kwa peu e tla ka entsha upya kha tshile ka teletse the fact of the matter ntla kholo ye wile go ya taba ke a gore mokgwa o gona nna ke thulana ga nyane le mongwadi ka lebaka la gore mokgwa o gona le dingaka di ka go tlhatsela puku tse ke di balago tse dingwe tsa ona e ngwadilwe ke ngaka a bolelago ka quietus interruptus ba bolela ba re mokgwa o ke tlo gopola dipersente ba ba di dipersente tse masomešupa go fitlha go dipersente tse masomešupa seswai 70 to 78% ya banna le basadi bao ba šomišago mokgwa o ba o tlwaetšego ba kgona go efoga boimana monna tsene a re legogalegogalegogalegogalegogalegogalegogalegoga hei legogalegoga ya a re o kwa ditla bjale ya a re o kwa ditla a re hei e re ke ntšha moga tšaka ke moka e ntšha ba re peo ye a e gase ka ntle quietus interruptus mokgwa o gona hei bjale ke boletše le banna le basadi ba bangwe ka mokgwa o ei ba mpoditše ditaba tše dingwei yo nna ke se ngwana yonnae yo nna wa tseba nna ke se ngwana sese ai banna le basadi ba mpoditše ditaba tše dingwe yo nna ke se ngwana a nna wa tseba ke se ngwana wena ke se ngwana bja go wena ba mpotša taba ba re make tla re o botse hei ka botsa ba mpoditše nna ngwana make ke theeleditše kere yona mma le papa ba kae ngwana a bona o kwadile
6: dumelana le bongwadi bona le nna ke re o ka testi mpholo ka
0: a o ne o testa mpholo ka mpholo ke re ba re dingwalwa di re 70 to 78% ya banna le basadi ba kgona go šomiša mokgwa o ka katlego pjale ge ke dutse ke boledišana le banna le basadi ba re e wena ei make o
6: retamonbjale
0: ere ke kweng bjale ere ke kweng 086-0-2452 086 kgaetšhede ka a ke kwe pele wena ore gape mokgwa o ka šoma bane kgaetšhedi a ka re
6: a dumelana le mongwadi o ka se šome
0: bjang ka gore re a kwana gore ke a tsena ge ke kwa ke tutela
6: diaaaeele e tenyana e galele ya
0: rebua ke re di sa thoma yo dino tla ke nontšhe
6: a e kgonagale ore go ntshwara ngwana batho mphori
0: masoa gape ge nkebe e sa kgonagaleng ke bo go sena nto e ba rego ke quietus interruptus nke bo go sena withdrawal method nke bo o se gona dingaka nkebe di sa o tsebe di partition ke be di sa di ro tsa re o khona go shoma ga botse 70 to 78% ba rawa awa diri diri diri ke moka wa ka re di atla ke moka ntshi awa di a boela mara go ba ba ntse ja ka
2: 90 to something
0: o wena wa gana wena
2: awa ke gana kurukuru wa ka ne bana ba bantsi ba ba no tlholega
0: ba ntse awa ba tlholega ba ba tlholega ntse ba kwane gore awa bya le di a ngwana
2: awa aba tlholega go ba kwane
0: a pe ile re e tlo kwana ka gore o tla ntse gore wa bona gore o montla ba tsatsepe mo ke bolela ka batho ba o tshepega ba ba o pheta mokgwa o
2: a gona batho ba go tshepagala mo
0: hey ona nna
2: ke ba ba rafrafrana ape motho mo mo le
0: kha kha wa tsaba e ke gana nke ya gore mo wa das ka bolela o kare banna ke dikebekwa ka moka ne ha ba ba ba lukile wena re re ka ntsha re tla ntsha
2: asla luka ka moka ke gana mo ke gana asla luka ka moka a ke gana ba
0: gona ba go asla luka ka moka gona le ba go luka gona
2: yo baba mara ba si uyo
0: nka no ri yo gari ya uga ka
2: 100% of what 100% ke only 2% e lokile
0: ai ar ko mtelich ar ko mtelich ar ko mtelich mo tele se mari me xiao
7: ya gara
0: loana
7: lo la rale na
0: tsana tabenye
7: mage ya tabo rale ni Gribela le 100%. Ya
0: Gribela
7: le 100% e ga hore.
0: E.
7: Ile le kwalelo lampa ka sete nngwe.
0: Ya. E yona e tla go ona o.
7: Oh ya ona mo go ona o.
0: E.
7: Le go le mpa ya ona, ene le go kwala msadi.
0: E le kwala msadi.
7: Ya mpa yona go rupile TV. Apa le DVD ina le cassette ka morare
0: why wa bonang
7: yo la yo
0: yo na mawe
7: yo ba ke
0: yo ba nna tshang
7: ka re o na mogono wa gore ID e aba a ntsha ska ba ira ka morare
0: clear Tui. Re le sa gana fa ngwana eso ke go kwela nna ke go kwela. Kha tshira ka go kwela kere go khone ba nna o yena ba bogetse. O gulukile. Gulukile ar kwefa. Ya ar kwefa. Mo tshele ke madi mesha.
2: Advocate.
0: Cabinet.
2: Ke dume di tsaka ka mo le me wa ZB. Cabinet.
0: Ya.
2: Before tsana di tsabe. Re bathile tsi ba more mogolo ake.
0: Yeah.
2: Motho ile lla. Ba re iri ke tsene tsho fela ke.
0: Eh?
2: Uile wa di ala. Wa le tsei ba le nane o lela le dilela ta mo moyeng. Eh.
0: Oh eh lela ke a le gopola la monna o kgopela go lekantse. Allah ka dikele di are ke o rapela ke o le gopela go lekantse fela go no re tlhomi a re kgwatla ka ntse. Eh?
2: O mo mo nna o ile ang khopela iri ke tsentse tlofela ke to mokhiso
0: o a re iri ke tsentse tlhogwana fela ke go fishanya
2: ar baby iri ke kenye tlhogo ari ke nya go do kwa mokhiso fela ka re mang ka re a ntate make
0: a kabinetos tlhogo wena whatsapp Are you going to go to the house?
8: Yes. Ke nnete karaking o e bone and then re a itseba ntate make nte o e gona ka mokgwa o e bolelang ka gona mo dibukeng ntate
9: makeaa ka mo dibukeng kafa cabinet ba re 70-78% ya batho bao ba e šomišago ga botse ba e foga banna le basadi ba e foga go imišana
8: ewe ntate make ao kekere a ke ranane le yona e gona mara ga e ya ke banna ba week ntate make a re tshwane re le batho
9: Eh.
8: O mongwe o toba se tadi a yu a bo pa ka re ke bramani already fedi.
9: He bana. Bona, ke ri le ga ke butisha. Ge o kwa kere ke kwele ditaba ke ri le ke butisha motho antare make. Make o tla kwa mona re yana o la ri le go tla entsha e. Ba re o tlo kwa re. Mo ga tsa ka bula. Au. Monnala wa re tla entsha ba re kwa gore o re. I am a little bit of a Arlo Cheng. Kya go tama mo tshelechi? A le kwa le mogolo aka 086-000-2452 086-000-2452 Eish mogala le na banna we le reng e
10: kere ke no mogala di silo kere ga go
9: tshwane ya khonega kere ya ke kra ya khonega
10: a ile khonega kere ke ga go tshwane ka se di silo re na go di mo go se ke tantsa
9: go lokile tata gore na mogala mokgwa gona a re lo cheng hey mogala re na ina a la la a ke kwa theletse ka nnete a ke ba kwe a kre ba le lwana o tshwanetse o kwa ga botse gana fa o motheletse ga a e thobela fm mo chat mo thobela ba tshwisa super ko ke metse tswe tswai bo e kala e ring ya pele tsaka pukun cha mara mogolo motheletse ka go lotsa
11: thobela ntate na ke le
9: ka itiri ya ka o bona
11: o bona ba le nna
9: I'm going to go to the next one.
11: Wabereka if una le tshishano lo go tshepega ga re nga ga go le thapega gore le plana eng
9: ke
11: bile le ngwana wa ka wa mathomo ke na le 22 years ke na le ena and then ngwana re na re mo godisitse ka yona tsela eo until ngwana ka dia 5 years re tlo dia ngwana wa bobedi ngwana wa ka wa bobedi a re 6 years ka tla ka dira ngwana wa rena wa boraro
9: ja go kwa ngwana
11: o le gore a ne jalo so ngwana re na o na le 4 years a re sobe le ngwana o mongwe a re bere ke shit di thibela pelego tse dingwe le nna o na e ke berekišago
9: le šomiša withdrawal method
11: re berekiša withdrawal method the main thing gore ntate a be le nnete go bolela nnete it all depends ore e tswa go yena tlabetse ka moka di tswa go yena ore yena o ikemišeditse eng ore yena o kwešišana le nna o fitha
9: ka nna ge ke beke bala ka mokgwa o kgaetse ge ke beke bala ka mokgwa o kgaetsele ka ba rile o nyaka ba tloga ba e gatela ba re o nyaka discipline gore o nyaka maitshwaro o tloga o tsebanto o ediago ka gore ke nnete ba bangwe ba na le go subelela le ona wa hwetsa setse motho ola are gore wa hwetsa mosadi o le ena a mong aparetse a lebetse ore e tsebarile re tlo ntsha
11: le ele jalo o seka fitlha ma o leng gore kewa ke maikutlo a lebalang gore re dira eng gore plan ya rena ke eng nnete kore o tlamela tsebe nnete gore na o na ongwe ke tshepile ngwana except o ena
9: e ka gore ba re nako ngwe gwetse o e le gore ei phanna wa le ditswelele gare ei wa tsokotsa mane wa tsokotsa ah ke mokaya
11: ona ibalo and wona nna ke bona ka re for nna wa re berekele ka mokgwa wa gore he re na le taba ya gore yalo re tlotsela ngwana ga sa dire withdrawal method a tirela ka gare he tends to be more tired than he a ka tswela ka ntle
9: ko ela ngwana geso ko
11: so a ka tswa withdrawal o ya kgona o boelela gape rana ra boelela gape mara if o direla ka gare wa lapa I think it's your power for the next three or one but that's what I've experienced but okay it's more better if you are through the withdrawal than go dira everything ka gare
9: ya ga tshele ka ke go koela ngwana geso ke le boa khudu bo le tshana le wena kere Tobela FM moshate watsebo le boithabiso shiwe we tlatsetse botheletse o mongwe e re ke tshe botheletse shiwe ke go tama
12: Tobela le ka nda ke mo
9: ke re go nare ka botshalena le ba mafelelo ke nya gore mongwadi ke ra mo nga rume
12: rona ke ne ke abe ya tela nda ke mo ke ke sa po
9: o
12: abe ya tela nna ke go di tlo re nda ke mo ke di popan le go
9: ya
12: Arrivé. Omu Yuani qui veut la pelée.
9: Ya.
12: Ya pan, ya kayakor in panji. La pelée
9: de la
12: pugue. Et ya ou quoi? Vous avez dit que
9: warra e tlogela gana fa o ke rume le mong o kere ke rume le moeng ke lebogile
12: ke a leboga papa
9: moeng wa ka le Karakeng moeng wa ka le Karakeng ba gana ba latola e re ke bone
13: fa
9: e moeng o sa le gona ke re ngwana gešo
13: ke sa le gona
9: ya wena le Karakeng le mongwadi le ya gana le re ei mosadi we o tla ba le ngwana ka maleng
13: eo ke se ba bararo batho ba ile gore ba dile ona mogo wa maetoto o mare go a tshwana ba ne bana ba
9: bapialoo wa gore yena a di bana a tla go fa mafatlha a dije a re a di bana ba re mongwadi ore basadi le tlhokomeleng se ka ba tlatla fora ke motho a re ga nna na le nka go tshela peo a we na bile a ke di ba
13: a ke di ba ne bile ke tswaletse a ke tsore ba nna ba tswalelana ke no ba ba ba ntse ba re ba arawa ke tswaletse nna ke sa di abana ba le ka ne ka kwa ga e ka kwa ga ba fara fara ba ba nna ba ta fara fo yo le ona e ya go re tla tsita peo ka ntle a o tla bo sonye o ra ga botse nne ha o
9: tla bo
13: o go ntse ka po
9: No, no, no, no, no, no, no,
13: no,
9: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
13: no, no,
9: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ke ding tshiri di boletse ngwana ge se go no tshala ntla tse pedi tse tharo tse re be gore ka no boletse tsana ka tsona o pia a di tshwenya ka le bakala rena ko ile magoletsa na ko ipheletse ke nya ka go tsiya se baka se khaitsedi ke go leboge go menagane go ba o nthlompile re re go mema wa dumela wa tla wa itisha le rena awa go kwagetse ke lebogile kudu go
13: le nna ka dina go ka muka
9: tswa la pele o tshele tshe tshobela FM ka fa o zibitiela ka bo ka ba tshele tshe ready
13: aha ke tla ba botsa ke ba tshedi tone wa
9: ke a leboga gore ge se ke a leboga
13: thank
9: you tshobela FM mo shate wa tsebole bo itabi sho a bya le bona Karakeng a la la ribe ri a re tshwile go yena a re tshwile bekenye wetlago mphemphe ya lapisha motho khonwa ke sagagweng Jacob Matume Makola ke mogopetse mongwadio gore a ikopantshe le nna le lena ka moka bao le motse ba go hleng mofitisetse mmolaetsa gore make wa monyaka life without a father but he is alive ke dikana go kopana tsha go ngwalo ke Precious Rotabane mosadi o le ena nke le mmotsentle ke a monyaka ka nnete ke a monyaka ke a monyaka ke a monyaka go bona le go romela dinomoro tseo fano ya o le letsa mo thobela FM wa no kgopela gore ba di fe make go ba wa loga mano a mangwe a o ka kgona go gore dinomoro tseo di be di goroge mo go nna go ba mo go motsweletse šala ga botse motheletse wa thobela FM re toga re ipsenne kudu go ba le wena lenaneong le la more mogolo sandile dikgari wa latela ka ditorong tšaka tlo ba le wena go tlo fitlha ka iri ya boraro šala ga botse nna le alile mola re tswile nna kopana le wena gape go sesa go Africa ya dinaledi ro pšhatlhapšhatlhipšhatlhi Lina La Cochin qui non ordinary love. By Shadia Duke. Powerful music.

0: One moment in time, Whitney Houston. Ditorong Chaka, Otabela FM, Lakotakashala, Africa, Bora, Pelagana, Refle, Living for the Love of You. Phil Perry, Rebetimizer Naki, Lesume Pedi, Rebisha, Iringia, Bobedi, Carga Labatan Lelica, Kaka, Kibucha Labsan Lim, Libia Marishu, Kudu, Kinaranaru, Ronaldi Petu, I can see. Kibucha Nam Labatan Lim, some go to Alma Bani. Modula o na go biang Ronaldi Petro tse di biang go di ka morago ga gore ba dudi ba bantsi ba dinaga di shele ba sepile ka menageng ya Africa Borwa ka bontsi ka mogoba gonne go ka gona ka bontsi bia bona ke putse gore na di petogo modula o gona ke tsa mohutamang o bona eng o bona eng ye ile go petogo kamra ga o sepela ga bona pe active all right re le boga tshelotshela le magesho ke kwe le ka kwa Northwest rena le ba bangwe ba thiritse ba ile gore ya bo le khono ba tsenela mathomo ha maskrale re tloga re le boga ka muwe mapula re tloga re le boga tlhem tshelotshe ya lena ba ba le tsenela mathomo thomo le lena ke le kwele be re ke bona ya o mo go shontu be jemolaitsa motion to match malaitsa na pilarawa itabela of the match nakitswa between Apple Cross and Rangkwane kitswa tswaying gamasemola ento le felo le ke Rangkwane or between Apple Cross and Rangkwa akitswa Rangkwa e ke yona Rangkwane go ba ke Rangkwanae Rangkwa fela ar ke tswa tswaying gamasemola ke go thileditse o ba go tlhile tsa every day re gona rena batho ba masemola missing chabeleng from tswaying ga masemola ka moshumo ke ka le phala le tloga le bogatlhe tlhile tsa lena wa rix chabeleng missing ya le felo le ga ke na bonnete ka re go sepela mo go itswa mola Apple Cross o le bile ga masemola gona le metsana le mengwe wa ifeta mo gona mo mbile mo wa ifeta ya ba rotse ra masemola pele o bile ka fitlhela kwa masemola police station bele ke nka ba ke tsa ba re bolela ka eng ke bona ka semoya re tloga re le bona tshile tshela tle ke kwele ka mo Pretoria le gona tshile tshe mo go bontsi tshora re gona re tshile tshe jo mpa re sa kretsena bela tloga re le bona tshile tshela tle magesho ke tlo tshebela tshela ne mengwe ke a bona le rometse le na ba fela gape le kantle tshela mo gala go 086 000 2452 tshele bagala ya lena go tso man of the match re mogo boroko dololo re le boga mmino monate man of the match ke na di mabuya tloga re le boga kwena di kwena molot re ke bone ba re thobela Uncle Sandy le digare ke a le boga ka mmino o re neyang ona o monate matsatsi otlhe o fodisa dipelo tsa rona di tsaka moriana wa Setswana ke a le boga ke nna Johanna from Hammerskraal tloga re le boga Johanna tshelo tsa lena tlhe kgetsedi man of the match ga ke robale sepana pudi bogadi baka alright ga ke robale re sepana pudi bogadi baka my habi malebati o gana go tsena mo moyi ke neng kere ke motsei chatable FM ya ka nna matlatsi mmotle be ka matlatsi bogadi ba gago ke mo sepana pudi bia ora mo ge o lebile ge o ya go tsena ka leboa gomo sepana pudi ke leina la lefela alright a re lotseng Table FM le gona
1: ya
0: le gabotse
1: a jono
0: aowa re a leboga o patla me a kere ba diphetogo di reng mo gageno mo
1: a ba sepela maborena
0: batua ya alright ke go kwela alright re leboga ke bone motho mongwe o bontshitse gore ke ile bookelong ka hwetsa ele gore methala di ga e sa le gona ke baka la gore ga o sana batho ba bantsi ba nyekang go tla ka bookelong a re sana methala di betelele e le ge a bontsha phetogo e a itemogela go yona fela a re lotsheng Thobela FM le gona le kae
2: ona moratuwa
0: a wa le rena re gona tlhe
2: ngiri ku vhulitsa uri ku ratela uri nwana nana ola ha wale hani phone ya
0: eish arivo vale awa
2: awu
0: vale ke
2: ngehle ke ti
0: fanele zandi sendi mm oh nalen nalen
2: nka ne ba tlhora jontsong o tsamaya ba nyaka o dilwa dipampiri e ba ya ko a bo bona e ba e tla ka mao a ba dilwa dipampiri
0: ei monetho go boima
2: ka modimo
0: go boima go boima
2: aowa South Africa jale baaa ba tshedisitseng noka e ka kwale bao ba dilwa dipampiri ka kwale ba seka ba babeaka mo
0: go boima monetho go boima
2: jale ba bea dipampiri ona ka dikobong
0: Eh?
2: Eh.
0: O ka di o fuere. Bye bye. Bye bye.
2: O lokile. Ke ba mathatseng kere.
0: All right, ke go ba tlatse re lebogatlheng.
2: Eish.
0: All right, Charlie Chento ba le FM le gona?
3: Tsondile.
0: Eh, le kae na? Eh, ba o kwa gala ga botsa Rex.
3: Eh, le kae na?
0: Re gona le kae?
3: A wa rona.
0: Eh.
3: Ah, o bona le tempa mo kwati. O ka rante bo shebela ga ke ga maeto ka ngwati.
0: Ah, all right, wa rra. Ga o re balekeng.
3: Na ka try tsa wena every day.
0: Yeah. A tsarelo mani o ga o tshibe. A re le tshentse ba FM.
4: Tsarelo le kae?
0: Re gona le kae?
4: A wa rona.
0: Tobela tobe.
4: Eh, ke France Maponya.
0: Eh, France mang?
4: Maponya.
0: Oh, France Maponya.
4: Ke
0: ra tla le nanola le noma. A re le boga man le ko kae ba mathata maponya?
4: Ke mo go le re.
0: Oh, go le ring.
4: Eh.
0: A re le boga man re le boga.
4: Eh, a tro ba le ke tle ke me tla me se.
0: A re le boga go di tle mo re le maponya.
4: Thank you.
0: Tobela tobela. All right, re le ching. Tobela FM le gona ka mo?
5: Eh, re gona nka se mona ga sho. Na re tabela tawe bo le jo gore o fela go tsena ba batla ke ka lwa ka le sera re go mola. Porque va van rico yo jopolo cha batho ba la errate que nunca veo joner yo go mo ve que go bele le chachi e lo re chachi le ngo go tsena bona ka rena re fela re tse nka re re gone o kwa o re o ke tsega ri ya kae le di jopolo tshediswa ke le mino ke rata mino wa deep soul ka kudu go shelo tseneng kana ya mathomo le ya John Legend ke le rata na mino a tsore ka re o mpha mmuti o mongwe a kgone go tlhalosa ke segolo ke lerata o re ratane mo lefatshe ka kudu o ile gore ga one ditshele wa agisa ka metlha ka kudu disoulu ene ka nako tse o tsere go kgomotse ka kudu o tshwana le ba sonta tswela pele dingwa le lena re tlo gomola re thetse ba bašwa tanki ke a leboga
0: re a leboga tlhe re a leboga tlhe all right are le chento bele FM le gona
6: men of the match
0: o reng ena
6: a fresh engine of utiaga
0: ah fresh fresh
6: o wele KFM
0: yeah
6: KFM 47 KFM
0: uko kai
6: ke mo ga mola go re hlopane go fanela ga mo elmo ya ga mo fatsa ga se
0: All right, kya bona kya go kwa wa re kya go.
6: O sang go pola man of the.
0: Kya go pola mana, ga o robala ke monna o.
6: Nga se robala, o tshuma le mo wa ka wa ya ka kwa morishane ya go. E se jang ke la din se ri shapo ne, a go robala wena o buletse ba ka botjaja.
0: A re le boga man, re le boga wa re xipsine.
6: E ke o bona e gore e di ritshwe tla go bona tlo ke nagana ka wena ke no tsoga automatic ha e kwa le bogwe
0: e ke o le bo wa Rex Ipsi ne ba re le baga thile tsha ga go tle ba Rex
6: ke le wa wa man of the game
0: e tsena ke writer le chento ba FM le gona
7: e man of the match
0: e le kae na
7: o ya le kae go ne
0: a wa re gona
7: a ga na ke re wa e ke tsho go go tsha wa di le tsha ji
0: Eh,
7: ha go bule le go tsheja e le mo shumo la wae. Jo e ga wae.
0: Ai, ka re le boga mme na re le boga.
7: Nya, jo mo ka mo yo di na go le tsho.
0: Ka re le boga. Ba.
7: Se do mo.
0: Right, re tla re le boga re ke tse ba ba medi ba mafelo. Tobela FM le gona.
8: Tobela man of the match, man of the match.
0: Le ka.
8: Re gona ke ra gatla pitse ka mo mletse ga le go di khurukhutsa.
0: Ba re moletse kae?
8: moletse ga le go di khurukhutsa
0: ke lena le feleletse le go di khurukhutsa
8: e khurukhutsa ka mo ditlhabeng ka mo fase ka mo fase a go tshi ga bo molotsi wa boraro
0: ai
8: aurobale aurobale man of the match music o mo bo se bo sene le na boroko mo mo nna mo ke le na ba eyo na go ya ha o ya le na ona o ile go tsena fela a le boroko go fela
0: ai re le boga tle re le boga e re le re thegile ka masama ka
8: e ni bile re le wele ba le ba fala di ba e ba suona mo a horena mo a mo rena re iketile a ona ona ona o clean le khala sanga ba bona mo a horena
0: o le na mo ga bo lena mo ke ba ile gore ba sore di tikomane tsa male ba dilo tsa bana di sepela ga botse
8: e nga wa ino ba shop e wa ne fela a mo mo khurukhutsa yobu tshwa berekiwa mara nna ri yo gopela re man of the match nke ba molao ba ska ile bela ka kwa dropong fela la bana ka mo le di plus le di plus ba tshe man e ba tswa ba chabetse ka di plus nke ba tsene le di plus tshe
0: eh go kwile ke go kwile
8: ke a leboa
0: all right wa mafela show arlo chain table fm le gona
9: ro teng ga ta
0: a wa rona thobela
9: o bona ke tlo mo tsena ga jene ka le tsela ke zama ke na le 2 weeks ke zama mo tsena wa pala
0: di be ke tshepe di ka mo ka o le ka o tsena
9: ka nne ke bo shule mo tsa ha
0: ah e tswarelo man tswarelo man break
9: ke nguna ka mo maskara
0: eh barke man
9: ke nguna ka mo maskara
0: nguna
9: eh
0: o ka mo maskara
9: mo maskara
0: ah re le bo ga man mo re dang kuna e tswarelo man tswarelo man e pelo wa bona re le ka mo ditorong tsa ka re yo gona o yo tsena nyana shimo weletseng
9: e a re tsene ga le bo
0: a le bo ga rena bona nkuna thobela
9: thobela a di change di dilo di change di le ba go tsaka gore ba le na ba o tsho go lla re go re ka mo shopo mo house a re sa go no re ka mo house
0: mm
9: ba kula tsa mai le ba tswa le di shopo
0: e bana ba tsholo tse di mabenkele ka mo amanskral ga le sa ba le mabenkele a gaus
9: mo amanskral ga mo steam va tere ga mo steam va tere
0: mm
9: ha u tswali
0: all right ke go kwile ke go kwile
9: e mara ne ke na le botlhata ba se ke le bo shilo mo tsane ke ga mo fu
0: mm
9: a ke tlo nga bo via via bo le di mo mo e
0: wana rubela bula etsa ka WhatsApp re tla gona o fa maila o re ka dira
9: ke ka
0: kopela phone number tsa WhatsApp bo bona ka fika tsona be tile tsa mo moyeng ke di bitsa